0: nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
1: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
7: Tara na sa Quezon, ang programa maghahatid sa inyo ng balita, pagtalakay at iba pang impormasyong pang turismo. Pakinggan at makibahagi sa pagpapaunlad ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Tara na sa Quezon, ang palatuntunang hatid sa inyo ng pamalang palalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng Provincial Tourism Office dito sa Radyo Pilipinas Lucena tuwing Biyernes, alas 8 ng umaga. Tara na sa Quezon!
8: Quezon, tara na!
9: Good morning! Maulang umaga ng Webes. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Araw po ng ating programang Tara na sa Quezon. Dito po sa ating maganda, pinalakas, pinalinaw. Ang ganda ng tunog na, no? Nahimpilan, no? DWFS 87.9 FM Radio, Radio Pilipinas, Radio Publico Lucena, the new sound of public service and FM radio. Ang bagong tunog ng serbisyo publiko nasa FM na. Yun. Mm-hmm. Good morning sa ating mga kapartner, no? Ito po ang inyong lingkod, Candy Glorioso, sa pangalan po ng pamahalang palalawigan ng Quezon at syempre ng tanggapang panturismo ng lalawigan, ano. Sama-sama tayo hanggang 9 o'clock para po sa ating mga updates sa turismo. Hindi lang dito sa lalawigan ng Quezon, syempre, nagbibigay din tayo ng mga impormasyon, mga updates coming from other regions, other provinces, at sa ibang dagat, no. Kaya samahan nyo kami. Good morning po sa ating mga kasama ngayon. Hindi mo kayo maisa-isa na naka-tune in, ika nga po. Basta sama-sama tayo, no, sa ating himpilan na live din, no, mapapanood sa FB Live. Sama-sama tayo sa ating programa, Tara na sa Quezon. Yan ay dala ng may-may, no. Mamaya may weather update tayo para naman aware tayo kung ano ng kaganapang pang-klima at pang-lagay ng panahon, ano. Ha? Ang limit talaga, no, halos sa weekly, no, so, lagi pang may kasunod, magkasunod, o kaya dalawa nagkakasabay, ano ba yan? Buti na lang, no, malaki ang dapat nating ipagpasalamat pa rin, no,

na sa kanila, kailangan na nila ng tubig. At ayun, dahil doon sa lagay ng panahon, sa sama ng panahon, nagkaroon na sila ng karagdagan o sa pangangailangan tubig. Oo nga, no? At bagamat, pag talagang direct hit, ay talagang may mga kapinsalaan, no? Lalo na sa larangang panturismo, may advantage pa rin nga po ito doon sa ibang nangangailangan, no? Tulad ng mga magsasaka na tagtuyot, ang kanilang mga sakahin, no? Kapag may mga ulang ganito, no? Kay bagyo man yan, ordinaryong pagbuhos ng ulan, naghahatid ho ng tubig na talagang napakahalaga, ha? Sa mga pananiman, sa agrikultura, no? Na pambilig, sa mga tanim, syempre, sa mga halaman, ha? At yun nga po, yung pagbaba ng mga tubig sa reservoir, sa mga dam, nadadagdagan ho ito, no? Bagamat sabi nga po ay nakaka-apekto rin po ito sa ibang mga gawain, talagang meron pa rin positive side ito, may positive effect pa rin, no? Hindi totally negative effect ang dala nito mga kalabidad. Gayunman, kailangan lang sa atin siguro ay mapaghanda nito, no? Bagamat may pangangailangan din tayo tulad ng ulan, no? Ay kailangan mapaghandaan pa rin natin ito. Lalo na yung nasa industriya, no? Ng turismo, no? Alam natin kalabang-kalaban niya ng turismo yung mga bagyo, lindol, man-made, no? O kaya force majeure, no? Kalabang-kalaban po 'yan. Kaya dapat natin paghandaan at tuloy-tuloy din naman ang mga kinaukulang tanggapan, ha, ng pamahalaan na magbigay ng kaalaman, ng kahandaan, awareness sa ating po mga kababayan, no? Itong mga disaster offices natin, pang munisipyo, pang probinsya, pang rehiyon, pang national, and yung council, no, na ito yung samahan, no, binubuo ito ng iba't mula sa iba't ibang sektor upang maging sanggunian, no, sa paghahanda o sa kahandaan laban sa kalabidad. Ayun, dito sa Quezon Province napaka-active, no, ang ating pong disaster council, no, napaka talagang sila i-focus, no. Alam natin na itong lalawigan ng Quezon ay dalawing-dalawin ika nga po ng bagyo, no? At pero hindi na, kahit saan naman na, kahit sa ibang bansa talaga naman ang limit na rin ng mga hurricane, no, ng mga ganito mga uri, no, ito kailan, sa bagay man-made raw, nahuli na yan sa yung sunog, oh, na nilikha ng isang tao sa pamagitan ng paggamit ng posporo, nagsindi lang daw ito sa tabi ng kalye doon sa damuhan, ayun na, ha? Napakalaki ng pinsalang nagawa, no? Buti na lang sa atin hindi, kasi tayo naman ay hindi tayo popular sa grass fire na tinatawag, no? Hindi ganon kaselan ng ating mga kabundukan, no? Hindi katulad sa ibang bansa, sa California, no? Ang dami pa naman mga ganda mga tahanan ay talagang pagsunog nga daw po walang natitira. May higit daw po yung manakawan na kayo, at least may matitira po. Pareho ng huwag. Pareho na nga namang huwag, ano, nating madanasan yung mga ganon. Okay? So, dire-diretso po tayo at bilang patunay, ito yung mga gawain pong panturismo na pinamamahalaan po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at ng tanggapang panturismo. Dire-diretso, ang dami pa rin sumali doon sa ating mga online contest, no? Kasi ngayon, in compliance with the presidential order, no, yung memorandum circular from the president, from the office of the president, na tayo muna ay maghinehine ngayon, ha, ito'y naging resulta o bunsod ito nung hidwaan sa gitnang silangan, no, tayo muna ay pinaghinehinay, ha, sa pagkonsumo ng enerhiya, paggastos, no, sapagkat tayo apektado nitong conflict sa Middle East, no? Ayan, tayo ay maraming mga na-postpone na mga activities at iba pang mga pagtitipon, no, pampublikong pagtitipon, no, na binabanggit po doon sa memorandum circular, no. At isa ang Nyugnyugan Festival sa pansamantalang ipinagpaliwan para sa taon na ito, no?

0: At ito po ay napakagandang desisyon bilang pagtalimang sa labing pag-aatas. At hindi naman totally, no? Actually, hindi naman nawala yung Nyugnyugan this year. We have the likhang Nyugnyugan 2026. It's also a festival, though. 3 days lang po ang duration, no? At very simple po yung magiging kaayusan, no? Parang kadiwa, no? Wala yung mga expected natin na nagsiselfie-selfie pa kayo sa magagarang booth, no? Wala na mga booth muna ngayon, kundi is a simpleng parang display, oh, ng mga local products. At may inisyatibo po ang aming tanggapan na tayo ay humiling sa mga local government unit na mag-identify ng top product nila. All top yung naging programa natin ngayon this time na makikita po sa Likhang Nyugnyugan Festival from August 17 to 19, no? Dito po sa Capitol Ground, no? Ibig sabihin nung all top ay one town, one product. Abay, dapat magpasya ang bawat bayan kung alin sa maraming produkto nila ang gusto nila. Isa lang kasi, halimbawa, no, dapat talagang medyo suriin nila alin yung gusto nilang itanghal during the Likhang Nyugnyugan Festival, no? Yung po ay i-display do sa nalaang lugar o booth, no? Pero meron ding bentahan, no? Kung gustong mabili o gustong bumili, pwede rin, no? Pero ito po ay isang bayan, isang produkto lang. Hindi po pwedeng yung isang bayan ganun din, no? Ito yung very enforced, yung tinatawag nating familiar kayo doon sa OTOP na tinatawag, ha? One town, one product, no? Kaya pag-isipang mabuti ng mga bayan kung ano ang gusto nila na dalhin sa Likhang Nyugnyugan 2026 na produkto. Tayo ay may mga liham na sa mga lokal na pamahalaan upang magbigay sa atin ng consignment basis, no, ng isang produkto na i-display natin doon na may outright purchase din na mangyayari, no. Ganun ang mangyayari. Halimbawa, nakita, napili nila yung ganitong produkto ng isang bayan, then may communication tayo, will be coordinated with the local government unit para sila po yung ika nga ang kausap ng mga gusto, lalo na pag maramihan ang bibilhin, no? Eh di magkakaroon ng transaction yan between, no, kami yung tulay at ang maging transaction ay between yung customer at yung local government unit na may-ari ng produkto, no? At bukod dyan ay diretso din po na may mga competition tayo, no? Hindi po nawala yung ating declamation contest, yung oration contest natin para ito sa mga kapakanan ng ating mga mag-aaral, ng ating mga kabataan, no? Kaya lang, this year for the Likhang Nyugnyugan, open. Kahit sino pwedeng sumali ng mga estudyante, pero nandun kasi sa guidelines, declamation, elementary student. Yung oration, dalawang kategory ito, yung junior high school at yung isang category B ay senior high. Then, yung college level, meron din pong pagkakataon doon sa competition. Ito naman yung extemporaneous. Ito yung dagli ang talumpati, no? Walang mimemoryahin ito kung ano maibigay na title yun, no? Doon on the spot ito, no? At ito, may we have the preliminary competition na online, no? We have judges na from other areas, not from Quezon province, na tayo pong hiniram o inimbitahan upang i-evaluate, no, i-judge yung pong mga pre-recorded na mga performances ng ating pong mga participants pagdating po dito sa academic contest, no. Sila po yung magpapadala sa atin ng pre-recorded, no, in MP4 format, no? At yun po ay susuriin ng ating po mga pinili na mga hurado. And then after that, pipili po sila ng lalaban po sa finals. Yun po ay sa August 19. Sa Quezon Convention Center, ito'y live performances. Yun, dun lang magkakaroon ng physical na competition ito. Pero yung preliminary round ay online ito, no? At mayroong bayan. Pero at least ang pinakamarami lang naman eh, may bayan na nagdalawa ang entry. Kasi we asked them for the first 30. Yung unang 30 sa isang bayan. Pero kung hindi ma-reach, pinayagan natin na magdalwa, hanggang dalwa lang naman yung nakita natin nag-entry sa isang category. Well and good. Anyway, yung bilang po ng bawat contest, we have the Miniature Agritourism Boot Competition. Dami rin sumali nito, no? Miniature. No? Ito'y alab-alab. Dami ng bata alab-alab. No? Miniature Agritourism Boot Competition. Ito'y replika, kumbaga, ng Agritourism Boot Competition. Miniature, maliit, no? May sukat din ito, binigay sa guidelines, no? Dal Creative Costume Competition. Ayun, mutya. Ang dami ding sumali. Halos lahat yata ito i-represented ang mga bayan. Oh, nagsali. We have also the documentary competition. Ang sa yung vlog competition, oh, ayan, yung mga mahilig mag-vlog, pagkakataon na nila, no? Marami din po sumali, no? At yung Dal Creative Costume Competition, lakan. Yung kanina, mutya, no? Ito yung ibig sabihin, gagawa sila ng creative costume ng Dal, oh. Pero mutya, oh, di pambabae, no? Yung isa'y panlalaki, no? Okay? Then, pagdating sa academic competition, we have the declamation competition. Ang dami ding sumali, no? Salamat po sa inyong pagtugon. Talumpatian competition, category A at category B. Oh, marami din, no? At yung, yun, ito medyo iilan. Yung kahit naman sa nung pang mga nakaraan taon, pagdating sa college level, hindi natin nakukumpleto yung buong representation ng lahat ng bayan, no? Hindi gaanong interesado yung mga college student, no, sa mga competition. Bagamat mayroong ilan, no, we have also dadaglian talumpati competition, no. Marami-rami din naman na re, no. So maraming salamat po, no, sa kabila ng ating pasamantalang pagsuspindi sa pagdaraos ng Yugyugan Festival this year. Itong likhang Yugyugan na ito po ay halos katulad rin noon. Kaya lang shortened period. Hindi gaanong magarbo, no, na katulad noon na talagang kaya din nadayo po ang Yugyugan Festival dahil talaga sa artistry o creativity, craftsmanship ng mga Quezonian pagdating sa mga disenyo, sa mga produkto at sa pagpopromote at pagpapakita ng kagandahan ng lalawigan ng Quezon. Oh, ito, ang dami pa rin ho nakiisa, no? Abangan po ninyo yan. And we will have the physical competition, kumbaga man yung live competition on August 19 in the morning, 9 o'clock ito magsisimula. And we will also the highlight, syempre kaya tayo nag-Yugyugan Festival, gawa po ito ay nag-ugat ito sa ating paggunita sa kaarawan ng ating bayaning Manuel Quezon every August 19, no? And then we have the culminating replaying, no? Kaya kasama din sa bandang pahapon hanggang gabi ay yung ating awarding ceremony. Oh, no? Mayroon seremonya din po tayo sa replaying, ha? Sa ating bantayog ng ating Pangulong Quezon. At may panindahan, no? Of course, care of the Office of the Provincial Agriculturist. Sila po yung in charge pagdating po siyempre sa koordinasyon ng ating mga farmers na magtatanghal lang ng mga produkto doon po sa ating display o this exhibit natin, no? Tatlong araw, pero sabi nga po ay maipakita pa rin natin yung diwa na ating pong ipinakikita kapag Yugyugan Festival. Just for this year, wala ho tayo tayong Yugyugan Festival just because kailangan tumalima tayo, ha, sa mga pag-aatas po ng Pangulo. At by next year, oh, bawi tayo, no? Ganun lang naman, eh, di ba, no? Para lang nung pandemic, di ba? Naalala nyo, talagang zero-zero, ha? Pero nung medyo pabalikin na tayo, ala, parang asong inalpasan ng tali, no? Ha? Alagwang bigla tayo, kaya mabilis, oh, madali na nakarecover yung industriya. Ayan, okay? Ayan, nakikita ho ninyo at ating kasama po ang ating himpilan sa pagpapromote po ng ano yung ating abangan sa tatlong araw na pagdaraos ng likhang Yugyugan 2026, no? Sana ganun pa rin 'tong kainit ang ating pagtugon, ha, mamasyal pa rin kayo. Kahit na tatlong araw ito, hindi na medyo hindi yung ini-expect ninyong halimbawa ay music fest, eh hindi ninyo medyo mararanasan muna ngayon. Ngayon lang naman, no? Ngayon lang naman at kami nga eh, siyempre kami lungkot, no? Kasi ay gusto namin ay tuloy-tuloy na mailatag ho yung ating Yugyugan Festival taon-taon. Kaya lang ay may mga balido tayo, mga kadahilanan, kaya tayo pa samantalang nag-adjust, no, sa pamamagitan ng Likhang Yugyugan Festival out of the Yugyugan Festival. Okay? Yung pa rin naman at asahan nyo na kung anong kasiyahan o ibaring higitan pa natin, magamat tayo ay hindi yung full blast, ika nga po na celebration by August, no? Hindi lang tayong probinsya, yung ibang mga bayan eh, kahit ang lungsod ng Lucena, kung napansin nyo yung kanilang pasayahan, hindi katulad ng mga nakaraan taon, no? And we also expecting na yung mga bayan-bayan din nagkaroon ng celebration pa rin, pero siguro hindi nga maiwasan na magkaroon sila ng adjustment. Bismong yung bayan ko kasi August din, no? Yung araw ng pagbilaw, August 29, no? Ewan ko lang kung paano yung magiging nilang paghanda, no? Sa taon na ito na ika nga po ay apektado lahat ang mga public gatherings, no? Base dun po sa utos pampanguluhan. Ayan, okay? So, ayan. So, good luck ho sa lahat ng ating po mga contestants, sa lahat ng mga kompetisyon. Ang dami pa rin itong kompetisyon na ito, no? Oh, ito, tsaka laging bago, no? Dal Creative Costume Competition. Interesting, no? Yung Miniature Agritourism Boot Competition, craftsmanship ito, no? Husay pa rin ang pagdidisenyo. And yung documentary competition, ayan. Ito medyo limited ito kasi ang mga gaganap dito, kasali dito, eh syempre yung medyo may malalim na mga kaalaman, ha, sa pagdodokumento. Ayun. At yung ating pong usual na academic competition, eh nagpasalamat po tayo din sa DepEd sapagkat yung mga coaches, no, ng mga participants, ng mga contestants, mga guro, no, ilan yung mga nakatumawag sa atin, nagtanong at nagdinaw ng iba pang mga detalye tungkol doon sa competition, no. Marami pa rin ho tayo nagagawin at tuloy-tuloy ho tayo. Actually, tuloy-tuloy itong barangay election this year, yung barangay at SK election. Parang mayroon pa rin nagpipetition, ano, hindi pa rin talaga ganap na tapos. Pinag-uusapan pa rin ito. Ngayon man, eh tuloy-tuloy ho ang COMELEC na sumusunod sa kalendaryo nila hangga't walang postponement or ano, anong paman, no. Kaya dito, eh alam ninyo, ay kapag may mga election, siyempre may election ban period ito na ipinagbabawal ng pamahalaan ang mga programa na may kinauukulan, oh, pinagpapaliban, no, ban, no, yung may mga social services, impra, tatlo yun, no, no, kailangan, no, na kasi yun ay parang isang forma kasi din ng pangangampanya kasi yung pagbibigay ng assistance, no, pagbibigay ng mga kumbaga relief, ayun, mga ganon. Ito po kasama doon sa isa sa mga tatlo na mga ban during election ban period. Otherwise, meron kayong ini-apply na exemption. Ayun, pwede naman, no, mapag-inapuhan ng COMELEC. And then, ayun, pwede nyong tuloy-tuloy. At pag election ban, we are talking about from September, no, to November or to December, no, pasok ng hanggang November, no. Ito eh ang dami pa rin ho kasi ng aming tanggapan ng mga programang nakalinya, no, from syempre yung August hindi naman sakop yun eh ng election ban. Etong September, no, to November, ito ang dami natin, no. Yung tara na sa local registration, Anyway, ito hindi po naman kailangan na exemption sapagkat wala naman tayo ipinamimigay ditong assistance, no? And yung ano siguro natin, we need some exemption, no? At ito'y legal na pamamaraan sa pamamagitan po ng ating pamahalang panlalawigan with our legal counsels, our legal officers, no? Para makapag-apply ng exemption. We have isa sa mga dalawang programa na kinakailangan natin ma-exempt kasi ito'y para sa kapakanan ng ating pong mga indigenous community, no? Eh, isa sa programa natin this year, papalooban, sakop po doon sa election ban, eh yung pag ano sa kanila, pagbibigay po ng assistance, no? Nilang community, we will be giving them solar panels at saka mga poor infrastructure na mga pangangailangan, no, sa ating indigenous people community, no, para magkaroon sila ng mga decenteng mga tahanan at komunidad, no. And then the other one ay yung pong kinakailangan ng exemption ay ito pong pagbibigay natin ng ayuda, ng assistance sa ating mga farm sites for development, no. Yung palang ano, yung ito yung mga magbibigay tayo ng mga infra materials, no? At dito sa kanila mapapabigay yung mga ano, solar panel o ganito. At saka yung mga semento, no? At yung sa indigenous ay will be giving them groceries, packs at iba pa, no? At ito po'y bahagi ng social services na sinasabi na kasama doon sa ipinagbabawal during election period yung ban, no? At yun nga, kailangan humingi tayo ng exemption, no, sa COMELEC para maituloy-tuloy natin ito sapagkat ito inaasahan na ng ating po mga recipient, no? Itong ating tulong galing sa pamahalaan sa programang nabanggit. Ito yung intervention to farm sites of Quezon Province for functional sites transformation. And then the Indigenous People's Month celebration, ating kakalingain itong ating mga indigenous people, no? Itong ating mga minorities, no? At ito ay sa programa pa rin po ng tanggapang banturismo ng ating pamahalaang panlalawigan ng Quezon, no? Of course, at ng mga host na municipalities, no, na kung saan doon ho naninirahan sa kanila, sakop nilang naninirahan ito po mga indigenous community natin, no. Okay. Well, tayo po ay magbabalik pa rin po ang programa, tayo magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala at weather updates.
1: This is DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, sama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy. Kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
5: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
6: May eGov ka na ba? Download na!
7: Download na eGov PH Super App!
8: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Okay, thank you. Balik tayo mga kaibigan sa ating programa Tara na sa Quezon dito po sa DWFS 87.9 FM Radio Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service and FM radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko na sa FM na. Kendi Glorioso po ang kasama nyo sa ating pong programa at mayroon po tayong weather report mula kay Lian Loreto.
11: Radyo Pilipinas Weather.
12: Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating 5:30 AM update ukol dito sa Tropical Storm Maymay na may international name na Kojira ngayong araw ng Webes, August 6, 2026. Kaninang alas 2 po ng umaga ay naglandfall na nga po itong bagyong Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. At huling namataan naman po yung sentro nitong bagyo dito po sa may vicinity ng San Juan, Ilocos Sur at bahagya na nga pong Humina. At ito po ay may taglay na po na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 110 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, kumikilos po ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. So asahan po natin habang tumatawid po ito sa mga bulubunduking lugar dito sa Northern Luzon ay masihina na po itong bagyo. Ngunit asahan pa rin po, meron pa rin pong mga malakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay dito po sa Northern and sa may Central Luzon. But dito naman po sa may Southern Luzon area maging sa western section ng Visayas, inaasahan naman po natin yung epekto ng habagat o yung southwest monsoon. So expect po natin magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila, Calabarzon, maging sa Mimaropa and sa may Antique. So inaasahan po natin yung mga pag-ulan, mga panakanaka at mga kalat-kalat din po na mga pagkulog, pagkidlat ngayong araw. Other parts naman po ng ating bansa, kung mapapansin po natin ay wala po masyado mga kaulapan. So generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. Although may chance pa rin po ng mga thunderstorms, especially po dito sa may areas ng Visayas and Mindanao. So always pa rin po mag-antabay sa ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Divisions. And meron din po tayong tayan ay isa pang bagyo na nasa labas pa ng ating area of responsibility, itong bagyo or Typhoon Dolphin at malayo po ito sa ating mga kalupaan. Ito po nasa mahigit 1,450 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po ay ito po ay gumigilid dito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit may mga dagdag po tayong impormasyon about dito sa bagyong Dolphin maya-maya. Dito po muna tayo sa latest forecast track and intensity nitong bagyong Maymay. Sa ngayon nga po ay tumatawid na itong bagyong Maymay sa mga kalupaan ng Ilocos Sur at inaasahan natin ngayong umaga ay masihina pa ito habang ito po'y may interaksyon sa mga kabundukan dito sa Northern and Central Zone. Inaasahan po natin by this morning ay maaaring mag-downgrade na bilang isang tropical depression na lamang itong bagyong Maymay. So masihina po ito. And kung mag-downgrade na po ito bilang isang tropical depression, ay mas mababa or bababa na din yung mga antas nung ating mga wind signals mamaya sa next na mga bulletin issuances natin. By this afternoon or evening, inaasahan naman po natin from tropical depression, masihina pa siya bilang isang low pressure area na lamang. And by that time po, afternoon or evening today, ay maaaring nasa may coastal waters na po ito, either ng Cagayan or ng Isabela. And eventually, ay yung remnant low pressure area ay sasama naman dun sa bagyong Dolphin na nasa lapas pa ng PAR. Ngunit sa ngayon, may wind signal number 2 pa rin po tayo dahil tropical storm category pa rin po ito sa may areas ng Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, sa Abra, western portions din ng Kalinga, and sa may mountain province. So hanggang 88 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin po yung kanilang mararanasan dyan ngayong araw. And para naman po sa mga areas na may wind signal number 1, ito po yung mga naka-highlight na blue. Yun po ay mararanasan po natin yung mga hanggang 61 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin dito po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng Pangasinan, maging dito po sa may nalalabing bahagi din ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, maging dito po sa may southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and sa may northern and central portions ng Aurora and sa may La Union. So inaasahan nga po natin in the next few hours kung mag-downgrade na nga po itong bagyong Maymay bilang isang tropical depression, mas kukunti na po yung mga probinsya na may wind signals. And kung maging low pressure area na lamang ito, ay maglilift na po tayo ng wind signals within today. Para naman po sa ibang lugar na wala naman pong wind signals, maaari pa rin po tayo makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin naman dulot nitong southwest monsoon at yung periphery or gilid nung nitong bagyong Maymay. So from today until Saturday, August 8, ay posible pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman po sa babala, para sa mga malalakas na mga pag-ulan, inaasahan po natin ngayong araw ay meron pa rin pong mga matitinding mga pag-ulan na hanggang 200 millimeters. Ito po yung mga probinsya na nasa orange. Within 24 hours po ito, no? Ay ito po'y mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at sa may Pangasinan. Sila po yung makakaranas ng mga pinakamatitinding pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay. And kung meron po silang ganito na mga pag-ulan, ay expect po natin posible yung mga numerous o mga kalat or yung mga widespread na mga pagbaha, and posible din tumaas yung mga level ng tubig natin. Posible din dahil nga po na-expose na po or matagal na nga pong inuulan yung mga areas na ito, ay posible po yung mga landslides. So doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. 50 to 100 millimeters naman po na rainfall in 24 hours ang ine-expect natin dito sa mga probinsya na nasa yellow. So yan po ay sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, maging dito po sa Occidental Mindoro. So ito po, dito po sa northern and central Luzon, mostly dahil po ito sa bagyong Maymay. Pero dito po sa southern Luzon, ay ito po'y epekto na ng habagat. Pagsapit naman po bukas, so araw po ng Friday, August 7, inaasahan po natin, no, by that time ay malulusaw na or maging low pressure area na po yung ating bagyong Maymay. So ang magiging dominant na weather system po natin ay yung habagat na o yung southwest monsoon. Now ito pong typhoon Dolphin o yung bagyong Dolphin ay paiigtingin po nito o hihilahin naman po niya yung habagat patungo dito sa Luzon and the western sections of Visayas. So expect po natin, no, kahit wala na pong bagyong Maymay ay patuloy po yung ating mga pag-ulan bukas hanggang over the weekend dito po sa Luzon and western section of Visayas dahil po sa habagat na pinaigting o pinalakas nitong bagyong Dolphin. Dahil ina-expect po natin itong si bagyong Dolphin po ay kikilos po generally pakanluran. So habang papalapit po ito or habang kumikilos po ito pakanluran ay hihilahin din po niya yung habagat. So, meron pa rin po tayo nakataas na weather advisory. Ine-expect pa rin po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan naman bukas hanggang over the weekend, dulot ng Habagat, especially dito po sa areas ng Occidental Mindoro for 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. Malalakas po ito ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. And 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan dito po sa Antique, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet, La Union, and Ilocos Sur. So kung mapapansin po natin, wala na po tayo masyadong weather advisory na itinaas dito sa Northern Luzon area dahil by that time po ay nalusaw na po yung bagyong Maymay. By Saturday, August 8, inaasahan din po natin, patuloy nga po yung epekto ng habagat, and mas dumami po yung areas na makakaranas ng mga matitinding pag-ulan dahil mas malapit na din po yung bagyong dolphin dito po sa Pilipinas by that time. And 100 to 200 millimeters po yung mga pag-ulan natin, ina-expect natin sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Now take note nga po, matagal nang inuulan yung ating mga kababayan dito po sa areas ng Northern Luzon and even some parts ng Central Luzon. So, maaaring saturated na din po yung ating mga kalupaan dyan. And yung mga ganitong pag-ulan pa, kung dadagdagan pa natin ng malalakas na mga pag-ulan, yung mga kabundukan natin, no, maaaring nga pong mag-cause ito ng mga landslide. So, iba yung pag-iingat and kung kailangan nga po natin ng mga evacuation measures, ay mag-contact na po tayo sa ating mga local government units. 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan ang in-expect natin sa Sabado sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, and sa May Antique. Pero kahit ito lamang po yung hinighlight natin dito, no, na mga lugar, ay maaari din po makaranas ng mga makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, yung malaking bahagi din po ng Luzon, kabilang na nga po ang Northern Luzon, Central Luzon, and dito rin po sa May Metro Manila, Calabarzon, May Maropa, and some parts po ng Western Visayas. And aside nga po dyan, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi lamang po mga malalakas na mga pag-ulan ang ina-expect natin over the weekend. Meron din po mga pabugso-bugsong hangin. Para naman sa kalagayan ng ating mga karagatan, may nakataas pa rin po tayo na gale warning dito po sa western coast ng Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan hanggang 5 meters po yung ating mga pag-alon. So, possible po ay, or possible nga po makatumba po ito ng mga sasakyang pandagat. So, bawal po munang pumalaot yung ating mga kababayan dyan. But other seaboards naman po ng ating bansa, kahit wala po tayong gale warning, ay nasa katamtaman naman hanggang sa maalon po yung ating mga karagatan. So, doble ingat pa rin po sa ating mga kababayang mandaragat. Yan naman po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Next update naman po natin dito kay Bagyong Maymay ay mamayang alas 8 ng umaga. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Okay, ayun. Salamat kay Lian Loreto para po sa updates ng weather. Lagi ho kayo sumubaybay dito po sa ating himpilan sapagkat napakahalaga na tayo updated sa mga kaganapang pangklima o pangkalagayang panahon. Hindi lamang sa mga balita nangyayari sa Senado, hindi lang sa Kongreso, hindi lang yung mga balitang mga iba pang kaganapan, kundi siguro lalo na dito pag panahon ng panahon natin sa ngayon, no, eh lagi tayo dapat updated, no, lalo't yung may mga lakad or kinakailangan may kaunting pagkukumpuni ng mga tahanan or, you know, para sa kaligtasan, no, please be aware, no. At yun po naman ngayon, hindi na mahirap na makuha mga impormasyon at mga updates sa pamamagitan lang po ng mga ganitong himpilan ng social media platform. Eh, pwede po tayo ma-update, no? Kailangan lang sumilip kayo, no? At dito, pag sumilip na kayo dito sa aming DWFS FM, eh, huwag na kayong bibitaw, no? Hanggang sign up na kayo, no? Abagat punong-puno po ng impormasyon, mga ika nga po ay mapapagtiwala ang mga balita, ang ating himpilan, no? Well, tayo po ay magsasagawa sa araw ng Lunes, dahil dediretso buwan ng ngayon ang wika, no? Aba, lahat ng aming korespondensya, kahit mga programa, ay talagang pagkalalim-lalim na Tagalog ang aming ginagamit. No? Doon man lang po sa mga ganong mga pamamaraan, eh patuloy ho natin, no, na maipakita ang ating pagpapahalaga, no, sa mga kabayanihan, no, sa mga nagawa ng ating Pangulong Manuel Luis Quezon na yun. Bilang ama ng wikang pambansa, eh di syempre, inaalala natin ang buwan ng Agosto at kailangan isa sa buhay natin, no? Kaya dito nga, eh, ang ating mga korespondensya, ang ating mga liha, ang ating pong mga talastasan ay sa wikang Tagalog o wikang Pilipino, no? Usually kasi English yung ating ginagamit, eh, kahit sa mga programa. Sa buwan ng Agosto, eh, ito po ay ating itinatanghal, ang ating pong sariling wika, no? At sa araw ng Lunes, kaugnay nga po ng buwan na ito ng Agosto na selebrasyon natin, highlight po ang ating Pangulong Manuel Quezon, eh ito, magkakaroon ng hinubog ng bayan, dinuya ng alon, mukha ni Quezon. Ito po isang pagsasama-sama, isang pagtitipon, isang art exhibit, no? Na siyempre mga local artists natin ay mayroong mga itatanghal na mga obra, no? At may programa tayo dito. Ito sa ilalim ng pamamahala po ng aming tanggapan ng Provincial Tourism Office at ng unit ni Sir Wati Ladera, no? Ang Culture in the Arts Unit. Siya ang namahala nito, no? Bilang hepe ng nasabing unit. Hinubog ng bayan, dinuya ng alon, mukha ng Quezon, ipakikita, no, sa pamamagitan ng isang pagtatanghal exhibit ang mga local artists natin, no? Ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga pagdating ng mga tampok na alagad ng sining. Kasama niya siyempre yung pagpaparehistro, no? At formal na pagbubukas ng programa ng alas 9 imiyari ng umaga. At mga mensahe siyempre. At bahagi ng programa ang paggupit ng laso, na ito yung siyempre sa pangungunahan po ng ating buting ina ng Libigan, Governor Dr. Helen Tan. Good morning po, Gob. At siyempre may mga pagtalakay, no? Kaugnay ng ating pambayani at lahat ng mga mahalagang punto sa buhay ng ating Pangulong Manuel Quezon, no? Yugto, no, ng kasaysayan, no? Ito po ay mga matatalakay at mayroon din, no, pagbibigay aliw, ng mga local artists natin, hindi lang yung mga pintor ang makikita natin dito, kahit yung mga iba pang forma ng sining, no, tulad ng pag-awit, no, may mga intermission number tayo, mga pag-awit, oh, ng mayroon din pagtatanghal ng puppet, no, no? Pag-awit, ayan. At siyempre, mayroong palihan po sa pagguhit, libreng palihan sa pagguhit at pipinta. At yung artista de colores, ito ang tampok natin na samahan, no? Yung artista de colores na pinamumunuan ni ng nagtatag nito, tagapagtatag na si Marlin Ayen Galit, no? Artista de colores. Okay. Siyempre, kasama din natin ang ating provincial administrator sa programa, si PA Manny Butardo, at gayon din po ang ating pong pangulo ng komitiba sa Sanggunian Palalawigan ng Turismo, no, si Bukal Jan Joseph Aquirido. At siyempre, ang ating Vice Governor, si Governor Third Alcala, at ang mensahe po ng ating pumpunong dalawigan, Governor Dr. Helen Tan. At siyempre, yung iba pa natin na mga panauhin, piling panauhin upang magbigay, magdagdag ng kulay at gumpay sa gawaing ito. Ang hinubog ng bayan, duya ng alon, mukha ni Quezon exhibit ay isasagawa po sa araw ng Lunes, August 10, no? Alas 9 ng umaga magsisimula. At ang exhibit po naman, ay mula Agosto, Agis, no? Ika-10 ng Agosto at magtatapos ng Setyembre 4, no? Kulang-kulang na isang buwan, o, yung pagtatanghal. Kaya pwedeng araw-araw yung panoorin o bisitahin itong exhibit ng ating mga local artists, no? Dito sa lalawigan ng Quezon, Yan, bahagi po yan na pagdiriwang po ng ating paggunita sa kaarawan ng ating Pangulong Manuel Luis Quezon. At August 19, syempre, yung ating pong replaying, no? Yun yung ating pagpupugay sa pamamagitan po ng isang misa, ng isang maikling programa, sa doon po sa Black 4, no? Na ating tao ng isinasagawa. Okay? So, samahan ninyo kami sa bagamat maikli po sa panahon na ngayon, sa taon na ito, yung ating celebration. Pero ito po, bago po magsimula ho kasi yung tatlong araw natin na likhang yugyugan. Eh, may mga pauna na tayo mga programa. Sa kabuuan po ay ang buwan ng Agosto ay na puno rin. Ika nga po, nalatagan din po natin ang iba't ibang gawaing kaugnay ng kahalagahan po ng buwan ng Agosto sa buhay po ng ating bayaning Manuel Luis Quezon. This is our fourth celebration at natitiyak ho natin marami na tayo na mga kasama dito sapagkat patuloy ho natin na kinakapa, ika nga po, no? Ating isinasama, ginagawang partner, lahat po ng mga tao na nalilinya sa ganitong uri ng mga gawain, no? Yung mga asosasyon natin, mga organization natin, no? Na buong suporta naman na nakikisa, no? Sa ating mga programang inilalatag. Sa pangalan po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at ng tanggapang panturismo, no? So, yan po ang magiging nating dapat abangan, ha? Sa mga susunod pong araw sa loob ng buwan na ito ng Agosto. At dire-diretso tayo. Sabi ko kanina, nabanggit nga natin, ha? Hanggang Disyembre. Oh, eh, meron tayo mga nakatak ng gawain. Kasi pag kami gumawa ho ng program at nagplano, pang isang taon. Ganyan ho, kabilis kami, no? Kailangan maagap yung paghahanda para kung meron may mga kailangan baguhin, kailangan ayusin, eh may pagkakataon pa, ha? Bago sa kakulang panahon ng pagdaraos ng bawat gawain. Ayun, no? Isang taong inilalatag, isang upuan namin na ilalatag, paplanuhin, at didesisyonan ang mga programa na aming isasagawa sa buong isang taon sa larangan panturismo. Yan, ganyan po tayo, no? Kailangan lagi tayong nakatingin malayo at mahaba, no? Nang sa ganon ay tama yung mailatag natin mga programa, hindi lang para sa kapakanan ng ating pamahalaan, kundi sa kabuuan ay siyempre sa kapakinabangan at kagalingan ng ating po mga partners, no? Kung tourism ang pinag-uusapan, di siyempre yung nasa industriya, no? Yung ating mga stakeholders at iba pa na individual man o organisasyon na kaisa natin sa pagpapaulad ng turismo sa lalawigan ng Quezon. Bueno, yan po mga kaibigan ng kabuuan ng ating programa ngayong Huwebes. Ang Huwebes na programa natin na ito ay ang promotional arm ng ating pong tanggapang panturismo sa pagtataguyod at pagtatanghal ng turismo ng lalawigan ng Quezon. Sa pangalan po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon, ng ating Governor, Governor Dr. Helen Tan at ng aming tanggapan, ito po si Candy Glorioso sumasa inyo at laging kasama at kami po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawa na pagtangkilik sa ating mga programa. No? Hindi lang itong programang ito, kundi sa lahat ng mga programang inilalatag ng pamahalaang panlalawigan sa larangan panturismo at pagpapaunlad at pagpapakilala ng kagandahan at kaunlaran ng lalawigan ng Quezon. So maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat ho kayo sapagkat sunod-sunod ho ang pagbisita ng mga bagyo dito at sama ng panahon. Sabagay, panahon nga daw ito ng ng mga ganitong panahon dito sa lalawigan ng Quezon. Gayunman, sa kahandaan ho natin ay resilient tayo, no? Nananatili tayong matatag, nakahanda sa anuman na magiging impact, no? Magiging epekto nitong mga hindi ho masaway na force majeure, hindi masaway na pagdaan ng bagyo dito sa atin sa lalawigan ng Quezon. Maraming salamat po doon sa mga naka-online ngayon, no? Thank you po. Ito po ang ating himpilan na bagong-bago, mabangong-mabango, at competitive, no? Dahil po sa reliability no ng ating pong mga ibinibigay na impormasyon dahil sa ating mga pagtiwalaang mga kasama sa broadcast dito po sa ating himpilan. DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Candy Glorioso, magandang umaga. Ingat po kayo.
13: This is DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Hoy, bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun.
4: 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time.
3: Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
4: Yun pala yun, bes. Naku, dapat talaga mabago na yan.
3: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
4: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniyahatid sa publiko. Sa paipanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel, ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
8: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
0: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
9: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
2: Para po sa apo ko, kaya po ako na-appealin ng AICS. Yung pong apo ko ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Sumapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at nung kung taon na nasa ospital, makatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami ng marami sa DSWD.
1: Tinig ni Lori Panaligan.
3: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pinambaon ng bata sa kahit ng dagdag po na. Maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ng AX.
1: Tinig ni Marian Cuarto.
4: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
1: Tinig ni Alvin Quesala.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang Modern Jeepneys ng Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang Modern Jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang Modern Jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lucban-Lucena City, Mauban-Tayabas City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
5: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents, hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station, okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminin agad namin kung saan may kulang, kung saan. Mayroon namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun lang yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: inyo, mga digital national ID, and yung tatlong format ng digital ID.
1: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa national ID sa lalawigan ng Quezon.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: araw, kahit anong oras ako magutom, at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay!
1: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Boss, ako si government vehicle. Tandaan mo, red plate ako. Hindi ako pansarili ni Lou at lalong hindi ako para sa weekend gala mo. Ang bawat patak ng krudo ko at bawat ikot ng gulong ay galing sa bulsa ng taong bayan. Sayang naman! Narito ako para maglingkod, hindi para magbakasyon. Gamitin sa wasto dahil ako ay para sa publiko.

isang oras na talakayan para sa malinaw na impormasyon at makabuluhang pakikilahok sa pamahalaan. Ito ang Umpukan sa Government Online, ang opisyal na radyo at online program ng Department of the Interior and Local Government, Quezon Provincial Office. Katuwang ang DWLC 1017 AM Radio Pilipinas, Lucena. Dito itinatampok ang mga napapanahong programa ng DILG, matagumpay na mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan at bukas na talakayan sa mga isyung mahalaga sa komunidad. Abangan sa AM Radio at Facebook Live. Umpukan sa Government Online. Impormasyon, ugnayan at pagkilos para sa mahusay na pamahalaan.

0: Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. August 6, 2026. At ito po ang palatuntunang umpukan sa Government at Work. Okay, so inyong lingkod po, May Formaran, suma sa inyo po. And of course, mga kaibigan, pag sinabi nating umpukan, ang atin pong katuwang dito ay ang atin pong DILG Quezon Province. Maraming salamat. Katuwang na po natin ngayon sa bahaging technical, of course, Engineer Robin, Maring Jose, and Maring Otoy. Sa transmitter side, ang atin pong kapartner doon, si Rodel Perlas. Bago ko po ipakilala ang atin pong co-host sa DILG Quezon Province, at ganun din po ang ating guest ngayon from LTO, meron lang po akong babasahin isa pong balita. Ano po? Naninindigan ang Quezon Provincial Government na component city ang Lucena ayon po sa pahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Julian Salvacion sa Facebook page ng Provincial Government Office na sinalungat ni City Legal Officer Attorney Sheila De Leon. Inihayag nito na ang Lucena ay naging HUC noong 1991 sa bisa ng Batas Pambansa 337 matapos na makumpleto ang mga requirements at makakuha ng endorsement of no objection mula po sa dating DILG Minister Rafael Alunan. Samantala, kabilang sa pinangahawakan ng Provincial Government of Quezon ay ang certification na inilabas ni DILG Secretary Judvic Remulla na nagsasabing ang Lucena ay nananatili bilang isang component city. Ito ay dahil sa hindi nagkaroon ng presidential proclamation at plebiscito para ito ay ma-ratify. Naglabas din ng Legal Opinion No. 171 si DILG Undersecretary Romeo Benitez na pumapabor sa posisyon ni Secretary Remulla at nagsabing hindi natapos ng pamahalaang panlunsod ng Lucena ang proseso na dapat gawin para maging ganap na HUC. Ang pahayag ng DILG ay kasunod ng inquiry na ipinalabas ni Governor Angelina Dr. Helen Tan upang linawin ang tunay na status ng lungsod. Sa kabila ng presentation ng mga argumento at batas, pilit naman na naiugnay ang isyu sa politika kasabay ng pagkwestiyon sa motibo ng gobernador. Mayroong mga komento ng netizen mula sa social media na nagdudulot ito ng pagkakawatak-watak at kalituhan sa mga tao. Ganun din ang komento mula sa City Hall na pinag-uutos sa mga kawani na mag-post brigade sa social media gamit ang radio interview sa dalawang abogado na nagsabing ang Lucena ay HUC at makakaapekto ang sweldo o makakaapekto ito sa sweldo at mga benepisyo kapag ang lungsod ay nanatili bilang isang component city. Mga kaibigan, ipapakilala ko na po, of course, ang isa po sa mga kinikilala. And proud po ako sapagkat siya po ay una ko rin nakilala way back. Ang bagong talaga bilang, kung ano nga magsabi ko, ano yung bago mong position. Of course, ang aking pong partner, si Shaz Ambas. Magandang umaga sa iyo, partner ko from DILG Quezon Province. Good morning.
1: Ayan, good morning po, Ma'am May. So, same position pa rin, public servant. So, yes. Ayan, so napakaswerte po natin ngayong umaga dahil isa sa palaging hindi nawawala sa mga topics sa social media kasi ito isa sa mga pangunahing serbisyo yung yes. Transportation. May kaugnayan sila doon. At syempre, bago tayo makapag-transport, kinakailangan na lisensyado tayo, kompleto mga requirements natin, yes. At para tuluyan nating malaman pa at ma-inform tayo ng mga updates din. Yes. At mga linawin natin yung ibang mga kalituhan din. So may chance din tayo today. Pinapakilala po namin ang aming pong kapitapitaga ng mga guests. Dalawa po sila. Full force po ang LTO Quezon. Nandito po ang officer in charge ng Lucena Licensing Center, si Sir Leo L. Sanchez. Good morning po, Sir Leo.
2: Magandang umaga sa inyo lahat.
1: Ayan.
0: And of course?
1: And of course, the assistant statistician ng LTO Quezon din, si Ma'am Marisa L. Livello. Good morning po.
0: Okay. So, welcome po sa Radyo Pilipinas Lucena, Sir and Ma'am. Okay. Siguro, Sir Shaz, alamin muna natin kung ano yung mga mandato. Ano yung mandato? Ano yung panghihinggawain po ng LTO? Bakit may LTO? Tapos, di ko alam kung bawat lungsod ba talagang merong LTO? or ito po ba ay pangrehiyon? Pwede yung ipaliwanag niyo po sa amin?
2: Actually kasi ang LTO, hindi lang pansod dyan. Pang buong Pilipinas yan. May batas tayo yung 4136 na tinatawag. At ang mandato ng LTO regarding sa kwan, nasa kwan yan, apat na ate yan. Yung registration ng motor vehicle, issuance of licenses, saka law enforcement and adjudication. Diyan pumapasok yung sa tatlo na yan, yung mandato ng LTO. Diyan tayo nakapokus sa tatlo na yan. Kaya nga sa ating LTO, nandiyan yung registration.
0: Yes,
2: okay. Lahat ng motor vehicle, kailangan i-registro mo. Private man yan o government man yan, kailangan registrado yan.
0: Okay.
2: Saka yun sa licensing, kailangan, bago ka magmaneho ng sasakyan, kailangan may lisensya ka. May kaakibat kang papel bago magmaneho. Hindi lang yun ha. Kailangan yung lisensya mo dapat nakabatay din yan kung anong sasakyan yung imamaneho mo.
0: Okay.
2: Di ba ma'am?
3: Yes po.
2: Oh, may mga pangmotor lang. May mga code yan. Hindi ka pwedeng magmaneho na wala sa code mo. Huliin ka pa rin.
3: Yes po.
2: Saka yung sa law enforcement natin, diyan natin kinukuha lahat ng laws, rules and regulations regarding traffic. Kinukunan sila ang nanguhuli, sila nagkuhan para sa road safety din natin.
0: Okay.
2: Then may karapatan kang i-contest yun, kaya nga may adjudication tayo.
0: Okay.
2: Pag medyo alam mong medyo bakit parang mali yung pagkakahuli sa atin, may kuhan naman yun. May
1: process
2: naman yon para ikuan mo.
3: Pwede
2: mo siyang i-contest. Hindi naman basta-basta nahuli ka na eh. Wala ka ng karapatan para ikuan yung
3: paan mo karapatan mo.
0: May tanong agad ako, Sir Shasta.
1: Siyempre, mamaya.
0: Kasi sabi niya doon sa registration, sabi ni Sir ay private, government. Okay? Dalawang gulong, apat ang gulong.
1: Yes.
0: Okay? Sir, ang una kong tanong, e-bike.
1: Yun.
0: At saka,
1: sakto-sakto, kakukuha ko.
2: Yan kasi na,
1: kakukuha ko lang naman ng e-bike. Tama-tama yan.
0: Nagkukuha ka ng e-bike?
1: Pang malapit ang service.
0: Okay.
2: Di ba ma'am?
0: Sir, ano ba yung muna, ang alam namin e-bike, baka meron pang iba tayong category na tinatawag. Baka ho, ano-ano ho ba yun? Baka pwede niyo mabanggit sa amin.
2: Sige ma'am, ikaw niyo yung sa electronics.
3: Sa electronics po ma'am, we have that. Yung e-bike na tinatawag, hindi po yan niriristro.
0: Okay.
3: Wala po yung pagkakakilanlan. Wala po siyang motor at saka wala po siyang chassis. That's why hindi ka nare-registro.
0: Okay.
3: Kaya po, piliyagan naman po siya na maggumamit ng ating public road through the side lang po.
0: Okay.
3: Para po, isang, kasi po ang e-bike po pinapakabagal. So magiging cause po kasi yan ng traffic.
0: Tama
3: so
0: po.
3: Ang gawa po natin, pinagbigyan naman po ng ating pamuno na sa tabi kayo.
0: Asahan mo na pag nag-iibay ka, nayayamot siya na sa likod mo.
1: Kaya nga eh. Kaya
3: inalaw mo po.
0: Hindi ko alam na hinumura ka niya.
1: Kaya pag gumagamit sa gilid talaga.
0: Nagigilid ka. Okay.
2: Parang nabuso kasi yun, ma'am, yung e-bike.
0: Ayan.
2: Diba? Yung e-bike dati kasi parang, ganyan eh, parang toy na pinalaki.
0: Yes po, opo.
2: Tapos, pinayagan. Then, parang, naman siya, nakabuso, ginawang
1: service.
2: Harap mo ay. Oh, diba, parang transportation, pinang mamasada, pinang kuka.
0: Sir, oo.
2: Para siyang nakuan. Kaya
0: marami
2: nagre-reklamo.
0: Ang e-bike. Kasi, katanda ko yun, di nag-pandemic. Ito na, observe ko po yun. After the pandemic, di ba, bumalik na tayo. Unti-unti. Manapansin ko agad, ang daming may sasakyan. Talagang ang dami pong may sasakyan. Yung mga dati ko kakailan ng mga wala sasakyan, nagkasasakyan.
1: Hindi na siya want lang, naging need na, necessity na.
0: Siguro nga, dahil nagkaroon tayo ng paghihirap na makakuha ng mga ayuda noong pandemic. And then, hindi ko matandaan, sabi ko, may mga e-bike. Tapos bigla siyang parang kabuti, dumami. Meron po ba kayong list or meron po ba kayong tanda kung ano kung kailan nag-boom? Bakit nag-boom? Anong kaalaman ng LTO? Baka meron po kayong knowledge about that. Kasi ito yung pinakang problema ho natin ngayon sa totoo lang, sir. Eh, kulang isang oras, sir.
2: Parang pagkasiyan, ma'am. Di ba,
0: sige po.
2: Pandemic,
1: Mahirap.
2: Pwede magsakay, hindi ka kuhan. Parang dyan nagsimula yung kuhan ng magkakaroon ka ng sarili mong sakyan.
0: Okay.
2: Mura. Parang doon nag-boom.
0: Okay.
2: Kasi tapos pinayagan ng kuhan, hindi naman natin, parang hindi siya regulated nung e-bike noon.
0: Opo.
2: Pwede kang bumili. Siyempre, mura.
0: Kung may pera ka eh.
2: May pera ka, may kuman. Saka, hindi siya gaano magastos. Hindi kayong gasolina, di ba?
0: Opo.
2: Makakakuan ka, hindi kuman. Yun, parang dun nagsimula yan. Tapos yung iba, parang naabuso nga.
0: Kailan
2: ginawa yun? Na siyang business.
0: Kailan mm-hmm. yung naramdaman na naabuso? Kailan yung nakita, napansin? Sa, kaya yung sa LPO?
2: Yung mga ginamit na kwan, yung nung nagsisimula ng ginamit na kwan as sa transportation.
0: Paghahatid.
2: Sa paghahatid. Sa una, paghahatid lang eh.
0: Sa
2: then ginamit ng parang...
1: Service delivery, service mga kwan. Water. Mga
2: water kwan na. Then uh-huh. parang namamasahin na may uh-huh. kwan na. Parang nakikita na yung dumadami na talaga.
0: Uh-huh.
2: Mm-hmm. Ma'am, yung sa kwan kasi, ang isa pa kasi yan, hindi mo siya i-re-restro eh.
3: Wala
2: siyang registration eh.
1: License.
3: Wala kang license.
0: Sir, no, kahit,
2: wala kang lisensya, pwede kang mag-drive lang.
0: Sir, nakaka-unfair po ba ito sa part namin na,
2: parang
0: na ako ha, yearly nag-re-restro ko. Halimbawa, yung sa akin kasi ang ending ko is 6. So June, dapat June sir, ano. So pag gaganon ang alam ko, parang siguro pagkatanggap mo ng bonus mo.
1: Ano ka na
0: ulit? I-restro mo na agad. Diba, ano po, parang di maubos. Tapos, taon-taon, abay, magkano? Ang nagagastos ko, sorry ko, 4-5. Imagine that. So, parang unfair po ito para sa mga, may pasensya ka na sa...
1: No, walang problema.
0: Pero gamit lang naman yun sa...
1: Ako yung isang nang abuso kasi yung mood kasi, sir, sa amin, walang lumalayo kapag hindi dadaan doon sa isang way doon sa Tayaba, sa bypass. Ang isang way na inaabot na pamasahe ng misis ko, 250 one way. Isipin niyo yun, sir. So, yung pabalik pa niya. So, kaya sabi namin, pag matuto siya, edi medyo less yung ano. Parang nakikita ko nga kasi siguro yung sa ibang mga ano mga user din ng e-bike, yun yung naging parang no choice na sila kaysa magbayad sila ng ang mahal-mahal sa mga inaabuso sa tricycle. Pero hindi naman sa ginajustify ko, pero yun yung naging parang necessity ba?
0: Oo. Ayan.
1: Hindi siyang
0: sir,
1: out of the safe.
0: Pagbalansihin,
2: kasi yung gamit nga po, kung minsan, syempre, kikita mo yung budget.
1: Mm-hmm.
2: Kung marakang mga, syempre, makakatipid ka nga naman.
0: Mm-mm.
2: Pero, kinukan naman yan, ginagawan ng aksyon, di ba ma'am? Kung po pwede, hindi sila pwede sa...
3: Hindi po siya pwede sa main road.
2: Main
3: sa
2: road, national road. May specific na sir, lugar na silang daan.
3: Kung ano lang po yung kasha doon sa tinatawag nating bike lane.
0: Hmm. Sir, nandun sila sa gitna.
1: Paano po yun, sir? Para po sa... Siyempre, pinag-uusapan naman natin to dahil nga, sabi nyo nga po, sir, ay for road safety. And road safety is one of the main aspect na tinututukan ng mga local government units. Kaya po, nandito rin si DLG, ano, kasama. Oo, kasama. Sa road safety, public safety and road safety. Yun po, para po sa LTO, ano po yung ginagawa nyo po na mga inisyatibo para, yun nga, isa sa mga naging issue na nakabalandra, mga hindi disiplinado yung mga nagdra-drive ng e-bikes. Ano po yung mga steps po or initiatives na ginagawa ni LTO?
2: Ang initiative kasi namin na ginagawa regarding sa mga road safety natin, nakikipag-coordinate tayo sa mga local government.
0: So,
2: ano ba yung mga programa nila at ano rin yung programa ng LTO regarding sa road safety.
0: Okay.
2: Ang kinukan naman namin sa amin yung deputation ng mga traffic enforcer.
0: Mm-mm.
2: Then yung mga yung mga ordinances ng local government, tinignan namin kung align sa amin. Kwan ba yun? Tapos tinitingnan natin saan ba ang parating pinangyayarihan ng mga road accident within di ba municipality. Baka naman yung daan, baka sira-sira na, kulang sa lighting. Anong oras ba parating maraming accident?
0: Yes.
2: Baka naman yung lighting niya masyado madilim.
0: Yes,
2: baka naman yung lugar na yun, ano ba yung parating na didisgrasya? Motor ba? Four wheels ba? Dapat kinukuan din natin, ina-align din natin yung kuan.
1: Tinitingnan yung root cause din.
2: Gagawa namang racetrack yung kuan na yun, kaya nagkakaroon ng kuan pagdating ng gabi. Di ba?
0: Okay.
2: Ikukuan natin, nagkikomplementation within the LTO and the local government. Ikinukuan natin yung road kwan, yung kalagayan na daan, masikip ba, proper ba yung lighting niya, o ginagawang paggabi, ginagawang tambayan o karirahan ng mga pan. Ano ba yung parating na din siya? Motor ba? Four wheels ba? Bakit? Ikupon muna natin. Tapos yung ordinansa nila, yung mga traffic enforcer nila, nagkakaroon ba ng seminar? Yun ang kinukuha namin. Magkikipagkuhan kami sa kuhan kasi hindi naman namin makukuhan lahat yan na kung walang tulong ang local government.
4: Okay.
2: At hindi namin malalaman lahat yan kung hindi rin tulong, walang tulong ang local government.
0: May tanong po dito, since tayo, Sir Shaz, ay nasa registration, may question po dito sa LTO. Hindi pa po kasi red plate ang aming government vehicle. Okay? Kaya po, pagkoding sa Manila, hindi po kami makabiyahe at baka mahuli po kami kahit government vehicle. May remedy po ba para dito? Or ano po ang papel na ibibigay namin para maipakita na official ang aming travel?
3: Okay. Bali po ma'am dun sa plate ma'am. We have the temporary plate ma'am. Yung dulo po ba nung may naka-assign po kasi tayong file number. Okay. And then dun po sa kanyang after dot, meron po nakasulat na temporary plate number na pwede po nilang gamitin, the last number, last digit, yung po ang kanilang ending plate number. So yun ang pwede nilang gamitin sa coding.
4: Okay.
3: Yun po. And then naman po sa documentary, may travel order naman po sila from the government.
0: So dapat dala nila yung...
3: Yes po. Kailangan may dala po silang dokumento from the, kung yun man yung travel order nila.
0: At saka siguro ma'am, so dyan naman po talagang kailangan dala natin yung rehistro ng sasakyan, di ba?
3: Always po.
0: Kailangan nakalagay yun doon sa ating compartment or
3: yes
0: kung ano
3: po,
0: yun.
3: Lagi po. Kasi po, once po na ang ating law enforcer ay nadyan na, paparahin kayo. Yun po agad ang unang-una namin hinihingi. License and the documents.
0: Okay. Pero, Sir Shaz, kasi may mga pagkakataon, sir, sabi niyo nga, balik tayo doon sa sinasabi niyo, in coordination with the LGU, that you have to, ano, the ordinances and of course, the training and seminars of the traffic enforcers. But how about kung kulang sa kaalaman? Hindi naman natin pwedeng sabihin, sir, na ang lahat ng ating mga traffic enforcers ay knowledgeable. Hindi naman sila pantay-pantay ng kaalaman, katalasan at yung retentive ng memory nila about yung mga dapat na pairalin. Eh, magpang-abot ay sa isang hindi nakakaintindi. Ano yan? Lilinaw muna bago lalabo muna bago luminaw? Paano po yun?
2: Yan ang kwan kasi, mama, regarding sa law enforcement, di ba?
0: Yan, opo.
2: Minsan, may mainit ang ulo, may kwan, di ba?
0: Yan, isa pa po yan.
2: Yung kaya nga umaabot sa road rage, sa
0: dinatawag.
2: Yes, opo. Yung pagtitimpi, nawawala akong minsan, yung emosyon. Mainit na ngayong panahon, mainit ka ba? Diba? Pag inuli, kasi kung yung enforcer talaga, hindi rin siya, walang timpi talaga, mapapaaway ka talaga.
0: Mm-mm.
2: At syempre, marami talaga tayong nahuhuli na talagang medyo yung kaalaman nila eh. Kung ano lang yung alam nila, pinipilit na nila.
0: Yes po.
2: Kagaya yung mga...
1: Kagaya yung issue ngayon, sir,
2: issue ngayon na
1: halimbawa, di ba, meron na kayong proclamation or yun na yung guideline sa inyo na hindi na kailangan, hindi, walang karapatan ng mga LGUs na confiscate ng lisensya. Eh, parang meron tayong nakarating sa atin na mga, ganun pa rin, yung kinangunguha pa rin, di ba? So, ano po yung mga initiatives nyo po dun?
2: Actually yan, may proclamation naman na si ASIC, eh, di ba? Bawal talagang kunin yung driver's license. Hindi naman natin makon kasi yung mga local government, kagaya may isang local government na pinipilit talaga nila na legal yung
0: pag-confiscate
2: nila. Actually kasi, yung upper height, upper naman natin, sa taas naman, nag-issue na sila na bawal talaga.
3: So, dapat susundin
2: nila. Sundin nila yun. Bawal talagang kumpiskahin yung lisensya.
0: Unfortunately, yung aming dating station manager dito, kinumpiska ang ano? Ng LGU.
1: Recently
0: ng
1: lang po.
0: Lucena. And then this year, I think, ano ba ngayong month ngayon? Ay, ano? August. I think kung this year or last year, na pa-parking lang sa isang ano na, pero naka-hazard naman eh. So, ang daming naging issue, no? So, but anyway, bawal talaga.
3: Okay, so yun po ay may order na po from Sandra.
0: Okay, so yun ang ating tatanong. So bawal ha. Ay kung kusang ibinibigay pag
3: ganito po kasi, once na parahin ka po, hihingin po talaga sa iyo. Ipapakita.
0: Papakita lang.
3: Once na mangingin niyo po dala, meron po tayong
2: portal.
1: Di ba po, valid naman yung support?
3: Valid po, through portal po. Hindi pwedeng photocopy. Kailangan po, through portal natin through makikita. Portal.
0: Okay.
3: Hindi po talaga limutan.
1: Paano kung screenshot po nung port? Po, dapat ilalagin.
3: Kailangan po, login po kayo sa portal.
2: Pwede. Nasa cellphone mo, nakalagin ka portal mo pag kinano mo nandun yung essensya mo.
0: Lahat. Oh,
3: even the registration.
0: Sa IGOB ba, meron nandun po kayo? Sa IGOB?
3: May IGOB po kami, pero hindi po natin nagamit through renewals.
0: Okay.
3: Pero yung pag-compis yung po pag-para, pag-plug down sa inyo, ay, nalimutan ko license ko. Ay, pa-open po ko ng portal mo. Makikita po kasi
0: natin. Alam, hindi naman dapat malimutan ang
3: license
0: mo.
2: Yes. Ay, sa kayong cellphone mo, hindi mo nalilimutan yan.
0: Ay, nako, isa nga.
2: O, kaya ngayon pinakakuan yung
1: kanya. Wala ng dahilan. Wala ng dahilan.
3: Wala po kasing malilimutin.
0: Mas hawak mo nga ito kaysa sa asawa mo, di ba?
3: Yes po.
2: Malilimutan mo na yung lisensya mo, pero yung cellphone mo hindi malilimutan. Kinukan natin yung portal nyo. Ando yung lisensya mo. Wala kang reason na hindi mo kuhan. Kasi alam mo yung portal mo sa lisensya mo.
0: Okay, so I hope na-satisfy yung ating siya ay isang national government agency, no? So I hope RPIO, thank you Glides, ano, sa iyong question, kasi talagang once kasi nung sinamahan din kami na mag pumunta sa isang lugar, nakita ko nga rin naman na hindi government plate yung po kanilang gamit. Okay, so registration pa rin apat siya nga, pero anong oras na, my God, ano, puntahan natin, baka may tanong ka pa sa issue sa registration.
1: Hindi, wala, go po ma'am. Okay, para ma malinaw naman yun eh. Lagi naman yan yung binobroadcast din ng LTO, yung kanilang mga registration requirements. So, discuss muna natin yung iba pang mga, yes, ang tawag dito, yung kanilang tungkulin, sabi kanina. So, sa licensing naman tayo.
0: Sige, sa licensing po tayo. Ayan, meron sinasabi na ang pagkakaroon ng lisensya ay karapatan ba o pribilehiyo?
3: It's a privilege.
0: Yan.
2: Pribilehiyo lang yan.
0: Pribilehiyo lang.
2: Kasi based lahat tayo, nakatira tayo sa Pilipinas. Filipino ka, kahit nasa ibang bansa ka na, nag-abroad ka, pribilehiyo mo pa magkaroon ng lisensya pag gusto mo.
0: Pag gusto mo. Okay.
3: At karapat dapat ka magkalisensya.
2: Okay. Kung karapat dapat ka magkalisensya.
3: Ganun po. Okay. Karapat dapat.
0: At gusto ko rin pong itanong sa inyo, no? Kasi ang panuntunan ko, lahat tayo may karapatan na gumamit ng kalsada.
2: Opo.
0: Tama, ano po?
3: Yes.
0: Ayan. Minsan kasi ay mayroong ibang maano na naka four wheels, binubuli.
1: Siga.
3: Binubuli mga nakamotor.
0: Nakamotor at naka-e-bike. Oh. Ayan. Pwede niyo po bang...
3: Hindi po natin sila. Kasi ang tao po kasi ay may kanya-kanya ugali. So ayan, hindi po natin hawak ang kanilang pag-uugali. So tayo yung nakakaunawa, tayo na lang
0: tayo
3: iwas.
0: Tayo
3: ang magbigay. Kasi hindi natin kontrolado ang kanyang pag-iisip at ang kanyang medyo, malay niyo po, habang siyang gano'n na ugali niya, may pinagdadaanan naman.
1: Yung pala, hindi siya mahal ng parents niya.
3: Oo, ganun po. Kaya po, nagka-problema sila sa bahay. Kaya umiinit yung uli niya habang siya nagtatrabaho.
1: Or natatay
3: so,
1: na.
3: So, tayo po yung nakakaunawa, tayo yung mayroong maayos ang sitwasyon ng hamot.
0: Yes.
3: So, tayo yung magbigay. Tayo ang umiwas para maiwasan natin ang road rage.
0: Okay.
2: So, kaya nga, yung pag-i-issue ng license, hinigpitan natin. Kaya nga,
0: ayan,
2: binibigyan natin yung qualified
0: gusto
2: driver's
0: license. Gusto ko malaman. Alam niyo ba nung kumuha ako ng list, may exam ako, una ko exam, ako po ibagsak.
2: Opo.
0: Ang ginawa ko, punta ako sa isang kainan, kumain ako. Sabi ko, ba't ako bumagsak?
1: Ka, ma'am?
0: Na-depress ako kasi gusto ko na ano. And then sabi yata, parang after mo bumagsak, ay kailan ka uli pwedeng kumuha nga po?
3: Every day
2: yan.
3: Every day. Kaya
2: bukas pwede ka na naman.
0: Kaya bumagsak ako ngayon.
3: Ngayon, bukas po,
1: pwede ka na po. Lang.
3: Yes.
0: Hindi ako...
2: Hindi lang itong araw na to, hindi yung iba kasi noon, ang gagawin niya, pag bumagsak dito, pupunta ng Candelaria,
3: mag-i-exam.
2: Hindi, makikita na yon.
0: Ah, kasi na parang digitized na tayo, kita na.
1: Centralized na. So, kung makailang beses...
2: Kinabukasan, pwede ka ulit.
1: Kung makailang uli ka po, may loyalty card ba yung binibigay? Dapat may discount.
0: Sir, ikaw ay halimbawa, di ba 10 taon ngayon?
3: Opo.
0: Pag wala kang violation, sir.
3: Within the 5 years na meron kang before renewal.
0: Mag-renew ka?
3: 10 years.
1: Yung bang, pero yung ano, yun yung gusto tanongin yung halimbawa, yeah, lagi kang bagsak dun sa ano, kung, renew ka lang renew, kung meron po kayong issue na loyalty, kasi, kakaawa ka na.
2: yung exam kasi, theoretical yan, yun din naman eh, nagbabago lang yung numbering niya, yun kasi centralized yun, yung in-exam mo. Ano ba yung, ano bang code yung i-exam mo. Halimbawa, pag A, sa motorcycle okay. lang. Hindi lang naman yun.
0: Reviewin mo yun. Oh, oh. Para lang yung civil service.
3: Yes mm-hmm. po.
2: Paulit-ulit lang naman yun. Paulit-ulit. Some tapos hindi ka pa rin pumapas. Ibig sabihin, hindi ka natututong. Hindi ka talaga marunong maneho.
0: Pero alam niya ang ginawa ko para ako makapasa, sir.
1: Ano pong ginawaan?
0: Punta ako dun sa ano. Pinapanood ko yung mga nasa TV.
3: Yes po.
0: Pinanood ko siya actually. Talagang pinanood ko siya. Tapos saka ako na ano, nung pag-exam ko, uy, ayos na.
3: Review lang naman po.
1: Kala ko ma'am, nag-hire ka ng tutor eh.
3: Meron doon kasi tayo YouTube. Sa YouTube po kasi.
0: Ah, sa YouTube.
3: Opo. Yung po naman ay may mga questions doon na napapapasok din sa ayan. Sa ano namin. So, doon lang ma'am, yun lang naman. Review lang ang kailangan natin. Mag-aral okay. lang talaga.
0: Ay siya.
1: Ang gusto ko yung tanong ma'am, okay. di ba sa licensing pa rin tayo, di ba pag kayo nag-conduct ng mga operations siya po sa kalsada, yung ano ba tawag?
3: Apprehension.
1: Ang apprehension na mga initiatives siya po ma'am. Naiipon dun sa medyo malayo yung mga walang lisensya, yung ano. Hindi po ba kayo na pwede na halimbawa, nandun kasi sa point na yun, utay-utay nyo
3: po. Opo, naglalakad po kami, utay-utay. At para din mo po silang mga ano na utay-utay din na.
1: Dahil umo.
3: So malakad na pong aabutan po. Hindi
2: mo namin pwede na lang iwanan yung sakyan nila kasi hindi mo naman pwede ulihin.
1: Kasi hindi na nagane, no?
2: Di ba, wala siyang lisensya, iniwan niya. Hindi mo naman pwede kunin na.
3: Hindi mo pwede dumputin sa
2: sakyan, wala naman tao. Wala naman tao.
0: Okay. May ano pa po uli pala dito, gusto lang pong bigyan ng daan. May plate number na po ang sa aming vehicle kasi na-acquire po ito sa private individual. 4 po ending. Pero as red plate ay wala pa po. Paano ho pa ganun?
3: True issue sa plate chip. Ay,
2: ano yun, ma'am?
0: Ito po yung kanina nagtanong.
2: May
0: plate, na, may plate number naman po ang kanilang vehicle. Siguro ay, tapos na-acquire po kasi nila yon
1: Sa private individual.
3: So yung vehicle po nyo ay private?
0: Opo, pero government ang gumagamit sila.
3: So government dapat po nila i-transfer into government kung government po ang nagbabayad ng registro?
2: Binili ng government.
0: Opo.
2: Tapos gagamitin ng government.
0: Government.
2: Ipapako. May proseso po yun.
0: May proseso.
2: Ipapako niya at government ka doon itatransfer as government.
0: So sila na lang muna.
1: So dapat hintayin talaga. Kung baga, mangyayari po ma'am, may hintay lang habang hindi pa sila red plate, mahihintay nila bago yung sinasabi nila na ano ba yun, na hindi na sila ano, pag-coding.
0: Oo.
1: So,
3: pero po kasi yung ano, process of transfer po. So, kung ano ma'am yung dokumentong dala mo na nagpapakita na kay government, government use na yung sasakyan. Naka-indicate po doon kung government siya o hindi. Kung okay. private government for hire.
0: Okay.
3: Then makikita na po yun ng mga law enforcers.
0: Mm-mm.
3: And then yung plate po makikita rin naman through that documents.
0: So, mayroon po kasi mahuli sa Manila.
3: Sabi nga daw.
0: Ano, mahirap po.
3: Sabi
0: yung
3: daw
0: ano, po. Yung pagmumulta.
1: Kasi maabala pa sa accused.
3: Especially MMDA.
0: MMDA po. Nakaranas na ako sa MMDA. Lagi sabi ko para ayaw ko nang ulitin. Oo. Anyway, ano, issue once pa rin tayo. Gaano kahigpit?
2: Sa licensing?
0: Yes
2: sa
0: po.
2: Sa registration?
0: Licensing.
2: Hindi naman po mahigpit. Pag pumunta po kayo doon, naka-exam kayo, pumasa kayo, may kompleto kayo ng TDC, PDC,
3: for the day. Within the day po yun.
2: Within the day, makukuha mo yun.
3: Basta.
2: Pumasa ka ng exam, pupunta ka, nag-practical ka, pasado ka.
0: Okay. Wala sa ka practical, pa. Tama po ba na gamitin ay yung sasakyan po doon ng LTO? Or, kung ano yung sasakyan?
3: Kung ano po yung, kung kayo po, mawala, tatay kayo ng, ano, ng nakuha yung license, kung may dala ka po sasakyan, allowed po yun, ma'am.
0: Okay.
3: Para po sa practical exam mo. Kasi, may dala ka naman, bakit hindi?
0: Bakit hindi?
3: Opo. Okay. Yung pang gamitin, wala kang problema yun.
0: Okay.
2: Ano may magpa-practical sa baba.
3: Gamitin nyo. Gamitin nyo. Walang problema sa amin yun.
0: Mm-mm. Pero in fairness, ano, mabilis ang proseso sa LTO.
3: Mabilis po.
0: Ang bilis. Kahit po nung kailangan ko kumuha, 2016 ako kumuha, mabibilisan na ako noon. And for sure, baka mas lalo ngayon. Mas mabilis.
3: Mas mabilis.
1: Papunta ka pa lang, ma'am. Ini-issue na yung...
2: Nagiging kwan lang siya. Nagiging medyo mabagal lang siya. Pag mabagal yung system natin. Tsaka, dire-diretso naman yan.
1: Meron po ba kayong ano number nung clients per day na target sa within time lang?
2: Wala.
1: Hanggang anong oras
3: po? Basta po
2: kung ano yung dumating, tatapusin natin yan.
1: Hanggang anong oras po yung ano, parang last order?
2: Hindi, bawat, kasi pagdating na ng 5 naman at may matatapusin natin.
1: Tatapusin.
2: As long na doon ka sa loob ng
3: office. Complete documents, tanggap po yan.
2: Tapos po yan.
0: Ayan.
2: Hindi wala pong one.
0: Lisensya ka na ba, sir?
1: Meron po, pero planning na
0: mag-upgrade.
1: Oh, kasi may proclamation si BBM na may racket na tayo, so kukuha ko ng lisensya pang racket.
2: Pang C siguro yun.
1: Hindi, joke lang, for ano, mag-update at upgrade ng restriction. Pang motor pa kasi po yung hawak ko ngayon. Okay, eh.
3: Pwede na po. Dadaan mo natin sa
0: Ayan, yun. Okay. May dapat pa po ba kaming malaman tungkol po dito sa ano issuance po ng licenses? Pag pala ikaw, sir, ay ano, nagmamaneho ka na, saka mo lang malalaman na yung performance ng mga kapwa mo gumagamit ng sasakyan.
3: Kasi along the way, kahit kita mo sila.
0: Kita mo along
3: the way. Kasabay mo.
0: Yes po. Oo. O, di ba kaya nauso yung forgive the term kamote.
1: Yun, sa mga kamote motor. Yes. Anti-kamote gang.
2: Kasi ma'am, nagkukan kasi tayo yan. Yung, ano yung DL code niyan. Di ba, ma'am? Kuminsan kasi, may mga nagmamaneho na hindi naman siya sakop na yung minamaneho niya. Tinatamad na mag-additional. Agaya yung lisensya mo, professional ka nga, pero A lang siya. A in A1. Sa motorcycle ka lang, nagmamaneho ko ng apat na
0: formats.
2: Ibig sabihin, tinamad ka ng magdagdag, tinamad ka ng mag-exam doon, magpadagdag.
1: Pero pwede po siya mag-drive ng dalawang motor at the same time para... Para four wheels.
2: Para maging four wheels. Hindi naman. Yung, kasi yung sa code kasi ng sasakyan, kaya na kang pag-A ka, pang-motor ka lang.
0: Mm-hmm.
2: Hindi na nga, huwag ka nang magmaneho ng apat. Kung gusto magmaneho ng
3: four wheels.
1: Kuha na
3: ba yung
0: additional.
2: Hindi lang naman four wheels. Halimbawa, pag ang license mo, ibilang.
3: Bilang. Pwedeng, you're not allowed to drive naman ng motorcycle.
2: Oo. Oh, hindi ka naman pwedeng allowed na magmaneho ng motorcycle. Hindi dapat. Mayroon din tayo na yung pag automatic lang ang imamaneho, nakalagay kasi sa code.
3: 80.
2: Kwan lang siya, hindi ka pwedeng magkwan ng manual.
1: Magmaneho
2: ng manual. Pag matic lang ang minamaneho mo. Pero pag marunong kang, pag nakalagay sa yung code is manual.
3: Pwede kang maneho ng
0: manual. Madali na mag-automatic eh.
2: Yun kasi nagkakaroon minsan pag nahuhuli, nagre-reklamo. Bakit? Huli ako, mayroon naman
3: ako. License naman ako ng four wheels.
2: Hindi kasi tugma yung lisensya mo sa minamaneho mo.
3: May ilang po takasin.
2: Isa pa, kinukan din natin yung mga kaya hinihigpitan natin. Hindi na sa private kasi mayroon tayo mga professional yung nagtatrabaho. Pagaya mga hawak mo yung buhay na sinasakay mo eh. Mga bus, yung mga pang...
1: Public utility vehicles.
2: Hawak mo yung kanang tao. Kaya, chinecheck namin din yung ID mo, yung lisensya mo. Kung dapat nga ba yung lisensya mo sa bus o sa kwan, sinadrive mo. Saka, sa registration din, tinitignan natin din yung sasakyan.
3: Roadworthiness
2: na sasakyan. Kasi yung pan ng mga tao din ang kinukan natin, yung mga nanay natin eh. Buhay ang hinahawakan mo eh. Siyempre, parang tayo rin, tinitignan natin yung sarili natin. Nararamdaman natin kung may sakit tayo o wala. Ganon din yung sakyan. Dapat chine-check mo rin parate kung may tama na yung sakyan mo. Nararamdaman mo naman as driver yan. Yung gulong mo, pudpud na ba yan, yung preno mo, yung klas mo. Ibig sabihin, bago mo siya pinapandar as driver,
1: dapat you are one with your ano.
2: May obligasyon ka din sa sakyan mo. Yung, kasi may obligasyon ka sa mga sinasakay mo.
0: Para mo yung bahay din eh. Second ano mo yun eh.
2: Ang akin mo, tatakbo ka ng ganito hanggang
1: Manila.
2: Manila to, ito ba? Ano? Maakat ka pa ng mga
1: Tagaytay.
3: Bagyo.
2: Sa layo na yan. Siyempre, yung worthiness ng road, worthiness ng sakyan, dapat check mo.
0: Mayroon kasing, may one time na ako nare-recall, ano, sabi, nagmumotor siya. Kaya mo magmaneho na ako, no? Ng four wheels eh. Oo ba? Pwede pala yun. Siyempre, hindi ko pa, hindi pa na ako nagmamaneho na. Kaya pwede pala yun.
1: Kaya po may manghuhuli na po yata sa inyo sa labi. Hindi, joke.
0: Hindi ako yun.
1: Hindi mo ba?
0: So, ayun ko lang na-realize. Sabi ko, so dapat kong A1.
3: A ano for motorcycle, motorcycle. A1 for tricycle.
0: For trike.
3: Mag B, only the four wheels hanggang dalawa tayo sa mga pickup, SUVs. Then B1 for the van, yung 16 above.
0: Above.
3: Or 8 above. Ang vehicle, ang laman.
0: Mm-mm.
3: And then we have the B2. Mm-mm. Ang B2 po ay mga ating mga commercial vans na pan-delivers only. Uh-oh. Na small.
0: Ayan. Okay.
1: Maraming memoryahin na ano na letter. Syempre naman na talagang
2: naman hanggang,
1: kahit ticket yan si ma'am.
2: Hanggang B, kasi yung minsan, yung C.
3: Regular.
2: Kasi naman,
3: si trucks na.
2: Truck na yan.
3: Commercial trucks.
1: Ano then po yung mga backhoe, yung mga...
3: Ayan. Siya po kasi ay... hindi po siya niriristro. Siya po kasi equipment ang tawag.
0: Ay, kaya pala heavy equipment ang tawag.
2: Permit na yan.
3: Operator permits po at iba po yung kanilang... ginagawa.
1: Halimbawa yung malalaking ano, anong tawag dito, yung pang-flat ng mga kalsada.
3: Meron sa
1: mga bulldozer. Hindi rin na, wala na po.
2: Saka hindi dumadaan sa kalsada yan. Bawal yan. Kaya nga, di ba pag binibiyahe yan, nakasakay. Kasi bawal sila, masisira yung kalsada natin.
3: Mabigat
2: yan. May mga pan kasi yan, kaya hindi naman si tumatakbo sa kuan. Nasa kuan lang sila, construction site.
0: Okay.
1: Sa ano naman?
0: Yung sa law enforcement.
1: Law enforcement. Ano nga po yung isa? Law enforcement and adjudication.
0: Sa law enforcement, ano na yung tawag sa kanila? Flying, ano? LTO?
1: Flying.
2: Law enforcement section kasi yan. Hindi naman flying ano LTO.
3: Flying.
2: Wala nang flying.
0: Hindi flying squad.
1: Baka ano?
2: Law enforcement.
3: Law enforcement and adjudication lang po. Meron ng LTO.
0: Okay. Ang LTO. So, ano pang gawain nun?
2: Ano sinasabi niya? Siguro yung flying squad. Tinatawag nila.
3: Para, flying squad?
2: Nang
3: sa
2: kwan?
3: HPG, I think.
1: Oh, baka HPG po
0: baka
1: yung...
0: Baka HPG yun, no? Anyway.
3: Ang law enforcement kasi ay kami po yung nagpa-plug down, nagpapatupad ng ating mga rules, batas na...
2: Sa transportation.
3: Sa transportation and licensing. Doon po natin ihuhulihin or ating i-check ang sasakyan, ang driver, kung sila ay may tamang mga papeles.
2: Unregistered ba yan? Kolorum ba yan? Yung
3: registrado, lisensyado.
0: Pero ano mo, LTO, ispat agad nila. Ano po?
3: Kita kasi
0: agad.
3: Ang tao po kasi may kumpiyansa na siya ay tama ang dalang sasakyan, registrado, lisensyado. Hindi po natatakot sa lalo.
1: Oo, ako gusto ko lagi akong nache-checkpoint kasi...
3: At iba po yung natigil po silang kusa sa amin. Kasi po, sila po ay kumpiyansa sa sarili nila. Sila ay registrado, lisensyado. Ba't ako natatakot? We're only checking kasi. Chine-check lang naman po namin. Ini-inspection para lang malaman natin na ba't ka nasa kalsada? Tama ba?
0: Ako yung nagkaroon po ng experience. I think parang bago pa lang po ako nagdadrive 2016. Doon sa, alam niyo yung irotonda natin? Doon sa Isabang?
3: Dito sa
0: Opo. Maliit pa yung dala ko. Kala mo yung ang laki ng dala. Maliit pa rin naman. Na-extend lang ng kaunti. May sumabit po sa akin ng motor. Ayan. So yung sinasabi niyo kasing kumpiyansa. So kumpiyansa ako. Sabi ko, sige, tawag tayo ng police. Abay, umalis.
3: Natakot siya. Baka po wala siyang license. Or baka siya listrado.
0: Or baka ay siya student license.
3: Yes, mm-hmm. Yun po.
0: Tataka sa, ba't umalis yun? Magkaan ka sila na motor.
3: Natakot po siya dahil siguro sa alam niyang siya ay
1: hindi niyo na po nahabol, ma'am.
0: Hindi. Ay kasi nataka, siyempre bago, bagito pa lang ako.
1: Baka gusto niyo i-shout out ngayon, baka...
2: Baka ka natin.
3: Ganun po siya.
1: Doon po sa mga nakasabit kay Ma'am May, parang awa niyo na po, ilang years na po. Eh, hindi po talaga makatulog si Mami.
0: Pero talaga, may takang-taka nung sabi, ba't kaya ako malis yun? So, yun pala yun. Maaling
3: wala
0: siyang lisensya.
3: Wala siyang license or wala siyang registro. Natakot na.
0: So, yung sinasabi niya na kumpiyansa ka. Alam mo, kumpiyansa ka sa sarili mo.
3: Opo. Yan, ito ay kumpleto ang dala. Papeles at lisensyado ka. Bakit ka matatakot? Tumakbo sa
0: kasal. Ay, oo. Okay. So bago alam mo alas 10 na. Konti pa extend tayo ng konti. Gusto ko lang po tanungin kayo. Kasi nga, 'di ba may digital innovations naman na po tayo sa DSA. Gusto po naming malaman sa inyo gaano naka-upgraded ang LTO sa pagbibigay ng service. Ayan sa atin po.
2: Kasi yung kun natin ngayon, 'di ba ma'am, dinatnan ko diyan, mayroon kayong FB page ba yan?
3: Yes, meron
0: na
3: yung FB page.
2: Pwede nilang chance na magtanong doon, sundan kung ano yung nangyayari sa kwan.
3: And we have the EGOB. Naroon po ang LTO sa EGOB.
0: Sa EGOB?
2: EGOB.
3: Pwede po doon mag-renew through online, even yung nasa abroad. Pwede na po.
0: Renew ng?
3: License.
0: Talaga?
1: Yes. Paano po yung...
2: Yung EGOB Super kwan natin, app natin. Nakakuan naman
3: sa central office po ang takbo. Doon okay. Sila maglalakad.
1: Pero renew lang siya, hindi renew siya halimbawa po bawal hindi doon pasok yung mga mag-add ng restriction. Hindi pa.
3: Mm-hmm. Kasi po, may ibang process po yun kasi. May mga actual drivings and exams.
1: Renew lang.
3: Renewal lang po.
2: Renewal lang.
4: Ano pang Facebook page? Hindi, baka makasalitan ko.
2: Sa atin naman, yung sa page, page natin dyan, hindi natin ako.
4: Yung sa atin dito, yung sa atin.
3: Yung sa amin dito.
2: Sa licensing. Para malaman kung ano yung mga kwan, pagpupunta ka para hindi ka pabalik-balik na.
4: Yun ang ano dun, yung pabalik-balik.
2: Tapos pwedeng kwan doon kung may pasok o wala para hindi kwan. Kasi minsan nag-announce sila bigla na
4: walang pasok.
2: Sa amin mayroon. Kagaya ngayon ng kwan, di ba? Mga walang pasok sa kwan. Tayo nga mayroon.
4: August 19.
1: Ang office nyo po, sir, ay ano pa rin, 5 days a week. Hindi siya katulad ng iba na na-compressed.
4: Pero sa August 19 kasi, di ba, si Manuel Vizquez. Mm-hmm. Wala kayong pasok, may pasok kayo.
3: Wala po.
1: Basta pag holiday.
2: Sumusunod kami sa...
4: Pag 20, araw ng Lucena.
3: Wala din po.
4: Ah, okay. So, yun.
1: 21.
4: Pag Pasko. Ay, lalo mo na.
2: Page natin para...
4: Page, ma'am. Baka malimutan ko yan.
2: Para malimutan nila. Para masundan na lang nila.
4: Yes, opo. And yung digital innovations po ninyo, ano yon yung gaya po ng para mapabilis ang serbisyo tulad ng ano to, LTMS, ayun, binanggit nyo na kanina, yung e-driver's license, binanggit nyo na kanina, ano. So, nakakatawang malaman na mabilis na, you know, yun pong pag-abiyad ngayon sa inyo pong ahensya. Noong una, may fixer, sir. So, ano, paano nyo dinideal? Meron pa ba o wala na?
2: Wala naman na yan kasi... Kulang sa kakwan noon, natatakot lang sila kaya napipixel sila kasi may mga maraming nag-aabang sa labas. Yung iba naman, syempre, parang, hindi na ako pupunta doon, hindi na magigam, di ba? Parang ganun ang kwan nila.
4: Oo.
2: Yung iba, takot mag-exam eh. Pero ngayon, hindi na pwede. Mag-exam ka kahit hindi ka talaga mabibigyan na ngayon. Kung wala kang exam ngayon, pixel ngayon, wala na sila magagawa, di ba? Mag-exam ka pa rin eh, sa taas ka mag-exam. Saka digital yan, na central yan.
4: Okay.
2: Hindi ka pa pwedeng hindi mag-exam. Kung takot ka mag-exam, talagang...
1: Pag-aralan, paghandaan.
2: Ayaw mag-aral eh.
3: Mag-review.
4: Kaya niya yung insurance. Nakapasa na ngayon sa ano yan.
2: Ang exam kasi natin eh, araw-araw naman yan, hanggang may pasa mo eh.
4: Opo.
2: Okay, sa 60 na ikwan mo.
1: Tsaka mag-ano sila, 38, diba? Yung diba sa board exam po, nagpupula sila na underwear. Magpula ka na underwear sa...
2: Saka yung mga picture na yan, wala na ma'am. Kasi pwede na silang dumiretso yung kwan. Mayroon tayong kwan doon. Magtatanong na lang sila doon. Ipo-portal na yung kwan mo. Tuturuan ka na doon. Hindi naman na yung kwan noon na siya yung mga picture ang gumagawa noon eh. May mga kwan noon yun.
1: Siyempre,
2: pero ngayon, wala na. Didiretso ka. Mayroon tayong mag-a-assist sa'yo. Kung hindi ka marunong sa computer, bubuksan yung portal mo. Ito, gagawa ka. Ilalagay yung kwan yun. Gagawan ka ng portal mo. Yan ikukuha mo sa cellphone mo. Makukuha mo na. Lahat naman tayo marunong cellphone ngayon eh. Wala naman na hindi marunong hindi kahit bata eh.
1: Mas marunong pa nga yung bata.
4: Tama.
2: Hindi naman siguro natin na eradicate ng gusto yung mga peks. Mayroon pa siguro, pero sa kontingin ko dyan, medyo wala lesson na talaga.
4: Hindi siya rampant.
1: Yung kayang gawin nilang ng pixar, kaya mo na rin gawin na ikaw mismo yung
2: pumunta. Pwede ka na pumasok, pwede ka na magtanong, pwede ka na dire-diretso na yung
4: okay.
1: Ito po yung ano nila, Facebook page, kung di ako nagkakamali. Calabarzon-LTO Lucena Licensing Center. Yes. Ayan.
4: Calabarzon.
3: Follow na lang po.
1: Yan, follow niyo po si ano, Calabarzon LTO Licensing Center. Tsaka meron din po isa pa dito, LTO Lucena District Office.
3: Sa registration po.
2: Saka, registration. Ma'am, yung mga backlog natin doon na yung mga card na hindi na binalikan.
4: Ayan, paano yun?
2: Pwede, 2023, may mga hindi na bumalik yung mga card nila na naiwan doon. Kaya na lumalabas na backlog sa amin yun kasi hindi nila binalikan.
1: Ay, sir,
2: pwede nilang kunin yun. Kaya nga kinukuha namin yan, palo nila, andun yung mga ikukuha namin.
1: I-propose to.
2: Pwede nilang kunin yung card nila. Baka naman yung iba, sinabi, nawala na nila, kumuha ng iba. Ano sa amin na...
1: Paano po yung halimbawa, sa situation ko po, nawala yung plaka nung ano ko motor pero nung nag-renew ako ng registration nakakuha ko nung mga requirements naman yung authority na magano ng temporary ano pero meron may chance pa ba nga po ba ako na magano kumuha uli ng plaka na issued ng LTO
3: Hindi na po.
1: Hindi na, talagang
3: yung naka-issue sa iyo.
1: Yung authorization na lang talaga lagi papakita ko. So
2: may gumagawa naman 'yan na authorized, 'di ba? Kung yung plate mo nawala, ipapaalam mo lang sa district office.
1: Ano isang naman meron ng authorization?
2: Paano ang makaka-acquire ng bago? Papalitan naman 'yon kasi plate number mo 'yon eh. Nawala may, naman mayroon ka namang
1: kwan, may proof naman ako, may affidavit, tsaka yung mismong authority naman from LTO to ano yung para sa temporary
3: section to use improvised plate.
1: Improvised plate 'yon.
2: To use improvised plate.
1: Billboard niya ginamit ko ngayon eh.
4: Kulang isang oras.
1: Kaya nga eh. Pero ano, napakadami na nating informasyon na nakuha ngayon.
4: May last question na lang ako bago ako humingi ng message sa kanila. Sa Japo bang hanggang 60 years old na lang ang pagkuha? Paano ko nga 60 years old ay gaya ko?
1: Uy, parang hindi naman ma'am.
2: Paliwanag mo yan kasi nagkakaroon
3: na pala eh. Hindi po. As long as kaya po magmaneho ng isang tao, may pribileho po siya maglisensya.
4: Ayan.
3: Wala po tayong age
1: limit. Walang age limit.
3: As long as kaya po niya mag-drive at kaya niya makuha yung lahat ng requirements, malampasan niya mga exams, bibigyan po ng license.
2: Kinukuha lang siguro yan, sinasabi 60 years old yung pantrabaho.
3: Siguro po ay dahil sa work, kamawa mag-apply po ng trabaho, wala mo po tatanggap na eh.
2: Oh, alimbawa, ang imamaneho mo ay magtatanggap 60 years old.
3: Hindi naman pwede.
2: Bus, medyo ka na yun. Hindi. Pero kung ang imamaneho mo, thriller, 60 years old ka, siguro medyo hindi na
4: pwede yun.
2: Kasi may exam na yun, makakakuan. Saka isa pa po, last, may
4: yes
2: pwede
4: po
2: pang paniwala.
4: Yes, sige po.
2: Yung may programa kasi ang LTO, si Sir, si Regional Director natin, yung Toda Rescue.
1: Toda
2: ay,
1: Rescue.
2: Ano yun? Toda Rescue. Toda. Every municipality, nakikipagkuan, coordinate yung LTO sa MDream, sa police. Ang target natin yan, yung mga tricycle driver. Ginagawa natin silang rescue at the same time nakukuha natin to the rescue nga ang tawag. Kasi sila yung nasa daan.
4: Binablog na
2: babalik. Sila yung nadaan, nasa daan. At the same time, nasisimilan natin, nasasabihin natin, no, sino yung mga nakakapaglisensya sila ng ayos, alam nila kung saan sila lulugar. At sila rin ang unang-una kasi sa kalye, di ba?
4: Opo.
2: Matutulong na.
4: Sila,
2: kasama natin ang MDream, tinuturuan din sila kung paano mag-rescue.
1: Force multiplier, kumbaga.
2: Parang kwan sila. Ginawa na natin yung mga TODA. Ginawa na TODA Rescue. Kasama na natin sila. Together with LGU yun. Program ni...
3: Through the initiative of our regional director, Elmer Dicena.
4: So, hindi ho yan.
2: Nakapag-launch na tayo.
3: Sa Pacific po na talaga kami ng seminars.
2: Tapos hindi, mga ibang lugar sa Calabarzon, nakapag-launch na sila yan.
4: Pero hindi pa yan nationwide. Ang ganda sana kung nationwide ito.
2: Dito, kung sa atin, Calabarzon.
1: Parang initiative sa atin pa lang.
4: Kasi alam mo kung bakit yun sa disaster, sa mga accidents, roadworthiness.
2: Nasama natin ng MDream yan. Sila natuturo sa kanila ng first aid mga kwan.
4: Maganda ito.
3: Toda Rescue.
4: Oo, salut sa kay RD.
2: At the same time, yung disiplina ng mga tricycle na
4: at saka
2: yung ng organization sa
4: at saka yung achievement for themselves
1: na pa self-fulfillment na parang
3: at sila po ay tinuruan namin ng mga basic
1: life support
3: basic yung pag-response in case of emergency.
4: Yes,
3: although hindi sila yung full,
4: at least may kaalaman sila.
2: Kasama natin nagturo yan, yung MDream.
1: Kasi mga bayani nating okay, DRRM practitioners.
4: Ayan,
1: shout out sa atin. Mga asawa disaster preparedness chair ng ano. So, napakaganda kasi yun nga, self-fulfillment para dun sa mga magiging parte nito. So, ano pong mga bayan na yung mga na-enjoy nyo po para dito?
2: Dito sa
1: Lucena pa lang.
2: Nakapag-seminar na.
4: Lucena?
3: Sa Pacific Mall. Kasama yung nating rescue team.
4: Opo.
2: Ang launching niya yan kasi hindi pa kami nag-uusap ni Ma'am Stella sa district na may itong August daw ang launching ng kwan yan. Ayaw ko kung anong kwan.
4: Launching ng?
2: Yung Toda Rescue. Kasi yung ibang kwan natin, bayan natin dito sa Calabarzon,
1: nag-launch na.
2: Nag-kwan na sila. Yung Taal, di ba?
4: Opo.
2: Nag-kwan na sila nakapag-launch na sila.
4: So, saan ito gagawin po launching nito?
3: Ayun po, hintay natin na
4: kasi region eh. Ano po? Region.
3: Garten of venue for that.
4: Okay, so kapag Lucena, imbitahan niyo kami.
1: Oo nga, para ano.
4: Para may cover namin. Ang ganda to.
2: Saka isa pa, hindi lang po kami. local saka local government po yan. Programa po ng kanya. Kaya lang si Ardi lang po ang nagkuhan niyan. Nakikipagka-coordinate kami sa kanya kung saka kaila, yung M-Dream po kasi nila ang isang kasama diyan.
4: Dang Lucena.
2: Bules, oo.
4: Lucena City.
2: Opo. Okay. Sila yung magtuturo ng first aid, sila magkukuha lahat ng mga kuan proper po ng
4: risk. Okay, ayun. Okay, so pero wala na ho tayong oras, sir, eh. Gusto ko pa kayong makakwentuhan talaga sa tabo.
1: So, yung mga may makatanungan sa nanonood niyo sa Facebook, uh-oh, message nyo lang po
4: sa
1: yung...
4: Sa FB page po nila. Ayan, na-like ko na po ang inyong FB page.
1: Kaya po mag-drive kayo ng walang lisensya, sila po mismo lalapit sa inyo. Uli kayo sa checkpoint.
4: Calabar Sandas LTO Lucena Licensing Center. Ayan, mensahe niyo lang, sir, sa atin pong mga, ay naku, lalong-lalo na sa lahat ng mga nagmamaneho at planong kumuha ng lisensya.
2: Oh, sa lahat po ng gustong magmaneho, kailangan po kumpleto kayo. Kumuha po kayo ng lisensya nyo.
4: Yeah.
2: Sa lahat naman po ng namamasada, ng kwan, kailangan yung sasakyan nyo parating nasa kondisyon. Oh, kasi yung sa road safety natin. Saka, ingat po sa lahat.
1: Yun.
2: Ganaman po.
4: Ma'am?
3: Wala naman ho tayong paghihirap na sa pagkuha ng license as kumpleto ang ating mga requirements. Madaling pumunta sa LTO Lucena City.
4: Ayan, okay. At naging mabunga na naman, sir, siya yung ating talakayan. And maraming salamat sa mga matang nanood sa atin ngayon, sa atin pong page sa DILG Quezon Province, Radyo Pilipinas Lucena, yun po ang aming page. At of course, kami po ay... DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito po yung The New Sound of Public Service and FM Radio. Ito po yung bagong tunog ng serbisyo publiko na nasa FM na. So sa ngalan po ng ating nakasama sa atin pong palatuntunan, of course, Sir Shaz, kay Sir Leo at saka si Ma'am, maraming salamat. At saka sa technical department, maraming salamat po. Muli po kami magkikita on... August po. Tayo ay ano? Walang paso.
1: Oo nga po. Hindi, ni-schedule po natin next week. Alam ko po, in advance natin.
4: Oo. So maraming salamat, Sir Shaz. Hanggang sa muli. Congratulations again.
1: Ay, thank you
4: sa
1: po.
4: Iyong promotion.
1: Shout out sa DLG.
4: So, napakagaling. Napakagaling po.
1: Shout out po sa DLG family at si...
4: Grabe.
1: PD Abby and DLG Quezon family. Good morning.
4: Kay Sir Benzo.
1: Ayan, si Benzo. Oo. Ang training naman nila ngayon, Management of the Dead and Missing. Nandun si na Benzo sa Tagaytay.
4: Management of the Dead and Missing.
1: Yan, sa pag-responder rin ng ano.
4: In Tagaytay.
1: Tagaytay.
4: Ayan, okay. So, sa alan po ng DILG Quezon Province, Radyo Pilipinas Lucena, DWFS 87.9. Ito po yung lingkod May Farmaran. Magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
6: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Radio P-

0: Browse ka sa Facebook mo, Kuya Kiko.
1: Okay.
0: Nagbabrowse ka sa TikTok. Okay, nagbabrowse ka kung saan.
1: Oo.
0: Makikita ka, promo. Buy one, take ten. Sino ba naman ang hindi?
1: Pag-inganyo kasi nitong mga ano, nagbibentang itong online. Sige.
0: Di. Or iPhone. Mm-hmm. Or Samsung na latest model na flagship.
1: Uh-oh.
0: 80% discount. Saka ba?
1: Talagang ano eh, kung maiinganyo ka doon sa kanilang presentation. Ano? Pero sa inyo bang record ngayon, Kuya Aboy, Yusek, ilan na nga ba ang na-receive na complaints ng complaint, itong ating ano, cybercrime complaint center?
0: Fraud. Oo. So right now, we're dealing with around, umaabot na tayo sa 3,000 calls a month.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ito na, kasi napapaitin.
1: Madami na rin.
0: Siyempre, kailangan natin pagpasalamatan yung mga kaibigan natin sa... both sa media at saka sa mga tumutulong sa atin, mga private sector partners natin nagkakaroon relevance. At 60% doon sa 3,000, consumer fraud, Kuya Kiko.
1: Ba? Malaking buto din yan pala, no? Yung nagawa na ninyo sa inyong effort dyan sa mismong complaint center, ano?
0: Oo. Yun, so malaking bulto diyan yung mga nagpapa-advance payment tapos sumusunod sa yung non-delivery nga yung delivery fraud natin. At meron din yung mga fake sellers. Kayo ka talaga.
1: Yan, yan. Mga fake sellers at yung mga nagbebenta ng counterfeit goods. Ito nga.
0: Kaya nagagalit yung stage mother kong si Aya Makalma eh.
1: Mother. Ay, stage mother tuloy.
0: Eh, kasi pag yung mga isa-isahin natin itong mga yung mga scams na ito, no? Unahin na natin itong advance fee. Ito yung mga parang i-go-ghost ka pagkatapos mo magbayad. So, halimbawa, yun nga. Ang pang-inganyo talaga nila, Kuya Kiko. Laking discount. Ay, laking promo. Ay, syempre, ikaw naman. Ay, imbis na isa lang ang bibilang ko, makakabila ko para sa 10 pagbibigyan ko. Diba? Eh, sabi nila, makukuha mo lang to pag may advance payment ka. O kaya may, ang tawag nila dyan, kung hindi advance payment, yung reservation fee.
1: Ah, doon na tumatabo kaagad itong mga scammers, ano ha? Ay sige nga, may mga case din ba tayo na tulad nito mga false advertisement, lalo na yung ilan nating mga kababayan na mabilis mabudol dahil yun sa mga enticing, magandang promo, lalong-lalo na sa presyo, no? Number one, presyo kasi, di ba, Yusek Aboy?
0: So, yan, gaya ng karamihan ng consumer frauds, ang mga warning signs yan, Kuya Kiko, pag alam naman na dito. If it's too good to be true, ay lak na. Magduda na kayo, cybercads. Baka naman. Magduda na kayo. Sige, Kuya Kiko.
1: Ano nga, Bob? So, yun nga yan. Kung maraming mga false advertisement, kasi nga, maganda. Kanilang isinusulong, lalo presyo.
0: O kaya produkto, promo.
1: At saka yung mga produkto, papaano nga ba yung operation nila at nang maintindihan ng ating mga kababayan?
0: So, yung pattern nila. Mag-advertise.
1: Okay.
0: After mag-advertise, syempre, may inganyo ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag nainganyo ka, pag nag-advertise sila, hindi ka dun magtatransact. Ano ba, in fairness doon sa mga social media platforms, hindi sila dun nakikipag-usap, hindi sila dun nagtatransact. Ang ginagawa nila, pag klinik mo yung link ng advertiser, dadaling ka sa outside website. Red flag number 2. Red flag number 1, too good to be true.
1: Okay.
0: Red flag number 2, dadaling ka outside outside the platform. Mm. So ibig sabihin pupunta ka sa mga websites. At sa website na ito, Kuya Kiko, hindi lang basta yung advance payment ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan din natin phishing.
1: Ibig sabihin noon, yung phishing na yan, hindi yung namimingwit.
0: Hindi yung namimingwit. Hindi yun.
1: Technically, iba yon doon sa ginagawa ng mga mangingisda. Similarly, parang ganun na. Pero ano ang phishing na yan?
0: Ang phishing na yan, hinihingi yung pangalan mo, birth date mo, address mo, contact number mo, pangalan ng asawa mo, pangalan ng nanay mo, pangalan ng tatay mo, minsan pati pangalan ng aso mo, tinatanong
1: na rin. Lahat na impormasyon.
0: Oo. So yan, nangyayari yan, yung information natin, kusa nating sinusurrender. Yan yung unang pagkatalo natin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yung information natin, binibenta rin yan eh.
1: Oo nga. Diba? Mga data mining na tinatawag. Naku, lalong-lalo na doon sa mga malaking kumpanyang may gamit sa kanilang. Similarly, mga promotions sa pagbibenta ng

0: products. Mm. Pero, you say, Aboy, may mga hakbang na ba ang CICC dito together doon sa, ayan, makasama nyo, siyempre, mga online shopping platforms?
1: Yep.
0: Oo. May na-implement na ba na dagdag na security and screening na upang maisama doon sa paghahabol nyo ng mga fake sellers na yan? Siyempre, kasama, magkasangga dapat yung mga shopping platforms, yung online shopping platforms.
1: Tama, Kuya Kiko, no? Because of the Internet Transactions Act, nagsama-sama na ho, hindi lang ang CICC, pati ang DTI, Department of Trade and Industry. Ayun. Kasama na rin ang BSP para sa mga online payment systems.
0: Mm-hmm.
1: Para paigtingin at bigyang i-execute yung batas ng Internet Transactions Act natin. Ang sinasabi mo noon, Kuya Kiko, DTI. Ikaw, bantayan mo yung mga shopping platforms. Okay. Ikaw, BSP, bantayan mo online payment platforms. CICC, tsaka yung mga law enforcement, bantayan nyo yung mga cyber criminals dyan. So kami ho, sa pakikipagtulungan nyo yung DTI and BSP, babalik na naman tayo doon sa threat monitoring center natin. Meron silang upuan doon. Para sila mismo naghahanap ng mga online fake sellers or kaya mga... Kasi may complaint center na

0: si DTI para do sa mga naglalagay do sa mga online payment markets natin, like Shopee, Lazada, baka naman, 'di ba? Mm-hmm. Shopee, Lazada, tsaka iba't ibang mga online payment markets natin. Kami naman, no, tinitingnan natin yung mga fake sellers within those accounts and yung mga sa ibang mga platforms pa. Mm-hmm. So, yun yung trabaho natin, Kuya Kiko. Pinaigting na pagmo-monitor not only do sa mga platforms but also the fake sellers.
1: Ayun, ha? Mga kababayan, ginamit na salita ni Yusek Aboy, pinaigting, pinatindi ang kanilang trabaho para makapagsilbi sa inyo. Ang mga scambuster na katulad ni Yusek Aboy sa kanyang team, ha? Ang mga cyberkadas. Yeah. Pakinggan nyo, ano naman po ang may bibigay mong tips, Yusek Aboy, para hindi mahulog sa mga pambubudol ng mga false advertisements?
0: So, unang-una, like I said, yung babalik tayo. So, nilayout na natin. Red flag number one is too good to be true. Red flag number two, dadalhin ka sa outside platform if you fish ka.
1: Ililipat,
0: so, ililipat ka. That's red flag number two.
1: Yan ang tawag na yung link, ano?
0: So, madalas yan, Kuya Kiko, kahit cybercads, punta kayo sa social media platform nyo. May sponsored link na ang iPhone na 80% discount. Or kaya kahit anong gusto mo yung ano, panigurado ko sa inyo, hindi kayo mananatili sa either sa Facebook or sa TikTok. Lalabas kayo niyan. Yan yung red flag number two. Pag sa TikTok market kayo, medyo safe kayo dyan. And, ang red flag number three, Kuya, para makaiwas ang ating mga kababayan, may pressure. Ang promo na to ngayong araw lang, pag hindi mo in-avail to, mawawala to. Hindi na 80% discount yung iPhone mo or yung Samsung mo. Pag hindi mo in-avail to, hindi na buy one, take 10. Buy one, take one na lang. So may pressure na.
1: Meron pang come on na, may pang pressure pa. Para ikaw ay mag-react kaagad. Dahil diyan eh kinakailangan maging mapagmatsyag, maging matalino. Paano ba maging matatalino kung ang ano bang may titip mo doon sa matalino nga na pero na bubudol pa rin.
0: Ito Kuya Kiko, no. Whether it's nakita mo sa sarili mo or parang inaalo ka, kasi meron din yung mga online fake sellers or yung mga tinatawagan ka or yung mga telemarketers ng panahon natin at saka yung mga nagka-text, may offer kami.
1: Is this Kiko Flores or Yusek Aboy? Yung mga paganda.
0: At ang sasagot ko, Kuya Kiko, okay lang maging snob mga cyberkadas. Okay lang na hindi kayo pumayag sa one time kunong offer nila. Okay lang to take time. Na lalong-lalo na, okay lang to verify yung mga vendors. Check nyo kung legit ba yung vendors at saka yung mga reviews nila. Dahil sa ganda ng mga ating technology, madami na tayong nagagaya na ngayon, laging suriin yung bawat sale, yung bawat vendor, at saka bawat item. Baka naman kasi, tama naman, iPhone. Pero ang spelling ng iPhone, I-P-O-N-E. Kula.
1: Doon ka na mag-ganon.
0: So, yun na nga. Kailan talaga, we have the means. Ang gusto ko lang sabihin, Kuya Kiko, we now have the means to verify. The same technology that's being used by criminals to scam us, yung same technology na pinapayagan din tayo, checking ko muna. I-verify ko muna.
1: Palaging isipin na mag-check ka agad kung yung nabanggit mo maging snob, gagawa ko yun. Hindi naman ako snob sa personal, pero pagdating sa telepono, hello, Mr. Flores. Mapaganda ako. Is this Francis Flores? Hindi ko kilala yung caller. I'm sorry, I'm in a meeting. Pinalalaki ko ang boses ko para lalong
0: macho-macho. Ako makakapagsabi sa inyo, hindi talaga snob ang Kuya Kiko ko.
1: Thank you.
0: Napaka-friendly
1: nito. Yusek Aboy. Nabanggit nyo rin po, Yusek Aboy, itong mga counterfeit items, ha? Mga hindi totoo.
0: Yep.
1: Yung pagka nag-order ka, hindi tama. Ito isang order, pero bato ang binadala sa'yo. Ano-ano nga action dito ng CICC together with yung mga kasama niyong mga platforms para mapanatili ang inyong action dyan?
0: Yes, Kuya Kiko, maganda yung tanong mo, no? Kasi,
1: thank you.
0: Yung sa DTI, ang pwede nilang gawin, Kuya Kiko, i-delist. Sabihan niyo mga platforms, tanggalin niyo yung mga sellers niyo na yan dahil nagbebenta ng account.
1: Kayo magsasabi niyo.
0: Pwede kami mag-detect. Tapos, kasi ang regulator naman, yun naman talaga yung ano namin, collaboration namin. Regulator, may nakuha kaming fake items or may na-monitor kaming fake items. Ikaw magsabi doon sa nare-regulate mo, tanggalin niyo mga sellers na yan. Second, dahil cybercrime din yan, hindi ko na kailangan pumunta sa regulator. Pwede ko nang i-operate yung seller na yon. At may nagawa na kami, Kuya, ganyan, Kuya Kiko, ah. Na may benta ng peking pesticide. Ni-raid namin.
1: Narinig ko yan. Nalaman ko yung inyong ni-raid doon nung nakamakailan lang. Ang mga nagbebenta ng mga fake na pesticide. Biruin nyo yung mga pesticide na ginagamit ng mga magsasaka o kung sino mang gumagamit niyan para sa kanilang pananim. Ay mga fake pala. Tubig lamang. At saka?
0: Ang maraming natuwang plantitos and plantitas dyan. Yes. Kasi pati fertilizer, pinipeke rin pala.
1: Tama. Mga plantitos, plantitas, nabibiktim yun kayo. Pero, inaksyon na ng ng cybercrime.
0: Kasama natin yung fertilizers and pesticides authorities.
1: Napo. Etong tanong dyan, the Yusek Aboy, may false advertisements, yan. Kung may fake seller, meron din bang mga fake buyer? Diba, nakakalungkot din. Ano? Parehong, mga taong man. Manluloko.
0: Mapamanamantal. Gusto nga magkita tong dalaw eh.
1: Ganun.
0: Ang bibiktimahin ng fake seller yung fake buyer. Ang bibiktimahin ng fake buyer yung fake seller. Okay. At ano kaya mangyayari pag silang dalaw yung nagkita, no?
1: So, paano yung mangyayari? Paano yung ginagawa dyan ng CICC?
0: Balikan ko muna yung punto mo, Kuya Kiko. May fake buyer din talaga.
1: Okay.
0: Kaya yung mga ating mga kababayan na earnest naman na naghahanap buhay.
1: From the seller na totoo.
0: Yung mga nagla-live selling. Susumikap na ang tawag natin dito yung nag-hustle sila para doon sa pamilya nila. Nag-online selling sila. Tapos bibiktimahin sila ng fake buyer. Yung mga fake buyer, Kuya Kiko, no? Halimbawa, may item ka. Ay, check ko muna yung item. Titingnan ko muna. O-orderin ka. Tapos mag-i-issue ng check kunwari. Mag-gcash kunwari. Pero yung gcash niya, mga sellers. Ang gcash, yung mga ini-screenshot lang. O kaya yung mga check, fino-floating muna. Kasi pwede yun eh. Sasabihin, dini-deposit ko ito na. Pag chinek mo to sa bank account mo, yes, na-deposit, pero floating, hindi pa na-credit sa account mo. Ibig sabihin nun, pwede pa nilang bawiin, pwede pa kanilang i-cancel. So, yun yung pag-iingatan natin. Ang ginagawa rin huna, same treatment tayo. Whether you're a fake seller, you're a fake buyer, parehong treatment natin, cyber criminal yung mga yan. Manloloko yung mga yan at dapat tugisin.
1: Okay ha? Nasa unang bahagi pa lang po tayo, mga cyber kadas. Kung kayo nag-enjoy, double thumbs up naman dyan sa aming dalawa, ni Sagaboy, sa aming Facebook account dito sa, of course, Radyo Pilipinas, 104.3 FM. At
0: na may blue check.
1: May blue check. Thank you, CICC. May blue check. At saka ano nga nag-check sa atin? Yung Meta. Boss mga Meta. Boss Beta.
0: Mark Zuckerberg. Thanks.
1: Yes. Kaya, sa unang bahagi pa lamang tayo sa talakayan dito ay nasa consumer fraud. Pero ang dami na nating naibahagi, Yusek Aboy. Kaya sa ating mga taga-subaybay, sige lang, tutok lang, Yusek Aboy.
0: Pero hindi pa tayo natatapos dyan, Kuya Kiko, dahil sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang mode of payment. Dahil kahit sa bayaran na, marami pa rin modus dyan ng mga kawatan. So yun, pagbalik.
1: Yes! Huwag kayo maglilipat ng channel. Babalik po ang CICC Hotline 1326.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radio Publico. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas, Radio Publico, and The Capital, ang boses ng Pangulo, sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
4: Pagkita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
2: Radio Pilipinas, Radio Publico, sa 104.3 The Capital.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: CICC Hotline 1326.
11: Sa Radyo Publiko. Serbisyo.
10: Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: Yung ayusin ang inyong mga orasan na ginagawang orasan o relo ang himpilang ito, ang Radyo Pilipinas, at na kayo'y nakikinig, nanonood sa hotline ng CICC, CICC Hotline 1326. Madaling tandaan. Oho. Oy, siya, bago mga shoutout mamaya. Mga nakikinig sa atin.
0: Mga cybercats natin nanonood.
1: Yes, Kuya Aboy. Ito muna, meron tayong public service announcement mula sa Civil Service Commission. Another C.
0: Yep.
1: O ngayon araw nito, CICC, tapos may Civil Service Commission. Naku po, o inaanyayahan ng Civil Service Commission ang publiko na lumahok sa isa sa gawang Lingkod Bayani Run 2026 na gaganapin sa darating na September 13, araw ng Linggo sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Opo, dahil aabot po sa 800 pesos nga ang bayad para sa 10 kilometro, tapos 600 pesos para sa 5 kilometers at 350 pesos sa 3 kilometer or 3 kilometer run. Tatagal po ang registration period hanggang August 20. Ngayon po, alam po ninyo yung inyong binabantayan, malapit-lapit na yan. Ito po ay bilang bahagi ng 126 na anibersaryo ng Philippine Civil Service. Of course, ang ating Civil Service Commission announcement na yan. Okay, we're back. Balik tayo. We're back, Yusek Aboy. Usapan na natin kanina. May kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin, iniwanan mga consumer. Of course, yung fraud, yung false, kanina, so, cyber fraud, yung, meron pa, yung false advertisements.
0: Yung shopping fraud, alright. Tapos ang kakibat niya na delivery fraud na
1: opo.
0: Siguro expand natin mamaya kung may oras pa, kung hindi kaya ng isang sariling episode yung consumer fraud na yan at dadalo, diba?
1: Napansin
0: yung na. At saka yung delivery fraud na yan yung pinanggalingan kong ahensya ang ating mother agency na DICT. Before ako sa CICC, ako ang nag-head ng Postal Regulation Division that deals with PMEDES operators na nag-handle ng last mile delivery ng ating bayan. So pwede nating next episode dyan or kung may oras pa mamaya iyan natin. Pero bago mag-break, Kuya Kiko, ang gusto natin talakayin talaga is yung payment fraud.
1: Payment fraud?
0: Yan,
1: Sige nga, ito ba yung mga cashless payment ng ating mga kababayan?
0: So tama,
1: tuloy mo.
0: Tama nga yan, Kuya Kiko, dahil may umuusbong na naman na panloloko, hindi na kayo maubusan talaga ng ideas na talaga nang sinusulit ng mga paggamit ng mga cashless payment ng ating mga kababayan. Ito yung tinatawag na quishing or QR phishing, Kuya Kiko.
1: Walang yan. Meron na kanina ng phishing. Basta ba tunog niyan, hindi yung sa mga nangingisda. Iba yung phishing sa phishing. Ito naman,
0: QR.
1: Dira, QR code. Quishing. Anong pagkakaiba nitong dalawang ito? Yusek Aboy, turo. Please educate us, Yusek Aboy. Go. Patapay ka. Sige. Tuloy
0: so, ang quishing, isang uri ho yan ng phishing.
1: Okay.
0: At pinagkaiba lang ho nito, di ba meron tayong smishing. Yung pagdating sa SMS, mga text messages. Meron tayong phishing, video call.
1: Okay.
0: Ang phishing kasi, in a general perspective, yan yung kabuuan ng lahat. Pero usually, ginagamit siya sa calls. Ang quishing naman, Kuya Kiko, ay isang uri ng phishing na ginagamitan ng QR code. Halimbawa, magbabayad na ako para sa items do sa cart ko. Send me the payment details.
1: True.
0: At papadala sa'yo, QR code. Kau naman.
1: Pag-tech talaga.
0: Kau naman.
1: Oh.
0: QR code. Babayad na ako. Bago ka magbayad, saan ka lang kakita bago ka magbayad? Pengi mo na ng pangalan mo, ng address mo, ng telepono mo, ng birthday ng nanay mo, pangalan ng tatay mo, sinong tatay mo, tsaka anong mga ganon. Daming hiningi. Yan ang quishing.
1: Aba, ibig sabihin, pag nakainkwentro ka na ng mga tanong na yon, na hinahanapan ka ng mga sagot, mga impormasyon, magduda ka na. Usong-usong nga talaga yun. High-tech kasi pag nakakita ng QR codes, kahit na nakaba, alam mo yung nakita ko yung example minsan, doon sa nakalagay sa wall, mga posters, malalaki, QR codes, gandang tingnan.
0: Diba? Tapos,
1: parang mga yung square rectangle na ganan, na merong iba-ibang, well, of course, black collar.
0: Yeah.
1: Yun lang. itatapat mo lang daw sa iyong telepono.
0: Huwag na tayo lumayo, Kuya Kiko. Okay, yung kanina, okay. Yung public service announcement natin tungkol sa fund run ng ating mga kaibigan no, sa Civil Service Commission.
1: Okay.
0: Shoutout po.
1: Shoutout.
0: Oh, bata niyo po ako. Di ba sa poster, may QR code.
1: Okay.
0: Yung QR code na yun, pag ma... bibigyan ko na namang idea ng mga loko-loko eh.
1: Ay,
0: pag matalik-talino... Hindi, ang sasabihin natin sa mga kababayan natin nun, pag may ma-encount kayong poster na ganyan, kailangan pag tinutok nyo yung phone nyo at pumunta kayo sa website kasi yung QR code dadala kayo sa website eh.
1: Oh, ayan, nasa ayan,
0: screen ayan, natin. Ayan, yung QR code na yan. Yan, yan,
1: QR code ha.
0: Kailangan yung QR code na yan dadaling ka sa civilservicecommission.gov.ph.
1: Okay.
0: Pag sa iba ka dinala niyan, malamang may nag-tamper niyan.
1: Magduda na kayo.
0: Magduda na kayo. Okay. Yan ang quishing.
1: Ang quishing, as in ginagamit yung QR code na ginagamit para makakapanloko ngayon.
0: Oh.
1: Talagang ano, no? Exciting itong technology na ito.
0: High-touch na sila ngayon.
1: Eh, minsan, alam mo ba sa totoo lang, minsan, ito aminin ko po sa iyo, you're like,
0: okay.
1: Natatakot ako din sa kahit na alam ko nang high-touch ako ng konti. Pero pag kami mga ganun, alam ko nang na may mga manluloko. Parang, ganun na kaagad ako.
0: Actually,
1: mapagduda.
0: Magandang pag-uugali yan eh. No? Yan nga, nung huli nating episode, pinag-usapan natin, kailangan yung apat na M, mapagduda.
1: Okay.
0: Mang-isnab.
1: Okay.
0: Mag-report.
1: Uy.
0: At saka, anong isang M? Mapagduda. Mag-report. Mapagdamot sa information.
1: Oh, madamot mag-isnag. Tataroli, tandaan mo mabuti yun. Ha?
0: Apat na M.
1: Yung apat na M na yun. Pero alam ko yung isang naaisip mong M na yung isa. Huwag na yun. Ha? Muna.
0: Huwag yun.
1: Bulabulan ko na. Yung mapagpapogi. Okay. Para sa CICC, ano mga dapat i-check? Nabanggit mo kanina yung paggamit niyan. Yung sa QR code yun, nakita ngayon ng ating mga taga-subaybay, TV, mobile platforms, nandoon yung QR code na yun.
0: Yeah.
1: So, ano ang babantayan nila sa hitsura nila? Parang pare-pareho lang eh.
0: Tama. Kasi ang galing na ng mga manluloko ngayon, ang tinatawag natin dyan yung spoofing. Halimbawa, gagamitin ko na naman example yung kaninang public service as announcer. Click mo yung QR code, mukha ka talaga nasa Civil Service Commission kasi kinopya nila yung buong website. Kinopya nila.
1: Okay.
0: Pero pag tinanong no, yun ang titingnan nyo ng mga kababayan natin, tingnan nyo yung address. Kailangan may .gov.ph.
1: Pagka-gobyerno.
0: Pag-gobyerno.
1: Okay.
0: Pag ibang institusyon naman,
1: oo.
0: Che-check nyo lang din kung ano yung talaga. Kayo, wag nyo nang i-QR code. Ang gawin nyo kayo mismo yung mag-type para hindi kayo dadali sa QR code.
1: Ah, I see. Iwasan mo na. Kung nakita mong wala yung, halimbawa, para sa government transactions, at mayroong QR code na nakalagay doon, at wala yung...
0: Hindi ka dinala doon sa official
1: sa
0: website.
1: Sa website nila na may .gov.ph, abay magduda ka na. Lipat ka na lang.
0: Ikaw na mismo ang mag-type. Huwag kayo mag-click ng link.
1: O tatandaan nyo yan. O shout out, Lawrence Atanasio. Ngayon nakamonitor sila sa... nandoon sila sa monitoring center nila kasama si Rachel Espiritu ng PARA yung Philippine Amateur Radio Association.
0: Yep. Ay.
1: Abay, pati itong si Mr. Roger Go.
0: Roger.
1: Hello. Ni hama Roger. Okay, good morning. Thank you sa inyong panonood. Sige. Sa side naman ng mga sellers, ano ang dapat nilang gawin, Yusek Aboy? Kasi malaking pagkalugi din yan sa kapag nagkataon at naapektuhan sila ng mga panluloko tulad gamit din ng QR code.
0: Kasi nga, yan yung isa sa mga effects ng mga scams na to. Una-una, nawawala yung trust do sa e-commerce natin.
1: Oh, yes. Oh.
0: At pag nawala yung tiwala mo sa e-commerce natin, nabibiktima naman yung mga kababayan din natin dahil nawawala yung financial inclusivity na tiyatawag natin, Kuya Kiko. Ibig sabihin, hindi sila nakakasali doon sa gulong ng komersyo. Na halimbawa, mas mapapabilisan na yung buhay nila dahil may e-banking na, e-selling na, e-commerce na. Eh, dahil nawawalan sila ng tiwala doon sa buong sistema ng e-commerce, hindi napapabilis yung gawain talaga nila. Babalik na naman sila sa mano-mano, babalik na naman sila doon sa asa na makakuha ng kliyente, doon sa mga daan, imbis na lahat nasa online na eh. Mm-hmm. So, yun yung malaking lugi ho sa kanya. So, tayo ho, tinutulungan natin ang ating mga sellers din by providing them with verification. Yun yung unang-una. Yeah.
1: Tama. Verification is number one.
0: Oo.
1: At saka yung paggamit mo ang apat na M.
0: Oo. Diba? So, ibig sabihin, pag binerify natin yung mga sellers na yan at saka ano, ibig sabihin, nagkakaroon ng badge of good faith, mm-hmm. Kuya Kiko. Second, minomonitor din natin yung mga, kasi doon sa mga sellers na yan, may mga, ang tinatawag nila, reviews. Isa sa mga paraan yan para ma-bolster yung credibility nila.
1: Teka, nabanggit mo yung mga reviews na yan. Yan ba yun yung mga uma-act? Ano ba yan? Kasama ba yan sa acto-acto lang nung M&M? Nung mga middleman scammer?
0: Yan ba yan? Tama, kapayakiko na yung mga reviews dahil nanggagamit to para maging legitimate yung isang seller. Kahit walang badge, kahit walang rating, ang baba ng ratings pero...
1: Oo nga.
0: Yung mga ano, very good product. I like it. Pag halimbawa hindi marunong magtagalog yung nagre-review, ay nakakatuwa.
1: Ang sabi nga sa akin nina Auntie M na ngayon na nakikinig at saka si Auntie Tini ko, ay bay sabi niya M&M nga lang yun, yung parang ganun na mga middleman scammer na yan.
0: Talaga naman si Auntie M pa talaga nagsabi ng M&M.
1: At ay, na nag-birthday kahapon. Yung Auntie Makay ko.
0: So yun yung din, ingatan din ho natin yung mga reviews na yan pag hindi mukhang authentic. Kasi malalaman mo eh.
1: Okay.
0: If it's hindi lang siya AI generated, it's really manufactured talaga, malalaman mo. Kasi kailangan mong pagbanggain yung verification, yung rating, at saka yung reviews para maging komportable ka doon sa seller. At even if nagtugma yung tatlo, huwag kang papakampante, Kuya Kiko. Lahat pa rin ng safeguards na tinuro natin at napag-usapan natin, employ pa rin natin. Halimbawa, uy, ang ganda nito. Maganda yung comments, maganda yung reviews, verified. Huwag ka pa rin papayag na advance payment, huwag ka pa rin papayag na cheque ang i-deposit, mga ganun, di ba? So,
1: doon na yung mga, ano, ha, mga kobayan, mga cyberkadas, alam na this dapat. Dahil inuulit namin, makulit kami dito, para ang ibig sabihin namin niya ay malaman nyo ng mahusay, lalong-lalo sa mga late tuners na ngayon pa lamang ho, aming magiging cyberkadas na nako, nakikita ko dito eh, mas dumadami na ang mga pagsa-shoutout nila kaya lang hindi natin mababanggit lahat. Mga cyberkadas na yan sa mga susunod na pagkakataon naming babanggit.
0: Subaybay lang kayo dito at mamimili tayo ng mga isa-shoutout natin lalo na yung mga intelligent comments and intelligent questions. Gusto ni Kuyo Kiko yan na tinatanong nyo siya.
1: Ano pa yun? Ipapasa ko naman kayo sa totoo lang. O kaya ipapasa ko kay Director Aya.
0: Kay Stage Mother. Kasama si Stage Mother, nawawala dito.
1: Stage Mother. Okay. Alright, 10:43 na ang oras. Kung kayo po, again, ay nag-enjoy o kaya ikahabang saan man kayo naroon ngayon, on air and online, o yung aming panawagan, pwede kayong magpunta sa CICC Hotline 1326 sa anumang mga reklamo nyo na kayo ay nabiktima ng mga scammers. Alam mo ba, isa pa dyan, Yusek Aboy, yung love scam?
0: Nako,
1: sa mga susunod na episode natin. Dahil
0: ihanda nyo na yung kayong mga marurupok. Kayong mga marurupok. May episode kami para sa inyo.
1: Patuloy, ba't ka nakatingin sa sarili natin? Okay. Well, sige. Amin na natin para medyo mahirap lang. Kasi nga, medyo mahirap malaman kung talaga bang totoo. Yung talagang kakilala mo, itong kausap mo. Ano naman ang pwedeng gawin para hindi mabiktima nitong mga yan? Sige nga. Dito sa pinag-uusapan natin, yung mga prevention na binanggit mo na dagdagan mo pa nga Yusek Aboy.
0: So yun nga, it doesn't hurt us na mag-verify at saka maging ano talaga mapag yung sinasabi natin mapagdamot doon sa mga information. No? Kung ano lang information na kailangan nila. For example, halimbawa sinasabi nila bank transfer na lang po. Bigyan niyo sa akin yung bank account niyo para ako na magpapasok sa aking system. Diba? Mag-isip-isip ka naman. So, again, one thing I've learned, Kuya Kiko, no?
1: Okay.
0: Sa lahat na nakakausap ko, parating may moment of regret. Yung sinasabi nilang, dapat alam ko na to eh. Alam ko na to. Never, it never fails parating ganun. Kaya sa ating mga kababayan, kung kinakausap na kayo ng sarili nyo, sinasabi na, sinasabi, oh!
1: Tingilan mo yan, ganun siya.
0: Mukhang dihado tayo dyan, Chong, mga ganun.
1: Okay.
0: Pakinggan nyo ho yung sarili nyo. Huwag kayong, hindi, by one out of ten. Talagang literal na kakausapin yung sarili.
1: Papatulang ko ba ito? Papatulang ko ba ito?
0: By one out of ten daw Diba? Diba? So, when there's that moment of doubt,
1: okay,
0: yan yung signal nyo na to verify. Mm-hmm. Kasi alam nyo naman, it's too good. Lalo-lalo na ikaw, Marty Bernido, tsaka Kedin Manalang, ha? Pinagsasabihan ko na kayo. Pag kayo, kinausap na kayo ng mga sarili nyo, makinig na kayo, ha?
1: Oo. Kausapin nyo na ang sarili nyo dahil alam na this.
0: Labanan nyo na, kausapin mo na. Kayo na mismo kumimbis sa sarili nyo. Hindi totoo yan.
1: Hindi natin ma-elaborate ko pa paano. Bahala na kayo umintin. Alam, ulitin mo, pangalan.
0: Ikaw, Marty Bernido at Kedin Manalang. Pag kayo na biktima, naku. Huwag ko lang kayo makikita sa CICC.
1: Yung mga nagde-develop, nung kasi mga ganitong mga technology, no? Developing technologies, mga how to be creative, mga nagiging creative na mga tao, paano nga, nakabantay naman kayo eh, para matapos na itong mga panluloko nila, sige nga, yung mga modus na ito, nabigyan mo na eh, naibigay mo na eh. Ano pang susunod nilang dapat gawin? Nagtatanong dito si Anne, si Mang Antonio Reyes na taga Caloocan.
0: Mang Antonio! Ito, tama ka dyan, Kuya Kiko. Mang Antonio, makinig ka. Sabi ni Kuya Kiko, kaya tayo sa CICC, paulit-ulit sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kaugnay sa mga scam na to, kasi nga, prevention is cure. At maya-maya nga, himayin natin itong mga talaga nakakabahalang panluloko na nagiging seamless na ngayon. Parang, ano talaga eh, integrated na parang talagang maloloko talaga to. No? Ito yung sa paggamit nga ng deepfake technology. Dako,
1: paggamit ng deepfake. Ano yan? Ano ito? Sige, gusto na nating mapakinggan yan dahil meron akong nalaman tungkol dyan sa paggamit ng mga deepfake na mga personalities. Pati media. Pati ano, mga...
0: Pati si Kuya Kiko, nag-i-endorse na kung ano.
1: Oo, parang akala nila nag-i-endorse ako ng pang-macho na inumin. Ganon, and you po. Ayan. Sige.
0: Pag ako nakita nyo, nag-endorse ng mga underwear, hindi ko ako yan. Nakita nyo, hindi ako yan.
1: Sa lahat ng
0: mahihintulang mo yung underwear. Ngayon pa lang, hindi ako yan. So ito nga ho, nakakabahala, Kuya Kiko, yung mga deepfakes. Kasi nga ho, unang-una, sobrang seamless, sobrang advanced na ng technology. Dati yung deepfake, nakikita mo, hindi sumasabay yung bibig sa salita eh. Di ba? Yung mga dinadub in Chinese, yung mga nanonood ako ng mga Chinese dati na mga Korean films na dinadub. Parang, tuloy-tuloy pa rin yung mga... Ngayon, hindi na. Seamless na.
1: Magaling na sila yung mga tagagawa niya. No?
0: Kasi minamanipulate na pati yung mga movement ng face natin. Voice is also deepfake.
1: Okay.
0: So yung magandang boses ng Kuya Kiko ko, pag nakarinig nyo, baka...
1: Pwedeng ibahin. No?
0: Baka iba gumagamit ng boses na yan. So with all these technologies right now, madaling makapanloko at nakikita natin to kung sino-sino mga celebrities na ho ang tumatawag sa CICC, mga personalities, mga influencers, nagagamit ang imahe nila, nagagamit ang boses nila. Buti sana kung dahil lang sa fake marketing eh. Pero nagagamit na lang sila para sa scams. Halimbawa na lang po, ang pinakamalalang use ng deepfake, love scam. Isipin mo.
1: Nabanggit ko kanina.
0: Isipin mo, Kuya Kiko, akalain mo ba namang kasal ka kay Roman Reigns, kay OTC, mga wrestling fans dyan, ha? At naniwala yung isang kababayan natin, for 1 year, kasal siya kay Roman Reigns, isang sikat na WWE wrestler.
1: Yes.
0: Dahil ginamitan ng deepfake, di ba? So, ganun na ho kalala yung technology ngayon na hindi na siya ginagamit for fake endorsement para manloko rin na ho ng kababayan natin.
1: Magagaling yung gumagawa nito talaga. Nabanggit ko na kanina, Yusek Aboy, yung pagkasalita, paggalaw,
0: seamless na.
1: Seamless ang tawag eh. Talagang ang galing ng pagkakagawa. Pero alam ko, merong sistema na nagawa din para ma-detect kung ah, totoo ba o ano ba legit ba itong mga nakikita niyo o deep fake talaga?
0: Tama, Kuya Kiko. Okay. Meron naman system para ma-detect natin at ma-analyze natin deep fake. Mm-hmm. In fact, this is the same technologies, the same system that we use to determine yung isang video na lumabas ang ating mahal na pangulo na kung ano-ano daw ginagawa. Di ba? May video gano'n na lumabas, di ba? O, nung ina-analyze natin, ay, kayo naman, deepfake naman na malinaw.
1: Buhaka agad ninyo, no?
0: Na-analyze ka agad.
1: Mga gumagawa ng deepfake na yan, meron na pong technology, ang CICC, na ginagamit.
0: Ang pahiling natin sa mga kaibigan natin sa mga social media platforms, kung saan naman talaga ginagamit yung mga platform, aminin natin, ginagamit yung mga platforms nyo para makapaloko ng ibang tao. And unfortunately, your policies, your internal mechanisms allow it kasi sabi niyo freedom of speech or commerce yung mga yan. Eh, pero to be fair, pag sinabi natin take down kagad siya pag na-detect natin deepfake, no? Ano nangyayari? Ang hiling husana natin, kayo mismo maging proactive.
1: Okay. Ibig sabihin,
0: kaya naman nila sa system nila na ma-detect on the fly yung deepfakes. Hindi na hihintayin pa namin tapos a-analyze pa namin. It takes time, eh.
1: You said, Aboy, kahit ba sino pwedeng mabiktima nitong deepfake na ito? Nabanggit mo na kanina, pati kami, pati ikaw, ano? O ano ba, meron ba kayo example dyan na merong nabibiktima na mga personalities na pwede mo i-share na na-inkwentro nyo na?
0: Tama, ang dami na. Pwede ko i-share. Mapaalo pa ako, eh. Ito, isipin mo, mga media personalities, sikat na mga anchors, mga artista, mga businessman, tumatawag. Yung mga sikat na businessman. Siguro malo, hindi ano. Ito, isa sa pwede ko i-cite na example dahil publicly inamin nila at saka naglabas sila ng advisory. Yung tungkol ho kay Sir Ramon Ang at saka kay Mr. Manny Pangilinan.
1: Okay.
0: Naglabas sila ng advisory kasi, kaya pwede ko i-share. Na ginagamit yung mga bosses nila. Even si Sir Enrique Rason. Naglalabas sila ng mga
1: ano-ano endorsement.
0: Ng isang investment scam.
1: Wow.
0: Diba?
1: Yan ang mga matitinding ano, ha?
0: So, nangyayari pag nakita niyo yung mga videos na yun, parang pasok yung boses, pasok na pasok yung mga galaw nila. Pero may nag-i-invest sila sa isang investment na hindi ukma doon sa kumpanya nila.
1: Okay. Dako, marami talaga tayong pag-uusapan tungkol dyan. Ano? Meron nga akong sinishare pa din sa inyo, hindi lang mga media personalities, mga businessmen, mga doktor.
0: Yep.
1: Iyon, sa susunod nating episode, malalaman natin yung mga nabibiktima.
0: Mga docs na nabibiktima, punta kayo dito.
1: Action agad ng CICC.
0: Benaki Todits.
1: Sa ibang topic, maluiban doon sa deepfake na yan, yung bang clickbait. Ano na naman, ano ba itong clickbait na ito? Para sa mga hindi ho maalam sa technology, itong mga terminologies na ito, kayang-kaya po na explain ng mamantama, malinaw sa mga tagapakinig, tagasubaybangin. Kayang-kaya. Yusek Aboy, go please.
0: So ang clickbait ito, ang sinasabi niya, parang doon sa mismong title ng video mo.
1: Okay.
0: Or doon sa mga ano, hinahype up niya. Pero pag clinic mo yon, iba yung contents ng video niya doon sa title niya. Halimbawa, Sir Alan Alinig, si Sir Alan Alinige, no? Nag-endorse, nag-endorse ng ano ng isang product. Pero pag tinignan mo, yung ano lang naman talaga. Yung mga news item lang naman talaga. So talagang hina-hype up nila at saka mini-mislead nila yung tao into thinking something other than halimbawa, ito na lang yung patok na balita ngayon na nakita natin clickbait. O Senator Bato de la Rosa nahuli na.
1: Okay.
0: Di ba? Yun yung parang pag tiningnan mo yung title, talaga nahuli na.
1: Okay.
0: Pero iba pag binasa mo,
1: iba pala.
0: Hindi balita. Tinutugis pa lang, hinahanap pa lang, di ba? Parang
1: alam mo, nabanggit mo kanina yung mga investment scam at yung mga investment schemes. Eh, meron na naman din isa pa, crypto, currency, o schemes. Abay, kailangan malaman natin. Paano ba ang mga nabibiktima, lalo lang dyan sa mga crypto scheme na yan?
0: So, Kuya Kiko, no? ang cryptocurrency investment scam, isang uri ng investment scam. Mm-hmm. Kaya nila ginagamit ang crypto dahil nakikita nila dahil wala kang way masyado para i-verify ano yung true value ng cryptocurrency na yun.
1: Oy.
0: Pinipray nila yung curiosity at saka yung lack of verification when it comes to various forms of cryptocurrency. Kasi ang cryptocurrency, pag anong talaga, yung, hindi siya yung parang yung steady currency natin na pag nag-fluctuate, papiso-piso, padalo-piso. Ang cryptocurrency, libo-libo, one minute, baba. So, yun yung inaasahan nila na dahil paakit ang cryptocurrency ngayon, i-hype up natin dahil hindi man, naman nila ma-verify dahil they know that it's so volatile, it's so unstable na kaya nila manloko.
1: Yan. Mga example yan na binabagati yung Isaac Aboy, tatanong natin dito mga ganong kaso. No? Mm. Ano ang pwedeng gawin ng CICC, lalong-lalo na pagka yung deepfake na yan, kahit na sabihin nating legal man o anumang na nakikita nila na legit kung tawagin, ano pang dapat na, anong ginagagawin ng CICC?
0: So, kami sa CICC, two-folds ang ginagawa kaagad na. Actually, may process kami dyan eh. Mm. Una, pag halimbawa may deepfake na dyan at may nagreklamo, yan ang importante Kuya Kiko, may magreklamo. May nagreklamo, pwede na kami umaksyon. Kasi on our own,
1: yan. Number one yan.
0: Our own, we are limited to what we can do proactively. Pero pag may nagreklamo, may deepfake, ang gagawin namin yan, ipapatake down. Pero, bago namin ipatake down, preserve muna yung data. Ibig sabihin, kahit burahin niya o i-take down mo yan, nasa amin ang ebidensya. Pwede kami mag-file ng kaso. Second, after taking it down, pinoprocess, ini-investigate natin yan kung sino yung mga... So, may mga tools tayo para malaman to a reasonable certainty sino yung mga admin yan, sino yung gumawa niyan. Then, we pass it on to our law enforcement partners. Sila na yung manghuhuli. Ayan, sina Jen Wilson na yan ng PNPACG at saka si Director Melvin Matibag ng NBI.
1: Kompleto. No? No.
0: So, yan. Sila yung magigiting na uhuli sa mga yan. At pagkatapos nun, ipapasa na natin sa ating prosecution service ng DOJ.
1: Ayos. Kaya, tandaan niyo po, dito sa aming mga pinag-uusapan ngayon, sa programang ito, ang CICC Hotline 1326 at ang aksyon ng CICC, malalaman ka agad merong aksyon para lang, of course, makita nila yung mga prueba sa paggamit nitong, o mga nangluloko pa rin, mga scammers. Ha? Eto na, Yusek Aboy, it's 10:58. Nalulungkot. Mukhang, gusto nyo pang kung gusto nyo makipagtalakayan pala, pwede, bubuksan natin itong limang linya natin sa susunod.
0: Hindi na shoutout. Reklamo kayo online.
1: Pwede.
0: Sasagutin kayo na stage mother ko. Ayan.
1: Yeah.
0: At bakit tayo magtapos kung nakiko?
1: Sige po, Yusek
0: Aboy. Una-una, shoutout, Margie Publico, watching from Lahad,
1: saan?
0: Datu Sabah, Malaysia. Penging noodles. Malaysian noodles. At sa ating mga kababayan, pagtapos nito, Kuya Kiko, patpakbo ako dito sa ating WASAS or World of Safety and Security Expo. Magkita-kita tayo dyan sa SMX Convention Center.
1: Ngayon yan.
0: Ngayon, pagtapos nito, pupunta ako doon. Pero it's been running from August 5 to August 8, 2026. So, nag-start siya kahapon. No? To learn more about cybercrime resilience, andyan ang mga CICC experts natin. Andyan si Director Amir Moksan, si Director Paolo Olyado, at si Loverboy Attorney Carlo Grasilla.
1: Okay po. Galing.
0: So andyan tayo mamaya, magkita-kita tayo sa Cyberguards. Pag may nakita kayong kasama ko na nakakulay blue at red jacket, siya yung stage mother ko.
1: Si Director Aya. Thank you, Director Aya. At ating mga kasama rito. Nandito ba ang ating OIC?
0: Sir Alan.
1: Alanige. Thank you. Kaya pala lumiwanag dyan. Sa adya, joke lang. Ay, Glory Faith, thank you. Tata Rolly, Batang Bata, Aiza, thank you. Mark Bukiron, sino pa nandyan? Senior Jomari and Miss Milliones. Thank you,
0: guys.
1: Basta huwag kayong magkakamali. Napakasimple lang. CICC Hotline 1326. Ako po ang inyong lingkod, Kikakiko Flores po, at ang aking poging-pogi, magaling, energetic palagi. Sir Yusek Aboy, go!
0: Ako lang makikibate sa ating technical team, ha? Thank you ulit, Rolly Bumatayo, Jo Marira Farial, Mary Ann Milios, Mark Bokeron, At sa ating production, si Ma'am Isa at si Ma'am Glory, maraming maraming salamat po. And sa ating Cybercaras, next week.
1: At ang mga kasama natin.
0: Siyempre, parati natin binabanggit ang aking stage mother na si Aya Makalma. Dito rin si Paring Pat at si Paring Kai. Pakita ka nga dito, Paring Kai.
1: Susunod. Halika.
0: Pag nakikita nyo ako in public, tapos may nagka-camera-camera, si Paring Kai
1: yan.
0: Si Paring Kai. Si Paring Kai.
1: Hello, Paring Kai. Thank you. God bless sa lahat. At kita-kita muli tayo sa Huwebes.
0: Alright.
1: See you next week.
9: CICC Hotline 1326 sa Radyo Publiko Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang radyo.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
22: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa 6 na lugar dahil sa Tropical Storm Maymay. Higit 80,000 katao apektado ng bagyo ayon sa NDRRMC. Samantala, pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region. Sinuspende ng Malacanang dahil sa bagyo.
22: Headlines.
23: Humanitarian assistance na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat umabot na sa halos 1.8 milyong piso. DILG naglaan naman ng higit 600 milyong piso para sa pagtayo ng climate smart evacuation centers.
22: Headlines.
21: 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers epektibo na.
22: Headlines.
23: Mga senador mula sa mayorya at minorya nagkakaisang hiniling ang pagwawalang bisa sa temporary restraining order o TRO laban sa dagdag sweldo.
22: Headlines.
21: Pagbaba ng inflation noong Hulyo, welcome development sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatyag sa gitna ng geopolitical tension.
22: Headlines.
23: Employment rate noong Hunyo bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
22: Headlines.
21: Desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment proceedings nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon sa prosekusyon.
22: Headlines.
23: At tatlong panukalang batas para sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections inihain sa Kamara.
20: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
21: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
23: At ako naman po si Ched Oliva.
21: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine.

0: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sinabi ng palasyo na sa mga lugar na hindi saklaw ng direktiba ay pwedeng suspindihin ng local chief executives ang trabaho at klase sa kanilang jurisdiction batay sa umiiral na batas at regulasyon. Samantala, inatasan ng Malacanang ang mga pangunahing ahensya kapag may sakuna at kalamidad na magpatuloy sa kanilang operasyon at serbisyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samampala, sa halos 1.8 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa 2,219 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang 426 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 na pamilya din ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan ay may mahigit 6 billion pesos pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa programang Boses, sinabi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa southern portion ng Laluigan, habang moderate hanggang sa malalakas na ulan at bahagyang malakas na hangin sa northwestern section. Ang nakataas ngayon ng blue alert status sa buong Cagayan, habang naka-standby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 meters below normal level.
4: Nakataas din ngayon sa blue alert ang status ng province. Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief squad.
1: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pansamantalang ipinatutupad ngayon sa Magsingal sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip at pagkilos ng isang tao, bagay na mas magiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga pampublikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epekto o epektibo ang liquor ban at curfew sa bayan habang may bagyo Maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind signal doon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina, ang bagyong Maymay na nasa bansa ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga

0: nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslide sa dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikitang magla-landfall subalit magpapalakas sa habagat.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nianig naman ang magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:41 ng madaling araw. Ayon sa FEVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at mga kalapit na lugar. Samantala, pinangangabahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinimulan na ang decampment operation sa pagpapauwi sa evacuees. Makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon, ay magbibigay din ng provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga bakwit mula sa evacuation center sa Malilipot, Tabaco City at Camali, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas sa mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinabana sa Alert Level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Naglaan ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa mga pinaka-disaster prone LGU sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng LGU sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuation. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang 9 na bayan kabilang ang Bugay, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagonoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026. Kabilang dyan ang Bordeos, General Luna at Patnanungan sa Quezon, San Jose, Camarines Sur, San Fernando, Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Boljon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Calubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kailangan nang baguhin ang development framework ng Pilipinas kaugnay ng pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kahit may mga nagawang proyekto ay masisira lang ng sakuna dahil hindi nasusunod ang parameters sa disaster resilience. Halimbawa, naa niya rito ang mga lugar na may banta ng landslide o pagbaha, subalit pinagtatayuan naman ang mga proyekto kahit may panganib. Ganito rin anya ang nangyayari sa ginagawa nilang rehabilitasyon sa Davao Region na lubang na pinsala dahil sa malakas na lindol at iba pang kalamidad.
3: We already did the post-disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Mas malala mo, may shear line kami 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Le Sur, the Oriental, the Norte, at Davao de Oro. Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang iikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
0: Si Office of Civil Defense 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
2: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide. Alas 11:19 ang ating oras. Antabayanan ang iba pa nating malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Epektibo na sa September 15 ang 12 peso per liter fuel subsidy para sa PUV at Express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter fuel subsidy na inirekomenda ng LTFRB. Sa kabila niyan, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pagkikinabangan ng mga driver sa bagong fuel subsidy. Bukod pa rito, ipinagutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng Middle East crisis. Una lang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos sa uplift initiatives na ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang bisa sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginit ng mga senador ang pangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito ang nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ng mga manggagawa ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ay kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos na dagdag sweldo na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senate President Sherwin Gatchelian iginiit ang agarang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa gitna ng mataas na inflation. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
7: Sa gitna ng patuloy na magtaas ng inflation at ang nagkakaisang panawagan ng Senado, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchelian agad ng maipatupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchelian, umabot sa 6.2% ang inflation rate nitong July na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naaantala ang pagpapatupad ng wage increase. Una ng pinagdibay ng Senado ang Senate Resolution No. 59 na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ang mga panawagang agad alisin ang TRO laban sa Wage Order No. NCR-27 at hinihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Nagdag pa ng Senate President kung naipasa noon ang mas mataas sa wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anya na maipatupad ito ngayon para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Itama lang natin saglit yung balita natin kanino pa tungkol dun sa effectivity ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers. Ang tama pong petsa ng simula ng pagiging epektibo niyan ay Agosto 15.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsumite ng motion ang mga grupo na manggagawa laban sa panibagong petisyong humahadlang sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Isinumite ng grupong nagkaisa Labor Coalition ang kanilang motion sa Navotas Regional Trial Court ngayong Huwebes ng umaga. Sinabi ni nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sonny Matula na bagamat walang pasok ngayon sa mga tanggapan ng gobyerno ay karaniwan namang bukas ang receiving window sa mga hukuman. Layon anya na nasabing motion na magkaroon ng bahagi sa kaso ang mga labor group bilang kinatawan ng mga manggagawa. Layon din itong batikusi ng kahilingan ng mga petitioner na status quo anti-order o pagsuspende sa dagdag sahod. Iginit ang grupo na hindi dapat ginagamit ng mga kumpanya at employer ang hukuman para hadlangan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa paglakas ng ekonomiya ng bansa kapag inalis ng gobyerno ang income tax ng middle income earners. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Perry Ferry na kapag mas maraming pera ang matitira sa tao at mas may kakayahan basihan ito sa pagbili ng serbisyo o kanilang pangangailangan na susuporta naman sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang naturang tax relief na layuning hindi napagbayarin ng personal income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Kapag naipasa ito, wala nang withholding tax deductions mula sa sahod ng mga kumikita ng 29,000 pesos o mas mababa kada buwan.
8: Matulungan natin sila. Let's give them relief whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin.
1: Yan po ang pahayag ni PCCI President Perry Ferrer.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naitalang pagbaba na inflation noong nakarang Hulyo, welcome development ayon sa Malacañang. Palasyo na nanatiling mapagmatsyag sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Mula Malacañang may report si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Itinuturing ng palasyo na isang welcome development ng patuloy na pagbagal ng inflation noong nakaraang buwan ng Hulyo. Kasunod ito nang naitalang 6.2% ng nakaraang buwan mula sa 6.4% na inflation na nai-record naman noong Hunyo. Subalit sa harap ng nasabing development ay pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mananatiling mapagmatiyag ang pamahalaan sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Ganun din ang mga pagkaantala na dulot ng masamang panahon. Ipinapakitaan niya nito na unti-unti nang humuhupa sa pangkalahatan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa palasyo, mas bumagal pa ang inflation dito sa Metro Manila matapos itong bumaba sa 4.4% noong Hulyo mula sa 4.9% noong Hunyo, bunsod ng mas bumagal na pagtaas ang gastusin partikular sa sektor ng pabahay. Dagdag ng palasyo na nagiging masabot kaya na ang transportation expenses habang bumagal din umanong inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na nakaambag para mapigil ang pagtaas ng pamasahe at iba pang gastusin sa transportasyon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Presyo ng pagkain sa bansa nananatiling matatag ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa ayon yan sa Department of Agriculture kasunod ng mga bang na ginagawa ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply at abot kaya pa rin ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasunod ito ng inflation report ng PSA kung saan bumagal sa 6.2% ang headline inflation at nanatili naman sa 5.3% ang food inflation. Iniulat din ang bahagyang pagbaba ng presyo ng bigas pati na ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nakatulong mga intervention ng DA para mapanatiling stable ang presyo ng pagkain. Ngunit kailangan pang paigtingin ng mga ito, lalo na sa harap ng banta ng El Nino at pabago-bagong presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Patuloy namang pinalalawak ng DA ang financial assistance, input subsidies at iba pang suporta para sa mga magsasaka at mangisda para mabawasan ang epekto ng mataas sa produksyon at ng fuel cost. Patuloy naman ang pinag-aaralan ng DA ang posibilidad ng retail price cap sa bigas kung kakailanganin batay sa kondisyon ng merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:28 na umaga. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa ahensya, pumalo lang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng kasalukuyang taon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Panukalang magpapabili sa socialized housing, aprobado na sa Kamara si Kathleen Forbes para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Pinagbibay ng Kamara sa ikatlo't huling pagbasa ang panukalang magpapalawak sa mga opsyon sa paguha ng lupa, pagpupondo at pakikipagtulungan para sa mga proyekto ng socialized housing. 205 namang babatas ang bumoto pabor sa House Bill 9697 na nag-aamienda sa ilang provision ng Urban Development and Housing Act upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa sa pabahay. Ayon kay House Majority Majority Leader Sandro Marcos makatutulong ang panukala upang magamit ang mga bakante, nakasangla at hindi nagagamit ng mga ari-arian bilang ligtas at abot kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Pinalalawak din ng panukala ang mga paraan ng pagkuha ng lupa kabilang ang community mortgage, land swapping, land banking, joint ventures, negotiated purchase at public-private partnership. Inaatasan din ang mga subdivision at condominium developers na maglaan ng bahagi ng kanilang proyekto o halaga nito para sa socialized housing habang bibigyan naman ng prioridad ang mga informal settler, maralita at mga residente maaapektuhan ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Marcos, layunin ng panukala na gawing mas mabilis, mas praktikal at mas epektibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng disenteng tahanan sa mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapalawak ng AI o Artificial Intelligence at Digital Upskilling, sentro ng ginanap na Private Sector Advisory Council o PISAC meeting sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Kumakay ng gobyerno at ng Private Sector Advisory Council ang mga hakbang upang mapalakas ang workforce development at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa ikalimang pulong ng PISAC Education and Jobs Sector Group na pinamunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga natalakay ang pagpapalawak ng artificial intelligence at digital upskilling sa bansa, kabilang rin ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at iba pang programang maghahanda sa mga Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan ng makabagong ekonomiya. Pinag-usapan din sa pulong ang mas malalim na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at akademya upang matugunan ang job skills mismatch o yung hindi pagtutugma ng kasanayan ng mga manggagawa sa mga pangangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga hakbang na ito na mapalawak ang employment opportunities, mapaiting ang self-development at mapalakas ang competitiveness ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother System at magdaragdag ng security guards sa mga malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother System ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Bubuo naman ng manual para sa mga guro upang matulungan silang matukoy ang early warning signs at risk factors kaugnay sa bullying at school violence. Samantala, bibigyang prioridad sa karagdagang security guards ang malalaking eskwelahan na may 1,000 hanggang 1,500 estudyante. Nagpasaklolo naman si Angara kay DILG Secretary John Vicrimulia para palakasin ang campus security sa pamamagitan ng pagpapaigting sa presensya ng mga police at barangay official. Bibili rin ng mas maraming metal detectors habang magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Desisyon ng Supreme Court, nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ay kay House Prosecutor Joel Chua. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang Day 13 ng paglilitis nang matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipas ng Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga kwestiyon ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition. Para kay Chua, ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
14: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na moot and academic na dahil yung kaso ay nandito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandito na sa Senado. Kaya wala nang issue sa jurisdiction.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tatlong panukalang batas ang inihain sa Kamara para ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa November 2, 2026. Dalawa sa mga panukala ang naglalayong ilipat ang halalan sa November 2028 habang ang isang panukala ay nagbumungkahing idaos ito sa May 2027. Pare-parehong binanggit sa explanatory notes ng tatlong panukalang batas ang desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec na nagsasabing maaari lamang ipagpaliban ng isang halalan kung may important, substantial or compelling reasons bilang batayan na naaayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim ng House Bills 10584 at 10591, iminumungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes ng May 2028. Samantala, sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala na marapat lamang ipagpaliban ang halalan bunsod ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, mataas na inflation, serye ng malalakas na lindol at para mabigyan ng sapat na panahon ang Commission on Elections na paghandaan ng kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Elections.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Girls sisimula ng kanilang kampanya sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship kontra defending champion at China. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Yalanga.
15: Hindi pa masyadong nakaka-recover mula sa 32 hours na biyahe patungong Santiago, Chile, agad nasasabak ang Alas Pilipinas Girls sa matinding hamon ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Unang babanggain ng Nationals ang defending champion China alas 8 ng umaga bukas oras sa Maynila. Makakaharap din ng Pilipinas sa unang pagsali nito sa World Championship ang Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela sa group stage. Sa kanilang pagdating sa Chile, mainit na tinanggap ang koponan ng Philippine Embassy doon sa pangunguna ni Ambassador Celeste Vincent Balatbat. Binubuo ang Alas Girls na Megan Hernandez, Ziz Raico, Sharina Lieses, Christina Gale, Keira Celis, Jane Olagir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Faye Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano at Frances Ramos. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, pasok na po sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada si Alex Iala matapos siyang talunin si Alicia Parks ng USA 6-1, 4-6 at 6-2. Sunod na mga kalaban ni Iala si Katie McNally ng Amerika. 11:38 ang ating pang oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
19: King of the Road.
18: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
20: Maari bang umusog-usog ng konti?
18: Sakay na!
17: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga provincial stations. Social Welfare and Development Kalinga, handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
19: Radyo Pilipinas. Report.
21: Iniyak ni Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga na nakahanda ang kanilang ahensya na mamahaki ng relief assistance sa mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay kung kinakailangan. Ayon kay Lumiwan, mayroon ngayong kabuwang 11,752 family food packs na nakakalat sa iba't ibang warehouses ng mga LGUs at regional warehouse ng TSWD sa Kalinga na magsisilbing augmentation relief goods sa mga munisipalidad at lungsod. Sa ngayon anya ay naka-standby ang quick response team ng SWAT Kalinga para sa agarang pagkilos. May ikbit din anya ang ugnayan ng SWAT Kalinga sa mga pamahalang lokal upang agad makatugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay. Sa kalagayan ng kalsada, agad namang na-clear ang 30 metrong bahagi ng highway sa barangay Taga Pinokpok Kalinga na nasarha ng soil collapse makaraang agarang tumugon ang Lower Kalinga District Engineering Office. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo. Mahigit 700 pamilya sa La Union na apektado ng habagat at bagyo. Patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sara.
2: Radyo Pilipinas Report.
22: Patuloy na binabantayan ang kalagayan ng higit sa 700 pamilya o katumbas ng mahigit sa 2,000 individual na nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang bayan sa La Union na apektado sa habagat at sa mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bukod sa mga nasa evacuation center, ay mayroon ding mahigit sa 400 na pamilya o katumbas ng mahigit sa 1,300 na individual na lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Bilang agarang tulong, nagkalob ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng mga inumin, pagkain, kagamitan at medical na atensyon sa mga evacuees. Nag-iikot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang bayan para sa relief operations at upang bantayan ang kalagayan ng mga ilog at karagatan. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na't ayon sa pag-asa ay posibleng maranasan sa La Union at karatig lalawigan ang mga malalakas na pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, mahigit 11,000 individual sa lalawigan ng Pangasinan na apektuhan ng bagyo at habagat. Si Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
23: Umalo na sa 11,083 na individual o 3,045 na mga pamilya mula sa 22 mga barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang naapektuhan ng sanipwersang bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, sa naturang bilang, 98 katao o 33 pamilya ang nasa 4 na evacuation centers, habang 3 katao o 1 pamilya ang nakikitira muna sa iba. Kaugnay nito aniya, 104 na individual o 19 na pamilya sinailalim sa preemptive evacuation. Batay pa sa datos na nakalap ng ahensya, 8 lugar ang binaha sa lalawigan habang may 26 sa La Union. Sa kasalukuyan, unti-unti na rin humuhupa ang baha. Ani Pagsulingan, sa buong rehiyon, 13 road sections at 2 tulay naman ang naapektuhan habang may 1 partially damaged na bahay sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Kabikulan. ABSEMO, pinaigting ang disaster preparedness sa Albay sa pamamagitan ng drone technology training. Sa ulat mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas Report.
24: Pinalalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o ABSEMO ang kahandaan ng lalawigan sa pagtugon sa kalaminad sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggamit ng drone technology. Lumuhok ang mga tauhan ng ABSEMO sa drone pilot training course na isinagawa ng Pixelate Academy bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa disaster risk reduction and management. Sa pangungunan ni ABSEMO Maximo Head Oscar Robert Cristobal. Tinuruan ang mga kalahok ng wastong operasyon ng unmanned aerial vehicles o UAVs, kabilang ang mga pagsunod sa regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga safety protocol, flight techniques, maintenance, troubleshooting, at aktual na drone flight exercises. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasahang mas mapapalakas ito ang kakayahan ng APSEMO sa risk assessment, hazard mapping, damage assessment, search and rescue support, at real-time monitoring sa panahon ng mga emergency na nagbibigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa pagdedesisyon bago ang hakbang at pakatapos ng sakuna. Binigyang pagkilala rin ng APSEMO si Mapping Staff John Ostero Opinaria matapos matagumpay na makumpleto ang 5 araw na drone pilot training course bilang bahagi ng pagpapalawak ng hanay ng mga sinanay na disaster responders sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:45 po ang ating oras sa ating pagbabalik. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa mga himpilan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:47 ng umaga at kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 6 na Child Development Centers itinurn over ng DSWD sa Leyte para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. Sa balitang yan, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Isang malaking hakbang para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan sa Eastern Visayas. Formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang 6 na bagong child development centers sa bayan ng Abuyo, probinsya ng Leyte. Sa ilalim ng Philippine Multisectoral Nutrition Project ng Kalahi Seeds na itayo ang mga pasilidad sa mga barangay ng Buwaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro at Santo Niño. Ayon kay DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista, hindi lang ito simpleng gusali. Isa itong mahalagang pamumuhunan sa nutrisyon, kaalaman at magandang kinabukasan ng bawat batang Leyteño. Pinuri rin ng ahensya ang dedikasyon ng mga community volunteer na naging susi sa matagumpay na proyekto. Puno naman ng pasasalamat ang 6 na barangay sa patuloy na suporta at tulong na ipinaabot ng DSWD para sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11:49 po ang ating oras. Tungo tayo sa Malacañang para sa Palace Press Briefing. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
27: Ang pinupuyan ay nasa full alert status.
28: Pakinggan naman natin si Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
29: Ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasulukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. patuloy na ring nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng samalang panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.

upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon, workforce development at job creation sa Pilipinas, pinangunahan kahapon, Miyerkules, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5th meeting ng Private Sector Advisory Council o PSAC sa sektor ng edukasyon at kabuhayan. Sa naturang meeting na ginanap sa Malacanang, binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak ng artificial intelligence o AI at digital upskilling sa bansa. Natalakay din ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at ang programang magpapalawak ng oportunidad sa trabaho, negosyo at skills development ng taumbayan. Napag-usapan din ang pagpapalalim ng ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at akadem upang matugunan ang job skills mismatch at makabuo ng mga polisiya at programang naaayon sa pangangailangan ng mga industriya at ng makabagong ekonomiya. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa gintong mga hakbang. Ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabahong kakailanganin sa hinaharap. Palakasin ang kakayanan ng bansa sa inobasyon at pandaigdigang kompetisyon at lumikha ng mas marami at mas dekalidad na oportunidad para sa bawat Pilipino.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
2: Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito?
0: Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase, from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So, 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
1: Follow-up question, Maricela Lili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basehan? Bakit naging 12 pesos instead of 20?
0: Sa ngayon po ay may inalaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetali po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con ang DOTR. At alas dos po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga chopper.
3: And I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation?
0: Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda.
3: Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation?
0: Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy.
1: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinto raw po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now?
0: Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So, nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
4: And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo?
0: Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na.
1: Okay. Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutunton?
0: Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan. At tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
5: Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald de la Rosa?
0: Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na ma-aresto si Senator Bato de la Rosa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, JMA7.
6: Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested?
0: Yes. Still, there is.
6: Thank you.
1: Another follow-up, Harley Balbuena, IBC13.
7: Yusek. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it?
0: Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa, at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso at atin ding hinihingi ng tulong hindi lamang sa parte ng gobyerno kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong.
1: Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN.
5: Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident?
0: Tingnan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampas sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
1: Another follow-up, Maricela Lili, TV5.
3: Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nang galing tong misleading information?
0: Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa akin mga ibang impormasyon. Pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron siyempre yung mga troll na nagpakalat nito.
1: Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio.
8: Yusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging decision po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process. At kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial, kung meron po, Yusek. Thank you.
0: Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso no ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon?
8: Kung may reaksyon po si Pangulo Ma'am sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil.
0: Personally, para pe, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol diyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
8: Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court.
0: Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi. politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated.
1: Follow-up question, Ivy Reyes Bilyonario.
4: Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense?
0: Makikita natin sa hearing, bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon. At hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba.
1: Another follow-up.
4: Yusek, can we get any names?
0: Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado.
1: Another follow-up, Kat Domingo, ABCB.
5: Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial?
0: Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency.
5: Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video? It was misleading.
0: Wait for a while. Hindi ako aware dun sa anong video yun.
5: Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. Okay, that was the basis okay, of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee.
0: Mm-mm. So kung ano ang mensahe namin?
5: And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palacio?
0: Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.
1: Sunod na tanong, Erica Sinaking, Business World.
9: Good afternoon po,
0: yes,
9: Yusek.
0: Yes, Erica.
9: Yes, regarding po dun sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal?
0: Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
9: Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year?
0: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan natin ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
9: Thank you po.
1: Follow-up question, sa Medinilla Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun?
0: Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%.
10: Na-mention po ba kung ano yung mga possible bukod po dun sa JAW na na-mention po kanina? May other concessions na willing po ibigay yung government para po ma-negotiate yung pag-reduce ng tariff?
0: Walang ibinigay na anumang detalye, kundi yan lamang.
10: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
11: Good afternoon po, Yusek. Nagkaroon daw po ng meeting ang BCDA with Kapas Tarlac LP.

0: makaagapay tayo sa papaunlad na industriya ng AI. Yan po talaga, so far, sa nakikita po natin na tuwing may pag-uusapan po tungkol sa edukasyon, talagang pinapasok po ng Pangulo na dapat tayo ay maging competitive pagdating po sa AI.
1: Ma'am, another topic. In its latest report ng Philippines Economic Update, the World Bank said governance concerns surrounding corruption contributed to delays in public investment and weighed on business confidence. Reaction po, and how confident ang Palacio na kaya nitong wakasan ang korupsyon sa nalalabing taon ni Pangulong, ng panunungkulan ni Pangulong Marcos?
0: Okay. Admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Nung pinaimbisigahan niya, ay nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon, sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagbigay, nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga contractor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. So, totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa naka-apekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Pero tinutugunan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ang naranasan nating yung impact ng krisis na ito sa pamamagitan ng uplift. So, kahit na meron tayong programa tungkol sa uplift at nakita po nga natin na bumababa naman ang inflation rate, but still, hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmomonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter or third quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth, ay gagawin po.
2: Pahabol po na katanungan, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: USEC still on Pax Silica. Meron pong separate petitions on groups like Bayan and the International League of People's Struggles, and one of their petitions has over 387,000 verified signatures on change.org. Ano pong komento ng Palace dito na ganito yung volume of criticisms and apprehension from the people?
0: Siguro mas maganda lamang po na mabigyan sila ng tamang impormasyon kung paano ang Pax Silica nagagawin at kung paano ito makakabuti sa ating bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron po mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Pax Silica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito.
2: Another follow-up, sa Medinilla Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. Clarify lang po namin, dadaan pa rin po ba kay President Marcos yung framework deal for Pax Silica? Or sa Senate lang po? Or ano?
0: Ibibigay po ang report kay Pangulo kasi para po makita ng Pangulo kung ano yung nararapat at makapag-komento siya, ito hindi dapat, ito dapat. Nasa Pangulo pa rin po yan.
4: Inabigay po bang timeline si President Marcos kung kailan niya gustong makita yung draft ng framework deal before yung scheduled signing sa November?
0: Mamaya po, itatanungin ko sa kanya ang iyong katanungan, Sam.
4: Thank you po, ma'am.
2: Salamat. Another follow-up, Alan Limas, The Manila Times.

0: Ma'am, you mentioned po na mayroon na pong mga ano po mga agreement na nagawa po on the ground. Pero some of the farmers and indigenous peoples claim na wala pa po silang idea about the whole pax silica issue. Any reaction po to that?
1: Kaya nga po, doon sa mga may concern, ngayon pa lamang po dito sa briefing na ito, pinapanawagan na rin po natin kay BCDA CEO Joshua Bingkang na lahat ng concerns, lahat ng tao na may concerns patungkol sa pax silica, kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin, kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. So ipagbibigay alam po natin kay BCDA CEO. Anyway, even before naman po, binanggit na natin, nung nagkaroon ng issue kay Mayor Tarlac, Kapast Mayor, ang issue na to.
2: Salamat po. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
1: Maraming salamat. Hindi mapipigilan ang Pangulo sa pagtatrabaho kahit pa may bagyo. Nakatakdang pangunahan mamayang hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ng 20th Congress sa Malacañang. Inaasahang tatalakayin ang 24 priority LEDAC Common Legislative Agenda Bills para sa pagpasa bago ang katapusan ng June 2027. Kabilang sa mga priority bills ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act at Amendments to the Bank Deposits Secrecy Law o ang BRIDE Act. Prioridad din ng Pangulo ang Philippine Budgeting Code, Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socioeconomic Sustainability o Progress Bill at ang General Tax Amnesty, including Estate Tax Amnesty. Nais din ng Pangulo na agad na maipasa ang Travel Tax Abolition, Amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, at ang Amendments to the Fisheries Code. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IPIRA Amendments, System Loss Abolition, ERC Strengthening, at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Kabilang din ang pag-amyanda sa masustansyang pagkain para sa Batang Filipino Act o ang Expanded National Nutrition Program Act at ang Classroom Building Acceleration Program Act. Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASPE Act, Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, National Coordinating Council for Education o ang NCCE Act, Amendments to the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act o ang Child Online Safety and Protection Act, National Center for Geriatric Health Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AICS Act, Amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act, National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang Amendments to the National Building Code. At bago tayo magtapos, good news sa mga kababayan natin na patuloy na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Ngayon na ang tamang panahon para mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan, alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kamay ang pabahay para sa mga Pilipino. Pinababa na ang pag-ibig ang loan rates at tinalawak pa ang housing loan options na angkop sa inyong budget. Ibinaba na ang housing rates sa 4.5% sa first 3 years ng loan para sa house and lots na higit sa 950,000 pesos. Ang halaga at ang condo units na aabot sa higit 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Ginawa namang 5.75% ang promo rate para sa unang tatlong taon ng housing loans na nagkakahalaga ng higit 4.9 million hanggang 10 million pesos. Sa tulong ng mas magaan na monthly payments, mas maginhawa na ang paglipat sa sarili mong tahanan. Para sa buong detalye, bumisita lamang sa kanilang website na pagibigfund.gov.ph hanggang December 31, 2026 lang ang promo hanggang kaya ngayon ay mag-apply na po kayo.
3: Thank you.

0: At para sa update mula sa BCDA, and that would like to state the message. The BSES Conversion and Development BCDA on Wednesday, August 5, met with Municipal Government of Capas led by Mayor Roseler Rodriguez to continue discussions on the vision for the proposed Pax Silica Innovation Ecosystem in New Clark City, Tarlac, and the initiatives that will support its balanced and responsible development for the environment and for the benefit of local communities. During the meeting, BCDA outlined how the proposed hub can attract advanced industries and high-value investments to New Clark City while creating quality jobs and new opportunities for local businesses. The state-run firm also presented plans for modern agriculture projects and livelihood initiatives that will benefit local residents and farmers within New Clark City. The Municipal Government of Capas expressed its appreciation for BCDA's plans and welcomed the Innovation Hub's potential to generate long-term economic opportunities and improve the lives of Capasenos through sustainable and inclusive development. BCDA and the Capas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Capas. Moving forward, BCDA and the Capas LGU will continue working closely in conducting community consultations and promoting a balanced and responsible approach to the project's development, ensuring that its benefits translate into lasting opportunities for Capasenos. Oh, end of quote. Ang bilis ng tugon ng BCDA. At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala, ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay pinapakita ang katotohanan at hindi pinagtatakpan ang kalokohan. Winawalis ang kasamaan at hindi nililihis ang taong bayan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa pagkatapos lamang na press briefing, yan iniulat ng Undersecretary Kim Castro yung matang sa pagsasabi ni Secretary Kim Castro nagtatagpay ang lahat ng tanggapan ng gobyerno para sa maagap na pagtugon bilang pagpalima na rin sa Trinidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sa 1.8 million pesos na anya yung Canada na nakalaan para sa humanitarian assistance ng gobyerno bilang paghahanda pa rin ito kabilang din dyan yung 5 million family food packs na nakaposisyon na bilang paghahanda. At siguro ng Malacanang handang-handa na yung gobyerno sa pagtugon sa panibagong sama ng panahon na ito. Ngayong ngayong panghali, nahingan din ang reaksyon yung Malacanang kaugnay doon sa naging pahayag ng Gripong Manibela, no? Umaling hindi sapat yung additional 2 pesos o yung 12 peso per liter na fuel discount. Ang sabi ni Jose Castro, nakakaabot o nakakarating naman sa pamahalaan yung mga concern ng ating transport group. Gayunpaman itong 12 peso per fuel per liter na fuel subsidy, makakatulong pa rin ang ito sa mga chuper dahil tinataya na nasa 1,800 pesos yung matitipid ng ating mga chuper kada linggo. Samantala na itanong rin kung mag-i-issue na ba ng preventive suspension kay Health Secretary Puhalte. Sabi ni Jose Castro, yung kaso ni Puhalte na ihain na sa ombudsman, kaya nasa jurisdiction na rin ng ombudsman kung kinakailangan o nakikita nilang dapat na magpatupad ng preventive suspension sa Kalihim. Habang naitanong rin yung kaugnay sa Pax Silica, sabi ni Jose Castro kahapon, nagkaroon ng pulong ang BCDA kasama yung mga lokal na partner and local officials ng Pax Silica kung saan inilatag ng BCDA yung mga benepisyo ng programa at yung mga oportunidad na magbubuksan, yung mga trabaho magbubuksan para sa mga residente at magsasaka sa lugar. Na-appreciate naman tayo ng Capas LGU yung presentasyon kahapon para mas maunawaan din nila yung proyekto, lalo't pati ng gobyerno na maraming concern yung ilang sector dito sa proyekto na ito. Habang nag-abot rin ang pagbati, ang Malacanang kaugnay sa muling pagkakapanalo ni Alex Ayala, sabi ni Jose Castro, ang tagumpay nito, tagumpay rin ng bawat Pilipino. Ito naman yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: Maraming salamat sa iyo, Rakalbayan. Yan po ang kabuuan ng Palace Press Briefing. Mga kaibigan, naghatid sa atin ng 28 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Nakikinig kayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ilang sandali ay kakawing po tayo sa PTV4 para po sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Magaling na rin magsalita yung AI. Kaya niya na yung iba't ibang klaseng boses. So, kailangan nating transversal skills lagi. Kasi sa lahat naman ng ito, kailangan natin maging agile. Kumbaga, na halimbawa nagbago yung demand ng industry, kailangan din tayong makasabay dun sa pagbabago na yun. At makakasabay tayo kung meron tayong transversal skills. Na kahit ano man yung pagbabago, kaya natin maka-adapt dun sa mga pagbabago na iyon. So, syempre, kasabay din nun, kailangan din magbago sa technical skills natin. Ito yung upskilling, reskilling sa mga ganitong pagkakataon.
7: Alright, on that note, panghuli na lamang po, sir, mensahe niyo po sa ating mga magulang, guro, estudyante, at maging sa mga policy maker tungkol po sa kahalagahan ng pamumuhunan sa edukasyon.
6: Sige. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalaga dun sa panyating puhunan na maaari ating gawin bilang isang bansa, isang individual, kapag ang bawat bata ay nabibigyan ng pagkakataong matuto at mapaunlad ng kanyang kakayahan, hindi lamang siya yung nakikinabang yung buong ekonomiya natin, yung bansa natin. So, kailangan natin pagtulungan, hindi lang ito trabaho ng gobyerno, trabaho ito ng pribadong sektor, ng paaralan, ng mga guro, mga magulang, ng community. So, pamagitan ng matatag na institusyon at sama-samang pagkilos, makakabuo tayo ng isang bansang may matatag na institusyon at maunlad na yamang tao.
7: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Michael Ralph Abrigo, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiyo, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas Ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
9: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
10: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
11: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
12: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
13: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
14: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon ating tatalakayin kasama si na Provincial Director Jay Ablan ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, Ms. Christine Diaz ng 2FT Food Products at si Ms. Arlene Cabrera ng Jazz Handicrafts. Magandang tanghali po sa inyo, sir, mga ma'am.
2: Magandang tanghali.
1: Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon and thanks for joining us. Director Ablan, simulan ko po sa iyo. Ano po itong kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair at bakit po napakahalaga ng event na ito para sa mga coconut farmers at para sa ating mga MSMEs sa Bicol Region?
2: Yes, that's correct, Josh. This is the first time na ang DTI Region 5 nag-sponsor, nag-organize ng Bicol Coconut Trade Fair. Lahat ng itatampok ng mga produkto, lahat talaga coconut-based.
1: Okay.
2: And ito ay napakahalaga, lalo na sa ating mga farmer beneficiaries and even mga entrepreneurs na nag-utilize ng coconut kasi mabibigyan sila ng platform to sell and promote their products. At the same time, malaking opportunity din to meet prospective buyers. And alam nyo naman, sa DTI kasi, one of the mandates that we do is really to provide access to market.
1: Yes.
2: And pag nabigyan natin sila ng access to market, it would mean sales. Mm-hmm. And of course, pag nagkaroon ng income, it would mean yung improvement ng kanilang pagbuhay. Mm-hmm. And of course, tulong na rin sa local economy ng Bicol.
1: Okay. Well, Director, medyo gusto ko lang himayin kasi pag sinabi kasi yung coconut, akala nila yung bunga lang ng nyog. Eh. So, kumusta na po ba yung innovation ngayon? Ano po ba yung mga produkto na nakukuha natin sa nyog ngayon o sa puno ng buko or sa coconut rather? Pati puno po, napapakinabangan na rin, right?
2: Yes, that's correct. Nag-innovate na tayo kasi dati, mga walis ting-ting lang or baka iniisipan ng mga tao, mga alkansya. But we really have a varied array of coconut products already.
1: Okay.
2: In fact, itong mga kasama ko, meron silang mga talagang nag-improve yung kanilang mga crafts. Okay. Ano, kung dati siguro walis ting-ting lang or alkansya, sabi ko, pero ngayon, napakaganda na ng disenyo when it comes to crafts. Also sa food. Kasi dati talagang kuminsan pag inisip yung coconut, baka naisip lang natin mga pandikoko,
1: yes,
2: yung mga ganun. But we already have talagang mga globally competitive. In fact, isa sa mga tinutulungan namin, gumagawa siya ng coconut oil. And we're just waiting for him to comply with FDA requirement and soon makikita na natin siya sa export market.
1: Yan. At sa ulat po, apat na pong coconut-based MSMEs ang tampok sa trade fair ngayong taon. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa potensyal ng industriya ng nyog sa region?
2: Alam mo, di ba yung sinasabi na ang coconut is a tree of life? And totoo talaga.
1: Yes.
2: Lahat ng parts ng coconut napapakinabangan. And etong mga MSMEs natin from Bicol, talagang pinakinabangan nila lahat ng parts ng coconut. So makikita dito kung gaano ka-talented, yung ingenuity, yung craftsmanship, and yung innovation talaga makikita dito sa mga produktong i-showcase dito sa Bicol Coconut Trade Fair. So sana talaga tangkilikin ng mga consumers natin.
1: Sigurado naman yan, Director. Pero ito nga po, gaya yung nabanggit nyo kanina, ito pong trade fair, bahagi rin po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Let's dwell on, ano ba yung pakinabang nito sa kanila aside from giving access to market para po sa ating mga coconut?
2: Well, yung trade fair, ito yung parang platform na kung saan kung merong gustong bumili ng produkto, hindi na siya pupunta pa kung saan-saan.
1: Okay.
2: Pag nakita niya na merong trade fair, na-realize na may trade fair, pupunta siya doon to meet prospective suppliers ng kanyang business.
1: So, direkta na.
2: Correct, direkta na. At the same time, yung trade fair kasi, given na kasi yung ma-meet yung exhibitors, ma-meet mo, magkaroon ka ng sales, but beyond those things, ang gusto natin dito yung learnings eh.
1: Yes.
2: Yung learnings na, number one, ma-realize ng ating mga coconut farmers and even ng mga coconut entrepreneurs na, sino ba talaga yung market ko? Kasi napakalaki yung merkado, but you have to segmentize it. Sino ba talaga? Ito bang mga, if according to age, mga bata ba? Or yung mga Gen Z ba? Et
1: cetera. Demographic.
2: Yes. At the same time, in terms of financial capability, sino ba yung nakaka-afford or bumibili ng produkto ko. So things like those, dito marirealize na, ah, ito pala yung aking market. At the same time, magkakaroon ka rin dito ng mga inputs, feedback. Ano ba yung mga dapat na i-improve ko, lalo na sa produkto ko in terms of packaging, sa taste, sa flavor, and overall, talagang mapapakinabangan mo yung mga learnings dito para mas ma-improve mo yung pagdinegosyo.
1: Yeah. And exciting. Puntahan natin yung ating mga exhibitors for Ms. Diaz. Para naman po sa'yo, Ma'am Christine, maaari niyo po bang ipakilala itong 2FT food products at ang mga coconut-based products na inyong tampok dito sa trade?
3: Gladly, here. Sir Joshua. Good morning. Ako po si Christine Misolas Diaz. Ang 2FT food products po ay homegrown food company based sa Anislag Daraga Albay. Ang aming flagship product po, we started with Christine's Bukupay po, and our kakaiba sa aming Bukupay is we have 6 variants.
1: Wow.
3: Opo. We have the our Bicol flagship Christine's Bukupay, Bukupili Pie, and then we also have the Buko Chili Pie, and then we have
2: chili.
3: The chili.
2: Pie.
3: Yeah. Something so for spicy. Those na mga adventurous. And then we also have Buko Pineapple Pie.
1: Pineapple.
3: And then of course we have the Buko Mango Pie. Mm. And then our best seller pa rin is the original. Nothing yung beats the original, diba?
1: OG na Buko Pie.
3: And then currently we are introducing the coconut cheese. This is one of our innovation. This is an adopted product from food development division ng Albay Research Center ng PCA. So thank you po sa mga taga Albay Research Center ng PCA. So, ito po, masarap siya, sir.
1: Oo.
3: It's not purely vegan, but the main product is coconut milk.
1: Oh, ang galing, ano?
3: And then, it comes in 2 packs, 100 grams and 250 grams. And meron din po kaming, syempre, when you have Buko Pie, you have the Buko Juice. So, ito po. And marami po kaming innovations. Kaya you have to check us out sa Festival Mall. Meron din po kaming mga granola, and then we have trail mix. We have lava trail mix.
1: Trail mix.
3: Composed
1: okay.
3: of...
1: Composed of coconut?
3: There's coconut on it, and then may pili nuts. It's just a variation of flavors.
1: Okay.
3: And then may kick din po siya ng spiciness.
1: Yan. Nagubutom na ako. Mr. Yes.
3: Yeah, you have to visit po the trade fair
1: yes,
3: in Alabang.
1: Well, bilang isa sa mga exhibitors, Ms. Diaz, ng kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair, ano po, ito po, personally, from your perspective po, ano po bang ibig sabihin ng pagkakataon ito para po sa inyong negosyo?
3: Very malaki po ang pagkakataon ito, very helpful, of course, to improve our sales. Pero ang pinakamahalaga po talaga doon is to connect with the main market. Like, last year, we joined also the Saud Trade Fair conducted by TTI po. Nagkaroon po kami ng chance, may nag-order po sa amin ng 500 Buko Pies para po sa kanilang Christmas giveaway sa mga clients nila. So, yung mga ganung opportunity po, nakikita po namin na malaking chance for us to connect to the market and makita po yung ano po ang pwede namin i-improve doon sa product namin.
1: And what do you think is the impact po sa inyong komunidad na ito po lumalawak nga po yung negosyo at maging po yung inobasyon ng inyong mga produkto?
3: Apo, aside from magkakaroon ng mas malaking opportunity for the jobs creation po, isa po sa mga factor na nakakatulong sa kanila na ma-tweak po yung kanilang mindset na hindi lang po sa copra production yung focus ng mga farmers, kundi marami pong mga innovation na mga high value-adding products na pwede pong i-introduce sa community doon sa amin.
1: Okay, I'm just curious, paano po ninyo ginagawang kakaiba at makabago itong mga produkto nyo ang gawa sa nyo? Paano yung R&D nyo dito? Pinatitikim nyo sa komunidad? Ganon?
3: Apo, so, kami, ako po kasi a food tech graduate sa Bicol University. I'm partner with my sister who's also a food tech. So, yung process po namin is scientific po.
1: Okay.
3: And then, of course, we do the testing sa community po namin. Nagpapasensor evaluation po kami. And also po, big help po yung DTI and then po yung PCAA or CIS Albay para po sa innovation ng mga products namin.
1: Alright. Well, puntahan ko naman si Ms. Cabrera. Ms. Arlene, ano naman po ang mga produktong inyong ipinapakita o ipapakita sa Bicol Coconut Trade Fair?
4: Ang product line ko po is lampshades.
1: Lampshades.
4: Which is po,
1: so non-food ito?
4: Yes. Wala po akong dalang lamps ngayon, sir.
1: Okay.
4: Pero I have po na wall decors. Sige. And pen holders po.
1: Pakita natin, ma'am. Okay. Yeah. Yun. Sige, ma'am.
4: Ito po ay gawa sa coconut lumber po.
1: Pwede natin makita ito. Ang ganda, ano? So, ito ay wall decor.
4: Yes po.
5: Yes.
1: And made out of coconut.
4: Coconut lumber.
1: Okay.
4: And this is
5: one
4: po,
5: naman.
4: Pen holder.
1: Pen holders. Okay. So ito ma'am, kumusta po ang lifespan? Kasi pag sinabi ko ko na, patagal ang itinatagal nito eh. Lalo na yung mga ganitong decorations. And this will go for generations. Bakit po ito ang produkto na napili
4: niyo? Since po ang father ko po ay coconut farmer.
1: Okay.
4: Nakikita ko po sa farm namin na sayang yung mga coconut shells and yung ibang parts ng coconuts. Kaya po, nanginayang po ako. Kaya ginawa ko siyang crafts.
1: Mm-hmm. At paano po ninyo ginagagawang dekalidad at makabagong handicrafts ng mga materialis mo nasa Nyog? And I suppose itong mga materialis mo dapat itatapo na.
4: Yes po.
1: Pero ginagawa mong wall decor and other stuff. Paano po? Ano po
4: unang
1: yung inspiration?
4: Una po, para maging quality po siya is dapat yung tamang pagpili ng mature na Nyog,
1: okay,
4: or ng lumber. And then po, yung tamang sanding and finishing and quality control. Sine-check ko po kung ang ginagamit na mga materialis is matigas po siya para hindi siya anayin or hindi po siya mabulok.
1: Yes. So may proseso din.
4: Yes po.
1: Okay. Kumusta naman ng impact ito sa iyong komunidad in terms of job creation?
4: So far po, nakakatulong ako sa mga coconut farmers and sa iba pang mga tao, sa mostly sa barangay po namin.
1: Oo, pwede mong isabit, pwedeng ano, no?
4: Yes,
1: for minimalist, no? Ano po ito? Saan po inspired ito? Particularly this one?
4: Sulong.
1: Sulong.
4: Yes po. Ibig sabihin, sabi daw po, kahit mahirap, push pa rin ang push.
1: Oo. I-push mo lang,
4: yes,
1: sabi
4: po
1: si Ms. Cabrera. Pero in terms of benefits po ng inyong pagsali, na katulad po ninyo ang mga MSME dito po sa kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon, ano po sa tingin ninyo ang beneficyo nito sa inyo po?
4: Unang-una po, nadodouble yung sales.
1: Okay.
4: Direct po kami nakakahanap ng mga prospective buyers. Mm-hmm. And syempre po, pag sumasali kami sa mga trade fairs, nakakakuha din po kami ng mga iba't ibang ideas from different exhibitors po.
1: Okay. But without these trade fairs po ba, challenge po ba yun?
4: Yes po.
1: Gano'n po kahirap?
4: Mahirap po kasi lalo na kami, malayo po ang isla namin.
1: Mm.
4: So, dun-dun lang din po umiikot yung aming products.
1: Mm-hmm.
4: So, pag nakalabas po kami, mas na-expose po yung products namin.
1: Yun. Ang ganda. And for Ms. Diaz, any challenges po sa inyo? I mean, before joining trade fairs, ano po ba yung mga challenges na na-experience nyo back then?
3: Same lang din po. Because, although kami madali maka-access kasi nasa mainland, pero challenge pa rin kasi, doon within the community lang. But whenever we go to Manila, yun nga po, mas wider yung market. Mas nakikilala po kami on a wider perspective.
1: Okay.
3: Like, some are ordering nga. Meron po tumatawag from Mindanao and Visayas. Meron po kami sa Tacloban. Every time they pass by, when they knew about us, every time they pass by, it's Anislag kasi daanan siya.
1: Mm-hmm.
3: They go to our place and buy our buko pie.
1: Alam na nila.
3: Opo.
1: Well, for Director Abdan, how can we make this sustainable? I mean, I understand ito po ang kauna-unahan. How are we going to make this sustainable para po magpatuloy, mapalawig pa, at mas marami pa tayong matulungan?
2: Alam mo, meron tayong CFIDP, okay, yung Coconut Farmers and Industry Development Project, na kung saan tulong-tulong yung mga ahensya ng gobyerno para talaga tulungan yung farmers, beneficiaries, and even yung mga entrepreneurs natin na gumagamit ng coconut. So, nandun yung PCA, DTI, DOST, DA, and other government agencies. So, kung ano yung tulong na pwede namin, lalo na sa DTI, talagang ang ginagawa natin dito, aside from marketing, we do also product development.
1: Okay.
2: Para mas mag-improve yung kalidad and even yung marketability ng produkto. At the same time, yung mindset nila na talagang hindi sila workers, kundi entrepreneurs. And as entrepreneurs, dapat tinitingnan nila yung bigger picture, yung marketing, yung sales, yung finance. So, dun tayo, para ma-develop talaga sila maging entrepreneurs and, of course, maging successful sa kanilang business venture. So, hindi ito DTI lang.
1: Okay.
2: Tulong-tulong ito ng iba-ibang ahensya ng gobyerno para talaga as coconut industry, matulungan natin ma-push. And of course, ang ina-expect natin ditong outcome, jobs generation,
1: yes,
2: and more robust local economy.
1: Okay. Now, puntahan ko yung product development and yung wider market. Moving forward, Director, do you think, I mean, the quality of their products made out of coconut can go international?
2: Yes. Mm-hmm. Lalo na pag very receptive yung ating mga entrepreneurs and farmers. Talagang kung ano yung mga sinasabi ng ating mga experts, mm-hmm, lalo na sa mga designs, mm-hmm, or taste, or even yung total look ng isang produkto, talagang it can go a long way.
1: Okay.
2: In fact, meron tayo ngayon na isang tinutulungan ano na lang, isang requirement na lang, it can already be pushed for the international market. So, kami naman sa gobyerno talagang tulong-tulong, ano yung pwede ng DTI, yes, ano yung pwedeng itulong ng DOST. So, pag nagsama-sama kami, malaking impact talaga sa mga MSMEs and even farmers. Okay.
5: From your perspective, ano pa kayo may tutulong na ating mga kabayan na maging interesado or makakapunta dito sa trade fair na ito para mas mapalawak pa o mas mapalawig pa natin yung impormasyon tungkol dito sa inovasyon ng ating mga produkto na gawa sa inyo?
2: Alam mo, laging advocacy ko sa mga trade fair is love of country. Okay. Pero the best expression of love of country is to buy local products.
5: Yes, thank you, DTI.
2: Meron kaming yung tagline sa DTI, yung be a bayani. Yung bayani na B-U-Y-A-N-I. So, be a bayani. So, let's patronize our local products. Kasi every time na nagpapatronize tayo, natutulungan natin yung mga farmers and entrepreneurs na mag-grow, mag-expand. And later on, babalik sa komunidad yung impact through jobs, revenue sa gobyerno na in effect, bumabalik rin lang sa different programs ng gobyerno. So, tulong-tulong tayo kasi atin to.
5: Yes, tangkilikin ang sariling atin. At hindi lang yun, maging sa environment dahil kagaya nung kay Ms. Cabrera, itatapon na lang. Yung iba, di ba, sinusunog yan yung mga anunyog na hindi naman nagagamit
2: ng
5: mga shells na or ginagawang uling na pero nagagawa mo ng paraan para maging wall decors. Well, punta tayo sa detalye, Director Abgan, ano po bang detalye pa nitong Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon, hanggang kailan po ito at saan po ito gaganapin? Please do invite.
2: Well, we're starting this afternoon at 2 o'clock.
5: Mamaya na pala.
2: Yes po, mamayang 2 o'clock open na po sa public yung mga gustong mag-shopping, bumili ng mga Bicol Coconut products. So, we will be in Alabang Festival Mall until Sunday. That's August 9.
5: Okay.
2: So, sana po yung mga kababayan natin dito sa Kamsur or sa Naga City, yung mga Bicolano natin na nandito, yung mga Oragon.
5: Yun.
2: Sana po pumunta tayo sa Alabang Festival Mall and tangkilikin natin yung mga produktong Bicol noon, produktong Oragon.
5: Ayan, yung mga nanonood sa atin, 2 p.m. po, mamaya bukas na itong kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair. Sa Alabang Festival Mall, sa may Carousel area po.
2: Yes, Carousel area.
5: Okay. At makakasigurado po kayo dito na 100% legitimate coconut products, made out of coconut products po, mabibili ninyo. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Provincial Director Jay Ablan ng DTI Camarines Sur, Christine Diaz ng 2FT Food Products, at kay Arlene Cabreras ng Jazz Handicrafts. Maraming salamat po, sir, ma'am. Thank you for joining
2: much.
5: Us.
2: Thank you.
5: Samantala, sa iba pong balita, ibinabana ng FIVOC sa Alert Level 2 ang alert status sa Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon sa FIVOC, ang pagbasa sa alert level ay base sa araw-araw nilang pag-monitor sa bulkan. Lumabas sa monitoring ng FIVOC na hindi na masyadong nag-aalboroto ang bulkan simula noong July 23. Katunayan, bumaba na ang bilang ng mga pagputok, pagyanig, pagbaba ng lava o paglabas ng uson. Ngayon pa man, nilinaw ng FIVOC na bagamat tumigil na ang magma, paakyat sa bunganga ng bulkan, nanatili pa rin ito sa pinakailalim. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone upang makaiwas sa posibleng minor explosion. Nakatanggap ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu, ang mahigit 1,000 pamilya mula sa 8 barangay sa bayan ng Tadian, Mountain Province. Bawat barangay ay nakatanggap ng 19 na kilo ng bigas. Kabilang dito, ang barangay Kayan West, Kayan East, Bunga, Lubon, Duwagan, Balawa, Tue at Poblasyon. Magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa iba pang barangay sa susunod na mga araw. Nagpasalamat naman ang mga residente sa natanggap nilang bigas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras 1:03.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Isang malusog at maulan na araw sa inyong lahat. Huwebes na po tayo, August 6, 2026. Sa ngalan ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Chia Duliva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan at syempre yung ating kaligtasan. At yun nga po, walang pasok sa mga eskwelahan at sa mga tanggapan ng gobyerno dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan. At sa iba pang bahagi ng Luzon dahil nga po dito sa bagyong Maymay at Habagat. Kaya kung wala naman kayong kailangan gawin sa labas, iwasan na lang po nating lumabas at manatili na lang tayo sa loob ng bahay. Habang kami naman po dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko ay patuloy na maghahatid ng mga pinakahuling mga balita at impormasyon lalo nga po sa lagay na ating panahon. At nabalitaan na nga po natin kanina na may bahagi na ng Baguio City at La Trinidad sa Benguet ang binaha. Kaya iba yung ingat lalo sa mga kababayan natin sa Northern Luzon. At sa kasamang palad, may naitala na nga po na 2 patay at 1 sugatan doon. Kaya makibalita na tayo sa Police Provincial Office ng Lalawigan ng Benguet tungkol dito. Mga kasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Director Police Colonel Dionisio Bonoy. Magandang araw po, Colonel Bonoy, sir. Welcome po rito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
5: At salamat po. At magandang hapon din po sa iyo, ma'am.
3: Mm-hmm. Kaso nga lang parang hindi talaga natin masabi ng buo na magandang hapon kasi nga po nabalitaan namin na may 2 nang naitalang nasawi dyan po sa inyong lalawigan. Ano po yung paunang impormasyon na maaari ninyong ibahagi sa amin, Director Bonoy?
5: Yes po, ma'am. Kanina pong umaga, nung nag-inspect po kami ng mga kagamitan natin, niyahanda natin for any eventualities, na katanggap po kami ng tawag itong landslide nga ito sa may Shilan, La Trinidad, Benguet, kung saan isang kainan itong tinatawag na GML Bulaluhan dito sa Shilan, La Trinidad, Benguet, ay nagkaroon ng landslide. So yun nga, yung sinabi mo kanina na parang hindi magandang umaga dahil 3 po yung natabunan at na pakaswerte dahil sa bilis ng responde natin na may isa po tayong nailigtas, yung 2 po, yun po yung masamang balita kasi sila po ay na-declare dead on the spot na po yung 2.
3: Mm-hmm. So,
5: yan po, ma'am.
3: Opo, yung 2 po nasawi tapos yung isa po sugatan sa kanila.
5: Yes po, ma'am.
3: Mm-hmm. So kumakain po sila habang bago nangyari itong insidente ng diyan nga po sa isang bulaluhan sa La Trinidad.
5: Hindi po, ma'am. Sila po ay trabador. Mm-hmm. Tatlo po sila ay lahat po sila ay cook. Cook po yung 3.
3: Cook, tagaluto po sila.
5: Yes po ma'am, dahil accordingly, masarap ang bulaluhan dito eh, ang bulalo eh.
3: Opo, opo. Lalo ngayon nga po na ganito malamig ang panahon. At talagang masarap naman po talagang humigop ng mainit na sabaw. O kaya yung, di ba, yung mga sopas, o kaya champurado, o kaya lugaw, ano? Kaso nga lang, may mga pagkakataon nga po na hindi talaga natin inaasahan yung mga ganitong klase ng mga pangyayari. Ilinawin lang po namin, Director Bonoy, anong oras po, eksakto, o estimate na nangyari itong pagkamata ng mga kababayan natin sa La Trinidad?
5: Yung erosion po is mga alas 9 po ng umaga ang nangyari. Nag-respond din naman tayo agad. Ang una is na-retrieve natin siya mga alas 10. Then totally, yung dalawa is mga 10:38 po ng umaga natin na-retrieve yung pinaka, yung dalawang huli pong namatay.
3: Mm-hmm. Ano po ang gender nito pong mga biktima, Director Bonoy? Mga kalalakihan po ba ito?
5: Yes po ma'am, tatlo po sila panay lalaki po.
3: Mm-hmm. So yung nangyari po itong insidente, wala pa silang customer, tama po?
5: Yes po ma'am.
3: Mm-hmm.
5: Maganda ngayon ma'am na walang customer, para walang nadamay ma'am.
3: Oo nga po eh, kasi pero yung oras po ng pinangyarihan ay umaga. Iisipin natin na bukas na no yung kanilang yes, kainan po. Pero siguro dahil nga masama yung panahon, baka hindi na lang din lumabas yung iba nating kababayan ano.
5: Yes, so
3: gano'n po kaya kalaki itong kainan na ito? Director Bonoy, pwede niyo po bang i-describe sa amin?
5: Alin pa man yung i-describe ko yung
3: Lugar po, yung lugar, pinaka mga ilang mesa po ito o itong ano, ito pong kainan na ito, itong bulaluhan.
5: Ay, okay po ma'am, i-try ko pong i-describe. Ito po ay nasa tabi ng kalsada.
3: Mm-hmm.
5: Itong kuan is gilid ng bundok ito, 'di ba? Parang binako siya pinlat kasi pinagbibintahan po ito ng mga ano, yung chicken dance tinatawag.
3: Mm-hmm.
5: So dahil maluwang ito at maraming bumibili ng mga chicken dance doon, nagpatayo sila ng tabi nito, yung gilid, nagpatayo ng ito nga yung one story, yung parang bulalo, bungalow style na isang kwan lang, tapos made up of mga shanties, kaya yung maliliit na bakal, yun po yung ginawang kainan na po ma'am.
3: Mm-hmm. So, first time po ba sa inyong pagkakaalam, Director Bonoy, na nagkaroon ng ganitong klase ng soil erosion ano, na banggit nga po ninyo dyan po sa area na yan?
5: Yes po ma'am, first time po dito sa area na ito magkaroon ng soil erosion po ma'am.
3: Mm-hmm. Wala na po bang mga nire-rescue pa o na-retrieve as we speak po, Director Bonoy?
5: Pag sa area po ma'am, wala na po ma'am. So mga 11 o'clock na po dini-clear na ng LGO natin, si Mayor, na kuan na po, terminated na yung rescue, yung retrieval and rescue operation po sa area ma'am.
3: Mm-hmm. Sa ngayon po kaya, ano na po kaya ang ginagawa doon sa lugar? Nagkakaroon na po kaya ng clearing operation?
5: Accordingly, yung nireport sa akin, nagki-clear na po sila ma'am.
3: Mm-hmm. Ayun. So, bukod po dito sa napag-usapan po nating lugar kung saan nga po nangyari itong insidente, may iba pa bang

0: Ano na po kayo ang sitwasyon doon sa mga oras na ito?
1: Sa ngayon po, ganun po rin ma'am, baha pa rin, gawa ng mukhang tumindi yung, balita ko tumindi yung buhos ng ulan. Kasi umabot ata sa 200, hindi po ako sigurado mama, 200 opo. Millimeters. Ayun po.
0: Medyo malaki nga po yun, ano? Kung 200 millimeters, hindi ko lang po maalala kung ilang araw o ilang linggo na tubig ulan yun, ano? Yung katumbas ng ganong sukat. Sa mga oras po na ito, Director Bonoy, kamusta po yung panahon dyan?
1: Ganun pa rin, ma'am. Umuulan pa rin, ma'am.
0: Tuloy-tuloy po yung ulan.
1: Tuloy-tuloy pa po, ma'am.
0: Paano naman po kayo nakikipag-ugnayan ang PNP sa local government unit, maging po sa Disaster Risk Reduction and Management Office po dyan sa inyo pong lugar?
1: Lahat po ng istasyon natin, may tao po sa mga sa MDRRMC, may tao po kami sa probinsya, meron din. Then lahat ng mga station natin is ready po sila. May naka-alert tayong pang-rescue. Maliban po sa may mga tao na tayo sa bawat tinatawag natin sana nun, sa risk reduction yung opisina po ng mga sa emergencies.
0: Sa DRRMO po.
1: Yeah. Ayaw po ma'am.
0: Ayun. So, sa inyo pong pagkakaalala, Director Bonoy, kailan po huling nagkaroon ng matinding baha po dyan sa Benguet?
1: Sa aking alala po is, kung ako po yung tatanungin, ng experience ko po, noon pa po yung civilian pa po ako yung alala ko. Pero pag sa balita, na. Yung nababalita natin pag malakas, ito nga yung strawberry farm natin.
0: Oo nga po, parang napapadalas na nga po ang ano dyan, ang pagbaha dyan sa La Trinidad da Benguet yun sa strawberry farm na isa nga pong dinarayo ng ating mga kababayan.
1: Yes po, ma'am.
0: At I understand na, Director Bonoy, meron yatang isang creek sa Ganasi, Binem Road, sa La Trinidad dahil sa pagtaas ng tubig. Namomonitor po kaya natin ito?
1: Yes po, ma'am. Na-assign na po yung mga pulis po natin ng Trinidad.
0: Nag-asagawa na rin po ba ng mga evacuation sa mga lugar na binabantayan natin?
1: Yes, ma'am. Lahat naman, tulad ng Tubline, nagkaroon na sila ng evacuation. Kaya sinasabayan ko na yung mga kapulisan natin, pag nakita nyo, huwag na natin antayin pa na may mangyari. Kung may dapat evacuate, de, gawin na lang natin.
0: Pagdating po sa supply ng kuryente, wala naman po kayong natanggap na report na nawalan na ng kuryente sa kanilang mga lugar?
1: As of now, ma'am, wala po akong natanggap. Yung kanina lang, medyo bumaba ng konti dito sa tuba kasi naging from 220, naging 110. Ngayon po, bumalik ma'am yung ilaw, ma'am.
0: Kung pag-uusapan naman po yung mga saradong daan, yung mga, meron po bang mga road closure kayong natanggap na balita, Director Bonoy?
1: Ang road closure po natin ngayon is itong Canon, pero open lang siya, limited sa mga residents.
0: Okay.
1: Pero ang Nagilian natin at Marcos Highway is as of now is bukas po pa. Bukas po, ma'am.
0: Sana wala naman tayong mga kababayan na naipit sa daan ano po ngayong yung mga papaakyat po dyan, no, na naabutan.
1: Yes po, ma'am. Sana, ma'am.
0: Panguli na lang po, anong inyo pong paalala sa mga taga Benguet at ibang kababayan natin habang patuloy nga po itong banta ng masamang panahon?
1: Ang aking pong paalala sa ating mga kababayan, eh, pag wala po tayong importanteng lakad, eh, mas maganda pong manatili tayo sa ating bahay. At kung sinabihan po tayo na mag-evacuate po, ay sumunod po tayo sa mga utos para po tayo po ay ligtas. Yun po, ma'am.
0: Ayun, maraming salamat po sa pagkakataon. Director Bonoy, ingat po kayo at sa mga kababayan natin dyan.
1: Salamat po, ma'am, at magandang maulan na hapon po sa ating lahat, ma'am.
0: Si Police Colonel Jonicio Bonoy, ang Director ng Benguet Police Provincial Office.
2: Doctors on board! Doctors on board! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa

0: Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
4: Kaalamang ASEAN.
3: Alam nyo ba na ang Brunei Darussalam ay isa sa pinakamayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang langis at natural gas? Dahil sa yaman na ito, ang mga mamamayan ng Brunei ay tax-free. Oo, wala silang binabayarang personal income tax. Pero hindi lang yan, ibinabahagi din ng Brunei ang kanilang yaman sa enerhiya sa kinabukasan ng buong rehiyon. Kabilang ang bansa sa ASEAN Power Grid na malaking proyektong naglalayong pagdugtungin ang power grids ng mga bansa sa Southeast Asia para masiguro ang energy security at mas mapalakas ang ekonomiya ng buong rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
5: Navigating our future together.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Health is wealth.
10: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
0: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors on board.
0: Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
12: Time check 1:21 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Ngayon naman ay tanggap na tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacañang. Pagbagal ng inflation itong Hulyo, sumasalamin sa mga ginagawang hakbang ng Marcos administration para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Sa detalye mula kay Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Na welcome development ang pagbagal ng inflation na naitala sa bansa nitong Hulyo na sumasalamin sa effort ng Marcos administration upang tugunan ang pagtaas ng mga bilihin. Sa gitna pa rin ito ng epekto sa Pilipinas ng iba't ibang hamon bunsod ng geopolitical tensions at mga sama ng panahon. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang headline inflation ay bumagal sa 6.2% mula sa naitala na 6.4% noong Hunyo. Sa Metro Manila, anya nakakita ng mas mabilis na inflation relief kung saan nasa 4.4% na ito mula sa dating 4.9%. So sa pinaman ng sectoral inflation, ang transport cost ay mas nagiging manageable na habang gumagaan na din ang fuel price pressure. Ilan pang presyo ng pagkain na patuloy na kinakikita na improvement tulad ng karne ng baboy at manok, habang ang presyo ng bigas patuloy na tumatatag. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ito naman report mula kay Marian Bastasa. Kumpanyang sangkot sa illegal na paggawa ng abono, sinampahan na ng reklamo ng FPA.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Mary?
14: Yes, formal nang nag-ain ng criminal complaint ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA laban nga dito sa may-ari ng isang agri-trading company sa Cotabato na sangkot sa umuwi ilegal na paggawa at pagre-rebag ng fertilizer. Inihain ang reklamo sa Office of the Provincial Prosecutor laban sa may-ari ng DQB, Green Agricultural Products Trading, na sinasabi lumabag sa ilang provision ng Presidential Decree 1144 ang batas na lumikha sa FPA. Nag-ugat ng reklamo sa isinagawang surprise inspection noong Pebrero kung saan natuklasang gumagawa at nagre-rebag ng fertilizer ang naturang kumpanya kahit nag-expire na noong January ang lisensya nito. Ayon sa FPA, may lisensya lamang ang naturang kumpanya bilang national distributor na nagbibigay otoridad na magbenta lang ng mga rehistradong fertilizer products. Hindi umano saklaw ng lisensya ang manufacturing, formulation, processing at repacking ng abono. Una na rin isinailalim ng FPA sa preventive suspension ang lisensya at product registration ng kumpanya habang nagpapatuloy ang admin proceedings. Iginit naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulera Jr. na patuloy na ipagtutupad ang pamahalaan ng mga regulasyon pagdating sa fertilizer para maprotektahan ang mga magsasaka. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Okay, ayan. Maraming salamat. Marian Bastasa at kay Raquel Bayan. Meron pa tayong isang report na papapasukin. At maya-maya nga po ng konti, subukan natin kumuha ng latest weather bulletin mula sa Pag-asa DOST. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Dahil bukod po doon sa Benguet, may ilang lugar na rin sa La Union ang binaha, no, o binabaha. Ayan, kung di ako nagkakamali, ang apektado na yung ilang kalsada sa Barangay Luzong Norte, Bangar, La Union. At umapaw na rin yung tubig sa Baroro River sa San Gabriel. Ayan, sa nasabi pong lalawigan. Dahil mukhang marami nga pong ibinubuhos na ulan itong si Maymay na humahatak ng habagat. Pero ito, ready na ang ating kasama si J. Mark Dagala sa kanyang report. 30 PDL of persons deprived of liberty sa Mandaluyong City Jail Male Dormitory. Pinalaya na. Magandang balita yan, ha?
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Yes, J-Mark.
15: Kaya nakalaya na nga ang may 38 person deprived of liberty sa isinagawang mass release Mandalu yung city jail male dormitory ngayong araw. Ito yung makaraang mga pagsipinan nila at sentensya sa ilalim ng good contact time allowance o GCTA at time allowance for study, teaching, and mentoring. Trabik na sinalubong na kanilang ang mga kaanak ang mga bagong layan PBL mula sa mahabang panahong pagkakakulong. Ayon kay Mandaluyong City Jail Warden Chief Inspector David Hampalos, bago palayain ang mga PDL, sumailalim sila sa Skills Enhancement Program para magamit sa kanilang bagong buhay at paglaya. Kamatid na regular na isinasagawa ng Bureau of Corrections ang pagpapalaya sa mga PDL upang matulungan ang pagbabago ng mga inmates at mabawasan na rin ang kiksikan sa mga pihitan. Ngayon taon, Ched, nasa 370 mga PDL na ang napalaya ng Mandaluyong City Jail. Para sa mga Pilipinas,
12: J-Mark! J-Mark, kamusta ang panahon dyan sa Mandaluyong City?
15: Sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin, Ched, yung mga pag-ulan sa bahaging ito ng Metro Manila. At so far, itong bahagi ng Maysino Circle ang tinututukan ngayon ng Mandaluyong LGU dahil dito talaga malakas yung pag-uulan ng pag-umulan laging nalulubog sa baha. Pero so far, sa ulat ngayon ng LGU, wala pa naman sila namomonitor ng mga pagbaha sa mga sandaling ito.
12: Yan, sana nga wag nang bumaha, ano? Kasi ang hirap talaga ng ganyan sitwasyon, lalo na dun sa mga kailangan lumabas at maghanap buhay, di ba, J-Mark?
15: Kaya nga. Oo, tama yan.
12: Pero, sa matulad natin.
15: Pero ang EDSA ngayon, ha, napakaluwag ng daloy ng trafiko dahil na bukod sa walang pasok, wala rin na trabaho yung ilan natin mga kababayan.
12: Mm-hmm. Ingat ka, J-Mark, sa iyong paglilibot at para makapagatid ka pa sa amin ng mga karagdagang balita.
15: Ayan ang muna ang bigyan. Balik muna sa inyo.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Thank you, J-Mark Dagala. Ang oras po natin, 29 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Okay, magpapaalala uli ang ating himpilan. Narito po muna.
16: Health is wealth.
17: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
16: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
18: Doctors on board.
16: Doctors on board.
18: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
22: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
21: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
22: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
21: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
22: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
23: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
24: Miss Philippines!
22: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
21: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
22: Ang trahedya naman, if you've read Noli Matangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
21: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Balitang pambansa.
3: Sa ulo ng ating
1: pinakamalawang na pagbabalita.
5: Ang Radyo ng Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
25: Ang Radyo ng Publiko.
26: Radyo Publiko.
27: Nag-uugnay ng pamahalaan
28: sa sambayanan.
29: Ay inyo ring mapapakinggan
30: sa 104.3 FM band.
31: Magkaisa.
32: Pagtulungan.
31: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Sa 104.3
36: The Capital.
37: Ang ating mga programa at serbisyo
38: para sa mamamayang Pilipino.
39: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
40: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
41: Monday to Friday
42: sa 104.3 FM Band.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
45: And The Capital.
46: Ang boses ng Pangulo.
47: Sabay na maghahatid ng serbisyo
48: sa mamamayang Pilipino
49: in the new era of collaboration.
50: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
53: Sa 104.3
54: The Capital.
55: Ito ang Presidential Broadcast Service.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo Publiko.
58: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Okay, 1:33 ng hapon. At sa punto nito ay alamin na natin ang latest weather bulletin mula sa Pag-asa DOST. Makakasama natin si weather specialist Benny Estareja.
59: Radyo Pilipinas.
60: Weather!
12: Benny, isang maulan na hapon.
61: Hello po, maulang hapon po sa inyong lahat or at least dito sa Luzon, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Update tayo regarding kay Tropical Depression Maymay. As of 1 in the afternoon, ito ay namataan sa vicinity ng bayan ng Gamu sa Isabela. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbuksong hanggang 75 kilometers per hour at kumikilos east-southeast at 20 kph. Maari pong sa mga susunod na araw or sa mga susunod na oras, ay ito'y tatawid pa sa natitirang bahagi po ng Cagayan Valley. Posible pa itong humina bilang isang low pressure area by this afternoon or tonight. At pagsapit po dito sa may silangang parte ng Cagayan sa may Philippine Sea ay kukunti na lamang or mababawasan na yung epekto dito sa may northern Luzon. But for now, meron pa rin tayong wind signal number 1 sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at northwestern portion of Pangasinan. Signal number 1 din sa Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao and Benguet. At signal number 1 din sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern and central portions of Aurora. So the moment po na maging LPA itong si Bagyong Maymay, tatanggalin na natin yung wind signals sa alinmampanin po dito sa may northern Luzon. For central Luzon, Metro Manila, Calabarzon and Mimaropa, even sa western Visayas, ito yung mga lugar naman na affected po ng southwest monsoon or hanging habagat. Pinalalakas po ito nitong si Bagyong Maymay plus si Typhoon Dolphin. Ito po yung bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Basahan po natin, may mga pag-ulan din sa mga nabanggit natin na lugar, including Metro Manila. Yung nature ng mga ulan natin, light to moderate with at times heavy rains. So possible yung mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings within the next 24 hours or possibly hanggang sa matapos po ang weekend dahil magpapatuloy yung epekto ng habagat na siyang palalakasin naman itong si Bagyong Dolphin kahit mawala na itong si Bagyong Maymay. Yung muna latest, mula dito
12: Benny.
61: Sa weather forecast na
12: pag-asa. Benny?
61: Yes po.
12: So, dito sa Metro Manila, habagat yung nakaka-apekto habang doon sa northern at central Luzon ay itong si Maymay.
61: Kahapon, northern and central Luzon. Pero ngayon po, more on northern Luzon na lamang si Maymay.
12: Oo. So, nag-landfall ba siya itong bagyo?
61: Sorry po?
12: Nag-landfall ba? Tumama ba sa lupa itong si Maymay?
61: As of 2 in the morning, ito po ay nag-landfall sa Ilocos Sur.
12: Ayun. So, hindi na inaasahan na magkakaroon pa ito ng susunod pang landfall, kundi palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility.
61: Medyo sabi po na. Pero yung landfall niya, mukhang nag-iisa lang. Ito lang po sa may Ilocos Sur. And then, tropical depression ngayon, tapos possible po maging LTA na lang mamayang gabi.
12: Mm-hmm. Saan na ito patungo, itong si Maymay, Benison?
61: Heading into Isabela po and then Philippine Sea. Kumbaga parang yung mga typical na bagyo po, pakaliwang yung movement. Ito naman, pakanan naman.
12: Mm-hmm. Ayun, tapos kanina sabi ni Police Colonel Bonoy, ano? Colonel Junicio Bonoy ng Trinidad Benguet na around 200 millimeters yung binuo sa ulan doon sa kanilang probinsya. Tama ba? May ganito ba kayong datos, Benny?
61: Ito-double check po natin dahil yung 400 millimeters po is hindi pa siya officially galing po sa pag-aasa. Maaring sa mga
12: 200 ang sabi Benny. 200 ang sabi Benny.
61: Pero, okay. So, i-verify po natin dahil if I'm not mistaken po, umabot na siya talaga ng 200. So, yes, yung 200 millimeters naman po for a 24-hour period is na-forecast naman po natin. Yun nga lang, yung magiging epekto ng ganun karaming ulan po talaga is landslides po kung dito sa may Benguet.
12: Ayun, oo. Kaya nga may naitala na dalawang nasawi doon ano, at isang sugatan. So, itong 200 millimeters katumbas ito ng ilang araw, ilang linggo, isang buwan ba ito na buhos na ulan sa isang araw?
61: Bali po doon sa may Benguet, yung 200 millimeters actually, more on, parang nasa 50% po siya nung monthly rainfall for August. So, hindi pa talaga po. Kasi iba-iba po yan eh. Per province or per lugar, iba-iba yung normal sa kanila na ulan. So, yung normal talaga na ulan po, kapag ganitong panahon sa Benguet, maraming ulan po talaga.
12: Ah, okay. Nabanggit mo kanina yung Sea Dolphin, yung ba yung international name ng isa pang sama ng panahon sa labas ng par?
61: Yes, si Dolphin po, international name po siya at mukhang hindi na po natin bibigyan ng local name because lumiliit yung chance na siya papasok pa ng ating park mga kapatid po.
12: Mm-hmm. Sabi mo nga kanina yung direksyon nitong si Maymay ay pa-east, tama di ba? Dapat ay pa-west. Tama ba yung intindi ko?
61: Yes po, moving generally eastward.
12: Oo.
61: Unlike ng mga dating bagyo na westward.
12: Oo, hindi kaya epekto ito ng El Nino phenomenon na umiiral sa Pacific ngayon?
61: Not directly, pero ang mas na may factor po sa pagkilos kasi nitong si Maymay ay si bagyo ng dolphin mismo. So parang kumbaga meron po silang interaction with one another kaya mahinang bagyo.
12: Ayun. So hindi naman may kinalaman nito sa El Nino phenomenon. Oo. So walang kinalaman yung El Nino phenomenon, more interaction ng iba't ibang weather disturbances sa Pacific. Ayan. Okay.
61: Hindi naman po, parang hindi siya talaga abnormal, kumbaga hindi lang talaga natin madalas kung na-experience.
12: Ayun. Okay. Maraming salamat sa latest weather bulletin at sa pagpapaliwanag sa amin, Benny ha. Ingat kayo. At isang magandang hapon. Yan nga si Benison Estereja, ang weather specialist mula sa Pag-asa, DOST. Okay, ayan. Ano? Pero sabi nga ni Benny Estereja, naasahan pa yung mga pag-ulan sa mga darating pang mga araw. Oh well, kasi nga 'di ba, ito naman talaga yung ito naman talaga yung panahon ng tag-ulan. At maganda din itong balita dahil nga 'di ba, yung nung mga nakalipas sa linggo, nababalitaan natin yung Angat Dam bumababa yung level. Pero nung isang linggo, kung hindi ako nagkakamali, medyo umangatan ng konti yung level niya. At sana nga itong pag-ulan din na ito ay makatulong sa pag-angat pa ng supply ng tubig dyan sa Angat Dam at sa iba pang mga dam na nangangailangan uhaw. Ayan, masasabi natin uhaw sa tubig ulan. At iba nga na balitaan din natin na nagsagawa din yung ating pamahalaan ng cloud seeding operation. Dahil nga mayroong mga lugar dito sa atin na talaga namang napakababa below normal yung rainfall. Oo, yung pagkakaroon ng cloud seeding operation. Kasi nga hindi nga pare-pareho yung buhos ng ulan, yung distribution ng ulan at yung init. Okay, meron po tayong 41 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
55: Doctors on hold. Doctors on hold. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Ito naman, public service announcement, bigandaan lang natin. Dun sa mga naghahanap na magandang paraan para maging healthy habang nakikibahagi sa isang makabuluhang adhikain, ito na ang perfect na pagkakataon. Inaanyayahan po tayo ng Civil Service Commission sa lingkod Bayani Run 2026, Stride as One, Serve the Nation. Nagaganapin sa September 13, 2026, araw po yan ng linggo sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hindi lamang po ito simpleng fun run, isa itong pagkakataon para pagsamasamahin ang mga kawanin ng gobyerno, pribadong sektor, running enthusiast at ang buong komunidad sa pagusulong ng aktibong pamumuhay, pagkakaisa at diwa ng paglilingkod sa bayan. Sino-sino nga ba ang pwedeng sumali dito? Lahat ng Pilipino na may edad 18 pataas. Kasama na mga government official, employees, private sector participants, partner institutions at mga runners. Yan yung sa mga mahilig tumakbo. Ang categories, meron po silang tatlo, yung wellness run, 3K. Ang registration fee po dyan ay 350 pesos. Meron ding unity run, 5K, 600 pesos. At sa lingkod Bayani Elite Run, 10K, 800 pesos. Ang registration period ay nagsimula na po ng nitong July 23 na tatakbo hanggang August 2026. Hanggat daw na may mga available pang mga slots dito. Kaya markahan na ang inyong kalendaryo. Makita-kita tayo sa lingkod Bayani Run 2026 sa darating na September 13 sa Quirino Grandstand. Kasi next month din ang anniversary ng Philippine Civil Service. So isa yan sa mga aktibidad na gagawin. Para sa karagdagang detalye sa nasabing pong lingkod Bayani Run 2026, bisitahin lamang po ninyo ang Facebook page ng Philippine Civil Service Commission. Ayan na po mismo ang inyong itatype. Philippine Civil Service Commission. Ang Facebook page ng Civil Service Commission. Labing anim na minuto bago mag-alas dos ng hapon. At sa ating pagbabalik, subukan naman natin na makiugnay sa Ilocos Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kamusayin natin yung kanilang lagay doon. Narito muna mga paalala.
55: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
58: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
55: Health is wealth.
9: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
13: Doctors on board.
55: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Okay, 46 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. At tulad nga po ng nasabi ko kanina, sinusubukan nating tawagin ang HEPE ng Ilocos Sur PDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para kamustahin ang kanilang lagay doon kaugnay nga po nitong bagyong Maymay na humahatak ng habagat. Okay, mukhang ready na yung ating makakausap. Ito, sige, sinusubukan nating ilagay sa ating linya ng komunikasyon si Sir Ron Arquileda. Ayan, itapat natin sa yan sa ating mikropono. Okay, so sige, andiyan na magandang although hindi nga natin masabi na magandang hapon eh. Maulan na hapon, Sir Ron. Welcome po rito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang hapon po ma'am and sa lahat po ng nakikinig and nanonood sa programang ito, magandang hapon po sa ating lahat.
12: Ayun. Sir Ron, kamusta po yung lagay ng panahon dyan sa inyo pong lugar, sa Ilocos Sur?
5: As of now ma'am, bumuti na yung panahon ngayon. Nasa cloudy hanggang may mga panakanakang ulan na lang dito na nararamdaman namin compared kanina na naglandfall nung alas 2 ng madaling araw kanina na talagang napakalak ng pabugso-bugsong hangin kanina at yung ulan. Kaya nag-cause ng mga falling trees and yung mga branches ng trees dito sa mga po natin. So agad-agad naman po nakapag-responde yung ating mga DRMOs and mga national agencies para i-clear yung mga roads po natin. Mm-hmm. And so far po ay sa mga rivers po natin na mino-monitor, may tatlong major tayo dito sa Ilocos Sur. Isa na dito yung Abra River, yung Buhay River and yung Amay River. Yung Abra River po natin ay nasa okay po yung normal water level nga, pero yung Amburayan dito naman sa river in between na Ilocos Sur sa La Union ay eto yung nasa critical kasi nasa orange level na siya, nasa warning. So yun yung minomonitor namin para in case na papapasok o sasalpa sa red ay magkakanda kami ng forced evacuation sa mga nearby na communities or residents dito po sa May Amburayan River. Yun po ma'am.
12: Sir Ron, so bale, nabanggit nga ninyo yung salitang evacuation, ano po? Wala pa naman kayo na evacuate na mga kababayan natin dyan?
5: Yes, gagabi po ay nag-conduct tayo ng pre-emptive evacuation para sa mga high risk na areas na ito sa Ilocos Sur, lalo-lalo na yung mga low-lying areas, yung mga flooding areas, and sa mga landslide prone areas. So, nakapagdala tayo ng preemptive evacuation sa 5 bayan dito sa Ilocos Sur. And we tallied 97 na families or 262 na individuals po.
12: Mm-hmm.
5: Ang preemptive evacuation natin kanina. So, nakita naman natin na medyo umokay na yung panahon ngayon. So, yung mga iba ay nakauwi na sa kanilang bahay for para maglilinis na sa kanilang bahay po.
12: Mm-hmm. Wala naman kayo nabalitaan na mga pagguho ng lupa dyan sa Ilocos Sur, Sir Ron?
5: Dito sa kasi sa Ilocos Sur, madami tayong upland municipality. So, yung mga roads, meron tayo na monitor ng mga small landslide lang naman na nag-cause ng blockage temporarily sa roads, lalo sa mga upland municipalities natin dito sa may Soyo Road. And agad-agad naman po na nakapag-responde ang ating mga DRMOs and yung mga DPWH natin na nag-cause ng or nag-result na na-clear na yung road and passable na po yung mga roads po natin.
12: Mm-hmm. So minimal landslide sa inyo na itala at zero road closure, tama po ba?
5: Landslide po, may landslide.
12: Minimal po, konti lang.
5: Clear na po.
12: Mm-hmm. At wala naman pong pagbaha na naitala.
5: May mga pagbaha sa ibang lugar lalo sa malapit sa ilog na overflow yung mga ilog, pero pansamantala lang po, agad-agad naman na po nag-subside yung flooding kasi nakapag-exit na lang din po sa may dagat po.
12: Mm-hmm. Wala naman bang mga naapektuhan ng kuryente? Dahil nga kaninang 2 a.m. naglandfall si Maymay sa Masingal, Ilocos Sur.
5: Yes, yan po yung actually pinaka-challenge namin kanina kasi anong kasagsagan na malalakas na hangin ay halos buong Ilocos Sur ay nagkaroon ng power interruption. Pero in coordination sa aming electric cooperative dito na ISECO ay unti-unti na naman na resolve o nare-restore yung mga power supply po natin. So unti-unti po ay nare-restore na yung mga power supply po natin.
12: Ayan, talagang mabilis ang aksyon na ating mga kinaukulan. Maraming salamat po, Sir Ron. Siguro magbigay na lang po tayo ng mensahe sa mga kababayan natin dyan sa Ilocos. Nasa inyo po yung pagkakataon.
5: Yes, sa mga kababayan ko po dito sa Ilocos, Sir, lalo yung mga nakikinig at nanonood sa programang ito, please monitor pa rin yung mga weather updates kasi para hindi patuloyan na umalis yung bagyong Maymay and may possible pa ng mga weather advisory na which na may rainfall, heavy rainfall warning pa na naitatala or na i-release ang mag-asa. So, please mag-ingat pa rin. I-monitor natin yung mga weather updates and sundin yung mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa mga kung ano ang dapat na nararapat na gawin after ng bagyo po.
12: Ayan, ingat din kayo dyan ha, Sir Ron, at sa mga kababayan natin. Isa pong maulan na hapon sa inyo.
5: Kayo din po, ma'am. Ingat din po. Thank you.
12: Yan nga si Ginoong Ron Arkelada, ang hepe ng Ilocos Sur PDR RMO, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
7: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Ayan naman, ang bilis ng oras. Hindi natin na namalayan pa. Okay, 7 minuto bago mag alas 2 ng hapon. At maraming salamat sa mga nakaugnay natin na dito sa ating programa. Kaugnay nga nitong Bagyong Maymay at Habagat. Nakausap din natin kanina si Benguet Provincial Police Office Director, Colonel Dionisio Bonoy. Hinggil nga dun sa nangyaring landslide sa Shilan, La Trinidad, Benguet. At nakatatapos lang natin na makausap si Sir Ron Arkelada, ang head ng Ilocos Sur PDRRMO. Maraming salamat din syempre sa inyo na sumubaybay sa atin at sa lahat ng bumubuo ng ating production at technical side sa ating malusog team. Sa technical side, nandiyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial, Matet Segovia, at si Rose Ann Erno. At sa ating production side, sa ating napakahusay na executive producer, si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita. Iatin sa inyo yan ang ating mga kasamahan mula sa PBS News Division. At pagkatapos ay isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Sa hala ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Chet Oliva po nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
7: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kahandaan ng government agency sa pagtugon sa epektong dala ng bagyong Maymay at Habagat sa bansa, tiniyak ng Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng lahat ng concerned agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente mula sa mga lugar na dadaanan ng Tropical Storm Maymay at Habagat. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa kasalukuyan, may ka-full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ipinag-utos na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa. Sa Metro Manila naman, ang MMDA inihanda na ang kanilang rescue personnel at equipment. Handa na rin ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping station ay operational na, habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
3: Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Confidential funds ng Vice Presidente hindi exempted sa audit dahil lamang inaprobahan ng request sa allotment ayon kay House Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Mula kamera may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Pinibigyan din ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na mali ang pananaw ng depensa na kapag confidential funds ang pondo ay hindi na ito dadaan sa proseso ng pagbusisi at audit ng Commission on Audit o COA. Anya, hindi rin katanggap-tanggap ang argumento na dahil lamang inaprubahan ng Pangulo ang allotment ng pondo ay exempted na ito sa obligasyon na mag-audit at mag-account kung saan ito ginastos. Lead ng prosecution saan man ang galing at paano ang inilaan ng pera ng bayan ay dapat may malinaw na pananagutan. Maalalang sa cross-examination ng depensa ni Attorney Michael Poa kay dating COA, ikaw other Roderick Wamil, sinabi nito na ang punong ekutibo mismo ang nagpahintulot ng confidential funds ng pangalawang pangulo. Ginikapunan may pananagutan sa audit ang confidential funds dahil pera ito ng bayan. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
5: Ang gustong sabihin ng defense, confidential yan, confidential funds, kanya kailangan, confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay, mali po yun. Ang ibig sabihin ng confidential funds, hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grant siya ng president, no? This was granted by the president to the office of the vice president. At, ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant yan, ano? Nasa budget yan, or nasa, hindi na mag-account. All the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan, na galing yan sa budget, mag-account ka. So, it is wrong to say confidential and therefore hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to. That is wrong.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panawagan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na magbitiw ang mga opisyal ng pamahalaan na kumikiling sa China sa isyu ng West Philippine Sea suportado ng grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Si Diana Layar sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Suportado ng grupo ng mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang posisyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ito'y makaraang manawagan si Teodoro sa mga opisyal ng bansa na kumikiling sa China sa isyu ng West Philippine Sea na magbitiw na lang sa pwesto o di kaya'y questionin sa Korte Suprema ang Administrative Order No. 29. Ayon sa Association of Generals and Flag Officers Incorporated o AGFO, dapat isaalang-alang ng mga opisyal ng bansa ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Pinaalalahanan din naman nito ang mga aktibong opisyal at sundalo na italaga ang sarili sa pagdepensa sa teritoryo ng bansa ng may integridad. Malinaw-anila ang mandato ng mga ito na protektahan ang Estado at tiyakin ang pambansang seguridad. Nagpaalala rin ang AGFO sa media na ilagay sa legal na konteksto ang kanilang pag-uulat at komentaryo. Gayun din ay iwasan ang mga pinaikling headline na nagpapabago sa tunay na pakahulugan ng mga pahayag na nagriresulta sa kalituhan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, pagpapalakas sa implementasyon ng batas hinggil sa ease of doing business, tiniyak ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa iba't ibang grupo ng mga negosyante. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Tiniyak ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga business organization na mas palalakasin pa ng pamahalaan ang implementasyon ng ease of doing business law. Ang garanti ay ginawa ni Abalos kasunod ng ilang mga concern na inilahad ng ilang grupo ng mga negosyante. Ayon kay Abalos, bukas ang Office of the Cabinet Secretary sa mga hinaing ng sektor ng pagnenegosyo sa gitna ng pagsusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Business Friendly Philippines. Ang darinanya nilang tipunin ng mga concerned government agencies para higit pang mapadali ang proseso ng pagnenegosyo sa bansa. Ilan sa mga business groups na dumalo sa nasabing pagpupulong ay ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation, Philippine Stock Exchange Council of Leaders, Employers Confederation of the Philippines at iba pa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
15: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
10: Buwang trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Buwang trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
15: Isang magandang hapon, Pilipinas, maulang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga nagkatrabaho sa gobyerno at hindi naman pumasok, huwag na kayong maggala. Diba, mas mainam po na nasa bahay na lang. Ayan, sige kayo, baka mas stranded pa kayo kung saan. Ingat po tayo sa mga motorista, madulas ang kalsada.

pamamagitan po ng 104.3 The Capital at ganun din sa lahat po ng ating mga social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang aming Facebook page, lalong-lalo na para po sa road to 2 million followers. Nasa 1.9 million followers na po kami. Thank you! Sabi naman sa inyo, dito po hindi kayo ma-fake news. Kaya i-like, i-follow at i-share nyo na po ang lahat ng mga programa ng Radyo Pilipinas sa amin pong social media platform, lalong-lalo na ang aming Facebook page. Ayan, ipamalita.

0: Special coverage po ng Radyo Pilipinas. Monday to Wednesday. So next week, August 10 naman, ay nasa ika-day 14 na ang impeachment trial.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: At tulad po ng naipangako natin sa inyo, ngayon pong araw na ito ay makibalita tayo. Sa Department of Labor and Employment, may kaugnayan po ito doon sa ating labor force. Kamusta na po ang kalagayan ng ating mga manggagawa, ng ating employment? Ayan. At narito po, ano, umabot na sa 50.66 million ang mga Pilipinong may trabaho noong June 2026. Habang lumalaki po sa 53.25 million or habang lumaki sa 53.25 million ang labor force at umakyat sa 65.1% ang labor force participation rate. Kabilang po sa mga hakbang upang mapalawak ang access sa trabaho, ang trabaho agad job fair. Sa pangunguna po yan ni DOLE Secretary Francis Tolentino na naglalapit ng mga job seeker at employer at nagbibigay ng mas mabilis na daan tungo sa agarang employment opportunities. Patuloy po ang Department of Labor and Employment o DOLE sa pagsusulong ng mas produktibo, inklusibo, matatag at future-ready na trabaho para sa bawat Pilipino. And I think meron na din pong sagot dyan, no, si Labor Secretary. May kaugnayan po doon sa ipinalabas nga po ng employment rate. Ayan, as of June 2026, halos ang employment situation po natin ay nasa 95.1% noong last year pero ngayon ay tumaas siya. Ayan. Okay, so tumaas ng ang employment rate, ayan, umakyat sa 65.1% o katumbas na 96.3%. Ayan po, naka-flash po sa ating screen. At bumaba din yung underemployment at unemployment rate. Ayan. So kung kayo po ay nakasama or kabilang dito sa mga nagkaroon na ng

0: trabaho, congratulations. Doon po sa mga wala pang trabaho, eh, intay-intay lang kayo. Malay nyo, di ba? Malay nyo. Meron pa kayong ano, meron pang panahon. Ayan, August, September, October, November, December. Meron pang mga 4 na buwan. Bago magkaroon ng trabaho before Christmas, di ba? Kasi yung iba pagka ganyan eh, ako na-remember ko noon, nung parang bagong graduate at ako noon or nag-aantay ako ng work. Sabi ko, naku, magpapasko, wala pa akong trabaho. Gusto ko kasi may pera ako pagka Pasko. Syempre, 'di ba? May mga namimigay ka ng ano, ng regalo sa mga inaanak, mga ganyan. So, tsaka parang ka namang kawawa noon, Paskong Pasko, wala kang pera, 'di ba? Wala ka man lang maihihain. Kaya dun po sa mga wala pa rin trabaho, huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil baka mayroon kayong ikangay mga matisod pa. Punta lang po kayo sa mga job fair ng Dole.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
0: At syempre, tumutok lamang din po kayo dito sa One Trabaho. Kami po hindi naman nagbibigay ng trabaho, pero time and again, tayo po ay nakikipag-ugnayan din sa Department of Labor and Employment. At bukod po yan, syempre, ay may mga pag-announce din po tayo, no, na ano, nangyayari mula po yan sa mga peso offices, no, ng inyong mga municipalities o kaya naman po sa inyong mga probinsya. Okay. Oo nga pala, no, speaking of public service announcement, oo, nandiyan dyan ba yung announcement naman ng CSE or ng CSC, ayan, ng Civil Service Commission? Oo, mamaya baka tayo ay mapagalitan ni Ma'am Beth, ha? Kailangan ma-announce natin yan. Oo, so mamaya po, ha, antabayanan po ninyo upang mayroong fun run. Ayun, ang CSC. At ito po ay tulungan po natin na mapalakas pa, no, yung paglilingkod bayan, ayan, ng ating ano, ating Civil Service Commission. Ito po ay may kaugnayan sa lingkod bayan. Ayan, yung lingkod bayan sa September 13 na pala ito. Okay, sige. So, ang main venue ay sa Quirino Grandstand sa Ermita, Manila. Simultaneous po ito, regional run across all 17 CSC regional offices. At ang kanilang tema, pinalakas na puso, a stronger heart, a stronger public service. Ang beneficiary po nito ay ang Pamanang Lingkod Bayani Program. So, nako, ayan, tamang-tama. Takbo na ho kayo. Ayan, sa mga interesado, meron ho yung 3K wellness run na 350 pesos. May 5K unity run na 600 pesos. At 10,000 pesos naman, 10K, ayan. 10K para naman sa Lingkod Bayan Run na 800 pesos. So ulitin natin, ha, baka magkamali ako dito eh. Pagka K kasi naaano ako eh. nababanggit natin eh, libo-libo. Okay, sige. Yung 10K Lingkod Bayani Run for 800 pesos. And then, yung 5K Unity Run for 600 pesos. And then, yun pong 3K Wellness Run ay 350 pesos. So, ang registration po kasama sa pagpaparehistro ninyo, yung official race singlet, and then official race bib, and then meron pong finisher's medal upon completion. Ayan, so you can secure a slot, no? Pwede ho kayo mag-register online para po sa Lingkod Bayan Run. So mamaya po i-announce ulit natin yan at ipa-flash natin sa screen Ito pong Lingkod Bayani. Lingkod Bayani Run 2026. Ayan, tumakbo ka na. Naging maginhawa pa o kaya naman ay mas naging healthy ka pa. Oras natin, 2:22 ng hapon. Dito po na tayo sa ating mga balita. Initial na 3.53 million pesos na halaga ng pinsala na itala po sa agri sector kasunod ng pananalasa ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Si Marian Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Aabot sa 3.53 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala at pagkalugi sa mga pananim na naitala ng Department of Agriculture na epekto ng Bagyong Luis, Maymay at pinalakas na Habagat. Nagmula ito sa ulat ng DA Field Office sa Central Luzon at Western Visayas kung saan tinataya na sa higit 300 hektarya ng agricultural areas ang napinsala habang nasa 146 na metriko tonelada naman ang tinatayang production losses. Batay rin sa inisyal na assessment ng DA, nasa 254 na magsasakang apektado ng sama ng panahon. Inaasahan naman ng DA na tataas pa ang halaga ng pinsala dahil nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa iba pang apektadong lugar. Patuloy naman ang pagkipag-ugnayan ngayon ng DA sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya habang minomonitor ang epekto ng bagyo sa sektor ng agrikultura at galaw ng presyo ng mga produktong agrikultura. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, Legis here. Aarangkada sa Butuan para sa konsultasyon sa edukasyon at kalusugan. Si Kathleen Forbes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Natapos ang matagumpay na paglilinsad sa Isabela sa Butuan City naman ang punta ng programang Legis Here upang makuha ang opinion ng publiko sa mga panukala may kaugnayan sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Ayon kay House Secretary General Chelay Villicaria Garafil, layunin ng programa na mailapit sa mamamayan na proseso ng paggawa ng batas at maisama ang kanilang mga pananaw bago tuluyang maipasa ang mga panukala. Pangungunahan ni Butuan City Representative Joby Aquino II ng konsultasyon na gaganapin sa Caracas State University. Tatalakayin sa forum ang House Bill 4744 o Basic Education Voucher Assistance Act at ang House Bill 8470 na naglalayong i-upgrade ang Butuan Medical Center bilang Butuan General Hospital. Bibigyan din ng orientation ng mga kalahok kung paano magiging batas ang isang panukala at tatalakayin din ng House Bill 9305 o Kalinga Bill. Magkakaroon din ng focus group discussions upang makuha ang mga mungkahi ng publiko hindi sa mga servisyong ibinibigay ng pamahalaan. Ayon kay Garafil, bahagi ang Legis Here na layunin ng kamera sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Senior Leader III at Majority Leader Sandra Marcos na palakasin ang partisipasyon ng mamamayan sa paggawa ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, pagbagal naman ng inflation nitong Hulyo, bunsod po ng pagbaba ng pamasahe at pangkalahatang gastos sa transportasyon. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang dahilan ng pagbagal ng July inflation outturn ay dahil sa pagbagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin, partikular sa pamasahe at pangkalahatang gastos sa transportasyon. Gayon din ang piling serbisyo sa edukasyon, restaurants at accommodation. Ginawa ng BSP ang pahayag matapos maitala ang 6.2% July inflation, mas mababa sa 6.4% na June 2026 inflation. Ayon sa BSP, ang naitalang 6.2% ay nasa loob ng kanilang forecast range na 6.6% para sa buwan ng Hulyo. Nananatilian niya silang nakatutok sa mga pagbabago sa merkado at handang magpatupad ng karagdagang monetary policy action upang maibalik ang inflation sa 3.0% target ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantala, ating alamin muna sa ating Wanna Know. Ayan, ano nga ba ang benepisyo naman? Benepisyo ito ng ng mga employer. Mamaya po yan, ano, yung benepisyo ng employer sa ilang mga programa po ng DOLE. Ayan. Siyempre, it goes hand in hand, ano. Hindi lamang po ito para sa mga empleyado lagi, kung hindi maging sa mga employer din. Ano ang nagagawa, no, ng Progressive Wage Model Strategic Business Move. Ayan. At i-explain po yan ng DOLE, no? Tamang-tama ho, doon sa mga may mga maliliit na kumpanya, paano ninyo palalaguin yan? So mamaya po, no, pag-uusapan po natin yan. Ang ating oras ay maalala ko lamang pala, sisubukan po natin, titignan natin kung meron ho tayong ikangay makukuha ng mga report, no? Napakahalaga po ng mga pag-uulat ngayon kung mayroon bang mga binahang kalsada, di ba? Oo, dun po sa mga ilan sa mga kababayan ho natin, kung wala rin lang naman kayong gagawin, at lalo na yung mga estudyante rin, sa halip na maglakwatsa, magpunta ng mall or kung ano pa man, manahimik na lamang po sa inyong mga tahanan, no? Manatilhi po kayo sa inyong mga tahanan para nang sa ganon kayo po ay hindi ma-stranded, no? There was a time na nagbagyo ata, if I'm not mistaken. Nalimutan ko yung bagyo. As in, matinding bagyo yun, ha? Na talagang ultimo yung sa Rojas Boulevard yun, eh. Nako, buti na lang talaga, hindi kami na-stranded. Oo, balak pa naman naming magkakaibigan na pumunta doon. Biruin mo yung sasakyan, kaya niyang ugain. Nalimutan ko yung pangalan ng bagyo, pero matindi yun. Oh, anyway, dito po muna tayo sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyo publiko ng pamahalaan. Marami sa ating mga kababayan ang lubos na nagpapasalamat sa mga programang inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa na po rito ang Benteng Bigas, meron na program o BBM Rice na malaking ginhawa para sa maraming pamilyang Pilipino. Dahil po sa abot-kayang halaga ng bigas, malaki ang natitipid ng mga benepisyaryo na maaaring nilang ilaan sa iba pang mahalagang pangangailangan tulad po ng pag-aaral ng kanilang mga anak. Narito po at panoorin po natin.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bigay na lang namin sa pambawa ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
7: Tinig ng bayan. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, tapik ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
8: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Buwang Trabaho. Buwang Trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Buwang Trabaho. Buwang Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: 2:32 ang ating oras at nagbabalik po tayo dito po sa Buwang Trabaho. Kasama niyo pa rin po Jamie Quinto hanggang 2:55 ng hapon. At dahil nga po maulan ngayong hapong ito, maulan ang ating panahon, silipin po natin ang sitwasyon dyan po sa Taft Avenue sa Maynila sa mga oras na ito mula kay DK Zarate. DK?
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Kamusta dyan, DK?
9: Oh, andito ako ngayon sa may kahabaan ng Taft, sa may UN Avenue, lungsod ng Maynila. Kung saan may kita mo rito sa aking likuran ay wala ng baha. Kadalasan kasi kapag ganitong maulan, lalo na tuloy-tuloy, simula pa kahapon, eh, kinukwento sa atin ng mga nagtatrabaho rito, ng mga estudyante, na ang pataas na yung baha. May mga kwento pa nga silang natatalsigan pa sila ng tubig.
0: Totoo.
9: Kapag dumadaan yung mga malalaking sasakyan.
0: Oo, so, ako yung araw na, nag-aral sa Maynila, pindido. Yan. Totoo yan. Sa Maynila nung araw, ganyan.
9: Oo, sa ngayon, dahil nga suspendido yung pasok sa pamahalaan, tapos yung mga ilang pasok din sa paaralan, suspendido rin na napakaluwag ng daloy ng trapyo. May kita mo nga, halos walang dumadaan. Mm-hmm. Kadalasan kasi kapag ganitong oras, talagang siksika na yung mga sasakyan dito, pero ngayon, iba na yung sitwasyon. So, nung mga nakaraang buwan din, iba rin yung napansin ng mga napapadaan dito. Kasi ang kwento nila, kapag umulan ng malakas, nagpapaha, kahit minsan nga lang, mahina lang daw na pag-ulan, nagpapaha na basta mahaba. Talagang,
0: yung parang tuloy-tuloy ako, na pag-ulan. Oo.
9: Oo, araw-araw ko nadadaanan to. May time pa na nakakausap natin yung mga boss natin na na-strand tayo. Mm-hmm. Minsan, isang oras tayong nakatigil kasi pag pinilit yung sasakyan, titirek. O baka pasukin ng tubig yung tambucho kaya yung makina. Mm-hmm. Pero ngayon, dahil nga sa ginawang proyekto ng DPWH, eto sa may UN Avenue yan, UN Avenue, hanggang doon sa may Ayala Boulevard, ginawa ng DPWH, pinalawak yung drainage.
0: Ah.
9: Yung ilalim na ito, dati kasi yung drainage, mm-hmm. 0.6 meters lang. Pero ngayon, 1.5 na. Kumbaga, higit pa sa doble yung laki ng drainage.
0: Mm-hmm.
9: Yung kanal na ito sa ilalim, mataas na sa tao. Tapos malapad pa, kahit ginanon mo yung dalawang braso mo, talagang malapad, maayos na nakakadaan yung mga tubig.
0: Ayun. O, dapat sana, no, i-replicate din ng iba pang mga lugar yung paggawa ng ganyan na malalaki yung mga drainage. Hindi ba sa ibang bansa, pag nanonood tayo ng mga kagaya yung mga Hollywood film, di ba? Ako na madalas napapanood ko yung naghahabulan, halimbawa yung si Harrison Ford, naghahabulan sila sa may loob ng Imbornal, di ba? Ang lalaki nung ang lalaki nung Imbornal nila.
9: Parang may sidewalk yung kanal nila sa ilalim,
0: di ba? Pwede kang tumira dun, Oo.
9: Tama ka dyan. Baka nga yung iba may nakasira pa. Yun. Dito, hanggang tao pa lang tayo. Di pa kaya yung talagang malaking-malaki siguro. Pero natutuwa yung mga nakausap natin. Dahil ang laking epekto daw talaga, the best nga yung nabanggit, the best daw. Yung observation nila. Ilang araw na rin natin itong inikot-ikutan na itong kahabaan ng task na to, nagbabaha, hindi na nagbabaha, hanggang doon sa may bahagi ng sa may City Hall.
0: Aha.
9: Sa may City Hall.
0: Yung Lagus Nilad. Oh.
9: Oo, tama ka dyan. Sa may City Hall, kapag umulan, may pagkakataon, lalo na pag malakas, pumapasok pa sa loob ng City Hall yung baha. Pero dahil pinalakihan na rin ni Yormin eh. Actually, tulong to eh. National government at saka local government. Ang lalaki rin ng binaon na drainage system sa may paligid ng City Hall. Hindi na rin binabaha.
0: Ay, talaga?
9: O, hindi na rin binabaha.
0: Sana pati yung area ng ng Espanya din, di ba?
9: Tama ka dyan. Ah, yung Espanya, next project naman nila.
0: Ayun.
9: Nung nakaraang kasi umulan ng malakas, di ba, nagbaharon. Pero saglitan lang, nawala rin agad. Pero napansin to ni pinuntahan to ni Yorme at saka ni DPWA Secretary Bisbison. Ang pinapanggit nila by September next year, talagang asahan na pagbibigat. Mm-hmm. Ah, this coming September, kung di ako nagkakamali.
0: Tapos pupunduhan
9: pa next year. Mm-hmm. Oo, dahil ang abiso nila, asahan yung pagbigat ng daloy ng trapiko sa Espanya dahil puspusan na yung gagawing pagpapalaki ng mga drainage system o yung flood control project doon sa nasabing lugar. Okay. Kumbaga, unti-unti, ginagapang na yan. Simula rin sa top hanggang doon sa may Espanya.
0: Oo. Nako, sarap nang maging estudyante pala dyan sa Maynila, DK. Oo. Lalo na dyan sa mga taga-TAF. Oo. Anyway, thank you, DK, at mag-ingat ka, ha? Madulas ang kalsada.
9: Okay lang ba kung may oras pa painggan natin yung tinig nung aking ibang nakapanayam?
0: Okay. Sige, go.
10: Ang siguro po mahirap po sumakay. Tsaka po, pag may dumadaan po ng malalaking vehicle, tumatasip po yung tulis.
11: Dati kasi, konti na lang. Yung baha talaga, mas malalim yung banda rito.
7: Malalim? Ngayon,
11: kahit medyo matagal na tumulan, walang kaapod. Di pa naman pinagawa. Medyo okay siya ngayon para makanakalaman. So, yes, wala akong masabi.
9: Ayan yung kwento ng isang rider at kwento ng ilang estudyante. Mm-hmm. Dito kung saan lagi napapadaan yung mapapatsatsa ka kasi nga baha at mahirap mang sumakay. Sa mga sumandaling ito, umaambon na Jamie dito sa lungsod ng Maynila. Kaya paalala sa ating mga kababayan na magdala ng payong, mag-ingat din sa pagmamaneho dahil madulas yung daan. At binanggit ng Manila LGU na kung lumusong sa baha, may libreng panlaban sa leptospirosis, yung doxycycline kung tawagin, para naman hindi kayo tamahan ng nakapamatay na sakit na leptospirosis. Wala ito sa lungsod ng Manila para sa bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate, at sa pagkakataon pong ito, sa kabila po ng masamang panahon. Tuloy na tuloy pa rin sa araw na ito ang kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair. Ito po ay magsisilbing plataforma para maipakita ang lawak ng potensyal at mga oportunidad sa industriya ng pagninyog. Sa pamamagitan po ng pagtitipong ito, binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalawak ng merkado, pagpapalakas ng ugnayan ng mga stakeholder, at pagsusulong ng innovation at value adding na makatutulong po sa paglago ng sektor. Kaya naman, atin pong makakapanayam ngayon pong hapong ito, mula po sa Philippine Coconut Authority, ayan, or PCA. Sila po ang nagsasagawa ng coconut trading simula ngayong araw na ito. Mamaya ay makakapanayam po natin siya, no? At antabayanan lamang po ninyo. In the meantime, dito muna tayo yung ating wanna know. Okay, yung atin pong pakikibalita sa benepisyo ng progressive wage model para po sa mga employer. Narito po.
12: Ano ang benepisyo ng progressive wage model sa mga employer?
13: Malaki ang maitutulong ng progressive wage model bilang isang strategic business move sa pagpapalago ng isang kumpanya. Dahil pinapataas nito ang productivity ng mga workers, sigurado kayo na natatapos ang trabaho ng mabilis, safe at legalidad. At dahil may malinaw na career path, madali na rin ang pag-hire at pag-retain ng ating skilled workers.
1: sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At kaugnay nga po ng ating binabanggit kanina, yung first ever Bicol Coconut Trade Fair. Makikibalita po tayo mula po sa PCA Region 5. Ang kanila pong Regional Manager 3, si Sir Dennis Andres. Magandang hapon po sa inyo, sir. Maulang hapon.
14: Magandang hapon po, ma'am. Miss Jenny, magandang hapon po.
0: Oho, congratulations po. Ito po pala ang kauna-unahan na Bicol Coconut Trade Fair. Bakit po sa tagal na panahon ay ngayon nyo lamang po naisip or naisipan na lumahok po sa trade fair?
14: Hindi naman po ito kauna-unahan kasi meron din pong nangyaring mga trade fairs, pero ang pagkakalam ko ay ito ay ginanap dito sa Bicol, pero ngayon ay inilabas na sa Bicol at naghanap ng mas malaking merkado, malaking entablado or malaking audience, which is in Metro Manila.
0: Okay. So, kauna-unahan, hindi sa trade fair, kung hindi kauna-unahan na outside Bicol, na kumbaga parang trade fair na labas sa Bicol region, kung hindi dito sa Metro Manila.
14: Yes. At pagkakalam ko din, Ms. Jamie, yata, previously, meron din mga nangyari na dito din ginanap din sa Metro Manila. Ginanap din ang mga produkto ang galing Bicol.
0: So, kumbaga, ito yung siguro yung pangmalakasan na ninyo, pangmalakihan, ganon.
14: Yeah, tama po.
0: So, ano ho yung nais ninyong ipakita na opportunity para po sa mga magninyog natin, no? Specifically, at yung mga gustong pasukin yung pagninegosyo sa paggamit ho or sa industriya ng nyog?
14: Okay. Ang Bicol po, although noted sa mga produktong galing Pili o yung Pili nut, pero alam natin na ang Bicol ay isang major coconut producing region. At matagal na panahon, marami na po talaga mga produkto. Magagandang produkto na gagaling sa Bicol, masasarap na pagkain ang pamula sa niyog na ginagawa ng mga Bicolano farmers.
0: Totoo.
14: At this time, gusto natin itong ilabas mula Bicol at ipakita sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang galing at ang husay ng mga produkto galing Bicol. So, isang malaki oportunidad po itong ating trade fair na ginawa ng Department of Trade and Industry kasi ipapakilala natin ang husay at galing, ang sarap na mga produkto galing Bicol. At gusto din natin ipakilala ang ating mga entrepreneurs, mga producers galing Bicol, at bigyan sila ng malawak na merkado para po sa mga produkto galing Bicol. Itong trade fair din, aside from ipapakilala natin, ay para mabigyan din ng mas mataas na kita ang ating mga producer. Yung mga nagpo-produce sa iba't ibang produkto galing Bicol. Sabihin na galayon na sa malalang madalik panahon ay makakuha din sila ng mga merkado outside o Bicol region. So dito sa trade fair nito, ipinakikilala talaga natin ang ganda at husay ng mga produkto galing Bicol.
0: I see. So ito pong trade fair na ito, kadalasan ho ay pinangungunahan nito syempre ng Department of Trade and Industry, ano. Ano ho yung papel?
14: Yeah, tama po.
0: Opo. Ano po yung papel or trabaho naman sa panig po ng PCA?
14: Sa panig po naman ng PCA, ang trabaho po namin talaga bukod sa tulungan ang mga magsasaka para umunlad at ng kabuhayan sa mga programs and projects ng PCA, kami din naman ngayon ang umaalalay sa mga coconut farmers. Kakibak ng DTI, kami ang nagpapakilala na ganitong organisasyon o ganitong kooperatiba ay merong mga produkto. So kami yung tulay ng mga coconut farmers para sila makaangkat o makapag-access ng market. Kasi kami ang pinaka-frontliner, kami ang nakakakilala sa mga kooperatiba So, sa mga cooperatives, lalo pang nagsisimula pala magnegosyo, ipinakikilala namin sila at kinukunan sa DCI para tulungan sila sa pag-improve ng kanilang mga produkto, maka-access sa mga bagong teknolohiya, at of course, later on, maka-access talaga sa big market for the ma-increase sa mga income nila.
0: Ilan ho ba yung miyembro or ilang cooperatives meron po yung ating mga coconut farmers sa kasalukuyan?
14: Sa buong Bicol, siguro there are more than 100 coconut farmers cooperatives na accredited sa mga sa Philippine Coconut Authority. Kasi alam niyo, Ms. Jamie, para itong mga cooperative natin makapag-access ng mga services from PCA or DCI, kailangan accredited sila ng Philippine Coconut Authority. Although marami pang mga kooperatiba dyan sa Bicol, kaya lang di pa sila accredited ng PCA. And yun ang win-work out namin para sila makapag-access. So sa ngayon, a lot or more than 100 cooperatives ang nakapala sa amin para sa accredited organic co-op. But aside from cooperatives, there are about 1,000 or so of organizations all over Bicol region.
0: I see. Okay. So sa kasalukuyan ho, no, sa nangyayari na masama yung panahon, paano ho naapektuhan yun pong ating coconut farmers, especially sa kanila pong kabuhayan, yung production at supply na rin ng nyog?
14: Okay po. Alam natin na ang bagyo ang isang pinakamasinding kalaban ng ating mga coconut farmers, lalo na ng ating mga nyugan. Pero alam naman natin na kung resiliency lang pag-uusapan, ang coconut na siguro ang the most resilient crop. Unless, ang sama ng panahon ay katulad ng Yolanda or yung haya na nangyari noong 2013 na talagang nabuwal ang mga nyug. Pero kung ganitong ordinaryong sama ng panahon lang, kaya po ng mga coconut trees natin yan. Napaka-resilient po. Ang magiging problema lang dyan, yung mga coconut farmers natin na maapektuhan ng baha at hindi sila konektado sa farm-to-market roads, walang mga daan, walang magagandang daan, yun lang magiging problema. Then hindi kagad sila makaangkat ng kanilang mga produkto. So nevertheless, kahit may typhoon yan, ang coconut natin ang pinaka-resilient crop.
0: Okay, nabanggit ho ninyo yung coconut, 'di ba? Meron ho yung mga katulad ng nabanggit natin kanina, yung mga raw paano ba to? Yung raw coconut product. Ano pa ho yung masasabi natin na pwedeng added value sa mga ito, lalong-lalo na ho na kailangan nila mag-produce halimbawa ng iba pang mga produkto para mas mapataas yung kita ng ating pong mga coconut farmers or producers?
14: Napakagandang tanong po yan. Ito po isa din sa adikain ng trade fair. May pakita na aside from copra, may pwede pa iba't ibang produkto na pwedeng gawin ng ating mga coconut farmers, ng ating mga business entrepreneurs. Kasi sinasabi nga natin na coconut is a tree of life.
0: Yes.
14: Pero sa ngayon po, maraming farmers talaga na nagdudoon pa rin sila sa traditional na pamamaraan. At pag sinasabi natin traditional na pamamaraan, copra pa rin talaga ang kanilang pangunahing pinagkakakitaan. At dito makikita natin sa trade fair na aside from copra, pagbibenta ng buko or matured nuts, meron iba't ibang produkto na pwedeng gawin. Example na po dyan, yung virgin coconut oil, yung ating coconut sugar, and yung paggamit ng bunot na sabi natin is a waste product, pero isang pangunahing kakakitaan ngayon, yung wire, yung mga mattresses, at iba't ibang produkto. So, ito din ang isang ginagawa nating promotion sa trade fair na ipakita at ibang-ibang magagandang produkto galing nyog. Galing sa half, galing sa shell, sa meat, even coconut water. Ito po talaga ang dikain ng trade
0: fair. Talaga parang wala kang tapon sa ano eh. Opo. Sorry, go ahead.
14: Yeah. Yeah. Sa coconut kasi wala kang tapon eh.
0: Tama, tama.
14: Kahit yung walis ting-ting.
0: Totoo yan.
14: Yung pagkakakitaan.
0: Oo, tapos so, sa mga Katoliko, kapag ka, di ba, sa mga Katoliko, kapag ka palaspas, ayan. Di ba?
14: Yes. Oh. Kaya nga sinasabi din namin, Miss Jamie, na ang coconut is a crop for all seasons eh. Kasi every month, talagang kita mo yung gamit ng coconut. Mm. At hindi lamang yan, ang coconut na yung sinasabi namin na crop of opportunities talaga siya para sa ating coconut farmer. So, itong trade fair na ito, ito yung magpapakita na ang coconut, hindi lamang copra. Although copra kasi importante yan eh. Pangunahing sangkap sa ating coconut oil, which is the major export ng Pilipinas. Pero beyond copra, marami pang produkto na pwedeng pagkakakitaan.
0: And speaking of pagkakakitaan, magkano ho ba sa tingin po ninyo yung posibleng kita ng isang coconut farmer or trader or yung gustong magnegosyo na gustong pumasok sa coconut industry?
14: Depende po sa produktong kanilang gagawin. Mm-hmm. Kung virgin coconut oil yan, of course, thousands or millions of pesos ang silang pwedeng pagkakitaan. Pag ginamit nila ang choir nila at iton nila sa choir processing at iba pang mga product, malaking pagkikitain nila sa ating mga produkto. Ang estimate nga namin, kung kumikita sila at kapag kukopra, kung kumikita sila at 20,000 pesos or 30,000 pesos per year, dito, pag mag-produce sila ng ibang mga produkto, talagang pwede silang kumita ng about 200,000 to 300,000 per year. Mm-hmm. Sa mga produktong kanila ang gagawin.
0: Ayun. Okay. Naku sir, wala na tayong time pero sige, invite niyo po sila sa Bicol Trade Fair. Saan po ito nagaganap? At I think ongoing ngayon. Ngayon po nagsimula, ano?
14: Bukas po yata. Ngayon ang simula ng ating trade fair. So, inaanyayahan ko po ang ating mga kaibigan, ang ating mga makikinig, tagapakinig. Meron pong trade fair na ginaganap sa Alabang Trade Mall at dito ipapakita ang galing at husay ng mga produkto na galing po sa Bicol Region. Punta po kayo doon, ating puntang pilikin ang iba't ibang produkto na galing sa Bicol, mga produkto galing sa coconut natin at ito'y mga original na mga produkto na pwede din pagkakakitaan natin. Marami tayong matutunan sa trade fair kasi talagang mahusay ang pagkagawa ng mga produktong galing Bicol.
0: Ayun. Okay, thank you so much po, sir. Mabuhay po kayo.
14: Maraming salamat.
0: Opo.
14: Yes,
0: opo, si Sir Dennis Andres, ang Regional Manager 3 ng PCA Region 5.
15: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Batiin ko lamang ng maligayang pakikinig si Brando Santisas. Happy listening sa iyo at happy listening to Randy Santisas. Ayan. Thank you so much at nagpaabot po na ang pasasalamat ang mga punong barangay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at ng buong bansa matapos makatanggap ng 200,000 pesos na direktang alokasyon sa ilalim po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay suporta sa barangay bilang unang hanay ng serbisyo publiko at pagkilala sa mahalagang papel ng bawat barangay sa paghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo sa bawat Pilipino. Narito po.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Asahan nyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iingin na lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung nasama ko kayo mga barangay captain.
18: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
19: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
20: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong pagsubo. Hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, ano, mga samahan po ng liga.
18: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
15: Buwang trabaho. Trabaho. Dito. Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Tagumpay ni Alex Ayala, tagumpay ng mga Pilipino ayon sa Malacanang. May ulat si Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas Report.
22: Napaabot ng pagbati ang Malacanang sa pinakahuling panalo ni Alex Ayala sa nagpapatuloy na 2026 Canadian Open. Ngayong umaga, natalo ni Ayala ang pambato ng Estados Unidos na si Alicia Parks, kaya't magpapatuloy na ito sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ipinagmamalaki ng bansa at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Ayala. Anya, ang tagumpay ng Filipina tennis star ay tagumpay ng bawat Pilipino.
23: Bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala, ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations.
22: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Deputy Speaker Paulo Ortega kwinestyon ang 122 million pesos na gamot na umano'y reward sa OBP confidential informants. Si Kathleen Forbes sa balita.
15: Radyo Pilipinas Report.
24: Kinwestiyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega ang paggamit umano ng mga gamot bilang reward sa mga confidential informant ng Office of the Vice President. Ginawa ni Ortega ang pahayag matapos sumistigo sa Senado si dating COA Ikfaw State Auditor Roderick Wamil na unang beses lamang niya nakita ang ganitong uri na reward nang i-audit niya ang confidential funds ng OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Biro pa nga ni Ortega tila lahat ng confidential informants ay may sakit dahil gamot ang ibinibigay sa kanila. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Wamil na nakapagtala ang OVP na higit kumulang 122 million pesos na halaga ng mga gamot na isinama sa liquidation ng confidential funds. Anya, hindi rin nakapagsumite ang OVP ng mga resibo o sales invoice na magpapatunay na talagang nabili ang natura mga gamot at acknowledgement receipts namang ang kanilang isinumite. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Panukalang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act para tiyakin ang kaligtasan ng mga infrastruktura sa bansa. Inihain sa kamera si Melanie Baldos Reyes sa balita.
15: Radyo Pilipinas Report.
2: Nihain ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yemsuan ang House Bill Number 9780 o ang National Infrastructure Inspection and Maintenance Act upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng mga pampublikong proyekto. Layunin ng nasabing panukala na pigilan ang pag-aaksaya sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga infrastruktura. Sa ilalim ng panukalang batas, iaatas sa Department of Public Works and Highways ang pagsasagawa ng regular na inspeksyon tuwing ikalima hanggang ikasampung taon matapos mabuo ang isang proyekto. Ang mga matutukoy na problema sa pagsusuri ang magiging batayan para sa kinakailangang pagkukumpuni, maintenance o rehabilitation. Upang matiyak ang pagtalima dito, magpapataw ng 50,000 pesos na multa sa sino mang harang o tatangging magpapasok sa gaganaping inspeksyon at maintenance. Ayon pa kay Yemsuan, alinsunod sa House Bill sa Transparency Portal ang integrity chain ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mas malinaw na pagsubaybay sa pondo ng bayan. Inaasahan din ito mabibigyan solusyon ang mga karaniwang balakid sa mga proyekto gaya ng usapin sa titulo ng lupa at agawan sa pagmamayari. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
5: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
4: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
27: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Pinalakas, pinalawak.
28: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating,
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
27: 66 Impormasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
8: Sports Radio.
11: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
30: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
31: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
32: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
31: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
33: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
31: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
34: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
31: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
33: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
31: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan.

0: munang kumustahin. Tama ba, last week ay sumailalim po sa matindi-tinding validation, monitoring, and visitation ng PCW, Philippine Commission on Women, ang PIGAD office. Pwede nyo po ba kaming bigyan ng pahapyaw na impormasyon kung ano lang yung pwedeng syempre ilabas sa publiko?
1: Sige po. Actually, dinalaw po tayo ng PCW or Philippine Commission on Women, no, para sa ating local learning hub. Nandun po tayo kasi sa process ng accreditation. Ginaganap po siya every 3 years. So, itong year na to, sa totoo lang, noong January, pinag-uusapan pa lamang namin ng opisina, baka next year pa sila darating kasi hindi naman nila usually ginagawa na bumababa sila dito sa lugar natin para mag-audit in person. Pero ayan na nga, nag-message sila na, this date, July, end of July, pupunta kami dyan sa Lucena, dito sa province of Quezon para tingnan yung mga dokumento nyo. So, ang accredited lang kasi natin nun is yung GAD office natin, no? Which I'm heading.

0: isinalang itong God Afternoon. Kasi nung tinitingnan namin po yung local learning hub, eh wala pang serbisyo regarding sa media. So parang sabi ko, high time na to na para makakredit tayo. So ayun, tingnan lang po natin. Ang sabi naman sa atin ng PCW, eh maglalabas po sila ng kanilang notice on December. Tapos magkakaroon ng awarding. So, probably sometime on January o baka gawin na lang nila sa Women's Month. Yun, maimbitahan po nila tayo. So yun lang po muna, no? Ayoko munang anuin. Baka maano rin po yung PCW, eh. So siguro hanggang dun lang muna. So ngayon, accredited po sa atin. Isang office lang. Tapos nagbigay po tayo ng 8 bago, no, na programa na hopefully ma-accredit para from 1 to 9. So yun yung jump niya. Para lang background, no, kasi nagtataka yung ibang tao, ano ba itong local learning hub na itong pinagsasabi ni Attorney Paul, no? Background po, no, sa PCW, ang credit lang po kasi na local learning hub sa buong Pilipinas, no, lahat ng local government units, no, province, cities, municipalities, 16 lang po, kasama po doon yung Quezon province. Sa Metro Manila, kung hindi po ako nagkakamali, dadalawa lang po sila, no? Ang meron po ay Quezon City at saka Muntinlupa. So, yung ibang mga bayan na parang tinitingnan natin na maunlad, hindi rin sila local learning hub sa as far as PCW is concerned. Sa buong Calabarzon, tayo lang po ang local learning hub. So, it's one of the best practices po ng Quezon na meron po tayo. So, hopefully, no, may another 3 years po tayo, batch 4. So, from batch 1 tayo since kailan ba tayo? 2016, 2015 ba yon yung first batch? Tapos going fourth batch na po tayo na ma-credit po sana yun. Meron, ma-credit tayo. Local learning hub pa rin tayo kahit anong mangyari. Pero yung programa na lang, ilang programa ba ang ma-approve? Yun na lang ang tanong.
1: Opo, tayo lang sa Calabarzon.
0: Yes, tayo lang po. Tayo Opo. Lang.
1: Kinilabutan nga ako nung sinabi po nila na tayo lang sa buong Calabarzon. Kasama po sa pina-accredit natin ay itong atin pong Child Development yes. Center dito sa yes. Capitolio. At saka po, dalawang tanggapan po sa QMC.
0: Actually, ito po, ang tanggapan natin sa QMC, marami-rami app. Kung hindi ko nagkakamali, 3 or 4. Mm. Kasi ano ba yon? Milk Bank, Women's Clinic, Women and Children Protection Unit. Mm-mm. Tsaka yun, yung Live Positive Wellness Hub, no? Kung ikaw eh HIV positive, makakakuha ka ng libreng gamot doon. Ayun. Ano pa ba?
1: Move.
0: Menopause to Violence Against Women and Children Everywhere, no? Kasi yung Move Quezon, ayan, diniscuss ko na tuloy. Pero okay lang. So, yung Move Quezon, samahan po siya ng mga kalalakihan na yung nag-oppose talaga against violence against women. No? Isa rin po tayo sa mga founding members nung since 2009, kung di ako nagkakamali. Ano pa ba? Yung ating open, ano ba to? Parking space natin, no? Na parang, ano yun? Open access health space? Parang ganon. Na na-acknowledge po ito ng at saka na nabigyan ng award ng Department of Health kasi meron tayong malaking park sa province na hindi natin ginalaw, hindi natin tinayuan ng building kasi kapag ka puro building kasi parang 'di ba medyo suffocating, but kung may mga parks, so yung mga tao pwedeng sila mag-jogging, doon sila nagzuzumba, which is mostly puro women po ang nakikinabang kasi nga sila yung mas tingin ko mas ano sa health. No,
1: opo, yung mga nagsusumba.
0: Generally. Opo, mga nagsusumba. No, parang for every 5 women, isa lang yata ng lalaki yung nakikita ko. Or pwedeng isa lang, no, sa 20. Ibig sabihin, yung isa doon, yun yung instructor. Yung the rest, participants, puro kababaihan. So yun, nakakatuwa po. Meron pa ba ako nakalimutan na ano na program natin, Miss Fatima? Ayan, kasama na po natin si Fatima, isa po sa staff, no, ng PIGAD. Oh. Ay, bago na pala po ang lahat, no? Okay lang po ba kung mag-shoutout
1: yes
0: po ako
1: po.
0: Sa...
1: Yes po, sige po, attorney.
0: Anyway, nagsisimula pa lang po tayo, no? Again, good afternoon po sa lahat po na nakikinig, no? Especially po yung nasa mga labas ng Quezon Province, no? Dahil maulan, no? Parang tayo lang yata ang probinsya na hindi nagkaroon ng walang pasok, no? The rest, eh, pumapasok. Pero ganun pa man, kahit na bedweather po tayo, eh sana nakikinig pa rin po tayo ng programa po natin. Ano po?

0: Ayun, una lang po, binabati ko po na pala ang First Street Boys, mga attorneys, Ian De Gracia, JJ Tolentino, Mark Melote, Aaron Galvez, Ben Reyes, Gabs Lahara, Kampoy Patriarca, Jesse Suarez, JM Molintas, Joaric Maligaya, Mon Muñez, Paulo Lim, at Togs Monsanto, no? Sila po ay mga attorneys at mga lalaking tunay na nagmamahal at naniniwala sa karapatan ng mga kababaihan. Mga tunay po na maginoo. Yan. Hindi po nila ako pinilit na sabihin po yun. Ano, meron pa ba? Kaibigan po natin sila, no? Shout out din, syempre, sa aking asawa, sa aking may bahay, Doc Tin, kay Maya, tsaka kay Micah, tsaka syempre sa ating Gobernadora Helen Tan po.
1: Ayan, at dahil po dyan, pag-usapan na po natin ang Magna Carta of Women.
0: Sandali lang, nakalimutan ko. Last na shout out na ako, naku, pasensya na. Pati syempre, staff na pala namin sa gender and development, no? Especially si Ma'am Arlene, no? Na sinabi niya, nagtatampo sa atin na hindi daw siya sinashout out. Ma'am Arlene! Ayan, nasabi ko na po ang inyong pangalan. Ayan, Magna Carta po yung na tayo.
1: Okay. Hello po sa inyo. Ayan, para po sa inyo itong talakayang ito, opo, attorney, opo. Magna Carta of Women. Kanina po nakaharap namin si Doktora Tin.
0: Ah, okay. Opo, okay po.
1: Makikinig daw siya manonood si Doktora. Ayan, una po sa lahat, Attorney Paul, ano po ba itong Magna Carta of Women at bakit po ba ito ipinasa?
0: Ayan, kasi itong Magna Carta of Women na to, Republic Act number 9710, pinasa dahil para magkaroon tayo ng comprehensive women's rights law that seeks to eliminate discrimination of Filipino women, especially yung nasa marginalized sector na mga kababaihan. So, ano pa siya kung tatalakayin natin pati yung history niya? Doon sa Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, sikat na sikat to sa mga women's rights na studies, no? O yung CEDAW, no? Since 1979, inadopt siya ng United Nations. Tapos, eventually, noong 1981, niratify siya dito sa Philippines. So, ano nangyari? Edi, in principle pa lang yun. Kumbaga, we adopt, same principle, we want to end discrimination for women. Hanggang dun lang. So, fast forward, nagkaroon tayo ng 1987 Constitution. Ano ba nilalaman ng 1987 Constitution? So, sa Section 14 po natin, Article 2, ang sinasabi, the state recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. Oh. Ngayon, ang problema, nakalagay siya sa Article 2. No, yung mga law students, alam to eh. Pag nakalagay sa Article 2, hindi siya self-executing, principle lang siya. So, kailangan mo ng batas para kumbaga i-apply, no? So here comes Magna Carta of Women. So kailan ba naipasa ang Magna Carta of Women? 2009. So isipin niyo, no? So from 1981 na pinasa ng United Nations, 1979 ng United Nations, 1981 ni-ratify ni ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, 2009. Lang tayo nagkaroon ng Magna Carta of Women. Yan. Anyway, hindi naman siguro dahil walang ginagawa yung Congress natin, pero we have to go back na maaring noong time na yun kasi hindi pa ganun kahinog, no, yung rights of women. Ano ba rights of women? Ano ba yan? 1, 2, 3, 4, ganyan. So, ito finally nagkaroon tayo way back 2009 ng comprehensive law. No? Ano ba yung mahaba siyang batas. In fact, kapag ka dinidiscuss po namin ito sa seminar, inaabot kami ng isang araw. No, ngayon i-encapsulate natin, lalagay natin siya sa ano ba, isang oras na programa, no. Ano pa bang mahalaga sa Magna Carta of Women na dapat po natin malaman? Unang-una, yung iba nagtatanong, attorney, ba't Magna Carta of Women, hindi Magna Carta for Women? Yeah, kasi may Magna Carta for healthcare workers.
1: Apo. Magna Carta for teachers. Public school teachers.
0: Yeah, apo. Public school teachers. Diba? For ang ginagamit. Bakit off? Wrong grammar po ba? Mm-mm. Yan. Hindi. Kasi, ano siya eh, hindi siya ginawa para sa kababaihan, kundi ginawa siya ng mga kababaihan. So, yun yung sinasabi ng batas. Kaya Magna Carta of Women. Ito ay ginawa ng mga kababaihan. Hindi siya ginawa para sa mga kababaihan. Magkaiba yon. So, mas malalim yung ano niya. So, sa lahat ng Magna Carta na babasahin nyo, again, siguro, lalo na yung mga law students na nag-aaral ngayon, mukhang Magna Carta of Women lang, of women. Sila lang yung may ganun. The rest, for. So, yung mga, pag nagkamali ka sa pagsagot dun sa ano mo, nilagyan mo ng for Magna Carta for Women, mali ka na agad. So dapat of women talaga yon. Ano pa bang kakaiba dun sa batas na to? So yun, it's a very comprehensive law. In fact, ginagaya siya ng iba't ibang bansa, no? Pupunta sila dito just to study this law. And I hope mas marami pang tao na makaalam nito.
1: Okay.
0: Ayun.
1: Attorney, sino-sino specifically yung mga saklaw ng batas na ito, ng Magna Carta of Women?
0: Well, basically, social legislation siya. So, ano ibig sabihin ng social legislation? So, ibig sabihin, yung mga sektor na nasa baba, tinataas para maging equal, no? Para magkaroon tayo ng equality na tinatawag. So, ngayon, ang talagang para to, para sa babae, dahil ginawa to ng mga kababaihan, para talaga to sa mga kababaihan. So, ano-ano bang mga layunin itong batas na to? Well, syempre, yung equality between men and women. Tapos, prohibition against discrimination. Of course, yung protection against violence against women. Tapos, syempre, yung gender mainstreaming na tinatawag. Tayo ngayon sa gobyerno, nagme-mainstream tayo na at least 5%, no, of the total budget, dapat ma-attribute natin sa gender and development. Anyway, baka yung iba na information overload na, pero sige, isa-isahin po natin, dahan-dahanin po natin.
1: Okay.
0: As we go by.
1: Ayan. Mga minsan po, meron tayong talakayan, meron po kaming talakayan na nakahanda tungkol naman sa budget, yung mga gun budget. Ano ba itong 5% or at least 5% na nire-require sa mga ahensya ng gobyerno? Eto, attorney, ano ba yung mga pangunahing karapatan at proteksyon na ginagarantiya ng batas na ito?
0: Marami-rami po yan. In fact, on top of my head, yung, of course, yung number one, yung mga 5%, at least attribution, kasi hindi mo basta siya ilalagay sa gadi. Ano ba yung proyekto mo na makikinabang yung women? Which is important, kasi kapag ka ganun, sa planning stage pa lang, pinupondohan mo na, binibigyan mo na ng proyekto na alam mo, ang makikinabang, mga kababaihan, no? Ano pa ba yung mga binibigay na pagtulong sa na binibigay ng batas, yung vow desk na tinatawag, no, nilodge yan sa barangay. So lahat ngayon ng barangay, kung mapapansin niyo, meron tinatawag na vow desk or violence against women desk. So yung mga kababaihan na under distress, pwede pong pumunta, no. Although again, i-emphasize ko lang, no, kaya sinasabi na malawak at saka komprehensibo itong batas na to, kasi yung mga sub-topics niya, no, talagang minsan inaabot kami ng ilang oras, kasi yung vow desk, a topic on its own, paano siya gumagalaw, ano ba yung mga saklaw nila, kasi hindi pwedeng basta distress lang yung women, sagot na ng vow desk, o meron siyang kumbaga parang saklaw lang, coverage, no? Ano pa? Discrimination against para sa sports, sa military, so dapat walang discrimination of sports. In fact, ina-acknowledge nga ng batas na dapat mag-encourage, no, na sumali yung mga kababayan na sa sports. Ganon din sa military, sa education, no, dapat there's no discrimination in education. Kung mapapansin po natin, kung dati, sa mga courses na dating available lang sa mga lalaki, inu-open na rin sa mga kababaihan. At magre-reflect to sa datos ngayon. Kasi kung dati yung mga engineers, puro kalalakihan lang yung nandun, ngayon marami na rin babaeng engineers. Ganon din, kahit sa profession ko po, no, ma-share ko lang kung nung araw, kasi nung araw-araw pa, sabihin, hindi pa ako pinapanganak. Puro lalaki ang abogado. Nung pumasok po ako sa law school noon, 3:1. So, ibig sabihin, tatlong babae sa bawat isang lalaki. At least nung nandun po ako sa San Beda. And when I graduated po sa ibang law school, sa Arellano School of Law, napapansin ko po na parang 1:5. So, talaga makikita natin na darating yung panahon talaga na kahit yung mga judges natin, mga justices natin, baka magiging majority, magiging kababaihan na talaga, no? Tapos mga leave benefits, no? Dati sa Magna Carta of Women, kung di ako nagkakamali, 2 months yung kapag ka nanganak. Pero ngayon kasi may extended na, di ba? Ilang araw na ba?
1: 105
0: days. Apo. No, may plus-plus pa 'yon, di ba? O doon, yung benefits na yan, another topic na naman yan na we can discuss na hindi ko naman siguro whole day, mga half day naman, ganyan. Ano pa? Equal rights in marriage. Hindi na po pwede po ngayon yung sinasabi na pinagkasundo. No? Dati, mag-best friend tayo. Kapag nagkaroon ka ng anak na babae, nagkano ka kung lalaki, pagkakasunduin natin para mag-asawa. Hindi na po pwede po yun. Or lalo na nung mga araw doon sa Biblia, di ba? Binibili yung mapapangasawa, no? 5 sheep, 5 camels, no? I will buy your daughter. Wala na hong ganun, no? So, may consent na po tayong tinatawag, no? Yung iba siguro matatawa sa inyo, at di ba napaka-basic ng consent? Kasi nung araw, hindi po basic po yun, no? Ngayon, salamat po doon sa batas na to. Talagang na-spell out siya talaga. Kailangan mo ng consent, di ba? Kapag ka hindi ho, hindi po valid po ang marriage. Kasi ang tawag doon ay, ano ba? Shotgun. Sapilitan. Sapilitan, di ba? Yun po yung mga benefits. Alam ko marami pa po, pero siguro as we move forward, madidiscuss pa po natin yun.
1: Okay. Attorney, palagi nating sinasabi na kaya po mas maraming batas para sa mga babae kasi gusto natin silang iangat dahil yes. Matagal na panahon na sila po ay walang karapatan masyado. Attorney, paano tinutulungan nitong Magna Carta of Women ang atin pong mga marginalized women?
0: Yun, kagaya po nung nakwento ko na kasi diniscuss din kasi sa Magna Carta of Women yung mga marginalized women na tinatawag. Sila yung nandun sa fisherfolk, dun sa urban poor, mga indigenous people. Marami po yan, no? Kumbaga sa sila yung mga women na most likely na nagiging part na na-abuse. Yung lack of economic opportunities, educational opportunities. So, sila po yan. So, binibigyan po ng pagkakataon na dahil tinatanggal na po natin yung discrimination, tapos we encourage na magkaroon ng programa po sa ang gobyerno. Kasi this time, yung 5% attribution, malaking push po yan. No? Kaya talagang ini-encourage talaga ng batas na dapat yung 5% attribution, at least 5%, talagang binibigyan ng In fact, hindi ka makakakuha sa COA ng unmodified opinion. Lagi ka na lang may findings pag hindi mo nagagawa yan. So, yun po. Yun ang mga nakikita ko po na push, no? Na benefits po para doon sa mga marginalized sector po natin.
1: Okay. Para po sa ating mga nasa gobyerno, Attorney Paul, ano yung tungkulin nating mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng Magna Carta of Women?
0: Well, naalala ko lang bigla, no? Meron nakalagay dun sa batas natin sa Magna Carta of Women na for the next 5 years, no, yung sa civil service, they will ensure na sa third level positions, 50-50 dapat. Mm. So, ibig sabihin, ano ba yung mga third level positions? Director, ASIC, USIC, mm-hmm. Yan. So, dapat women, 50%, di ba? Mahirap yun. Pero, yun yung sinabi ng batas. For the next 5 years, kaso ang problema, yung Magna Carta of Women, 2009. So, ibig sabihin, yung 5 years na yun, natapos, kailan ba? 2014. Tama po ba? O, tama, 2014. Mm-hmm. Ano na ngayon, 2026. So, minsan, magbibilang din tayo, no, sa gobyerno natin, no? Sa mga division heads nyo ba? Sa department heads nyo ba? Yan. Ilan ba kababaihan sa inyo? Ilan ba yung lalaki sa inyo, no? Pero, sa political, iba naman yung part na yun kasi you have to be elected. Swerte lang po talaga tayo na ang ating gobernadora ay isang babae. No? Which is, kaya sobra kapag bagdating sa Quezon, malaki yung support na nakukuha po natin for women programs.
1: Okay. Para naman po sa ating mga LGU, attorney, ano yung kanilang part sa implementation? Ano yung pwede nilang gawin para mapatupad sa mga lokalidad? Sabi nga po, isa laylayan ng lipunan, yung ating Magna Carta.
0: Well, sa akin, yung kailangan lang talaga nila seryosohin yung at least 5%. Mm-hmm. At saka emphasis ha, kasi yung iba kasi nagpapasa 5% sakto, ay wag naman. So gawin nyo munang 8% kasi after all, ngayon kasi meron kasing circular si DILG, no? It's a joint circular with NEDA, with PCW na from municipalities at saka cities under ng Quezon Province, eh, sa amin na dadaan yung kanilang GAD budget and planning. So, kami na nag-check nung ano nila. Seryosohin nila. So, ibig sabihin, kapag nilagay nila sa plan nila na ito, bibigyan po namin ng serbisyo, bibigyan namin sila ng mga entrepreneurship programs, trainings, ganyan, eh, implement po natin. Kasi magiging findings po siya pag hindi po natin na gawan po ng allocation. Kumbaga, kasi sometimes, iba yung allocation sa GAD, iba yung allocation doon sa actual budget, which is nangyayari sa government. So sana, kung ano yung kinumit mo no, sa gender and development, ipatupad mo doon sa yung planning and budget din. Tapos, doon sa accomplishments, edi, syempre, lalabas yan kung ginastos nyo ba yung based doon sa inyong kinumit. So kailangan talaga seryosohin po nila yung at least 5% po na yun. Maganda rin kasi si DILG, nagbibigay po siya ng ano, kapag pumapasa ka sa GAD, meron kang tinatawag na seal of
1: good local governance.
0: Good local governance na tinatawag. And isa po sa metrics po yun. Pagka wala ka pong pasang gender and development na 5%, eh, hindi po kayo magiging, hindi kayo masasama. So yun, merong ano din, carrot and stick. So, syempre, constituents nyo rin, baka sakaling, ano, kung kayo ay politician, maboboto kayo. Kasi, we have to remember, ha, slightly mas maraming babae sa Pilipinas kaysa lalaki. I don't have the real numbers right now, pero a year ago, nung tinignan ko yung population ng Pilipinas, slightly na mas marami yung mga kababaihan. So, ibig sabihin, kapag nabigay ka ng proyekto para sa kababaihan, yung kalahati na yon, merong naboboto sa iyo sigurado. Diba? So, yun, napakahalaga po talaga po nun na, kumbaga, maiangat po talaga natin yung kababaihan. At saka sinabi nga na naman ni President Ramon Magsaysay, diba? Those who have those who have less in life as must have more in law. Ayan.
1: Opo. Oh. Kahit po siguro sa ano, yung mga datos po na ibinabahagi sa amin ng PSA, mas marami po yung mga batang babae
0: na kinapanganak.
1: Pero kaunting-kaunti lang naman po yung idinami. Ayan. Attorney po, natatanong ba kayo ng mga LGU kung ano yung mga programa na pang-GAD na pwede nilang gawin sa kanilang localities? Ano po yung karaniwan ninyong isinasuggest sa kanila?
0: Well, unang-una yung, okay, kasi hindi kasi pantay-pantay lahat ng local government. Aminin na natin, di ba? Merong third-class municipality. Hindi naman niya kayang maging first-class municipality, di ba? Mm-hmm. Kung ano yung budget niya. So, you have to be, you have to be smart kung ano lang yung kaya mo. Di ba? Kung kaya mo lang is mga pa-trainings, edi mag-invest ka sa trainings. Ngayon, kung pwede mo rin na palakasin yung Vaudesk mo, yung mga services na ganun, di ba? Patayo ka ng infrastructure. Kasi, ano bang, bakit mo ba kailangan paglaanan ng pondo yung Vaudesk mo? Kasi, kapag kami pumupuntang woman in distress dyan, dapat kailangan yung confidentiality. Di ba? Hindi siya mesa lang na pag nagre-reklamo yung babae dyan na, ako po ay nabugbog, ganun. Walang babae na nagre-reklamo na ganun, di ba? Mahihiya yan. So, kailangan niya ng confidentiality. So, kailangan niya as much as possible room, di ba? Pag naghihintay, nagpapagamot, nagpapa-psychologist, kailangan niya ng confidentiality. So, baka yun, pwede nilang mabigyan ng pagkakataon na ano. Tsaka, women's health, di ba? Yung mga, tawag dito, ano ba yung mga... pasensya na, hindi ako masyadong ano, mga cervical cancer screening, 'di ba? Yan yung mga usually namin na naririnig na baka naman pwede kayo mag-invest doon kasi after all kapag na-vaccinate yung mga kababayan niyo, wala na kayong problema doon sa sakit na yun, 'di ba? Yun. Marami pong pwedeng paglaanan po ng ano, among others, no, maliban sa mga training, sa infrastructure, kung wala naman talagang pera, ganon, mag-ano po sa awareness, pwede pong gumawa ng mga groups, tapos magkaroon ng campaign, especially yung mga violence against women, kasi sa buong bansa ho, no, medyo tumataas po yung cases ng rape, ng violence against women, mga cases po na ganon. So, hindi lang dito sa Quezon, pero sa buong bansa. Makakatulong po na malaki yung at least 5% po na yun.
1: Opo. Attorney, pwede ba tayo magbigay na example ng mga serbisyo o programa na bunga ng Magna Carta of Women, lalo na po dito sa context po ng lalawigan ng Quezon.
0: Ah, okay. Ano bang pwedeng ano? Mga services kasi na nabigay natin maliban dun sa advocacy part. Halimbawa kami sa provincial government, no. Itong PIGAD na to kasi kung iisipin niyo part siya kasi ng Magna Carta of Women eh. Mm-hmm. Pero kung babalikan niyo yung history, maaga pa pala kami, no. Nauna pa pala kami sa Magna Carta of Women. Kung ang Magna Carta of Women is 2009, 2005, no, na buo na pala yung PIGAD office, no. Hindi lahat ng local governments meron noon eh. Pero just the same, kami yung nag-i-implement, no. Ng 5% na yan, yung celebration tuwing Women's Month, na which is para sa amin mahalagang bagay kasi doon nagkakaroon ng awareness eh. Hindi ito yung tipo na nagpamigay na naman ng violet na t-shirt ganyan every Wednesday, yan ang isusuot natin. So more than that, magkaroon tayo ng trainings, kagaya nung halimbawa ng mga batas na bawal bastos. Kasi without us knowing, baka nakakasakit na pala tayo ng damdamin ng isang babae, hindi natin alam, di ba? Worst, hindi lang nakakasakit ng damdamin, lumalabag pa pala tayo sa batas, no? Especially yung mga nagjo-jokes, double meaning jokes, akala nila okay lang, pero pag binasa mo yung bawal bastos law, kapag umattend ka ng training, doon mo maiisip na, oops, teka lang, baka kailangan muna mag-sorry sa mga kasama ko sa trabaho. Ganon. Marami po eh mga kasi kung kaya ko pa ulit-ulit na sinasabi yung trainings kasi sa amin lang marami kaming kinds of trainings, itong planning sa 5% na to, bawal bastos law, mga legal mandates, mga bullying, taon-taon ginagawa po namin to, marami kaming ginagawang ganito eh, and sana mas marami pang mag-participate. Yun po yung mga so far, no, na ano, na bunga nito
1: ng Magna Carta.
0: Ng Magna Carta.
1: Opo, magandang hapon po muna sa mga nanonood, mga nakikinig po sa atin. May bumati po dito Attorney Maria Roa Manaloto Rodrigo. Good afternoon daw po.
0: Good afternoon.
1: Attorney Paul. Ayan, at kina Kuya Egay, si Ate May, ang kausap po ninyo kanina sa labas, parang ang saya po ng pinag-uusapan
0: ninyo. Okay, okay, sorry.
1: Ayan, mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan naman po natin, ano ba yung mga hamon na nakikita ni Attorney sa pagpapatupad ng Magna Carta sa lokal na antas. Yan po yung kasunod nating pag-uusapan sa pagpapatuloy po ng God Afternoon. Manatiling nakatutok dito pa rin po sa 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: This is DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
6: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahin na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at huwasan at idling. May savings ka na abot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ah,

0: Catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng God Afternoon dito pa rin po sa 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Magandang hapon po sa mga nakikinig pa rin sa atin, nanonood. Ito naman po ay sa page ng Pigad Quezon. Magkahiwalay pala yung yung mga comments. Ayan, si Sir Dick Canto. Sir, mag-comment ka rin doon sa atin. Magandang hapon po kay Alfredo Ilagan Lavaro. Hi, Attorney Paul. Magandang hapon din po kay Sir Jenner Mercado. Baka ano-ano po ito ni Attorney Paul.
3: Tatay ko po yan, si Jenner.
2: Opo, ayan. Magandang hapon po sa inyo. At hello din po kay Ma'am Yoli Hernandez Mercado. Salute, Attorney Paul Mercado. Ayan, sabi naman po ni Julina o Julina Victoria.
3: Uh-huh.
2: Galing naman yarn, Attorney Paul. Sabi po ni Ma'am Yoli, Ma'am Mara, shout out naman po sa mommy at daddy ni Attorney Paul. We're watching here in Antipolo City. Ayan. Shout out po sa inyo. Sorry po, hindi ako masyadong, hindi kasi ako pang FM Attorney Paul. Anim na buwan po ako sa FM. Kaya, yan, ganito lang.
3: No, dapat next time, pag nagpapa-shoutout, may sponsorship dapat to. Di ba? Pakapi man lang kayo pagka nagpa-shoutout kayo.
2: Pwede rin naman po ang lechon, mga ganyan. Uh-huh. Kumakain kami ni Ma'am Fatima at ni Attorney Paul. Ayan.
3: Tsaka nga na pala, si Sir Alfred na pala, siyang nangangalaga no, sa Live Positive Wellness Hub ng QMC.
2: Ay, no? Opo, nai-interview po namin si Sir Alfredo. Ay, siya nga, opo. Sir, medyo matagal na yata nung huling beses na nakapag-interview ako dyan. Baguhan pa lang ako nun. Pero nai-interview po namin yung kanilang opisina.
3: Mahabahusay na ano yan, siya yung nagpapa-under po niyan.
2: Opo, ayan, salamat.
3: Maraming kwento, pero sige, next time.
2: Baka pang
3: off the air. Ay, hindi naman.
2: Ayan, sige po. Ito, Attorney Paul, ano po ba yung mga sa tingin po ninyo ay nagiging hamon sa pagpapatupad nitong Magna Carta of Women sa lokal na antas?
3: Well, sa amin, kasi kagaya nung pagkakakwento ko nga po nung nakaraan, di ba, nagkaroon ng joint memorandum circular, no, ang DILG, PCW, NEDA, other government, I think DBM kasama dun sa joint circular na yun, na yung instead na dumiretso sila sa DILG, yung mga cities tsaka municipalities, sa amin na pinapasa ngayon yung kanilang God Plan and Budget. So upon reviewing, syempre, mas ano kami, mas detalyado kaming tumingin. Yung ibang mga budget nila, apparently, hindi sila ganun ka-structured. Anong ibig sabihin na hindi ganun ka-structured? Halimbawa, may programa sila, feeding program. Hindi man lang nilagay kung ano ba yung sex-aggregated data. Parang paano mo malalaman na para sa kababaihan to, wala man lang sex-aggregated program. So, nagpakain ka, parang ilan ba lalaki dyan, ilan ba babae dyan, ilan ba mga edad ng mga yan. So, walang sinasamang data, yung mga ganun. Or sometimes, tinitingnan lang nila na basta marginalize, okay na sa God yun. Which is wrong din. Kasi ibang sektor yun eh. Halimbawa, sinasama nyo sa indigenous people. Of course, yung indigenous people, may sariling budget yan. Diba? Kumbaga, unless ang sasabi mo, women na nasa indigenous people. In fact, nagkaroon kami ng project nun. Last Women's Month na nagbigay kami ng training, no? Na mag-tusino at saka ano pa ba yung project natin nun?
4: Tapa.
3: No? So, okay yun, sa indigenous people, pero ang ano mo pa rin, women na katutubo. Pero dito, hindi nila nilalagay. So, yun yung mga bagay na ganun. At saka, syempre, may mga ibang projects din sila na without saying the specifics, mukhang hindi siya talaga pang God, hindi siya pang gender and development. So, dapat matutunan namin. So, ngayon, dahil ito na yung reality, gumagawa kami ng parang sort of database na pagka tinanong kami, instead of ano bang pwede namin gawin, di ba? Yun nga po, depende po yan kung gaano kalaki yung budget nyo. Kasi kung maliit lang, edi pwede naman po tayo magpa-training na lang, di ba? At least, we invest dun sa knowledge ng tsaka capacity building ng mga tao. Kung medyo malaki-laki, gusto nyo ba infrastructure? Gusto nyo ba ng program na pwede natin gawin taon-taon? So, depende po yan eh. Depende po yan. Tsaka, sabi nga nila, Pagdating sa gender and development kasi, lahat pwedeng lagyan ng gender lens eh. Depende mo paano mo siya papaliwanag eh. For example, nagkaroon kami ng magandang pagkakataon no, na ma-meet yung UP Mindanao, no, personnel UP. Inaano nila na yung kanilang matulungan tayo regarding sa, kung di ako nagkakamali, mga pag-aalaga ng native pigs at saka pag-cultivate ng mga kakao. Ngayon, sabi ko, aasan dyan yung gender part, diba? Kasi mag-aalaga ka ng baboy, magtatanim ka ng kakao, asan dun yung ano? Sabi, attorney, ganito po yan. Halimbawa, ho, yung pesticides, mabigat po yun. So, ibig sabihin, pag nilalagyan ng gamot, hindi siya mabubuhat ng isang babae. So, ano po ang solusyon natin? So, maglagay po tayo ng mas maliit na container para yung pag-spray po nung ano, edi pwedeng babae. So, ibig sabihin, yun pala, pwedeng gawin pala ng gender lens yun. So, pwedeng gawa ng project. So, we're just talking about pesticides. Na parang, ano ba dito yung pwedeng kargahin ng isang kababaihan? Kasi pag nasama na sa workforce yung babae sa isang business na ganun, edi ibig sabihin, hindi lang lalaki, hindi lang puro lalaki yung mahirong, pati babae na rin. So, hindi ka man magdi-discriminate ngayon. So, yung mga ganung bagay po. So far, we're encouraging yung local government na maging innovative. Kasi parang marami naman pong ganyan eh. Kung magbabasa po tayo ng mga papers, especially doon sa mga United Nations, no? Marami po tayong makikita na pwede pala. Ayoko lang kasi magsabi ng masyadong specific na project kasi other than training kasi depende kasi yan eh, asan ba yung munisipyo mo, malapit ba sa seaside, malapit ba sa bundok, nadadaanan ba ng kalsada yan, may mga factors kasi ka na i-consider eh, na pwede mo i-customize para sa'yo.
2: Opo. Isa po sa naalala ko, attorney, na sinabi niyo po na project din ay tulay. O paano yes. mo lalagyan ng gender lens ang tulay? Halimbawa po, sabi ni attorney, yes. hindi ko po alam kung naalala niyo to, pero naalala ko to, kung daw po may mga babae, may mga nanay na tumatawid dun sa tulay na yon at hindi na nila kailangan mahirapang dumaan sa yes. ilog, then may gender issue siya na na-address.
3: Tama po yon. Kasi yon, tama po. At least napaalala nyo rin sa akin. Kasi meron tayong, hindi ko alam kung sa Quezon po yun. No? In fact, naging ano siya, parang documentary. Hindi ko alam kung kaninong media outfit yung documentary na yon, na yung mga katutubo tumatawid na parang naka-zipline no? sa kabilang bundok sa going to the other kabundukan para lang mag-aral, makapag-aral yung kanilang mga anak. So, kumakarga sa kanila, mga nanay nila. So, may gender issue na siya ngayon. So, kung magtatayo ka ng, ano, ng bridge no, na hindi zipline, kasi yung likelihood na malaglag, andun eh. Diba? Lalo na pag umulan, paano pag hinangin bigla na malakas, pwede kang malaglag eh, pwede mong ikamatay yun. So, pag naglagay ka ng bridge, makikinabang yung mga kababayan. Baka instead na naghahatid sila ng matagal, edi siguro, baka mas marami pa silang time, pwede silang makaisip ng pagkakakitaan, or mas maalagaan pa nila yung kanilang family. Mm-hmm. Diba? So, yun po, tama po kayo. Kahit yung paglakabit ng ilaw, di ba? Kung nung dati, parang yung mga lugar na yan, parang pugad ng mga nang-i-snatch. Eh, usually, yung mga snatcher kasi ginagawa nila, di ba? Tinitingnan muna nila kung kaya kanilang i-snatchan, di ba? Mm-hmm. Siyempre, kung malaking lalaki ka, baka hindi kanila i-snatchan. Pero kung babae ka, mga lalo na, ang profile mo, nasa 5 foot ka lang, di ba? Mm-hmm. Baka ikaw yung most likely. Pagka dumaan ka, hold upin ka. So this time, kapag nilagyan mo ng ilaw yun, gender lens yun. So ibig sabihin, makikinabang, the women na tumatawid doon will feel safer, di ba? Of course, kung may budget pa, edi dagdagan na natin ang CCTV, di ba? Para at least deterrence na rin sa mga masasamang loob.
2: Opo. Minsan iniisip ko, attorney, na parang ang hirap umisip ng mga program, projects na pang gender, pero hindi rin pala.
3: Hindi rin eh. Hindi rin po eh.
2: Kahit ano yung programa mo, kung nakakagamit niyan, may benepisyo para sa mga babae o para sa iba pang gender, yes. Eh, goods yan.
3: Opo, opo. Mm-hmm. Basta, kumbaga, gagawan mo lang na magandang write-up, magandang ano, kumbaga, bago mo in-execute sana yung programa na yun, na-consider mo yung, uy, may babae makikinabang dito. Mm-hmm. Malaking bagay na po yun.
2: Opo. Ito, attorney, mga ano po ito, mga ano bang tawag dito, mga practical questions. Kung may isang babae po na sa tingin niya hindi po na ipatutupad yung kanyang mga karapatan sa ilalim po ng Magna Carta of Women, ano po yung pwede niyang gawin?
3: Well, marami po yan. No? Kung alimbawa, feeling niya na discriminate siya sa trabaho. Kapag sa private sector, pwede po na lumapit po kayo sa DOLE. Kasi meron tayong tinatawag na pareho yung trabaho mo, no, babae, lalaki, pero mas mataas yung salary sa'yo nung lalaki. Unfair yun, di ba? Unfair labor practice yan. So, pwede mo yung reklamo sa DOLE. Ano pa? Kinds ng harassment, sexual harassment. No? Pag sa gobyerno, pwede po kayo lumapit sa CODI na tinatawag or Committee on
2: Decorum
3: and Investigation. No? Iba po siya dun sa normal po na Discipline Committee or Grievance Committee. No? Basta sexual harassment, CODI po ang mahan. So, depende po eh. Kapag tingin po niya, nasa bahay po siya, kunwari po, nabugbog po siya ng kanyang asawa, pwede po siyang lumapit po sa vow desk po ng barangay. So, kumbaga, ang kailangan na lang, yung mga services po na yan, nandyan na po yan eh. So, it's a matter of yung mga kababaihan po natin, malaman po nila, matutunan po nila, maging aware po sila, para alam nila kung saan sila po lalapit. O, yun. Kung kailangan nila ng legal advice, pwede rin naman po silang pumunta sa PAW, pinakamalapit na PAW po natin. Pwede rin po sa mga MSWDO po, no? Sa social worker po natin sa munisipyo, kung kailangan nila ng assistance, lalo na po yung, syempre, kung ikaw eh nabugbog ng asawa, edi syempre, kailangan mo na may pagtataguan eh. Tsaka siguro, kailangan mo ng konting monetary na tulong, edi at least matutulungan po kayo. So, yung mga ganung bagay po.
2: Opo.
3: Yun yung, ano, it's just a matter of awareness eh. Andyan na po yung, ano. Tsaka syempre, sa police, meron po women's desk po ang mga polis, no? Hindi po nawawala. Or halimbawa, nagkaroon po kayo ng harassment online. Meron din po, pwede rin nyo pong reklamo po ito sa NBI at saka sa PNP Cybercrime. May kanya-kanya po silang cybercrime. Marami po, marami pong puntahan, no? Na sana, eh, hindi pa rin mawala yung paniniwala ng mga kababayan na hindi sila, kumbaga, wala silang pupuntahan, di ba? Meron po at meron. In fact, sa QMC, yung QMC Women and Children Protection Unit, yung mga biktima po no, ng violence, ng sexual harassment, doon po natin dinadala sa buong probinsya. In fact, may mga karatig na ano, doon po kinukuha eh. Doon nagkakaroon ng medical legal. Tsaka, syempre, support, psychological support, ganyan. Shoutout po kay Doc Baldubino, no? Hindi ko alam kung nakikinig po siya, pero ayan, big boost po ito sa inyong maliit po na serbisyo po dyan sa QMC.
2: Ayan. Okay. Ito naman, attorney, itong Magna Carta ay of women. Ano?
3: Oh,
2: pero
3: yes.
2: Paano po ba nakikinabang ang kahit po mga kalalakihan, kahit po yung ibang gender, kapag naipatutupad ng maayos itong Magna Carta of Women?
3: Well, kasi in the society, ang inaano lang naman kasi ng Magna Carta is that mawala yung kinds of discrimination. Bakit makikinabang dito yung mga kalalakihan? Alam niyo po, numero uno po na makikinabang sila dun sa, lalo na pagka may pamilya sila. No? Sa panahon po ngayon, mukhang nagiging ano na talaga na dapat pati babae, no, nagtatrabaho na rin. Ngayon, kung dinidiscriminate mo yung misis mo, binubugbog mo sa lipna, na ano, sabay pala kayo na dapat nag-iisip ano bang pwede niyong pagkakitaan sana sa bahay, di ba? Eh madodoble sana yung income niyo, di ba? So that's one, economics, no. Number two, yung mutual respect, di ba? Pag mutual respect, walang violence, walang discrimination, hindi natin kailangan masyado ng resources eh. Ibig sabihin, hindi kailangan masyado ng pulis na nagro-ronda, di ba? Hindi kailangan yung mga resources that can be provided elsewhere, no, kapag peaceful ang community. Kumbaga, isipin na lang natin, paano ba magiging mayaman ang isang bayan? Paano ba magiging mayaman ang isang munisipyo? Yun, at least on top of my head. Kasi yung mga bagay na to napaka-importante. Medyo iniisip-isip ko lang yung parang dynamics namin mag-asawa palagi, no? Minsan sinasabi ko sa misis ko na, mami, okay lang, mas malaki sweldo mo sa akin, doktor ka naman eh. Pero sana wag mo kong dinidiscriminate. No, baliktad na ngayon, no? Oh, pero that's yun yung ano namin, dynamics namin. Pero mabalik dun sa tanong nyo, no, dun sa ano pa bang ano ng kalalakihan. Part din kasi ng mga kalalakihan kasi yung mga bata eh.
2: Mm-hmm.
3: 'Di ba? So kung nakita ng mga lalaking bata, hindi dinidiscriminate yung nanay nila, no? May kinalalagyan yung kanilang nanay. Ganun din eh, you'll be part of a happy society. And kapag happy yung society mo, syempre, you can produce happier families, mas matalino yung mga batang lumalaki, di ba? Mas nakakapag-isip sila paano paunlarin yung kanilang sarili. Yun, yung mga ganong benefits na hindi mo siya malalagay sa isang metrics. Yun.
2: Pinaalala ko doon sa example ni attorney, may kaibigan po ako na nung magiging mag-asawa na kami nung asawa ko, sabi niya kapag dumating sa punto, payo po niya, pag daw dumating sa punto na mas malaki yung kinikita ko kaysa dun sa asawa ko, wag ko daw ipaparamdam sa asawa ko na lesser siya. Opo, ganun yung kanyang payo. Hindi pa naman nangyayari. Hindi pa naman nangyayari. Mas malaki pa rin yung kinikita nung asawa ko.
3: Ako ho, laging nako-confiscate. I mean, nare-remit. Nare-remit, no? Remit, ha? Hindi confiscate. Lalo na sa mga lalaking nakikinig, no? Nagre-remit po tayo, hindi kino-confiscate, no? Kaya pagka minsan, pagsasabihan ako nung misis ko na, i-date mo ako. Sabi ko, ako i-date mo. Kasi nasa iyo yung pera ko. Nasa iyo. Ako na lang magdadrive papunta doon, no? Pero ako yung date mo. Oh. Ganun lang ang dynamics. Kaya, di ba, hindi naman kailangan masyadong maigo palagi.
2: Opo.
3: Oho.
2: Ayan. Sige po. Attorney, gusto kong itanong din sa inyo yung, ito tinanong ko na ito kay Ma'am Ira nung unang episode po natin. Dati po kasi may pinag-uusapan na yung menstruation leave para sa mga babae, pero sabi po ng isang butihing senador, hindi maganda na may menstruation leave pa ang babae kasi ang dami na daw po naming leave, maternity leave, kung ano-anong mga ano pa mga leave. Ano po ang opinion ninyo kung sakaling magtuloy-tuloy? Kaso wala nang talk ngayon masyado tungkol dun sa menstruation leave, pero ano po bang opinion ninyo doon, attorney, bilang kayo po ang head ng PIGAD Quezon?
3: Well, sa akin kasi yung menstruation leave, hindi naman porke nagkaroon ka ng mens, palagay ko magli-leave na agad yung babae. Kasi sa atin, ha, yung mindset ng nasa workforce, di ba po? Pagka umabsent ngayon, yung trabaho mo next day, doble na yung trabaho mo eh. So hangga't maaari, hindi ma-absent yan kahit gano'ng ka-delinkwente. Unless ayaw mo talaga yung trabaho mo, no? Pero assuming na yung normal lang, no, na gusto mo yung trabaho mo, normal kasi sa Pilipino na hindi talaga sila uma-absent basta gusto nila yung ginagawa nila. At kung kumbaga sa nagkakaroon sila ng mens, nagkakaroon talaga kasi, alam ko for a fact na may mga naging katrabaho ko, nagkakramps talaga sila eh. Mm-hmm. Iba nilalagnat, di maka ano. Feeling ko yun talaga yung baka pwedeng pagbigyan ng leave, di ba? Hindi naman masama eh, di ba?
2: Apo.
3: Tsaka, come to think of it, pag ba nag-leave sila, then nababawasan yung leave nila, no? Halimbawa, ilan yung leaves na entitled ka? Halimbawa, sick leave mo per one year, meron kang entitled na 5. Kunwari lang. Kapag ka lalaki ka, dahil hindi mo naman, ano yun, di, maghihintay ka lang. Halimbawa, same rate kayo na nagkakaroon ng fever, may mas maano pang risk doon sa babae, which is yun nga, menstruation. So, kung may cramps ka, so ako I agree. Of course, may standards lang. Alin ba yung ano. Tsaka feeling ko, hindi basta-basta mag-leave yung babae kapag ka, ano. Dahil nga, kagaya na sinabi ko, pag nag-leave ka, doble na yung trabaho mo kinabukasan. Di ba? Alam ni Ma'am, ano yan, ni Ma'am Fatima yan eh. So, pagkabalik ni Attorney Paul galing leave, o di, mas makapal na yung pirmahin. Yung ano.
2: Naiipon.
3: Naiipon, di ba?
2: Ayan, sabi po nitong senador na tumutol, baka raw po kasi hindi na i-hire ang mga babae. Kung may nag-a-apply na isang babae, isang lalaki, kukunin ko na lang yung lalaki kasi itong babae, ang daming leave nito eh.
3: Pero marami na rin kasi nagsabi niyan nung hindi pa inano yung extended maternity leave eh, di ba? Nako, pagka nabuntis, iginusto niyo yan, ganyan. So, bakit ano, mape-penalize yung mga employer, di ba? Yung gobyerno, gano'n. Eh, wala naman, di ba? Productivity pa rin natin, ganun pa rin. Di ba? Sa akin, ano lang, kumbaga, malasakit lang din para sa mga kababaihan.
2: Yes.
3: Yun lang. Sa akin, hindi masama yun.
2: Okay, ayan. Attorney, wala na po tayong oras. Mensahe na lang po para po sa ating mga kababayan, ng mga nanonood, mga nakikinig po sa God Afternoon. Nasaan niyo pong pagkakataon, Attorney Paul?
3: So yun, siguro yung ano lang, isa-showcase ko na lang siguro yung mga limbawa na matagumpay na pagpapatupad ng dito no, sa Quezon Province ng gender and development. No? Number one, kasi kagaya ng nabanggit ko, hindi ka magkakaroon ng unqualified
2: opinion
3: ng COA kung sabit ka sa God, kumbaga hindi mo na papatupad ang gender development na at least 5%. Ang province po natin sa term po ni Governor Helen Tan, for the last 4 years, no, 4 successive years, unmodified opinion po tayo galing COA. So ano ibig sabihin nun? Pasado po tayo palagi. Ibig sabihin lagi tayo may programa para sa kababaihan. Number 2 po, yung PIGAD office natin, since 2005 po, nagbibigay ng trainings, nagbibigay po ng services po, no, para sa buong Quezon Province, no, sa mga municipalities. Kaya po, inananayahan ko po sana yung publiko na baka naman pwede nyo kaming maimbitahan, no, na mag-training, no. Hindi kami naniningil, no. Yung iba, nagbibigay sa amin ng tawag dito?
2: Token.
3: Token, ganyan. O certificate, minsan honorarium, minsan wala. Ayos lang po yon. Sana maimbitahan po kami, no, ng mga LGU, private sector, at saka sana mga schools din, no, lalong-lalo na yung schools. Kasi mahalaga pong malaman po nila itong gender and development, eh, no, lalo na yung mga issue regarding bawal bastos, bullying, ganyan. I think napapanahon po yan na mapag-usapan, especially sa mga kabataan, no. Tsaka third po, syempre, yung local learning hub nga po, matagal na po tayo na local learning hub. No? Baka yung iba kasi parang minamalit yung mga bagay po na to. Pero ganun pa man, tinatry po pa rin namin lawakan yung mga services po namin na pwede pa. Kaya from one service, tinatry po pa po namin magpa-credit ng 8 pa. So para from 1 to 9, no, sana maging ano po na services. So yun po yung mga matatagumpay so far po na nagagawa namin para sa probinsya. And again, kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo naman po kaming puntahan po sa office namin sa provincial compound po, no, sa social services building ng Kapitolyo. Kung ano po, pwede naman po tayo magkape at pag-usapan po natin kung ano po yung nasa sa loobin nyo po.
2: Okay, at kailan po ang resulta ng validation po ng PCW?
3: Sabi ng ano eh, December po daw sila magbibigay ng kanilang notice eh. Kaya nga parang syempre kinakabahan, excited, no. Pero kahit anong mangyari po, naniniwala kami na local learning hub pa rin tayo.
2: Yes.
3: Just a matter of how many programs accredited.
2: Opo. At pag po LLH, local learning hub, tama po ba merong parang marker yung kagaya?
3: Yes, opo. Opo, lahat po yan may markers po. So from first batch hanggang fourth batch, we're confident na makukuha po natin yan ngayong taon po na to.
2: Nung bago naman ako umalis, attorney, parang pinakamataas na grade ang
3: asabi. Oh, yes.
2: Parang okay na yan. Sige, alis na ako. Takot magpo-program pa. parang nakahiga na ako ng maluwag. Ay, sige. Puro matataas naman pa lang.
3: Oo.
2: Ang ano,
3: no,
2: pa.
3: Nag-ano tayo na eh. Nag-girl tool tayo nun eh, no? Para pumasa. There are 4 levels eh. No sensitivity, tapos gender neutral, gender sensitive, tapos gender responsive, highest grade yung gender responsive. Nung kinakausap ko nga si Gob, sabi ko, oh, ma'am, may mga ibang requirements pa na hindi po napasa. So, papasa na lang po sa PCW. Sabi niya, ano bang rating natin? So far po, nasa gender sensitive po tayo.
2: Mm-hmm.
3: Pero Attorney Paul, di ba, papasok naman tayo sa gender responsive.
2: Mm-hmm.
3: Sabi niya, edi sa loob-loob ko, parang almost perfect na yun kapag gender responsive kayo. Sabi ko, subukan po namin, ma'am.
2: Naitabi ko po yung picture kung ano ibig sabihin ng gender responsive, pinakamataas nga po yun. Yes. Kasunod ay gender sensitive. Kapag po daw gender sensitive yung score na nakuha, pwedeng bigyan ng ng GAD Local Learning Hub certification.
3: Kumbaga pasado ka na doon, pasado ka na. Nasa 80 plus ka na noon. Kumbaga hindi siya pasang-awa. Kumbaga pasok ka na.
2: Pasok ka na. Ayan, sige po. Good luck sa ating PGAD Quezon. Attorney, maraming salamat sa oras ngayong hapon. Next week po ulit tayo.
3: Yes, ayan. Opo.
2: August 13 po, no? Hindi po August 20 kasi holiday po yung ating August
3: 20. I think Lucena Day, no?
2: Yes po, Lucena Day.
3: Pala yun.
2: Opo. August 19 ay Quezon. Quezon Day. Basta holiday po yung mga 19, 20 at 21. And also August 31. Ayan. Maraming salamat, Attorney Paul, sa oras ngayong hapong ito. Maraming salamat din kay Ma'am Fatima Zara, ang atin pong staff ng PGAD Quezon, na palaging kasama dito sa ating interview. At maraming salamat kay Ate Utoy, kay Kuya Egay, ang atin pong mga katuwang sa ating master control at sa atin pong transmitter site. Ako po si Mara Gresula. Ito po ang GAD Afternoon dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Salamat
3: po. Salamat po. Mabuhay po.
4: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
5: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: ang araw ay lulubog mamayang 6:27 ng hapon at sisikat bukas 5:40 ng umaga.
1: Magandang hapon, Sir Larry. Follow up po sa Bagyong Maymay. Nabanggit po ninyo kanina ang lokasyon ng bagyo o bagyo. Kailan po natin mararamdaman ang maaliwalas na panahon sa lokalidad?

Sir Larry, nabanggit niyo po kanina ang lokasyon ng bagyo. Kailan po natin mararamdaman ang maaliwalas na panahon sa ating lokalidad?

0: namin kayo mamaya lamang po ng konti.
1: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.

0: dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
1: Mark in!
0: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
1: Mark out!
0: Mark in! Mark out!
1: Sa balita,
0: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
1: 738 AM.
2: Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay.
3: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Thursday, ika-6 po sa buwan ng Agosto taong 2026. Welcome sa palatuntunan, Mark in Mark out sa mga balita. Wala pong pasok ha. Suspendido ang pasok sa mga trabaho ng sa mga tanggapan ng pamahalaan. Siyempre, yung ating mga chikiting gubat, mga estudyante. Walang pasok, ang sarap ng buhay. Ano? Maulan saan man panigo ng bansa. Pero mukhang sa Davao City, dinti kang init na no. Ganyan no talaga.
2: Kasya, hindi makapagsine at ayaw namang dagdagan.
3: Pero gay pa man, ingat-ingat to ha, doon sa mga bibiyahe pa rin, sa mga sandaling ito. Yung mga uuwi sa kani-kanilang mga tahanan galing sa mga trabaho at sa mga pribado po ha. Kasi sa pribado, hindi naman lahat na nagsususpindi na kanilang pasok. Siyempre sa government, sa gobyerno, yung mga nasa frontline service, wala pa rin tigil yan. Tuloy-tuloy ho, wala hong... Sabi ko, wala akong patid ang paghihatid ng serbisyo. Lalo na yung mga frontliner. Kaya naman, no, habang kayo ay nag-enjoy ng inyong mga merienda, samahan niyo po kami. Hati-hati namin sa inyo ang mga maiinit at bagong-bagong mga balita. Dito sa inyong palatuntunang
2: ang paan sa kumpas.
1: Mark in! Mark! Sa balita,
0: kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Basa na, bubuna natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Bagyong Maymay, bahagyang humina habang tinatahak po ang timog silangan ng Cordillera. Tandaan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa epektong dala ng bagyong Maymay at Tabagat, iniakpo ng Malacañang. Bilang ho ng mga napaulat na nasawi dahil ho sa epekto ng bagyong Maymay at Tabagat, sumampa na po sa 4 ayon po sa NDRRMC. Karagdagang 2 pa, iniulat naman ng PNP. Pagpapalawak naman ng AI o Artificial Intelligence sa Digital Upskilling Sentro sa isinagawang pagpupulong sa Malacañang. Bilang po ng mga Pilipinong may trabaho nitong Hunyo, tumaas ayon po sa Philippine Statistics Authority. Tagumpay ni Alex Iyala, tagumpay ng mga Pilipino ayon po sa Malacañang. Mahigit 30 deprived of liberty sa Mandaluyong City Jail Male Dormitory. Laya na! At top 10 regional level most wanted persons sa Western Visayas, huli sa loob lamang ng 4 na operasyon.
0: Balita, impormasyon at talakayan.
1: Mark in, mark out.
0: Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
3: Sa iba pa ang mga balita, ngayong araw na ito ng Webes, patuloy pong humihina ang bagyong Maymay habang tumatahak po ito sa silangan, timog silangan ng Cordilleras. Batay ho sa pinakahuling abiso ng PAGASA, namataan po ang sentro ng Tropical Depression Maymay sa layong 121 kilometro silangan po ng Gamu, Isabela. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na abot po sa 45 km kada oras.

0: sa gitna at may pagbugsong aabot po sa 75 km kada oras. Meron po itong central pressure na 1,002 horsepower. Diba? At kasalukuyan po itong tinatahak ang direksyong Silangan, Timog Silangan sa bilis na 20 km kada oras. Nakataas pa rin po ang Tropical Storm Warning Signal number 1 sa mga lalawigan po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at hilagang bahagi o hilagang kanlurang bahagi po ng Pangasinan. Gayun din sa lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at hilagang gitnang bahagi ng Aurora. Dahil dito ay patuloy hong pinag-iingat na pag-asa ang mga residente po sa mga nabanggit na lugar dahil nga po sa mga maitatalang bigla ang pagbaha at pagguho po ng lupa.
1: Mark in! Mark out!
0: Mabuti po sa 6 ang napaulat na nasawi. Bunsod po ng pananalasa ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Batay ho sa datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang napaulat na nasawi, habang 1 ang sugatan sa La Trinidad, Benguet matapos ho matabunan ng lupa ang kinakainan ho nilang bulaluhan bandang alas 9 ng umaga dyan ho sa La Trinidad. Sa Rodriguez Rizal naman kahapon, 2 rin ang napaulat na nasawi dahil naman ho sa pagguho ng mga bato na nangyari alas 12:20 na madaling araw. Bukod pa ho rito, meron pa hong 1 ang naitalang nalunod sa Luna, La Union at 1 naman sa Alaminos, Pangasinan. Sa ngayon ay patuloy ho ang search and rescue operation, gayon din ang clearing operations sa mga nabanggit na lugar. Inihahanda na rin po ng lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga nabiktima po ng kalamidad. Paglilino naman po ng NDRRMC, sumasailalim pa sa validation ang kumikinalaman nga ba sa bagyo ang mga naturang pagkasawi na naitala po ng mga otoridad.
1: Mark in! Mark out!
0: Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng lahat ng concerned agencies upang masiguro po ang kaligtasan ng mga residente mula sa mga lugar na dinaraanan ng Tropical Depression Maymay at ng Habagat. Ayon po kay Communications Undersecretary Claire Castro, naka-full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ipinagutos na rin ang preemptive evacuation sa mga lugar po na bahain at bantad sa pagguho po ng lupa. Nakahanda rin naman ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa Metro Manila para sa kanilang rescue personnel at mga kagamitan sa pagre-rescue. Handa na rin po ang mga mobile pumps sa lahat ng 73 pumping stations na operational, habang sinasagawa po ang preemptive pumping upang at taasan po ang carrying capacity ng mga daluya ng tubig.
1: Mark in! Mark out!
0: Nadagdagan pa po ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong buwan ng Hunyo ayon po sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Batay po sa pinakahuling labor force survey ng PSA, umabot po sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million Filipinos na may trabaho po sa bansa. Ito ay dagdag pa sa 1.03 million employed Filipinos mula Mayo at 184,000 naman kung ikukumpara sa parehong buwan noong 2025. Samantala, tumaas naman sa 4.8% ang unemployment rate mula po sa 4.8% nitong Mayo, habang ang underemployment o bilang po ng mga manggagawang kulang sa oras o hindi sapat ang kita ay tumaas po naman sa 12.1%. Ayon po sa PSA, kabilang mo sa mga sektor na may pinakamalaking pagtaas sa employment mula sa nakalipas sa buwan ay ang agriculture at forestry. Kaya din ang service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade, gayon din ang education sector.
1: Mark in! Mark out!
0: Nakalaya na po ang 38 persons deprived of liberty sa sinagawang mass release sa Mandaluyong City Jail male dormitory ngayong araw. Sa may karaang mapagsilbihan nila ang sentensya sa ilalim po ng Good Conduct Time Allowance at Time Allowance for Study, Teaching and Mentoring. Sabik na sinalubong ng kanilang mga kaanak ang mga bagong layang PDL mula sa mahabang panahong pagkakakulong. Ayon po kay Mandaluyong City Jail Warden Jail Chief Inspector David Hambalos, bago palayain ang mga PDL, sumailalim muna sila sa Skills Enhancement Program para magamit ang, sa kanilang bagong buhay at paglaya. Nabatid na regular na isinasagawa ng Bureau of Corrections ang pagpapalaya po sa mga PDL upang matulungan ang pagbabago ng mga inmate at mabawasan po ang siksikan sa mga piitan. Ngayong taon, nakapagpalaya na po ang Mandaluyong City Jail Male Dormitory ng nasa 370 person deprived of liberty.
1: Mark in! Mark out!
0: 24 minutos, 30 segundos, makalipas po ang alas 4 ng hapon sa balita sa mga lalawigan, ipinagmalaki ng Regional Police Regional Office 6 ang pagkakaaresto sa lahat ng top 10 regional level most wanted persons sa Western Visayas. Ito ay ayon sa Police Regional Office 6 ay sa loob lamang ng 4 na araw na operasyon kanilang ikinasa sa unang 4 na araw ng Agosto. Ayon po kay Western Visayas PNP Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isinagawa ang sunod-sunod na operasyon buwan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Susiaan niya sa matagumpay nilang mga operasyon ang pinaigting na intelligence gathering, surveillance, target profiling, manhunt operations at pagkikipag-ugnayan sa mga operating units sa iba pang katuwang na ahensya. Karamihan sa mga naaresto ay naharap sa mabibigat na kaso kabilang na po ang murder, rape, sexual assault at iba pang paglabag sa batas. Habang ang ilan naman ay sabisan ng warrant of arrest at voluntaryong pagsuko dahil sa umano'y pagtugis at pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kanilang pamilya at gayon din sa mga komunidad. Dahil po rito, sinabi ni Tuanyo na ipinakikita ng tagumpay na ito na walang ligtas na lugar para sa mga taong nagtatangkang tumakas sa pananagutan sa batas.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Oras sa buong kabulang Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 26 minutos makalipas ang alas 4.
3: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 7:38 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: Good news!
5: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
5: Fake news.
1: Disinformation.

0: Alas 4:27 po ng hapon. Alamin po muna natin kung nailabas na pa yung 4 o'clock kasi kanina binasa ko 2 o'clock update po ng PAGASA. So alamin natin kung meron na silang bagong update hinggil sa lagay ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Makasama natin si John Manalo ng DOST PAGASA.
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: John, magandang hapon.
2: Magandang hapon po, Sir J. Mark, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Bali, yung susunod po natin na weather bulletin ay mamaya pang alas 5 ng hapon. Pero, may update po tayo patungkol sa kanyang latest na lokasyon. At ito pa yung nating namataan sa coastal waters ng Palanan, Isabela. At kumikilos po ito sa east-southeast sa bilis na 35 kilometers per hour. May kabilisan din po ito at dahil binaybay niya yung mga bulubunduking lugar ng Cordillera at Sierra Madre, ay mas sumina pa po ito. At ngayon ay tropical depression na lamang. Pero sa mga susunod na issuance o oras, even ngayong gabi, ay posible na mas sumina pa ito at umabot na lang ng low pressure area. Pero kahit ganun po na tropical depression pa rin ito, ay may nakataas pa rin tayo ng mga nakasignal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, at sa northern central portion ng Aurora. Pagdating naman sa mga pagunan, patuloy pa rin po tayo makakaranas sa mga pagunan. At ang magiging scenario lang, kahit na malusaw na itong si Bagyong Maymay, paglabas niya ng landmass, ay yung sila naman, itong isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, na may international name na Dolphin, yung patuloy na magpapalakas sa Bagat. Kaya hanggang weekend ay makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at nandyan pa rin yung mga pag-ulan, lalo na sa western section ng Luzon, kasama po ang Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa USC PAGASA.
0: Maraming salamat, John Manalo, mula sa PAGASA.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Alas 4:30 po ng hapon. Kaugnay po niyan eh dahil po ang isa po sa mga matinding hinagupit po ng nitong tropical depression Maymay diyan po sa Hilagang Luzon at yung pinaigting pong Habagat, no? Kasama po natin ang Information Officer 2 at tagapagsalita ng Office of the Civil Defense sa Region 1 sa Ginoong Adrian Pagsulingan. Sir Adrian, magandang hapon po sa inyo.
3: So, magandang hapon po sa atin po, lalo na sa mga tagapakinig at tagasabaybay po natin sa atin pong programa. Good afternoon po.
0: Salamat po sa inyong oras, sir. Una po, kumusta namin? Kukumustahin po sana namin ang sitwasyon sa inyong kilalalagyan. Malakas pa rin ho ba ang nararanasan pag-ulan hanggang sa mga sumandali hong tayo po'y nag-uusap?
3: Ayun, sir. So, kanina po, the whole day po ay generally ay nakaranas po ng moderate o heavy rains po ang ating po probinsya ng La Union, sa pati na rin po sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa probinsya po ng Ilocos Norte ay nakaranas po ng cloudy skies. For the province of Pangasinan naman po ay nakaranas ng light rains po simula po kanina po.
0: Ma-verifika nga namin sa inyo dahil may ulat po kanina sa Philippine National Police sa Kapukrami. Meron ho sila na isang naitalang nalunod do sa bayan ng Luna sa La Union at isa sa Alaminos, Pangasinan. Ano po ang detalye dito kung meron po kayo, Sir Adrian?
3: Ayun, sir. Doon po sa mga na-report po na mga drowning incidents po sa dalawang bayan po na iyan ay hindi pa po natin na-verify kung ito ay related po sa atin pong mga binabantayan na weather disturbances. Mm-hmm. Dahil po ay magkakandak pa ng validation ang atin pong mga kasamahan sa DILG to ensure na yung mga casualties po na iyon ay related po sa naging epekto ng mga weather disturbances po.
0: Mm-hmm. So until now, ang status sila ay reported. Ano po? Tama?
3: Yes po, reported but not validated po yan. As of now.
0: Tama, tama. Mm-hmm. Ito, batay po sa inyong datos, ano po bang pinakamatinding hinagupit po ng sama ng panahon natin, Sir Adrian?
3: Kung doon po sa naging epekto sa may lakas po na pag-ulan, simula po nung kay Bagyong Luis ay ang mga naapektuhan ay ang mga probinsya ng Pangasinan, La Union, and ngayon po sa may Ilocos or dulot niya po nung kay Bagyong Maymay. So may mga na-report po or may mga na-monitor tayo mga flooding incidents sa mga probinsya po ng Pangasinan and La Union. However, sir, as per our latest po na monitoring, ay may mga nagsasubside or receding na po yung mga reported natin na mga flooding incidents.
0: As we speak right now, ilan na ho ang mga apektadong pamilya at individual sa inyong nasasakupan sa Region 1, sir?
3: As per our latest po na approved na situational report, sir, may at least 5,000 po na mga pamilya ang ating pong mga apektado. Katumbas po nito ang more than 19,000 po na mga individual as per our latest po na situational report. However, sir, ongoing po yung ating pong consolidation pa ng ating pong mga reports para sa mas accurate na data po as to the number of the affected population. Simula pa po nung kay Bagyong Luis, yung ating pong Bagyong Maymay, and yung sa Southwest Monsoon po.
0: Balita ho namin sa bayan ng Calasiao, mukhang malalim ho ang naging pagbaha po ron. Sa ngayon po ba, nagsubside na ba ang tubig po ron? At meron pa rin ho bang mga bayan no sa Region 1, nasasakupan ng Region 1, ang lubog pa rin sa baha?
3: Ayun sir, base po sa ating pong latest na report or mga information po ay may 11 areas pa po tayo sa may Dagupan and sa iba pong mga lugar pa sa Pangasinan as well as La Union. Ang mga flooded pa po either mga nasa 1 to 2 feet po na kalalim or kataas po yung mga flooding incidents po natin. However, sir, as per our latest po na monitoring ay subsiding or receding na po ang mga areas po na ito.
0: Ayun, good to hear that. Para at least makaporma na rin yung mga pamilya na naapektuhan, lalo na yung mga lumikas. Ano? Dito, sir, may naging impact ba itong mga pag-ulan na ito kung pag-uusapan natin ay linya ng kuryente at telekomunikasyon, o dahil sa ulan lang ang dala nito hindi naman naapektuhan?
3: Ayun sir, kung doon po sa ating po mga lifelines, may mga na-monitor po tayo mga interruptions sa power po natin. May dalawang local government units pa po tayo sa La Union ang interrupted yung kanilang kuryente. At may apat pong mga LGU sa Pangasinan ang nawala ng kuryente, however, restored na po. May na-monitor din tayong mga dalawang LGUs po na nawalan ng komunikasyon, however, na-restore na po ang mga ito as per our latest monitoring.
0: Ayun, magandang balita. Ano ho, at least madaling makabangon yung ating mga kababayan dyan. Pero doon sa inyong nabanggit kanina, no, ilan nga ulit yung mga evacuee natin at sapat ho ba ang supply ninyo para matustusan yung sabi nga yung kanilang pangangailangan doon sa habang sila yung nananatili sa mga evacuation center?
3: So yun sir, ang bilang po na atin po mga pamilyang nasa evacuation center as per our latest po na CTREP ay may 257 na pamilya or katumbas po nito ang 796 na individual ang nasa loob pa ng evacuation center as per latest po natin na CTREP. Sapat naman po ang atin po mga supply ng mga relief items, atin po mga family food packs po na galing po sa atin pong DSWD to support yung mga pangangailangan po na atin po mga local government units in case man na kakailangan nila ng augmentation po from our regional line agencies.
0: Meron pa kayong sabi nga, meron po bang pangangailangan para sa national government to replenish, sabi nga, para sumaklolo do sa inyong supply o kaya pa naman ho?
3: As per our latest po na meeting, sir, ay kaya pa naman, enough pa naman po ang supply dito po sa Region 1. Kung if ever man ay kakailanganin ng national intervention po ay handa naman po tayong makipag-communicate at handa po ang atin pong NDRRMC to support us if ever man po ay may kakailanganin po tayong augmentasyon at the national level.
0: Doon sa balikan ko lang yung mga sabi nga yung mga sa evacuation natin, Sir Adrian, ano, meron bang naging challenge? Meron bang sabi nga mga ayaw magpalikas at dahil inaalala yung kanilang mga ari-arian na maiiwan kung sila ay pupunta sa mga evacuation center? O sabi nga automatic na sa kanila na kapag ganitong masama ang panahon at kinakailangan lumikas na sila voluntarily?
3: Ayun sir, wala naman po tayong any reported na mga individual or mga pamilya po na hindi or naging makulit na hindi lumikas po sa na tumugon sa patakaran po ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kaya po paulit-ulit yung ating pong panawagan sa kanila sa lahat po ng ating pong mga kababayan na if ever man ay mag-conduct ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po, ang ating pong mga local government units, sila po sana ay sumunod para po sa kanilang kaligtasan.
0: Ayan. Well, Sir Edian, from time to time, makikibalita kami ha sa update dyan sa inyong area of responsibility. For now, kami nagpapasalamat sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin. Magandang hapon po sa inyo.
3: Magandang hapon po. Ingat po tayo ng lahat.
0: Sige dong, Adrian Pagsulingan, mga kababayan, Information Officer 2 at tagapagsalita ng Office of Civil Defense Region 1.
1: Mark in! Mark out!
0: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
0: alas 4:38 ng hapon.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Dalawang 200,000 piso alokasyon po sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund para sa bawat barangay sa bansa. Inaasa magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad kabilang na po ang lungsod ng Navotas.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
17: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas
29: and Capital 104.3 Collab.
30: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
31: This is a public service announcement.
32: Discipline is the key.
33: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
34: Kilatisin ang sarili.
33: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
34: Isang mahalagang paalala
33: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
31: This is a public service announcement.
35: Public service announcement
36: from PBS,
31: Presidential Broadcast Service
36: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
37: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
38: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
37: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
39: Good news!
40: Yay!
39: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
40: Fake news!
39: Disinformation!
40: Disinformation!
39: Mark out muna yan!
41: Radyo Pilipinas!
42: Radyo Pilipinas!
41: Report!
0: Alas 4:47 na po ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. 13 sandali bago po ang alas 5. Unahin muna natin itong mga pagulat sa ating labas ng impilan. Kaso ng dengue, nangunguna po sa kumpara sa iba pang wild disease. Yan po sa lungsod ng Maynila. Balita tinutukan ni DK Zarate. DK!
1: Nangungunang dengue sa mga sakit na tumatama sa mga residente ng Maynila batay sa pinakahuling monitoring ng Manila Health Department sa waterborne disease, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue batay sa daily report ng pamahalaan lungsod ng Maynila mula January 1 hanggang August 6. Nangunguna sa listahan ng mga naitalang sakit ang dengue na may kabuang 2,164 na kaso. Pumangalawa, ang influenza-like illness na may 876 na kaso, sinundan ng severe acute respiratory infection na may 272 na kaso at leptospirosis na may 120 na kaso. Nakapagtala rin ng 78 na kaso na positive sa COVID-19 habang umabot sa 63 ang kaso ng typhoid fever. Patuloy naman ang mahigpit na pababantay ng pamahalaan lungsod ng Maynila at Manila Health Department laban sa mga nasabing sakit lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Apat naman na paulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Maymaya Tabag at ayon po sa NDRRMC. Tadi naman, Dayan Liar. Dayan!
2: Umabot na sa apat ang napaulat na nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng State 2. Umabot na sa apat ang napaulat na nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng landslide at rock slide sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa NDRRMC, dalawang individual ang napaulat na nasawi sa La Trinidad, Benguet habang isa ang nasugatan matapos ang landslide na nangyari bandang alas 9 ng umaga ngayong araw. Sa Rodriguez Rizal naman, dalawa rin ang napaulat na nasawi dahil sa rock slide na nangyari kaninang alas 12:20 ng madaling araw. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search and rescue operations pati na rin ang clearing operation sa dalawang lugar at inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ng tulong para sa mga biktima. Ayon sa MDRMC, suma sa ilalim din sa validation itong mga naitalang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pagpapataw po ng preventive suspension kay Health Secretary Puhalte. Ipinaubayan na raw ng Malacañang sa Ombudsman. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
3: Sa Office of the Ombudsman na ang pasya kung nakikita nitong pangailangang isailalim sa preventive suspension si Health Secretary Anthony Puhalte dugme sa reklamong isinampa laban sa kanya. Ayon kay Communications Under Secretary Clear Castro, nasa jurisdiction na ng Ombudsman ang kaso laban sa kalihim, kaya't ito na ang dapat magpasya kung kinakailangan ang preventive suspension upang matiyak ang maayos na investigasyon. Kung matatandaan, una nang iniakyat sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kay Puhalte, kabilang aligasyon na umano'y pagpapahinto sa procurement para sa tuberculosis program. Una na rin sinabi ng palasyo na dapat lamang maimbestigahan ang mga aligasyon na ibinabato kay Puhalte, kabilang na ang umano'y pagkakasangkot nito sa pagsusugal.
4: Sa Ombudsman, okay? So nasa jurisdiction na rin po na Ombudsman, kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Re-

0: Huwag na pa rin po na ating pagtutok naman sa epekto ho ng bagyong Maymay at Habagat na kasama natin ng Director po ng Office of Civil Defense sa Cordillera Region, si Director Albert Mogol. Director Albert, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila.
1: Yes, good afternoon, Sir J. Mark. Sir, sa ating mga tagapakinig.
0: Opo, sir.
1: Isang magandang hapon po sa ating lahat.
0: Salamat po sa inyong oras. Kamusta po ang Cordillera sa mga sandaling ito na tayo po yung magkausap, Director?
1: So far po, nag-subside na po yung ulan na tuloy-tuloy na po several days dahil nakalampas na po dito sa atin ang si Tropical Depression Maymay at ito po ay papunta sa Region 2 naman. Isa ko pa rin region kasi concurrent regional director din ako doon.
0: Opo.
1: Sa Region 2.
0: Mm-mm. Ayun. And may mga naitala po ba tayong affected families or individuals, sir, at kinailangan pong manatili sa mga evacuation center?
1: Yes, meron po tayong reported no sa dromic po ng DSWD na 18 barangays po ang affected, 29 families and 107 individuals po ang apektado po nitong bagyo. Doon po sa 29 families, 14 are staying in their respective relatives ano for a total of 46. Mm-hmm. And this morning po, unfortunately, meron po tayong naitalang casualty.
0: Oo nga po.
1: Dito po sa Barangay Shilan sa La Trinidad Benguet.
0: Yes.
1: Nagkaroon po ng landslide.
0: Mm-hmm.
1: At natabunan po yung isang karinderya no na opo, nagsiserve ng bulalo along the highway.
0: Opo.
1: At dalawa po yung confirmed na nasawi. Ito po ay mga cook. Mm-hmm. Sila po ay cook nung bulaluan.
0: Opo.
1: At may isa pong reported na injured. Nasa stable condition naman po.
0: Opo. Ayun. Eh, yun nga po ang tatanong ko sana, Director. First time ho bang nangyari niya sa lugar na yan? Dahil parang I understand may mga lugar talaga sa La Trinidad na landslide prone area. Pero yan pong lugar na yan, first time ho ba nangyari yung landslide po dyan sa area na yan?
1: Sa akin pong pag 8-7 years na po ako dito no.
0: Opo.
1: As regional director.
0: Opo.
1: Ngayon lang po ako nakaranas nagkaroon ng massive landslide dito.
0: Ayun.
1: Yung pong mga karatig niya na barangay, yes, previously nagkaroon ng reports.
0: Yes. Opo.
1: No, pero naayos na po yung mga lugar na yon no, na nagkaroon na tayo ng mga protection. And then pero ito po sa Barangay Shilan, first time po ito. Bali, along the highway po ito, may mga karinderya doon na nakahilera, no? At ito po ay yung isa sa mga dinadayo ng mga motorista. Pagka lalong-lalo na po pag yung mga nagka-travel sila.
0: Opo. Stopover kasi yan lugar na yan, di ho ba, Director?
1: Yeah. Yes po.
0: Oho. Stopover yan eh. Oho. Kasi kundi ako, ewan ko kung if my memory serves me right, nadaanan ko rin yung lugar na yan before. Kaya familiar sa akin yung lugar na yan dahil yan yung kung manggagaling ka ng atok, nadadaanan din yan eh, papunta doon sa mismong...
1: Diversion.
0: Diversion, yung, yes.
1: Yeah, oo, para mabilis po lalo yung ating travel. Kasi pag pumasok ko po sa kabayanan ng La Trinidad, medyo
0: yes,
1: matraffic.
0: Matraffic, oho, dahil congested na rin eh. So,
1: yes,
0: dito,
1: yes.
0: Dito, Director, itong mga nabiktima na ito, yung mga cook ito, ibig sabihin, yung kanilang pinaglulutuan, ikatabi ng mismong parang slope. Tama po?
1: Hindi ako masyadong familiar, no? Pero nakita ko sa picture, eh, very massive yung nangyaring landslide.
0: Mm-mm, mm-mm.
1: So, yeah, doon dumaan, parang gali, no? Doon dumaan sa, natumbok talaga yung
0: kitchen.
1: Yung lugar nila, yung bulaluan nila.
0: Ayun. Pero, ang nakalulungkot, ano? Pero at least, walang, sabi nga, walang customer na nadamay doon sa area. Ano
1: po? Opo, yun po yung nangyari. Yung unang report nga po, merong apat na customer na kasalukuyang kumakain pero nakaalis po sila kaagad.
0: Opo,
1: nakatakbo. Opo.
0: So, ngayon, Director, bukod dito, meron pa ba tayong ibang lugar sa La Trinidad na sabi nga, binabantayan na sabi nyo nga, may mga naging history na in the past?
1: Yes, yung mga lugar po na nagkaroon tayo ng massive na landslide, no, kung naalala natin noong 2016, no, nung Lawin.
2: Apo.
1: Doon sa bandang Little Kibungan na tinatawag
2: yes,
1: natin.
2: Yes, apo.
1: Okay naman po, wala naman pong reported na, kasi nalagyan na po ito ng slow protection,
2: ah, okay.
1: Itong lugar na ito. Mm-hmm. Kaya, opo. Saka meron na rin po tayong mga saturation level na mga gauges na nilagay natin para ma-monitor natin yung level of saturation ng mga lupa.
2: Mm-hmm. Eh, Director, sabi nga, bagamat ang Cordillera ay mataas na lugar, pero may mga lugar din ho ba sa inyo na nakaranas ho ng pagbaha?
1: Kaya doon po sa mga downstream, ano, inabangan po namin dito sa bandang Abra kasi kasi there are 13 watersheds na nagmumula po dito sa Cordillera.
2: Apo.
1: At ito po ay buwababa sa downstream sa Kalinga, sa Magat River,
2: yes,
1: and then sa Apayao River and Abra River. So sa Abra po, minomonitor po natin kung tataas, hindi naman po umabot sa critical level yung ating tubig, no, pero continuous pa rin yung pag-monitor at naka-standby yung ating mga WASAR team from the local government units, at ganoon na rin po yung nagpadala po ng dalawang team ang ating Philippine Coast Guard para po naka-ready at naka-antabay kung sakaling magkaroon po ng pagtaas ng tubig.
2: Ayan. Sa Magat yan, sir, tama?
1: In Abra River
2: Abra,
1: po.
2: Abra River,
1: naman, sa Magat po ay medyo namumroblema doon kasi masyadong mababa.
2: Nagka-cloud ceiling pa nga doon eh.
1: 160 ang level niya na dapat sana yung normal level niya is 190.
2: Yes.
1: So, pag ako ay nandun sa Region 2, kukunda kami ng cloud seeding
2: cloud
1: operation
2: seedings, yes.
1: Para madagdagan yung patubig natin.
2: Apo.
1: Yes.
2: Pero ngayon itong dala ng Bagyo Maymay, sa tingin nyo kaya makakabawi-bawi yung level ng tubig natin sa Magat Dam, sir?
1: Yes, last week kasi 160, ngayon 163. So ibig sabihin nadagdagan, pero hindi pa rin to sufficient,
2: yes,
1: no?
2: Yes.
1: Para ma-achieve natin yung level na kailangan dahil it will affect also our yung energy natin, yes, kasi Pagat yan po ang nagsusupply ng ating kuryente na Cagayan Valley region.
2: Dapat siguro diyan na muna mag-concentrate itong tropical depression para mapunuan ng tubig yung Magat Dam, sir, ano?
1: Wag naman po sana, basta may ulan lang. Masaya na yung ating mga magsasaka doon.
2: Kaya nga, sir.
1: Opo.
2: Dahil kumbaga na apektuhan din sila nung El Nino, yung drought, ano po.
1: Opo, ito pong El Nino, isa pang problema ito dahil yes, as per report ng PAGASA ay magtutuloy-tuloy po ito, 69% na okay, hanggang buwan po ng Nobyembre hanggang
2: opo,
1: Disyembre.
2: Opo.
1: Ito po mararanasan natin, itong El Nino.
2: Pero overall assessment, Director, ayos pa naman, manageable pa naman yung ating
1: manageable yan po. Yung ating pong mga food and non-food items ay sufficient, at ito po ay nakalagak po sa mga strategic areas, at nakadistribute po ito sa mga probinsya, lalong-lalo na sa mga municipalities na nangangailangan po nito, yung pong mga landslide prone areas at yung mga GLAS natin, no, yung mga geographically isolated areas.
2: Ayan. Director, kami po nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng update sa ating mga kababayan hinggil ho sa sitwasyon sa inyo diyan na sa Cordillera, gayon din sa Region 2. Salamat po, magandang
1: apo,
2: hapon.
1: Ingat po.
2: Apo, please, apo.
1: Yung pong Cannon Road ay mananatiling sarado.
2: Ay, oo, oo.
1: Baka po may mga akyat, ano, dahil nag-decide po ang ating local government through NDPWH dahil medyo delikado po doon sa lugar na may tunnel.
2: Tama po.
1: Opo.
2: Yun, so sarado po muna until
1: yung pupunta ng Bagyo, kung hindi naman po importante, ay pagkaliba na lang po na ang pag-travel para naman po hanggang sa mag-stabilize po yung ating mga daan.
2: Pero yung Marcos at Naguilian, open pa rin, no? Ano po?
1: Opo, yeah, po yung okay, Naguilian, except yung Asinlangalisan Road and yung Benguet Nueva Vizcaya Road.
2: Iyan. Yun, at least may abiso tayo sa ating mga motorista. With that, ka, Director, kami nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa aming tawag, pagsagot po sa aming mga katanungan. Magandang hapon po sa inyo.
1: Magandang hapon po. Ingat po kayo.
2: Ingat din po, Director Albert Mogol, mga kababayan, ang Director po ng Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region at concurrent Regional Director din po ng OCD sa Cagayan Valley Region.
3: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
2: Sarasyada po ng mga pag-uulat, pagtuturo po sa paaralan tungkol sa West Philippine Sea, paraan para maiiwas sa mga kabataan sa fake news at pro-China propaganda. Detali mula kay Kathleen Forbes. Kat!
4: Inihain ng Young Guns Block sa kamera ang panukalang maisama sa mga paksang ituturo sa paaralan ng tungkol sa West Philippine Sea. Layunin ng House Bill 10587 o West Philippine Sea Education Act na magkaroon ng komprehensibong programa sa edukasyon at pagpapalaganap ng kaalaman hinggil sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga mag-aaral sa basic at higher education. Ayon sa Young Guns, mahalaga maturuan ng kabataan ng tamang impormasyon upang hindi mabiktima ng maling impormasyon at propaganda sa social media. Nakakabahala din umano na maging ang ilang halal na opisyal ng bayan ay nagpapalaganap ng pro-China narrative at ipinagtatanggol pa ang China sa kabila ng pangaharas nito sa mga Pilipinong mangingisda. Dahil dito, iginit nilang dapat ng simulan sa mga paaralan ang pagtuturon sa katotohanan upang hindi lumaking traitor sa bayan ang mga kabataan. Nakabatay ang panukala sa Konstitusyon ng Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea at South China Sea 2016 Arbitral Ruling Award. Dito inaatasan ang DepEd at ang CHED na bumuo ng pamantayang learning materials katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan habang isinusulong din yung pagsasanay ng mga guro, information campaigns at pananaliksik, maritime security at karapatan ng bansa sa karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dating disbursing officers ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President at Department of Education, haharap po sa impeachment court sa susunod na linggo. Balita niyan si Melanie Balos Reyes Lan.
5: Sa hangharap sa Senate Impeachment Court ang dalawang dating aides ni Vice President Sara Duterte na direktang humawak at nag-encash ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Kabilang dito sina dating Special Disbursing Officer Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd. Maalalang batay sa mga naunang testimonya ng Land Bank at COA, si Acosta ang nag-encash ng apat na cheque na nagkakalaga ng 500 million pesos para sa OVP habang si Fajarda naman ang nagproseso ng tatlong cheque na may kabuoang amount na 112.5 million pesos para sa DepEd. Muling iginiit ng House Prosecution Team na hindi pwedeng iwasan ng Vice Presidente ang pananagutan sa usapin kahit sina Acosta at Fajarda ang mismong nag-encash ng pera. Anila may accountability ang Head of Agency at si VP Sara ang nakapirma sa mga dokumento. Inaasahan din magpapatuloy sa pagtestigo ang COA Supervising Auditor na si Sailin May Del Ocampo kasabay ng pagharap ni na Acosta at Fajarda sa Senate Impeachment Court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Senate Impeachment Court, iginit naman na eksklusibong jurisdiction ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang desisyon ng Korte Suprema. May balita niyan si Nympha Asuncion. Nympha!
6: Naglabas ng pahayag ang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tungkol matapos ibasura ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tungkol, kinikilala ng Impeachment Court ang inilabas sa pahayag ng Supreme Court na nagsasabing ibinasura ang mga petisyon dahil naging muo wala ng isyong dapat pagdesisyonan. Sinabi ni Tungkol na pinapatunayan lang ng naging desisyon ng SC ang matagal nang itinatakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula na ang adjudicatory phase sa Senado bilang Impeachment Court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong isinampakaugnay ng naging proseso ng House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang Impeachment Court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago maipadala ang Articles of Impeachment. Ayon pa kay Tungkol, sa oras na mapadala ang Articles of Impeachment sa Senado, Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng mataas na kapulungan na magtipon bilang impeachment court alinsunod na rin sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito, ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ng impeachment case. Giniit din ng spokesperson na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sisimulan nito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig batay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa ni Tunggol, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiiral na jurisprudence at ang mga ebidensyang formal na ihaharap sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Senador Ronald Bato de la Rosa, nasa Pilipinas pa rin ayon sa PNP. Balita ko nga, magpapashoot fest pa ang senador eh. Yan sa Davao City. Pupunta kaya siya? Alam nga natin sa ulat ni Dayan Liardean.
7: At J. Mark, nananatiling nasa Pilipinas si Senator Ronald Bato de la Rosa batay sa impormasyong hawak ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Caritates Jr., patuloy nilang tinutuntun ang posibleng kinaroroonan ng senator sa pamamagitan ng mga natatanggap na impormasyon at pagsubaybay sa mga taong malalapit dito, kabilang na yung mga kaibigan at kamag-anak ni De La Rosa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police General Jose Melencio Nartates Jr.
8: We are looking at the different places of the supposed whereabouts of friends, relatives, as well as kung sino yung lagi niyang kasama. And most probably is nandito siya sa Philippines.
7: Sinabi ni Nartates na araw-araw na nakatatanggap ng impormasyon ng PNP kaugnay sa kinaroroonan ni De La Rosa at ito anya ay kanilang pinoproseso na nagsisilbing intelligence information. Samantala ay nauna nang itinanggi ng Interior Secretary John Victribulla ang mga ulat na naaresto na si De La Rosa at nananatili pa rin at large ang senador at patuloy na tinutugis ng mga otoridad. Batay nga sa last known location nito, si De La Rosa ay nasa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtugay guys sa ating palatuntunan. Bukas o mapapakinggan po ninyo ang tahanan ng OFW. Atid po sa inyo ng Department of Migrant Workers alas 4 hanggang alas 5 ng hapon tuwing Biyernes. At magkakarinigan na po tayo sa Lunes. Maraming salamat Engineer Matel Segovia at Engineer Madrevin Tolidana ang ating mga co-pilot at sa wirecast si Engineer Matete kalmadong-kalmado ha, pahigop-igop ng sopas ha. Maraming salamat din kay Miss Rose Ann Erno. Maraming salamat kay Aiza, kay Ice, kay Myla, kay Bell. Ah, Isabel. O, yan din natin. Buuin natin. Sabon yung linggo, J-Mart Dagala. Bye!
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Live na papakinggan sa 9:18 AM at napapanood sa Facebook. Sama tayo napapanood sa Facebook. By the way, abangan nyo po kami. Yan. Hindi ko lang alam kung saan, pero abangan nyo po kami. Di pa. Plano pa lang eh. Abang-abang lang. Alam mo, mayroon lang akong na-realize pala no, dun sa binasa kong balibalita kanina lang. Ah, okay. Nasa Sports Radio live stream. Anong pangalan nung Facebook page? Anong pangalan nung ika-75 nating Facebook page? Sports Radio live stream. Bakit magkadikit yung Sports Radio? Di ba pwede magkahiwala yan? Okay, anyway, ayan, Sports Radio live stream. Ayan po ang ating pinakabago, our 89th Facebook page. Anyway, as I was saying, yung na-realize ko, no, yung naghahanda yung Taiwan para sa pinangangambahan nilang pag-atake ng China. At bahagi ng paghahanda nila, yung pagbagal ng ano nila nung internet speed. Dito sa Pilipinas, yung pagbagal ng internet speed, normal na bahagi na ng ating buhay. And diba? So ibig sabihin, kung may mangyayaring ganun sa atin, pero syempre wag naman sana. Kung may mangyayaring ganun, ibig sabihin handa na pala tayo. Sanay na tayo sa mabagal na internet. Pero syempre, ayaw nating mangyari yan. Dito sa Pilipinas at kahit sa ang bahagi ng mundo na merong isang bansang aatakihin, yun diba? Yung isa pang bansa. Anyway, recap natin ang nangyari kahapon sa PBA Governor's Cup. Ginanap yung dalawang laban sa Smart Araneta Coliseum. Sa unang laro, panalo ito pong Blackwater laban sa Phoenix. 106-100 ang final score. Cantrell Barkley ang nanguna para sa Bossing with 34.16 rebounds plus 3 assists at 2 blocks. Katulong niya si Cedric Bearfield na merong 26 puntos. Matibay ditong si Bearfield, ha? Hindi pa napipitas eh. Ano? Samantala, RK Ilagan merong 15 points and 6 rebounds. First quarter, RK Ilagan, pasok yung kanyang 3-point shot. Pagkatapos, CJ Austria with a 3-point play. 12-8 early lead para sa Blackwater. Pero paglabas nung 6-minute mark, lumamang na yung Phoenix. Richie Rivero at saka si Robert Johnson III. Tig isang 4-point shot yan. 23-20 Phoenix. Second quarter, umakyat sa 10 puntos yung kalamangan ng Phoenix.

yung kanilang anim na turnovers in that third period. Sa kabila naman, solid pa rin yung laro ni Johnson, tapos tumulong pa itong si Kai Balungay. Silang dalawa yung bida dun sa 12-2 na atake ng Blackwater Bossing. Abante sila 77-67. Laging 15 puntos pa yan, 83-68. After nung layup ni Johnson, tatlo't kalahating minuto ang natitira in the third quarter. Pero in the fourth period, nabaliktad naman yung nangyari. Ano? Yung Phoenix naman yung nahirapan na makascore in the final period. May apat na minuto na napako ito pong Fuel Masters sa 86 points. Meanwhile, etong si Cedric Bearfield, asintado para sa Blackwater, nakasa 7 puntos sa 11-0 run for an 88-86 lead. Sinubukang isalba ni Richie Rivero ang Phoenix. Yung kanyang 3-point play gave the Fuel Masters the lead back 93-92. Pero nag-take charge itong si RK Ilagan after that. Pasok yung kanyang 3-point shot. Meron pa siyang layup. That was part of another 11-0 attack ng Blackwater. 103-93, 10-point lead para sa Bossing. 53 seconds ang natitira sa game clock. Robert Johnson III, nasayang yung kanyang 45 points and 7 rebounds para sa Phoenix. So itong Blackwater, dahil sa panalo na to, 3-3 ang record nila, pangatlo sa Group B. Ang Phoenix naman, ikalawang talo pa lang nila yan in 6 games so far dito sa Governor's Cup. Sila ang second running team sa Group B. Yung second ball game, Group A action sa pagitan ng San Miguel at Converge. Nakakadalawang panalo na po itong Beermen laban sa Fiber Xers. Ngayong Governor's Cup, the latest result kagabi, 126-114, led by George King, 46 puntos, 14 na rebounds, meron pang 6 na assists at 3 steals. Don Trolliano galing sa bench, 27 puntos ang kanyang ambag. And then also off the bench, si Jeric Ahanmisi with 15 points. First period, early highlight para kay George King. Naagaw niya yung bola and then the fast break dunk. Tapos nagdagdag ng 6 na sunod na puntos. Etong si Rodney Brondial, abante ang San Miguel sa puntong to 16-12. Pero sumagot po yung Converge with a 7-0 run. Yung layup ni Alex Stockton gave the Fiber Xers a 3-point lead. Second quarter, back and forth pa rin yung laban. Don Trolliano, pasok yung kanyang layup. Yun ang tumapo sa 6-0 run ng San Miguel. Abante sila 36-30. Pero si Calvin Abueva ang bumangka para dito sa Converge. 8 puntos in that second quarter. Nag-ambag naman ng 2-3 si Jamal Franklin. 57-56 lead para sa Converge. Now, in the third quarter, dito na kumuha ng buwelo itong San Miguel. Si George King tsaka Don Trolliano ang pinakang bida dyan. Actually, halos salitan lang sila sa pag-score. Para bang sinasabi nila, ikaw naman, mamaya naman ako. A 3-pointer ni Don Trolliano gave the Beermen a 93-76 advantage. Tapos nakadalawang sunod na layup si George King. It's now 99-82. And then in the fourth period, a 3-point shot ni Don Trolliano ang nagsimula ng 6-2 run ng San Miguel. And naitala nila yung kanilang pinakamalaking kalamangan in the ball game of 21 points. 108-87 at wala nang nagawa etong Converge Fiber Xers. Calvin Abueva at si Jamal Franklin, pareho ng stat line, tig 26 points at tig 12 rebounds para dito sa Converge. So dahil sa panalo na to, solo second ang San Miguel sa Group A 5-2 record. Nasa ika-4 na pwesto naman ang Converge with a 3-4 win-loss card. So bukas ang mga aabangang laro in the PBA Governor's Cup, Ninoy Aquino Stadium sa lungsod po ng Maynila, 5:15 PM Terra Firma laban sa undefeated NLEX, and then 7:30 Magnolia kalaban ang Meralco. Na ating oras, usapang basketball pa rin tayo. Dito naman tayo sa WNBA. Dalawang koponan ang nag-extend ng kanilang win streak ngayong araw na to. Ito pong Washington Mystics, kinuha yung kanilang ikalimang sunod na panalo.

0: 96-92 laban sa Dallas Wings. Si Shakira Austin ang nanguna with 27 points and 13 rebounds. Cody McMahon added 18 points. Actually, humatambak ng 20 puntos. Ito pong Washington. 76-56, tatlong minuto na titira in the third quarter. But in the fourth period, nagbagsak sila ng 12-0 run. Kaya naitabla nila 86-all with about 3 minutes 38 seconds to go. Yung 3-point play ni Cody McMahon with 3 minutes left ang nagbigay sa unang kalamangan sa Washington ng una nilang kalamangan 89-88. Tapos nakadalawang sunod na basket si Sonia Citron to extend that lead to 93-88. 1 minute and 12 seconds ang natitira sa laban. Na-overturn pa yung tinawag na foul sa Washington dun sa last 30 seconds. Tapos nakascore ulit itong si McMahon para sa Washington, making it a 95-90 ballgame. Jessica Shepard, 22 points, 11 rebounds, 7 assists para sa Dallas Wings. So ang Washington umakyat to number 8 in the standings with a 17-12 record. Ang Dallas nasa number 6, 19-12. And then in the other game, third straight win para sa New York Liberty, 92-86 laban sa Seattle Storm. Brianna Stewart, 28 points, 8 rebounds at si Sabrina Ionescu with 15.6 assists and 5 rebounds. Tablang score, 50-all in the third quarter. Pinangunahan ni Ionescu yung 12-2 run ng New York. Nakawalong sunod na punto siya. Nagsimula sa isang 3-point play. Meron pa siyang isang 3-point shot. Abante sila 62-52. Pero dumikit. Ito pong Seattle, 65-69 after 3 quarters. But in the 4th, Jonkel Jones, 6 na sunod-sunod na puntos, a 3-point play and a 3-point shot. Balik sa double digits ang kalamangan nitong New York, 75-65. Now, in the final few minutes ng laro, nakadikit ito pong Seattle to within 6 points. Pero every time, merong big comeback itong New York para ma-preserve yung kanilang panalo. Dominic Malonga, 31 points, 10 rebounds para sa Seattle Storm. So, nasa ikapitong pwesto in the overall standings ngayon ng New York with a 19-13 record. Ang Seattle, nandun sa pinakang ilalim ng combined standings ng East and West at number 15 with a 6-27 record. Remember, ang sistema rito para sa playoffs, yung top 8 overall. Hindi yung tig top 4 kada East and West. Di, pinagsasama-sama. Ano yung kinocombine yung kanilang standings after the regular season. Now, in the other two games ngayong araw, at panalo ang Atlanta Dream laban sa Phoenix Mercury, 96-82. Ang Chicago Sky naman tinalo ang Los Angeles Sparks, 95-88.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: At 5:22 ng hapon, first timeout tayo dito sa post-game. Magpapatuloy tayo after this break.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaaring pamahayan na lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga kagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang sintomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5.24 po ang ating oras, Thursday afternoon. Post-game tayo dito po sa Sports Radio 918. Siyempre, very good kasi hindi tayo napuyat sa naging unang laban ni Alex Ayala sa National Bank Open. Kanina pong alas 8 umaga nagsimula ito eh. And nakabawi, ito pong si Alex Ayala laban kay Alicia Parks of the US of A. 6-1, 4-6 and 6-2 para umabante sa round of 32 nitong National Bank Open sa Toronto, Canada. Last January sa Australian Open, 3 sets din umabot yung laban ni Ayala at saka ni Parks. Pero that time, nanaig yung Alicia Parks. Hindi na siya pinagbigyan ngayon ni Alex Ayala. Ito rin ang ikatlong sunod na tournament ni Alex na umabot siya hanggang third round. Nagsimula sa Wimbledon and then Mubadala DC Open at ngayon dito sa National Bank Open. In the opening set, matapos tumabla ni Alicia Parks at 1-1, kinuha ni Alex yung sumunod na limang games that included two service breaks. At dun sa opening set na yon, walang nagawang break point chance etong si Alicia Parks. In the second, however, Alicia Parks saved 4 break points for a service hold at 3-2. Tapos hindi niya hinayaan na maka-overtake ito pong si Alex Ayala. In the 10th game, finally, nagkaroon ng break point opportunity ito pong si Alicia Parks at na-convert niya yan to force the third and final set. Ngayon, dun sa decider, akala ko magdidire-diretso na yung panalo ni Alex dahil lumamang na siya 2 games to love. Kaso nagdalawang sunod din itong si Alicia Parks. But a love break in the 5th game ang nagbigay kay Alex nung window of opportunity na hinahanap niya, na kailangan niya para matalo itong si Alicia Parks. And after niyang mag-break for 3-2, she only gave up 4 points after that hanggang matapos yung laban at tinapos niya itong kanyang second round match with a perfect service hold. Her next opponent is going to be Katie McNally, isa ulit American na tinalo yung nanalo ng Wimbledon na si Linda Noskova, the number 6 seed dito sa Toronto, 7-6 and 6-1. Sabado, araw po ng Sabado, ang round of 32 match ni Alex Ayala. Dahil bukas sa schedule ay yung kanyang magiging doubles match kasama si Venus Williams. Now, in the singles, kung manalo si Alex against Katie McNally, ang posible niyang makalaban in the round of 16 ay either si Taylor Townsend ng USA or etong si number 12 seed mula sa Switzerland na si Belinda Bencic. E paano kung lumusot hanggang quarterfinal si Alex Ayala? Eto naman yung mga possible opponents niya ran. Yung kanyang tropa and number 13 seed na si Iva Jovic, number 4 seed Coco Gauff, number 29 Maria Sakkari or si Alina Corneva. So yan yung possible quarterfinal opponents ni Alex Ayala. Eh kung hanggang semifinals umabot si Alex Ayala, possibly makalaban niya sa semis. Number 5, Mira Andreeva. Number 30, Leila Fernandez. Number 20, Elise Mertens. Number 11, Naomi Osaka. Si Maya Joint, Lyudmila Samsonova. The number 2 seed na si Elena Rybakina. And number 28 na si Ann Lee. Eh, tuloy na natin. Nahiya pa tayo eh. Final. Siyempre, nandun na ang mga makakalaban niya rito, yung nasa other half nitong draw. Nandun si number 7, Iga Swiatek, Victoria Golubic, number 19, Madison Keys, number 10, Marta Kostyuk, number 15, Diana Schneider, number 17, Anna Kalinskaya, si Camila Rakimova, yung tinalo niya, and the, sa Washington DC, number 3, Jessica Pegula, number 8, Amanda Anisimova, Nicola Bartunkova, number 24, Anastasia Potapova, number 9, Elina Svitolina, Talia Gibson, number 16, Ekaterina Alexandrova, si Zhang Shuai, at syempre ang top seeded player at ng world number 1 na si Arina Sabalenka. So, yan ang kailangan pagdaanan ni Alex Ayala para makuha yung back-to-back WTA Tour level titles, this time in a WTA 1000 event. Now, in other results in women's singles, Jessica Pegula is through to the third round matapos talunin si Magdalena Freck ng Poland, 3-6, 6-3, and 6-1. So, second straight victory ni Pegula laban kay Freck dahil tinalo din niya to sa Washington, also in 3 sets. Meanwhile, si Coco Gauff naman, tinalo yung kanyang fellow American, si Kayla Day, 6-2 and 7-5. Si Naomi Osaka defeated Pana Udvardi, 6-2 and 6-4. Now, other winners, Mira Andreeva, 6-love, 6-2 laban kay Karolina Pliskova. Samantalang si Iva Jovic tinalo si Magda Linette, 6-3, 7-5. Number 12, Belinda Bencic defeated Sloane Stephens, 6-3, 6-1. At si number 2, Elena Rybakina, 6-3, 5-7, 6-4 win laban kay Daria Kasatkina. Di pa tayo in the men's side nitong National Bank Open. Ngayon, yung women's tournament ginaganap sa Toronto, Canada. Etong men's tournament ay nasa Montreal sa Canada. Kung sa women's singles, yung mga top-seeded players ay umabante sa third round. Dito naman sa men's singles, maraming mga top-seeded players ang nalagas, ang nasilat in the round of 64. At ang pinakamalaking panalo dyan ay itinala ni Talon Griekspoor, the biggest upset dito sa National Bank Open, dahil pinatalsik niya yung number one seeded player na si Alexander Zverev, 6-7, 6-2, and 6-4. Etong panalo ni Griekspoor laban kay Zverev, ang kanyang ikatlong top 5 victory. And that is also ang his biggest win ngayong season na to. Kasi before etong National Bank Open, isang panalo lang ang naitala niya over his last 8 tour level matches. So definitely, malaking confidence boost ito para dito kay Talon Griekspoor. Yung iba pang mga na-upset dito, si number 7, Taylor Fritz, yung nanalo sa Washington DC. Natalo ni Tiago Agustin Tirante, 7-5-6-3. Si number 20, si Daniil Medvedev, the number 4 seed, tinalo ni Botic Van de Zandschulp, 6-3-7-6. And another seeded player na napatalsik dito, si number 16, Francisco Cerundolo, tinalo ni Alex Mikkelsen, 6-3 and 6-4. Si Gael Monfils, who is about to retire at the end of this season, ay tinalo ni 12-seeded Lerner Tien 6-3, Love 6, and 6-3. Now, si Gael Monfils is going to play, of course, in the US Open, ang kanyang huling Grand Slam sa kanyang karir. At bilang special treat sa kanyang farewell tour, for the very first time, ay makikipag-partner siya sa kanya pong may bahay, sa kanyang misis na si Elina Svitolina sa mixed doubles nitong US Open. Ayan. So magandang ito, magandang pagtatapos sa kanyang huling Grand Slam event ng kanyang career before he retires ngayong season na to. 5:34 Philippine Standard Time. Moving on. Congratulations kay EJ Obiena, gold medalist sa Stabbursprung meeting in Jochgrimm, Germany after clearing 5.83 meters. And actually, ikalawang sunod na gold medal yan ni EJ kasi earlier this week lang, panalo siya sa Halbert Stadler Hohenflug International Pole Vault Meeting with a clearance ng 5.76 meters. Hindi ko alam kung anong meron sa Germany, bakit hiyang na hiyang dyan si EJ Obiena. Tanungan natin yan next time kay EJ. Anong meron sa Germany? Bakit palagi siya dyang nananalo? Marami na siyang tournament sa Germany na napanalunan. And for this year, ngayong 2026, ito na yung kanyang ika-apat na gold medal na napanalunan in Germany at ang ika-anim na beses ngayong 2026 na nag-podium finish siya dyan sa Germany. Parang maganda rin pumunta dyan sa Germany. Okay, nagtapos na po ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships. Overall, ang Pilipinas ay kumolekta, yung ating Philippine Jiu-Jitsu team, 9 golds, 7 silvers, at 6 bronzes. And overall, sa medal tally, nasa panglimang pwesto ang Pilipinas. Kasi yung binali, I think that was yesterday. Yesterday yung huling araw . So meron pang pumasok na resulta. But yung latest update kasi natin, 5 golds . So kahapon nadagdagan pa ng 4, lahat in the no-gi competition. Champion si Amaris Gabriel Villanueva in the under 16 female plus 63 kilograms. Si Megan Luis Cabreros naman ang champion sa under 16 female minus 36 kilograms. So ibig sabihin nakakatatlong gold medal na rito sa Abu Dhabi si Megan Luis Cabreros. Si Alena Bella Salamilas finally a gold medal sa kanya sa under 16 female minus 44 kilograms. And then si Christopher Matthew Cruz sa under 16 male minus 62 kilogram division. Samantala ngayong araw na to, August 6, ang unang araw noong 2026 JJIF World Senior Championships. And so far, ang Pilipinas po ay meron ng 2 bronze medals. Sa Jiu-Jitsu Female, minus 48 kilograms, si Melondrina Viray. Matapos siyang talunin si Raikan Abdullayeva ng Kazakhstan. Samantala sa Jiu-Jitsu Fighting Male, minus 56 kilograms, bronze medalist dyan, si Michael VJ Cater. Submission victory naman ang kanyang inilista laban kay Birzan Kabdula of Kazakhstan. So, 2 bronze medals so far sa day 1 para sa Philippine Jiu-Jitsu team natin sa 2026 JJIF World Senior Championships.

0: All right, si Chesca Centeno, isang panalo na lang po ang kailangan ni Chesca Centeno para mag back-to-back women's handball world champion dahil nasa championship round na siya nitong Banca del Fucino WPA Women's Handball World Championship. Tinalo niya si Sewa Seo 4-0-4-3-4-3 sa kanilang naging semifinal match. At ang kanyang susunod na makakalaban is Margarita Fefilova. So bukod sa back-to-back world handball title, ang target din nitong si Chesca ay ikalawang sunod na world title after niyang mapanalunan yung World 8 Ball Championship kamakailan lang. It could have been an all-semis showdown kasi kung nanalo si Rubilin Amit dun kay Seo. Pero natalo si Rubilin Amit kay Seo 2-4-1-4-3-4 in the quarterfinals. Binawi siya ni Chesca Centeno in the semis laban dito kay Seo. It's now 5:39. We'll just pause for a quick break at tayo po ay magpapatuloy dito sa postgame sa Sports Radio 918.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kalahalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: 5:42 ang atin pong oras. Just a few more information about the Banco del Fucina WPA Women's Handball World Championship. Ang pinaglalabanan po dito ay $55,000. Yan ang magiging prize money ng magiging kampiyon. $55,000. That's about 3.3 million pesos. The runner-up, ang matatanggap naman niya ay 33 $1,000. So nasa mahigit 2 million pesos. $200,000 ang prize pool nitong Banca del Fucino WPA Women's Tenball World Championship sa Rome, Italy. Ang ating Philippine rowing team binapaghahanda sa papalapit na na Asian Games, ay sinagawa in Japan. Nag-training pa po sa ibang bansa para talagang maging solid ang performance dyan. So at this point, baka balita tayo kung ano bang mga nangyari, anong kanilang mga tinrabaho sa kanilang naging training camp sa ibang bansa. Alamin natin ang mga detalye niyan mula kay National Coach Alvin Amposta.
9: Coach Alvin Amposta of rowing, dito pa rin po sa Sports Radio. Magandang araw! Welcome back to Sports Radio, Coach Vin.
10: Hello po, Ma'am Judith. Magandang araw po. Nice to be back.
9: Yes, and nice to have you back. Kasi nanggaling kayo ng Europe, ang ating Philippine rowing team. Nagsanay ilang buwan? Dalawa, tatlo bang buwan doon? How was it generally?
10: Yes po, 2 months po nag-training actually yung team no sa Europe. Tapos aside from training camp, meron din po kami mga competition na sinalihan no inside Europe po. From yung sa Luxembourg, sa Germany rin po, tapos sa Austria po yung pinaka isa pang competition, tapos naglaro pa rin po sa Munich sa other regatta po.
9: Yes. So 2 months pala itong training camp na to sa Europe. Kailan po bumalik yung buong team?
10: July 29 po, bumalik po yung team. Buong team po.
9: Yeah. At kailan ulit ang resumption naman ng training dito sa Manila, sa La Mesa Dam?
10: This coming Monday po yung balik po. Very, nagkaroon po sila ng active rest, no? Not totally rest, so ganun pa rin. So umuwi mo po sila sa mga pamilya nila, at least ma-reset po yung body ano nila na yung mga lungkot na dinaanan pati yung pagod. So active rest po yung nangyari sa mga athlete, at this coming Monday bakbakan na naman po ulit.
9: Bakbakan na naman ano. Yes. Coach Vin, gaano ka successful yung naging training camp natin diyan? Unahin muna natin yung naging resulta ng kanilang mga participation sa more than 40 ba na mga international events.
10: Yeah, actually para sa akin very successful no. So especially yung training Europe no, napakaiba po talaga. So iko-compare natin other competition, napakataas po ng level no. Yung first regatta po kasi namin no, parang mga 2 weeks pa lang po kami sa Germany, so parang hirap mag-adjust. So actually oras, pati yung climates, no? So, first regatta namin was good, no? So, ang daming adjustment, actually. So, marami po silang natutunan, actually, na sa mga races. Halintulad po talaga yung rowing sa ibang bansa, parang, kung i-compare ko po sa sports natin, no? Para siyang basketball, parang every week may competition. Tapos, yung level po ng competition, napaka-taas po talaga. Napakagaling po nila. Even mga club po yung kalaban namin usually.
9: Yes. Okay. So, saan kayo mga nagpunta? Germany and then?
10: So, part po ng Germany sa Rotzenberg and Munich po. Tapos yung isa po sa Austria.
9: Mm-hmm. At mukhang parati namang may medal, di ba, dito sa mga regatta na sinalihan ng Philippines, Coach Vin?
10: Yes po, sa Rotzenberg, so nakuha po ng bronze medal si Joanny. Halos lahat naman po nakapasok po sa final, no? Ayun po yung good news yun para sa ating team.
9: Yes, sino-sino ulit yung member ng team na nagsanay dyan sa Europe?
10: Sa nag-training po sa Europe, no, si Joanny Delgaco, si Chris Nevarez, so Randy Penirondo, Don Maxilum, tsaka po si Christine Paraon po. Tsaka si Edgar Ilas, yung ating veteran rower.
9: Yes, may veteran tayo in Edgar Ilas. Ano? Buti naman at nandyan pa rin si Edgar. But okay, so ng Germany, tapos saan na kayo tumuloy? Sa Italy ba o sa Vienna? Saan ba?
10: Sa Vienna po, yung
9: Vienna.
10: Competition rin
9: Austria.
10: Po.
9: Austria. Mm-hmm. And then, ganun din. Parang, yeah, ano ba, in-between training camp ba yung mga naging regatta?
10: O, pabali ganun po nangyari, no? In-between training. So, magbabiyahe po kami sa competition. Tapos, dala po namin lahat ng mga gamit namin. So, ayun po yung maganda po kasi doon, no? Dala po namin yung sariling boats namin. Kumbaga, parang, ayun, parang ginagawa na rin. As parang sinabi ni coach, no, parang actually hindi po yung parating nire-remind ni coach, no, parang yung races doon, parang training nyo lang, kumbaga parang pag-aralan nyo yung strategy nyo during the race. Ayun po yung sinasabi niya parate.
9: So from the camp nyo sa Germany, daladala nyo yung mga boat.
10: Yes po.
9: Sa iba-ibang mga bansa na sinasalihan nyo. So after Austria, saan pa kayo nakapunta? May Italy ba?
10: Ah, wala po.
9: Wala. Dumalaw lang ba kayo?
10: After po ng Austria, bumalik po kami sa Germany.
9: Mm-hmm.
10: At sa Potsdam, doon po yung venue ng training camp po namin, no? Sa Potsdam, Germany.
9: Mm-hmm. Okay, so ibang grupo yung sinasabi ko na nag-Italy, nag-mix up na tayo. Ang dami kasi mga atleta natin doon sa Europe. Yes. Okay, so kumusta mismo talaga yung training? Isa lang ba yung camp na pinuntahan nyo, o you also move around Europe o around Germany para dun sa training?
10: Sa training camp po namin, only one venue lang. Kumbaga parang sa Potsdam po. Ayun po yung venue, ayun po yung training facilities po ni Coach Bene. No? Ayun po yung pinuntahan namin. Tapos after po noong mga training namin. Parang lumilipad lang po kami ng Germany actually. Ayan, sa Ratzenberg, babiyahe po kami ng parang 3 hours para doon po. Magpo-competition, biyahe po ng Austria. Yung last po sa Munich po sila eh. Dito po sila umuwi.
9: Ayan.
10: Sa Munich po.
9: Okay. So, ano bang klaseng training talagang meron doon? Ano yung mga dagdag pa na natutunan natin? Kasi last year, nag-training na rin tayo. Nagiging regular na kasi yung Euro Tour, Euro training natin ng mga rowers, Coach Vin.
10: Apo. Based off the experience mo, no, tapos na-observe ko rin po talaga, parang kakaiba po kasi, no? Kumbaga parang less distraction, especially sa mga athlete natin, no? Andyan na rin po yung good food, no? Nutrition nila. Nakapagpahinga po silang maayos. Ganun din po yung equipment na ginagamit nila. Talagang napakaayos po. Kumbaga parang sukat na sukat po sa mga body weight nila. Kumbaga parang kung compare po talaga sa mga boat class na ginagamit natin, doon po talaga yung mga pang-racing na mga ginagamit po. Especially din po yung, ayun po, at least nakakita rin po sila ng mga ibang rower, no? Namimit din po nila. So nakikita din po nila kung usually parati po silang nakasabay po din po sa mga rower po ng Germany, yung mga sa club po.
9: Okay. So, malamig sa Germany, di ba? And ang alam din natin, come the Asian Games, medyo malamig daw sa Japan. So, sakto. Tama yung naging training natin, Coach Bean?
10: Yes po. Bali, nung nandun po kami, no, parang 10 days to 15 days malamig. Pero after, from July, mid of ano po, July pa, nag-uminit din po eh. Napaka-uminit din na nag-summer. Summer din po kasi ngayon doon sa part ng Europe. Kaya medyo mainit din.
9: Mainit na rin.
10: Same, parang sa atin din po. Pero sa morning hanggang 9 o'clock malamig. Pero other than that, mainit na po.
9: Yes. Anyway, so ano yung feedback mula sa mga rowers? Nakasubaybay ka sa kanila, especially no first month. Kumusta po yung feedback na narinig nyo mula kina Paraon, kina Joanny, kina Chris, kahit dun sa magkapareha, di ba, sina Maximum at saka si Peña Redondo. And of course, sa veteran na si Ilas.
10: Sa mga feedback po, no, so actually, yun, ups and down din, no, marami din po kasi mga adjustment na nangyari. Yung good thing lang na parating narinig sa kanila, maganda yung feeling nila, no, parang mas nako-condition sila. Kasi in spite of parang hard training, pero yung recovery nila, ang bilis. Kasi nga, siguro, sa klema na rin po, talagang nakakapag-rest po sila na maayos. yung mga nutri mga food nutrition po na intake nila is napakaganda, no? Tapos pa yun, parang na-complete po nila yung cycle of training parate na ayan, maayos na maayos po yung mga parating sinasabi nila sa akin pag nangamusta ako ayos. Tapos ayun nga po, si different codes po, different system na si Coach Bene, si Coach Alec, pero in good ways po naman na nangyayari is nagkakaunawa naman at kahit papano at naunawa naman ng mga atin natin, no? Kasi po dalawa na tumitingin sa kalili.
9: Oh, mga dalawang foreign coaches natin. Sino ba? Si Coach Benedict, isa siyang German. Si Coach Alex, yung lady coach natin, isang Belarusian. So ano ba yung, pareho ba sila talaga na coach ng Philippine rowing natin?
10: Yes po, si Coach Benny po kasi last year, siya po yung nag-head coach sa atin, no? Papuntang si Game. So ayun, si Coach Benny rin po, nakakilala actually kay Coach Alex. Si Coach Alex po kasi parang na-meet po namin siya sa China. Nung Asian Junior Championship po. Parang nag-usap po sila. So, ayun po, nag-combine po silang dalawa. So,
9: to have the team. Ayan, so, pagpunta natin sa Asian Games, kasama ba pareho itong dalawa nating mga foreign coaches? Basis
10: alam ko kasi yung Coach Benny po, first week of September, parang...
9: Pupunta, darating dito sa Pilipinas? Okay. Oo. Tapos si Coach Alex naman, nandito na ba? Kasama na ba?
10: Yes,
9: from
10: sila.
9: From Europe. Ayun. So, yan maganda. Anyway, in terms of physical conditioning and other aspects of, you know, the body of the rowers, paano sila palakasin? Alam ko yun ang forte mo. Diba, Coach Vin? Ano naman ang mga natutunan natin sa Europe?
10: Actually, marami po, no? So, term po yung pagpapalakas na sinabi nyo. Kasi nga po, we have different coaches, no? So, both side po talaga may mga magaganda silang gusto mangyari sa team. Talagang, siyempre po, from Germany, Belarus. So, magkakaiba po sila ng, ano, ng sistema ng training. So, ang dami ko po natutunan sa kanila, no? Ayun po, sa mga conditioning po, talagang dami po naming, ako actually, dami kong na-observe, no? Kahit na in-observe ko rin po kasi yung Team Germany na talagang ngayon po yung kailangan natin, no? You know, ihinan sa mga athlete, lalo na sa rower, no? Kasi yung time po namin talaga, ibang-iba po yung training, usually talagang kumbaga parang masasabi ko na parang patayan, kumbaga parang parating pagod. Ngayon po kasi talagang sobrang scientific approach po eh. Parang hindi rin natin, sa mga coaches po natin kasi, hindi po nila ganun, parang pinapabayaan na mapagod yung mga athlete. Kumbaga parang inaalam pa rin po nila yung mga, ayan, mga condition nila, especially yung heart rate monitor, parati nilang iniisip yan, parati nilang ganun na scientific po ngayon pagdating po sa mga training po talaga na binibigay ng mga coaches.
9: So, nakuha na rin natin yan at unti-unti natin yung pinapolish. So, ano pa natitira sa schedule nyo, Coach Vin, bago mag-Asian Games?
10: Ayun po, bali bumalik na po ngayon dito sa Pilipinas yung team. No? So, dito na po tayo magpapatuloy ng training, especially papunta sa Asian Games. So, dito na po natin i-continue yung mga program na almost, ala na po yatang dalawang buwan. Is August, yeah po. Dito na po tayo magano papatuloy.
9: So, I'm sure isa ito sa pinaka best prepared team natin na pupunta sa Asian Games kasi nakapag-European camp tayo in a way, di ba, Coach Alvin?
10: Yes po. No, kasi kung compare ko po talaga nung araw, wala po kaming ganyan. No? Wala kaming training camp. Mag-training camp kami pero nasa Asia lang, sa China, pero one month. One month lang, pero other competition, wala nang competition kami. Kumbaga, parang nasa China lang kami, training in the whole month lang. Okay. Pero wala pa kami exposure, no? So, ngayon, so maganda po, training camp and mga racing pinupuntaan po nila, mga regatta. So, which is good for sa team. Talagang sobrang na-enhance po yung yung strategy nila siguro, especially sa mga races, no, marami po kasi silang nakakalaban, no, iba't ibang tactics din po yung mga ginagamit ng kalaban, so nakakapag-adjust po siguro sila, no, in 2 months siguro alam ko po, no, na marami po silang baon ngayon, no, papuntang Asian Games.
9: Yes. Kailan ang Asian Games? Kailan ang rowing competition ng Asian Games? Schedule at ano yung expected nyo na alis?
10: Sa ngayon po yung expected ng alis, wala pa naman pong nababanggit.
9: Pero?
10: Sa team.
9: Pero yung Asian Games, ano ba tayo? Sa medyo huling bahagi ba tayo ng Asian Games? Lalo na this is a 2-week?
10: Apo. Last part po kami ng sa tingin po nung
11: good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Ay napagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente dahil sa mababang interes sa pambahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pambahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: This is your People's Television.

0: Pagsusunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulang Bayan. Bagyong Maymay at pinalakas na habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Dalawang individual na iulat na nasawi sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga ahensya ng pamahalaan na mahigpit na tutukan ang mga lugar na apektado ng bagyo. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, alamin! Alert status ng Bulkang Mayon, ibinaba na sa Alert Level 2. Palasyo, pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa umunoy pagkakaaresto ni Senador Bato de la Rosa. At Malacanang, nagpaabot ng pagbati kay Pinay tennis star Alex Yala matapos ang kanyang pagkapanalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Canada.
2: Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Yala ay tagumpay ng bawat Pilipino.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, apektado ang ilan nating mga kababayan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng bagyong Maymay.
4: Dalawa naman ang naiulat na nasawi sa La Trinidad Benguet matapos matabunan ng lupa, bunsod ng walang humpay na pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Dalawa ang patay habang isa ang sugatan matapos matabunan ng lupa ang isang kainan sa Barangay Silan sa La Trinidad Benguet dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Siniguro ng lokal na pamahalaan na makapagpaabot ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Nalubog sa baha ang ilang pananim sa La Trinidad Benguet matapos tumaas ang water level sa Bolo Creek kasabay ng patuloy na malakas na ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Nakabantay ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim at sa sitwasyon sa lugar. Hindi muna pinapadaanan sa mga hindi residente ang Cannon Road dahil sa walang tigil na pag-ulan. One lane passable naman ang isang bahagi nito kasunod ng naging mud flow na nakaapekto sa kalsada. Patuloy ang isinasagawang monitoring at clearing operations ng DPWH sa lugar upang maibalik sa normal ang kalsada sa lalong madaling panahon. Nadadaanan na ng mga sasakyan ng isang lane ng Junction Talubin-Barlig na Tonin Paracelis Calacad Road sa Sitio Purag sa Barangay Banaw sa Natonin Mountain Province matapos ang naging soil collapse sa lugar. Patuloy pa rin ang isinasagawa ng clearing at monitoring activities ng DBWH sa lugar. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
3: Apat na individual na ang nasawi base sa tala ng NDRRMC bunso dito ng epekto ng Bagyong Luis at Maymay pati na rin ang pinalakas na habagat. Habang patuloy ang pagtutok ng mga ahensya ng pamahalaan sa kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
6: Sa pagdama sa kalupaan ng Bagyong Maymay, dama ang malalakas na buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan kaya pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kalagayan ng mga apektadong lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Katunayan na sa full alert status na ang NDRRMC para matiyak na maibsan ang negatibong epekto ng bagyo. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, naka-alerto na rin ang MMDA at tiniyak na gumagana ang mga pumping station.
2: Ang MMDA, sa panguna ni Chairman Don Artes, ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
6: Patungkol naman sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong residente, sinabi ng palasyo na tinitiyak ng DSWD na natanggap na ng mga ito ang kailangang family food packs. Kasabay ang pagsiguro na sapat ang pondo para rito.
2: Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
6: Sa huling tala ng NDRRMC, apat na ang naiulat na patay dahil sa magkakasamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Dalawa sa mga nasawi ay mula sa La Trinidad, Benguet dahil sa landslide kaninang umaga sa isang bulaluhan kung saan pawang empleyado ang mga biktima. Habang ang dalawa pa ay sa Rodriguez Rizal dahil naman sa rock slide at magkapatid ang mga biktima. Sa pinakahuling tala rin ng NDRRMC, aabot na sa 80,000 individual ang apektado ng nararanasang sama ng panahon. Halos 7,000 individual ang pansamantalang naninirahan sa 39 na activated evacuation center sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Bangsamoro Region, Cordillera Administrative Region at Zamboanga Peninsula.
7: We can describe na yung bagyo is hindi siya concentrated sa isang lugar. Na kung nasaan lang yung bagyo is nandun lang din ang effects. Naghahatak ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas. Let's say itong Rizal, ang layo nito sa Central Luzon or Northern Luzon. But inulan pa rin at nag-cause ng rocklight incident. So, challenging siya na kalat siya, hindi siya nakasentro sa typhoon path.
6: Kenneth, pasyente para sa bayan.
4: Sa harap ng epekto ng Bagyong Maymay sa Cordillera, naka-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro ang agarang pagtugon sa mga maapektuhan ng bagyo. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
8: Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development Cordillera at Department of Public Works and Highways Cordillera upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyo sa rehiyon. Ayon sa datos ng DSWD CAR, kahapon ng alauna ng hapon, umabot na sa 22 pamilya na binubuo ng 71 na individual ang apektado ng dumaang Bagyong Luis at ng Habagat. 6 na pamilya rito ang mula sa Bagyo habang 16 ang mula sa Benguet. 3 kabahayan naman ang partially damaged, 2 mula sa Bagyo at 1 sa Benguet. Nakahanda pa rin naman ang mga food packs at iba pang relief supplies na nakapreposisyon sa iba't ibang lalawigan upang maipamahagi agad sa mga pamilyang maaapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga evacuee at iba pang nangangailangan.
9: Nakahanda ang DSWD. Marami tayong available food packs, nakapreposition din ang mga ito sa iba't ibang provinces. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na makinig sa aviso ng ating mga local officials, lalong-lalo na sa kanilang mga barangay officials, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung nasa panganib na yung kanilang lugar.
8: Samantala, ipinagpatuloy ng DPWH CAR ang clearing operations sa mga national road na naapektuhan ng landslide, rockfall at iba pang pinsalang dulot ng malalakas na pag-ulan. Mula sa kanilang pinakahuling datos kahapon ng alas 3 ng hapon, umabot na sa 173 ang apektadong road section sa rehiyon. 170 dito ay dahil sa pagguho ng lupa. 5 naman ang nailistang road closure. Pero nabuksan ang mga kalsada ng Lower Kalinga at Tawang Ambyong Road matapos ang clearing operation sa lugar.
10: Kailangan nga take to the extra precaution. Tatanga bulan, iso ti pinaka-peak ti landslides tatanga bulan. Kung numabalin pa, numabalin nga agala tayo ti gubag, mabalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antayo nga makasubli at least prepared tayo.
8: Nakadeploy ang mga maintenance crew at heavy equipment upang maibalik ang daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Benguet at iba pang bahagi ng kordilyera na nakararanas ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Pinayuhan ng mga ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag, sundin ang abiso ng mga lokal na otoridad at iwasang bumiyahe sa mga lugar na may banta ng landslide at pagbaha habang nagpapatuloy ang epekto ng bagyo. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
3: Mas pinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Luis at Maymay. Kasabay nito, nananatiling naka-alerto ang mga disaster response team sa iba't ibang rehiyon para mabigyan ng agarang tulong ang mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Bunsod ng malakas na pag-ulang idinulot ng Bagyong Luis at Maymay na pinalalakas ng habagat, mas pinaigting din ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta nating kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DSWD, naka-alerto ang disaster response teams nito sa mga rehiyon para agad na makatugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Katunayan, nakapagpamahagi na ang kagawaran ng mahigit 1,000 family food packs at non-food items para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang lumikas dahil sa sakuna. Sa pinakahuling tala ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, higit 20,000 pamilya ang apektado habang halos 300 barangay naman ang hinagupit ng bagyo. Nakapagbigay na rin ang kagawaran ng halos 1.8 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. May 5,000,000 preposition family food packs naman na nakahandang ipamahagi sa mga susunod pang araw, kung saan higit 200,000 ang bilang ng non-food items. May 300,000 naman ang ready-to-eat food boxes. Ang lahat ng naka-imbak na relief supply sa ilalim ng buong bansa handa program nananatili ring sapat base sa pagtataya ng DSWD. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Pinayuhan din

0: Parks and Highways ang iba't ibang aktibidad para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa ilalim ng upland kontrabaha. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng ahensya, ang declogging operations at paglilinis ng mga drainage inlets. Layunin itong magbigay ng maayos na daloy ng tubig sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Batay sa naitala ng DPWH National Capital Region, nasa mahigit 8,000 cubic meters na ang sumailalim dahil dito mapapansin ang mga pagbabago sa mga kanal na madalas ay binabaha. Tuloy-tuloy rin ang pakikipagtulungan ng MMDA Flood Control Team sa Tupad Workers para magsagawa ng mga declogging operations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang isinagawang paglilinis sa Taft Avenue mula sa Pedro Hill hanggang Julio Nakpil sa Malate, Manila. Nilinis din ang ilang kanal sa Sunflower Street, Barangay Alabang, Muntinlupa City at Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Paulit-ulit namang paalala ng MMDA at DPWH na pairali ng disiplina ng ating mga kababayan sa pagtatapon ng basura na malaking tulong para mabawasan ang mga pagbaha. Samantala, nag-abiso naman ang MMDA sa ating mga motorista ngayong araw ng Huwebes. Suspendido muna ang number coding dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay at hanging habagat. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Kalupaan ang sentro o mata ng bagyong Maymay mula sa lalawigan ng Isabela kaninang hapon. Pero magpapatuloy po rin ang mga pag-ulan dala ng outer cloud bands ng bagyo at ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Base sa inilabas na weather advisory ng PAGASA, asahan ang mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro, dulot ng habagat. Magdadala din ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang habagat ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at sa Metro Manila. Samantala, magpapatuloy rin ang pabugso-bugsong ulan sa Ilocos Sur, Pangasinan, Union, dala ng bagyong Maymay. Alerta po sa paghuhon ng lupa at pagbaha. Sa ngayon, humina na ang bagyo sa Tropical Depression, kaya ibinaba na ang signal number 2 sa mga lugar. Nananatili na lang ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at kanlurang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya. Nakataas pa rin ang gale force warning sa seaboards ng Luzon. Ang mga alon sa coastal waters ng Hilagang Luzon posibleng umabot po sa 3.5 to 4.5 meters, kaya hindi rin ligtas pumalaot sa seaboards ng Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas at sa Mindanao. Sa mga oras na ito, binabaybay ng mahinang bagyo ang Philippine Sea. Huling namata ng sentro, mata ng bagyong Maymay sa layo na 150 kilometers east-northeast ng Echague, Isabela. At may taglay itong hangin umaabot sa 45 kilometers per hour. Pagbugso ng hangin umaabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabilis ang galaw nito sa 35 kilometers per hour papalayo ng kalupaan. Samantala, ang Typhoon Dolphin naman na nananatili lamang sa labas ng Philippine Area of Responsibility, palalakasin ang habagat sa darating na weekend. Dahil malawak ang bagyo, posibleng magtaas naman ng signal warning sa extreme northern Luzon habang lumalapit ito sa bansang Taiwan at Japan. Samantala namang oras din ngayong gabi ay tuluyan namang hihina ang bagyong Maymay bilang low pressure area. Ayon yan sa PAGASA, pero ang track nito ay patuloy naman magpapaulan silang bahagi ng ating bansa. Gayon din ang habagat na palalakasin muli ng Typhoon Dolphin, kaya pumanda sa mulong weekend. Mas mabigat ang pag-ulan ang mararanasan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Occidental Mindoro, dulot ng habagat. Samantala, magiging maulap at maulan din dahil sa habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Antique at ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Region. Alerta po sa posibleng pagbaha at paghuhon ng lupa. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan. Samantala, maaari nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang ilang residenteng lumika sa Albay matapos ibaba ng FIVOX ang alert status ng Bulkang Mayon na mula alert level 3 ay ibinaba na sa alert level 2. Yan ang ulat ni Gary Carillo.

0: ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Malaking hamon sa mga evacuee dito sa Albay ang 70 na pananatili nila sa evacuation center dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kaya nang malaman ni Ate Nemsi na makakabalik na sila sa kanilang tahanan matapos ibaba ng PVOC sa Alert Level 2 ang estado ng bulkan, malaki ang pasasalamat niya sa pamahalaan dahil hindi sila pinabayaan sa mga oras na nanganganib ang kanilang buhay.
2: Maraming salamat po sa mga nag-provide ng aming mga pangangailangan sa pag-stay namin dito sa ilang buwan. Lalo-lalo po sa DSWB, natustusan po yung aming mga pangangailangan, especially sa mga pagkain. Hindi naman po sila nagpula.
1: Isa lamang si Ate Nemsi sa daang-daang pamilya sa Albay na pinayagang makauwi matapos ipag-utos ng pamahalang panlalawigan ng Albay ang decampment para sa internally displaced persons simula ngayong araw. Bilang pabaon, nag-abot ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5.
3: Ito pong lahat ng binigay na tulong ng ating pamahalaan, ito po ay direktiba ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patuloy po ang tulong ng ating national government kahit po nag-decamp ng ating mga evacuees. Patuloy po ang lahat ng tulong galing sa national government.
1: Samantala, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa 15 itinalagang border control points papasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Ipinagbabawal pa rin kasi ng PVOX ang anumang aktibidad papasok sa paanan ng Bulkan sa kabila ng pagbaba ng alert status nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang magnitude 6.4 na lindol na tumama sa Bulut Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Matapos maramdaman ang malakas na pagyanig, maayos na nakalikas sa mga paaralan ng mga guro at estudyante alinsunod sa mga itinakdang earthquake evacuation procedures. Yan ay habang naghihintay ng karagdagang abiso mula sa mga otoridad. Naramdaman din ang pagyanig sa General Santos City, South Cotabato at iba pang karatig na lugar. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 11, wala namang naitalang malaking pinsala o casualty sa Davao Region. Kaugnay nito, muling hinihikayat ng OCD-11 ang publiko na maging handa sa anumang sakuna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disaster plan at disaster resilience awareness.
5: Minsan ako sa kanang katibukan natong region, katawahan sa Davao Region, 5 million ng takabuok. So ang akong suggestion yun, matag pamilya, matag individual, matag balay. Kailan yan, kita mismo, sugdan nato sa atong panimalay na magsabot-sabot, no? Unsay atong pangandam. Pangandam sa baha, pangandam sa landslide, pangandam sa sulog, pangandam sa mga flooding, no? O landslide, sulog, tsunami, o uban pa ng mga katalagi.
0: Humihingi na ng tulong ang munisipalidad ng Jose Abad Santos, Davao Occidental sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng pagkakadiskubre sa ilang landslide dam sa magkakaibang barangay sa probinsya. Kaya patuloy ang kanilang operasyon para buwagin ang mga ito. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
6: Patuloy operasyon ng lokal ng pamahalaan ng Jose Abad Santos kaugnay ng manabuong landslide dam sa lugar. Nakipag-ugnayan na ang MDRRMO sa PDRRMO, Philippine Army at iba pang ahensya para sa operasyon. Una nang nabuwag ang dalawang landslide dam sa Barangay Butuan at San Isidro. Umaabot sa 6 na barangay ang nakitaan ng landslide dam na patuloy na sinisikap na mapahupa o mapatuyo. Aminado naman ang mga otoridad na mahirap ang operasyon dahil mano-mano ito at hindi maipasok ang mabibigat na kagamitan sa mga liblib na lugar.
7: We are still in the phase of asking for help from other agencies and LGUs para matulungan kami na mapadali po yung pagbungkal ng ating daming structure po.
6: Upang matiyak din ang kaligtasan ng mga residente, nagpatupad na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga residente ng mga nasabing barangay. Alam ng LGU ang panganib na dulot ng landslide damming, kaya pinalipat muna sa ligtas na lugar ang mga residente. Samantala, tatlong landslide dam din ang nadiskubre sa Barangay Sugal. Isa sa mga ito ang umano'y nagdulot ng malawakang pagbaha sa Sitio Kibatang matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi agad naaksyonan ang landslide dam, kaya umapaw ang tubig at binaha ang lugar.
7: Yes po. Especially ma'am, if patuloy pa rin po yung mga heavy rainfall na ano po na i-experience natin. So for ma'am, successive days na po kami nakaka-experience ng mainit na panahon po.
6: Umaasa rin ang Just LGU na marami pang mga ahensya ng gobyerno at ibang LGU ang tutulong sa kanila upang mapadali ang pagbuwag sa mga nabuong landslide daming. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Sa ibang balita, ikinatuwa at lubos ang pasasalamat ni Gigmoto Catanduanes Mayor Vicente Tayam Jr. kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa natanggap na 30 milyong pisong Local Government Support Fund o LGSF. Layunin ng LGSF na ipaabot ang pinansyal na tulong at mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan mula sa pamahalaang nasyonal. Target din ng naturang programa ang paghahatid ng pangunahing serbisyo sa publiko tulad ng pagpapabuti ng infrastruktura, agrikultura at medikal.
8: Mapagpalang araw sa atin lahat. Ako po si Mayor Vicente at Tayam Jr., musipalidad ng Igmoto Catanduanes. Gusto ko pong ipaabot ang aking labis na kasiyahan at papasalamat sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, sa naibigay niyong tulong sa amin sa pamamagitan ng pondo galing sa LGSF na nakakahalagang 30 milyon. Ito po ay napakalaking bagay at napakalaking halaga na nataon ngayon sa krisis, panahon ng krisis, lang dahil doon naibsan ang labis-labis na kahirapan na dulot ng nararanasan ngayon na pakrisis sa enerhiya.
4: Abangan, Malacañang pinaimbestigahan na ang pagkalat ng fake news kaugnay sa umano'y pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: At aktres na si Kai Cortez, ibinahagi sa social media ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Isang buwan nang nakalipas mula nang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 4 umano'y grave threats ng bise sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya. Balikan natin yan sa ulat ni Bernard Ferrer.
1: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realize toxic na yung relationship.
2: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
3: Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
4: Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na naging sentro ng Article 4 o umano'y grave threats sa kanyang impeachment trial. Ang umano'y pagbabanta kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sinimulang talakayin sa ikalawang araw ng paglilitis. Unang humarap si NBA Senior Agent John Mark Kalilong na nag-authenticate sa live stream ng online press conference. Ayon kay Kalilong, nagsumite ang NBI ng press reservation request sa Meta, gumawa ng screen recording at hash value para matiyak na hindi na bagong video. Tinanong ni Senator Judge Riz Ontiveros kung bakit mabigat na batayan sa impeachment ang umano'y pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, ipinakikita umano ng pahayag ang planado at sistematikong balak na ipapatay ang Pangulo at iba pang opisyal.
5: Yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections.
6: Thank you.
4: Umalma naman Senator Judge Pia Cayetano dahil nauwi raw sa closing arguments ang tanong. Hiniling ni Cayetano na ipatanggal sa record ang sagot ng prosekusyon. Sa ikatlong araw, isinilalim ng depensa sa cross-examination si Kalilong kung saan inusisa ang kanyang training at kakayahan sa digital forensics. Ipinakita rin ang video ni OVP Chief of Staff Attorney Sulaika Lopez na umaalma sa planong paglipas sa kanya sa Women's Correctional Facility. Hinimay din ng depensa ang transcript ng online press conference. Iginito man ni Kalilong na hindi AI-generated ang video. Ayon kay Kalilong, isinagawa ng OVP ang press conference at may 40 participants kabilang mga miyembro ng mainstream media. Tinanong din ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring magsampa ng kaso ang NBI sa mga pagbabanta sa matataas opisyal kahit walang personal na reklamo.
7: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
8: Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case, yung Pangulo, biktima ng pag-threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo?
7: Yes, Your Honor.
4: Pagpasok ng ikalawang linggo ng paglilitis, muling binilikan bilang ebidensya ang online press conference ni Duterte.
9: Ay, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Chowel-chowa. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives.
4: Ipinakita ng prosekusyon ang ilang pagkakataon ng pagmumura ni Duterte kabilang mga pahayag laban kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay NBI VARMM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, dalawang beses nagpadala ng subpoena kay Duterte pero hindi ito dumalo at sa halip ay inirepresenta ng kanyang abogado.
10: The Vice President in effect was saying there were office matters to tend to, so she cannot attend the scheduled subpoena.
4: Inirekomenda ng NBI ang pag-asampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition. Noong July 14, nag-object ang prosekusyon sa paulit-ulit na pagkwestiyon ng depensa kay Lotok tungkol sa mga typographical error sa kanyang mga dokumento.
11: Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa,
6: maling docket number. No? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patayin ng presidente?
4: Noong July 21, humarap bilang testigo si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa pagsuri ng NBI, ang umano'y banta at planong pagpatay sa Pangulo ay hindi lamang usapin ng grave threats, kundi banta rin umuno sa national security.
11: Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security.
4: Ayon pa kay Matibag, ang pag-uusap kaugnay ng pagpatay sa Pangulo ay betrayal of public trust at paglabag sa oath of office ng Vice Presidente.
11: Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President, sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sinabing execute the laws. Dito po natin nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po mapasok yung magkaiba na betrayal of public trust.
4: Pagpasok ng susunod na araw, iginit ni Matibag na consummated na ang betrayal of public trust dahil sa pag-amin umano ni Duterte. Tinanggihan ng impeachment court ang motion ng depensa na burahin ng pahayag sa official record. Isinuwalat ni Matibag na iniimbestigan ang posibilidad na mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSBG ang di umano'y contract killer.
11: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
4: Kinumpirma rin na iniimbestigahan ng NBI, Transnational Crime Division, ang posibleng pagkakasangkot ng mga dayuhan o foreign intervention sa aligasyong balak na pagpaslang kay Pangulong Marcos Jr. habang nasa ibang bansa. Matapos ang pagdinig, pormalang tinapos ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 o manoy grave threats. Inatasan din ang magkabilang panig na sumunod sa sub-judice rule habang naghahanda sa pagpapatuloy ng paglilitis sa iba pang articles of impeachment. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
12: Para sa prosecution, malinaw na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang head of agency ng OVP at DepEd sa paggamit ng confidential funds. Base na rin sa mga ebidensya at testimonya kaugnay sa pirmadong dokumento. Samantala, sinagot din ng prosecution ang issue ng umano'y bias na pagtatanong ng ilang senator judges. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
13: Kung alias, bakit may pirma? Yan ang nais ipagpaliwanag ng House Prosecution Panel sa kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na ginamit sa pagliquidate ng 612.5 million pesos sa confidential funds sa OVP at DepEd noong 2022 at 2023.
14: Hindi pa po natin sinasabing peke alias kasi po yung makakasagot niyan yung depensa. Pero isang bagay, no, kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma. Anong ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
15: Alias man o totoong pangalan, dapat ang public officials ina-account ang pondo ng taong bayan.
13: Iginit naman ang prosecution na bilang head of the agency na OVP at DepEd nananatiling may pananagutan ang Vice Presidente sa paggamit ng confidential funds. Ito'y kaugnay na pagtatanong ng isang senator judge kahapon na binigyan diin na ang Special Disbursing Officer o SDO ang may pananagutan sa misappropriation ng pondo.
14: Maliwanag rin sa mga ebidensya at testimonya na may pirma yung official vice president sa mga dokumento na nagpapatunay na alam niya tsaka pinapatunayan niya saan, paano, kailan ginamit yung pera. So mahirap pong tanggapin, intindihin yung isang argumento na pumirma yung isang official, yung head of agency.
13: Dagdag pa ni Ligutan na hindi makatarungan na ang pananagutan ay ipapasa lamang sa mga mababang opisyal kung may aktwal na partisipasyon at pag-aproba ang head of the agency sa mga dokumento.
14: Assuming but not conceding na walang kinalaman yung official sa paggasta ng perang iyan, yung tanong siguro is mapagkakatiwalaan pa ba natin yan? Yung official na wala man lang alam, wala man lang prosesong sinunod, wala man lang oversight mechanism na sinusunod, upang malaman yan, iba na yung pinagagamitan ng mga subordinates niya. Yung pera po, $500 million. Pera po natin yan.
13: Nauna nang sinabi ni former COA Ikfaw State Auditor Roderick Wamil na kabilang head of the agency sa mga pangunahing may pananagutan sa confidential funds. Alinsunod sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01. Sinagot din ang prosekusyon ng isyo ng umano'y bias o leading sa pagtatanong ng ilang senator judges.
15: Regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable.
13: Samantala, itinuturing naman na prosecution ng hostile witnesses ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda. Ayon kay Luistro, mahalaga ang kanilang magiging testimonya dahil sila ang direktang nangasiwa sa paglabas at paghawak ng confidential funds.
15: Napanood po natin yan doon sa naging proceeding ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Gina Acosta ay nagsalaysay noon na pagkatapos ng ma-encash yung pera ay tinurn over na niya dito sa security officer kay Colonel La Chica, no? And then she was asked, bakit mo ginawa yon? When you are the accountable officer, ikaw ang SDO, ikaw ang bonded, ikaw dapat ang nagdi-disburse personally sa mga recipients ng confidential fund. Klaro ang sagot niya. Utos po ng boss ko. And she was referring to Vice President Sara Duterte.
13: Ganito rin ani ang salaysay ni Fajarda. Nang matapos ma-encash ang confidential funds ng DepEd, ipinasa niya ang pera kay dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco, alinsunod umano sa utos ni VP Duterte noong siya pa ang kalihim. Umaasa ang prosekusyon na mananatiling tugma ang kanilang mga salaysay sa mga sinumpaang testimonya nila noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Nanawagan ang Malacañang sa ilang senator judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag umano walisin ang katotohanan at maging impartial. Muli ding iginiit ng palasyo na nananatiling hindi maghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na paglilitis. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
16: Huwag silang magdala ng walis sa Senado.
17: Patutsada yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa ilang Senator George na nagpakita umano ng pagkiling kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa impeachment case ng pangalawang Pangulo.
16: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
17: Tinutukoy ni Castro ang pahayag ni Senator George Aimee Marcos, kilalang kaalyado ni Duterte, habang nakikipagtalo sa state auditor at prosecution witness na si Roderick Wamil kahapon.
18: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
19: That is not entirely correct, po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to over yung agency-wide utilization, pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor.
17: Tila lumagpas umano si Marcos bilang Senator George.
13: Sa kabila ng pag-alma ni Castro sa ilang bias o manong pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam o manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Duterte.
17: Tiniyak ng Malacanang na patuloy na hinahanap si Senador Bato de la Rosa. Pinaiimbestigahan na rin ang nagpakalat ng fake news kaugnay sa pagdakip umano kay de la Rosa na una ng tinawag ng palasyo na diversionary tactic upang malihis ang atensyon sa impeachment ni Duterte.
20: Ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso.
17: Dumistansya siyang Malacanang sa reklamong inihain sa Ombudsman laban kay Health Secretary Briggs Pujalte. Nag-ugat yan sa pagkaantala umano ng pagbili ng ahensya sa higit 3 bilyong pisong gamot para sa tuberculosis na sinadya umanong idelay ng kalihim para pabura ng isang supplier.
20: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
17: Kaleza Pardilia para sa bayan.
12: Samantala, may paalala ang ilang retiradong general sa mga public official tungkol sa pagtindig para sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Suportado ng mga retiradong general na kabilang sa Association of Generals and Flag Officers o ACFO ang posisyon ng Department of National Defense patungkol sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ikonsiderang magbitiw sa pwesto ng isang public official kung hindi nito kayang tuparin ang mga batas na nagpapatibay sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Administrative Order No. 29 na pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012. Kinatigan ito ng AGFO at iginiit na ang public office ay sagradong tiwala ng publiko kung saan ang bawat opisyal ng bansa ay dapat natapat sa watawat at republika kasama na ang pagtupad sa mga itinakda ng batas. Kabilang din sa ipinunto ng AGFO na ang Unified National Stand sa West Philippine Sea ay kumikilala sa sakripisyon ng mga active duty personnel para protektahan ang Pilipinas at ang mga mangisdang Pilipino na naghahanap buhay ng legal sa loob ng exclusive economic zone ng bansa alinsunod sa sovereign rights. Samantala, nag-top 3 ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy sa Naval Surface Fire Support Rodeo o Live Fire Exercise ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii. Ginamit ng BRP Miguel Malvar ang Otto Melara 76mm Super Rapid Multi-Feeding Main Gun nito at umasinta sa mga simulated target. Ang accuracy at overall performance ng mga barkong lumahok ay sinukat ng Pacific Missile Range System gamit ang Computerized Target Evaluation System. Kasama rin sa nilahukan ng BRP Miguel Malvar sa isang buwan ng RIMPAC exercises na nagtapos noong Hulyo, ang iba pang advanced training activity kabilang ang Complex Maritime Operation, Anti-Submarine Warfare at Multi-Domain Warfare Exercises.
22: These accomplishments reflect the Philippine Navy's growing operational readiness, competence, and ability to perform effectively in demanding multinational environments.
21: Ipinaliwanag din ng Philippine Navy ang kahalagaan ng paglahok sa iba't ibang pagsasanay kasama ang mga kalyado at katuwang na bansa.
22: Through its successful participation in Rim of the Pacific Exercise or RIMPAC 2026, the Philippine Navy reaffirmed its commitment to developing a modern, multi-domain, and self-reliant naval force while strengthening its role as a reliable regional partner contributing to peace, stability, and the rules-based order in the region.
21: Patrick De Jesus para sa bayan.
13: Formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas ang pag-extradite sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel, na itransmit na sa ating Department of Justice ang nasabing request.
0: kasalukuyang nakapit ngayon sa Pasig City Jail si Kibuloy, kung saan nahaharap ito sa ilang kaso tulad ng qualified human trafficking at sexual abuse. Naharap din si Kibuloy sa mga kaso sa Amerika tulad ng sex trafficking by force, sex trafficking ng mga bata at illegal na pagpapasok ng salapi sa US. Matatanda ang noong 2021 nang inindict si Kibuloy ng US federal authorities at nakasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI.
12: Umabot na sa mahigit 50 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Hunyo kumpara noong Mayo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, naitala sa 65.1% ang labor force participation rate noong Hunyo 2026, kung saan umabot sa 53.25 million ang bilang ng mga Pilipinong tabilang sa lakas paggawa. Mula rito, tumuntong sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million ang may trabaho ngayong Hunyo, kung saan nanguna ang services sector na may 62.7% share. Pangunahing nag-ambag sa taunang paglago ng mga employment opportunity ang mga subsector tulad ng accommodation and food service activities, pati na ang administrative and support service activities.
0: Pinatitibay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pangako nitong protektahan ng karapatan ng mga manggagawa at isulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya ng bansa para palakasin ang international partnership. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang pagpapanatili ng disenteng paggawa at dignidad ng mga manggagawang Pilipino. Sa kanyang pagdalo sa ikapatong General Membership Monthly Meeting ng Consular Corps of the Philippines, inilatag ni Labor Secretary Francis Tolentino mga pangunahing prioridad ng kagawaran para sa sektor ng paggawa, kabilang sa mga tinalakay ng kalihim sa harap ng diplomatiko at consular community ang usapin hinggil sa sahod sa National Capital Region. Bukod dito, isinusulong din ng DOLE ang pagtatatag ng Labor Attorney's Office para magbigay ng accessible na legal o legal na tulong at lalo pang patatagin ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa. Hindi alintana ng ilang mga guro ang naranasang aberya matapos ang matagumpay na outreach activity sa isang paaralan sa Sakol Island, Zamboanga City sa panguna ng mga reservists ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Makikita sa video ang pitong guro at dalawang tripulante na lumulutang sa dagat matapos lumubog ang kanilang motor bangka malapit sa Sakol Island, Zamboanga City noong Agosto 2. Papunta sana ang mga guro sa isang outreach activity kasama ang mga reservists ng Philippine Air Force. Ayon sa paunang imbestigasyon, nasiraan ng makina ang una nilang bangka kaya lumipat sila sa mas maliit na pump boat. Pero dahil sa malakas na alon at bigat ng mga sakay at karga, pinasok ng tubig ang kanilang bangka hanggang sa lumubog. Agad namang rumisponde ang mga PAF reservists na sakay ng mas malaking bangka at ligtas na nasagip ang lahat ng siyam na sakay.
2: Teachers na nalubog po dun sa bangka na yon, sila po ay mga teachers talaga dun sa Pasilmanta. Medyo nagka-aberya po yung bangka nila at nag-transfer sila sa isang bangka. Medyo na-overload na ata yun.
1: Matapos ang rescue operation, inilipat ang lahat ng pasahero sa ibang motor bangka nakasama ng outreach team. Gayunman, nasira ang kailang mga personal na gamit ng mga guro, gaya ng laptop, tablet, cellphone, dahil sa paglubog ng bangka. Pinasalamatan din ng Philippine Air Force ang mabilis na pagresponde ng kanilang mga reservists na naging susi sa pagliligtas ng mga guro at tripulante.
2: At yung mga reservists ang nag-save talaga sa kanila na nakatulong at sila may tawi papunta rin sa island kasama ng buong grupo.
1: Ipinagpatuloy ng guro ang outreach activity sa Manihaken National High School sa Sakol Island. Nagbigay sila ng libreng medical check-up, libreng gamot, libreng gupit, feeding program at namahagi rin ng school supplies at tsinelas sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
0: Nagpasa Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo kay Public Works Secretary Vince Dizon dahil sa mga equipment na ipinadala ng DPWH sa Naga City para tugunan ang mga pagbaha sa lugar. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, makatutulong ang mga kagamitan sa mga dredging operation sa Sago Creek kaugnay pa rin ng programang Oplan Kontrabaha. Tinanggal naman ni Secretary Vince Dizon ang DPWH Camarines Sur First District Engineer matapos ang aksidente sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur dahil sa kakulangan sa sapat na road safety warning signs sa traffic safety devices sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ayon kay Dizon, kailangan maging stricto pagdating sa kaligtasan ng mga ginagawang kalsada lalo na't sunod-sunod ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: I just want to make two announcements. Number one, effective yesterday, I think, I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable.
12: Ayala keeps on winning dahil patuloy ang pamamayagpag ng Filipina tennis icon na si Alex Ayala sa world stage matapos ang isa na namang panalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Nanaig ang 21-year-old pride ng bansa kontra kay Alicia Parks ng Estados Unidos sa isang dikit na 6-1, 4 games to 6 at 6 games to 2 na panalo sa round of 64 ng naturang WTA 1000 event. Nagawang mapanatili ni Ayala ang kanyang momentum mula sa kanyang makasaysayang Mubadala DC Open title run patungo sa naturang full set win. Bago ang kanyang round of 32 match kontra sa American bet na si Katie McNally. Sunod namang sasalang si Ayala sa doubles tournament bukas ng umaga kung saan muli niyang makakasama rito ang tennis legend na si Venus Williams. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pinay tennis star matapos ang nasabing pagkapanalo.
20: At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations!
0: Actress na si Kai Cortez ibinahagi sa social media ang kanyang naging college journey. Samantala, isang resolusyon inihain sa kamera para kilalanin at bigyang pugay ang P-pop kings na SB19. Yan ang ulat showbiz ni Chloe Fajardo.
5: Inihain ng kamera ang House Bill Resolution No. 1280 para bigyang pagkilala sa Philippine boy band group na SB19 matapos magbigay ng karangalan sa Pilipinas sa international stage at ang pagkakatalaga bilang tourism ambassador ng bansa. Ilan sa mga makasaysayang kaganapan ng grupo ang ceremonial first pitch sa Major League Baseball habang kinilala din ang pagtatampok ng grupo sa iba't ibang Filipina-inspired performance outfits. Nakapaloob din sa resolusyon ang kahilingang maipadala ang mga kopya nito sa bawat membro ng SB19 bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa bansa. Never give up on your dreams! Yan ang ipinakita ng aktres na si Kai Cortez matapos itong ibahagi online ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ayon pa sa kanyang caption, 20 years in the making. Nagtapos si Kai sa kursong Bachelor's Degree in Political Science sa University of Makati. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa walang sawang suporta maging sa kanyang alma mater at sa kanyang mga tagahanga. Malaking tagumpay ito sa aktres dahil pinagsasabay-sabay nito ang pag-aaral, trabaho at pagiging solo parent sa kanyang dalawang anak na si Bibo at Carmen. Abangan muli ang aming entertainment stories, Chloe Fajardo, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
12: At yan po ang maiinit na balita ngayong Huwebes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Jules Giang para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako naman si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
7: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
25: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: sa pamamagitan po ng programa naman ng Land Bank at ng DPP, nakapaloob pa rin po dito sa CFIDP na programa. So meron po kahiro silang pwedeng puntahan ang Land Bank of the Philippines, makipag-ugnayan po sila, o kaya naman po ay sa Development Bank of the Philippines.
1: Mukha meron dalawang pangunahing hakbang para sila'y makasali at maka-avail ng programa. Magparehistro sa NCFRS at sumali sa kooperatiba. Pakipaliwanag po.
0: Opo. Ang basic po na requirement sa ating pong mga coconut farmers ay magparehistro po kayo sa NCFRS o yung pong registry para po sa mga coconut farmers, at kayo po ay makibahagi sa inyo pong mga grupo bilang kooperatiba para po kayo ay maka-avail ng mga programa po ng CFIDP. So mahalaga po kasi, Kahiro, na sila po ay maging una member ng or registered sa NFCARS at maging kabahagi ng co-op, kasi yun po ang daluyan ng pong ating mga programa, ang kooperatiba.
1: Oo. Naku, maraming salamat, Director Bartolome Tesorero, sir. Naku, marami ka pang tututukan dahil na tesorero eh. Sabi yung financial ng kapasidad ng bayan. Eh, sige po, baka may dagdag mensahe kayo sa nakikinig. Sige po, engineer.
0: Opo, una po, nagpapasalamat kayo sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon na ito. At sa ating pong mga magsasakang magniniyog, nais po namin ipaabot na ang PhilMEC, katuwang po ang mga ahensya na nag-i-implement ng CFIDP, ay patuloy po na nagpapaabot ng suporta para po sa inyo. Sa patuloy po nating pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ng kooperatiba po ninyo at ng local government unit, sama-sama po nating makakamit ang mas modernong pagsasaka at syempre, mas magandang kinabukasan ng ating pong mga coconut farmers.
1: Yun. Sir, paabot mo na lang aking pagbati ng magandang umaga, sexing umaga kay Director tumutugon sa pangalang Junicio Boy Albinja. Yung magaling yes. Na Director, maraming salamat. Ay, gandang umaga. Ay, Engineer Bart, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, at balikan mo na yung pagtatanim mo ng nyugdyan. Maraming salamat, magandang umaga. Hanggang sa muli, ingat po kayo, stay safe and good morning. Thank you po.
0: Thank you po.
1: Salamat si Engineer Bart Tesorero ng PhilMEC.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nakaming oras, masakit man sa aming kalooban, malampasok, ha? Bakasyong grande ng mga estudyante natin. Tayo tumutok kay Alex Ayala kasi walang pasok eh. Nado, wala silang pasok. Tututok na rin yan. Break nga nila, nakatutok sila eh. Ang alam po nila, Roger Cruz, Jomarin Raparial, Rolly Bumatayo, Mike Boqueron, Mary Ann Melios. Kapanin po natin sila, Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Sungab, Camilo Mare, Rome Esperanza. Ang alam pa rin po nila, Julius Gonzalez, Christopher Tilambulo. Maraming nyo abang lingkod. Maraming salamat sa pagtutok. Weekend, kayo ba? Bukas, Labada Day ko pala. Kaya wala tayo rin. Ako'y nasa batis, nakatapis. Pero ilustre ng brigado, nag-iiwan. Lamang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, pag-uho tayong basa-basa na

0: Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayang papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas Lucena ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilaw, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, Edgardo M. Dries, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 97.9 FM, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.
1: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity. But your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself to rediscover the meaning of life. In dialogue with others to move together in harmony with all. And in dialogue with creation to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue in the midst of divisions and conflicts and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dating bagyong Maymay sa nang low pressure area ayon sa PAGASA.
7: Headlines.
6: Mayigit sa 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay.
7: Headlines.
6: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Ilocos Norte para dumalo sa 3 mahalagang aktibidad.
7: Headlines.
6: Senate President Sherwin Gatchalian nananawagan na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region.
7: Headlines.
6: Hirit na taas pasahe sa jeepney mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isa ng low pressure area ang dating bagyong Maymay. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area ay nasa 620 kilometers silangan ng Etchague, Isabela. Samantala, asahan ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Ito ay ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Higit 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Narito ang report ni Marianne Bastasa.
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito para matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa halos 3.3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob sa mga apektadong komunidad. Kabilang dito ang nasa 3,000 family food packs, 600 ready-to-eat food boxes at 200 non-food items na naipamahagi sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, nasa 39,000 pamilya pa o katumbas na humigit kumulang 132,000 individual ang naitalang naapektuhan ng habagat at mga kalamidad sa 6 rehiyon sa bansa. Mula sa bilang na ito, nasa 2,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa insidente ng pagguho ng lupa sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet na dulot ng epekto ng bagyong Maymay. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsagawa ng mabilis na assessment ang DSWD Field Office Cordillera Administrative Region at SWAT Benguet upang mahiyatid ang agarang tulong sa mga naapektuhang residente. Batay sa paunang ulat, 2 nasawi habang isa pa ang patuloy na ginagamot sa ospital matapos ang landslide. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ang ahensya na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng paunang ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Umabot na sa 29.2 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo. Ito'y batay naman sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Apektado ang 1,829 na magsasaka sa Region 1, 4A, 6, 9 at 12. Umabot sa 909 hectares ng taniman ng palay, mais at high-value crops ang napinsala na nagdulot ng 422 metriko toneladang pagkawala sa produksyon. Ayon pa sa DA, nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa mga apektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang naitatalang pinsala.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, naganda na rin ang DA ng mga intervention. Kabilang dito ang 121.6 million pesos na halaga ng agricultural inputs, 1 million pesos na ayuda para sa livestock at poultry, zero interest school loan ng hanggang 25,000 pesos at insurance indemnification para sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Suspendidong klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng habagat at ng dating bagyong Maymay. Ito ang Maynila, Malabon City, Parañaque City, Las Piñas City, Buntinlupa City, Caloocan City, Valenzuela City, ang lalawigan ng Cavite, lalawigan ng Laguna, ang Benguet, Bugalyon, Dagupan City, San Carlos at Mangaldan sa Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Hermosa, Bataan, Baguio City at Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Samantala, walang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City. Ang suspension ng klase sa mga pribadong paaralan at higher education institutions ay nasa pasya ng pamunuan ng eskwelahan, pero inihikayat ng LGU ang mga nasabing paaralan na sundin ng national o ang localized suspension.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ang Ulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Ilocos Norte para dumalo sa tatlong mahalagang aktibidad mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Ilocos Norte ang sentro ng mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong nakalinyang public engagements ng punong ekotibo na kusaan, isa sa pupuntahan nito ay ang graduation ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Gagawin ito sa Ilocos Norte National High School Gymnasium sa Lawag. Pupuntahan din ng Pangulo ang Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sa Poblasyon Lawag na napagalamang patuloy ang pag-upgrade ng mga serbisyo at kagamitan. Kabilang dito ang mga bagong pasilidad para sa diagnostics at specialized medical care bilang bahagi ng modernisasyon ng nasabing paggamutan. Pupuntahan din ng Pangulo ang Batak, particular ang Batak Public Market na nitong nakaraan July 5 ay napag-alamang nasunog na sumira sa maraming pwesto at nakaapekto sa humigit kumulang 200 hanggang 400 vendors. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naantala naman ang pagpapatupad ng wage increase. Una nang pinagtibay ng Senado ang isang Senate resolution na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ng mga panawagang agad alisin ang temporary restraining order laban sa wage order at inihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anyang may patupad dito ngayon. Ito'y para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Ang kadagdagang tulong sa mga tsuper at public transport ay higit pandaragdagan na ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Anunsyo ng Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapuan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa halip, sinabi ng kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor sa nagpapublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez sa magdalaan ng pamahalaan na 1,000,000 piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbasan niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulungan niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUB units sa government finance institutions gaya ng land bank, gaya din sa pribadong mga bangko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 20,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga chopper at operator simula Agosto 15 na mas mataas na naunang 10 pisong fuel discount na pinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng mga chopper sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo.
12: The national government and the president is, making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
11: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ng DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga chopper sa pamamasada gaya ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollway simula Agosto at Gis. Nakipag-usap na rin ng DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee ni sa 86 na parking terminal sa SM Mall sa buong bansa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dinasura na ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petition na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol, inikilala ng korte ang nilabas na pahayag ng Supreme Court na nagsasabing binasurang mga petisyon dahil naging moot o wala na itong isyong dapat na pagdesisyonan. Sinabi ni Tunggol na pinatutunayan lang ng naging desisyon ng Korte Suprema nang matagal nang tinakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara na pa sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula ng judicial o ang adjudicatory phase sa Senado bilang impeachment court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong sinampa kaugnay na naging proseso sa House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang impeachment court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago may padala ang Articles of Impeachment.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ayon pa sa tagapagsalita ng Impeachment Court, sa oras na may padala ang Articles of Impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng Senado na magtipon bilang Impeachment Court alinsunod sa nakasaad sa Konstitusyon. Dahil dito ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ang impeachment case. Gitni ni Tunggol na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sinimulan ito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig bantay sa mga naganap sa kamera. Dagdag pa niya, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiral na jurisprudence at ang mga ebidensyang formal na naiharap sa paglilitis.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dalawang special disbursing officers ang inaasahang harap sa Senado upang tumistigo kaugnay ng umano'y paghawak at paglilipat ng confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerville Luistro, mahalaga ang kanilang testimonya dahil sila ang direktong umahawak sa mga pondong na in cash bago man ito binigay sa mga security officer. Sinabi ni Luistro na inaasahang maaring maging unwilling o hostile witness ang dalawang opisyal, ngunit umaasa siyang pananatilihin nila ang kanilang mga naunang pahayag sa ilalim ng panunumpa. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang may paliwanag ang mga special disbursing officers kung paano naiproseso at saan napunta ang confidential funds matapos itong ma-withdraw. Ayon pa kay Luistro, ang testimonya ng dalawang opisyal ay inaasang makakatulong sa paglinaw sa proseso ng pag-disburse at pagliliquidate ng naturang mga pondo.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.
8: Mula sa headquarters.
6: 20 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang Asian. Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export.

0: PPF para sa bawat barangay sa bansa ang inaasang magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad kabilang na ang Navota City.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Balik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting ng o sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong report ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Pinamunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalaming ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulo Marcos sa 20th Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transisyon patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang operasyon ng Philippine National Police o PNP upang matunton at maresto si Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natantes Jr. Patuloy nilang tinitipon ang lahat ng impormasyong nakukuha upang mapabilis ang paghahanap sa senador. Sinabi rin ng PNP Chief na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si De La Rosa at nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa mga lugar na posibleng kinaroroonan nito. Kasama rin sa kanilang sinasagawang operasyon ang pagtunton sa mga malalapit o malalapit na kaibigan at kaanak ng senador na maaring makatulong sa kanyang lokasyon. Naharap si Senator De La Rosa sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Riza Ontiveros narawagang bilisan ng extradition kay Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Narawagan si Senator Riza Ontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Ontiveros,

0: Os matagal nang dapat na nagot si Cubuloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Cubuloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at natalarapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Ontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Cubuloy. Ayon pa sa mamabatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Cubuloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Cubuloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Proseso ng extradition ni Pastor Apollo Cubuloy dapat pabilisin ayon sa isang mambabatas. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Magkahayag ng suporta si Akbayan Portales, Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Cubuloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request mula Estados Unidos. Kinimik na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon naman kay Cubuloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluensya at mga koneksyon ni Cubuloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Cubuloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sinibak sa pwesto ang District Engineer ng DPWH Camarines Sur, First District Engineering Office, kasunod ng road crash sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa Department of Public Works and Highways, iniutos ni Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa opisyal matapos matukoy ang kakulangan ng sapat na road safety warning signs sa traffic safety devices sa bahaging sinasaayos na kalsada. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Inatasan din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o contractor na dapat managot kaugnay ng insidente. May kaugnayan ito sa nangyaring aksidente sa Andaya Highway sa Magais del Gallego, Camarines Sur na nagresulta sa pagkasugat ng 3 katao.
4: Of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the contratista accountable kasi responsibilidad ng contratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And meron na tayong standards na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan.
2: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, samantala muling pinaalalahanan ng kalihim ang lahat ng tauhan ng DPWH at mga contractor na tiyaking nasusunod ng mga pamantayan sa kaligtasan. Ito ay upang maprotektahan ang mga motorista, commuter at iba pang gumagamit ng kalsada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong destinasyon ng bawat rehiyon tampok sa 37th Philippine Travel Mart ngayong Setyembre. Yan pong balitang atin sa atin ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Heads up travelers, magbabalik na ang Philippine Travel Mart o PTM, ang longest running travel trade show sa bansa para sa 37 taon ito. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Philippine Tour Operators Association, PhilTOA President Maria Lourdes Jobson, nabibigyang highlight sa PTM ang mga emerging destinations alinsunod sa temang Nurturing the Next Gen Tourism.
6: Adikain ng PhilTOA na dito sa loob ng PTM ay talagang mag-promote kami ng mga emerging destination. Actually, bawat region ini-encourage namin sila para kahit papano, hindi lang yung mga first hub o major hub ng bawat destination, but also the one that is our lesser known.
5: Gaganapin ang 37th Philippine Travel Mart mula September 4 to 6 sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayong Dagat, South Korea, nagpatupad ng all-out response sa matinding heat wave na nararanasan ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglabas ng direktiba si South Korean President Lee Jae-myung para sa isang all-out response upang tugunan ang matinding heatwave na patuloy na nararanasan sa kanilang bansa. Inatasan ni President Lee ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal na gamitin ang lahat ng magagamit na tauhan at kagamitan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng publiko. Anya, kabilang sa mga prioridad ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga matatanda at iba pang mahihinang sektor, gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng pahinga para sa mga outdoor workers sa kasagsagan ng matinding init. Ayon sa ulat, inaasa ang aabot sa mahigit 39 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul sa mga susunod na araw, malapit sa pinakamataas na naitalang init noong 2018. Dahil sa matinding init, mahigit 20 kataon na ang naitalang nasawi at dumarami na rin ang heat-related illnesses. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na umiwas sa matinding init at sundin ng mga abiso upang maiwasan ang panganib na dulot ng panahon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Philippine men's football team makakaharap ang Malaysia sa Kuala Lumpur bukas ng gabi para sa huling group stage games ng 2026 Asian Championships. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Muling sisipa para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagtatapos ng group stage o elimination round ng ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships 2026 bukas araw ng Sabado kontra sa Malaysia Football Team sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kickoff bukas ay nakatakda ng alas 9 ng gabi. Galing muli sa pagkatalo ang Pilipinas matapos silang maisa ng Thailand 0-1 noong Martes sa Nuclear City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Magiging pahirapan ang sitwasyon ng ating Pinoy booters dahil maaring hindi maglaro si Sandro Reyes due to accumulated yellow cards at kailangang manalo ng ating PMNT ng agwat na 6 goals kontra Malaysia para makapasok sa semifinals ng ASEAN Hyundai Cup. 1 win and 2 losses ang kartada ng Pilipinas. Samantalang 2 wins and 1 loss naman ang Malaysia. Sabay din na maglalaro ang koponan Thailand at Myanmar sa Rajamangala Stadium sa Bangkok. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag!
10: ang may alam.
11: This is a public service announcement.
12: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 100 pamilya sa Region 2 apektado ng bagyong Maymay. DSWD nagkaloob ng mahigit sa 20,000 pesos na halaga ng tulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugig raw, Cagayan. Naritong balitang atin sa atin ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
15: Nakapamahagi na may 20,000 pisong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay sa Lambak, Cagayan. Sa ibinahaging datos ni Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, kanilang sinaklolohan at pinagkalooban ng pagkain at mga kagamitan ang mahigit 100 pamilyang apektado sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Kabuang 345 na individual mula sa 111 na pamilya sa 7 barangay ang labis na nakaranas ng epekto ng bagyo, kabilang ang 12 individual na stranded sa Basco, Batanes. Nananatili namang nakatutok ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak ang sapat pa rin supply ng relief resources sa mga bodega nito at ng mga LGU sa 5 probinsya. Sa kasalukuyan, may halos 198,000 na family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Racho ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Tugega raw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dalawa patay sa sugatan sa pagragasa ng bagyong Maymay sa lalawigan ng Benguet. Ilang kalsada pansamantalang nagsara dahil sa serye ng landslide sa Halsema Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Yan po ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
16: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang karinderya sa barangay Silan, Latrin at Benguet, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa nakalipas na 3 araw. Batay sa ulat ng Latrin at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, alas 8 ng umaga kahapon nang gumuho ang lupa mula sa likuran ng bakaan, eatery at natabunan ang mga biktima. Matapos ang halos 2 oras na search and rescue operation, ay nahukay ng mga rescuers ang mga biktima. Dalawa sa kanila ang idiniklarang dead on the scene, habang ang isa ay agad isinugod sa pinakamalapit na paggamutan upang malapatan ng lunas. Samantala, ilang bahagi ng Halsema Highway ang nakaranas ng landslide na mabilis nirespondihan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng Department of Public Works and Highways upang matiyak ang ligtas sa pagdaan ng mga sasakyan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Benguet, ilang pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers matapos ideklarang delikado ang kanilang mga tahanan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Agad namang namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Halos 16,000 katao sa La Union apektado ng habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Glenda.
10: Unti-unti nang bumabalik sa kanika nilang tahanan ang mga pamilya sa La Union na lumikas dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, kabuuang 15,899 individual o 5,250 na pamilya ang apektado ng masamang panahon mula sa 134 na barangay sa 14 na bayan sa La Union. Mula sa nasabing bilang, 821 na pamilya o 2,357 individual ang nanuluyan sa mga evacuation center, habang lumikas sa iba pang lugar ang 467 na pamilya o 1,416 na individual na wala naman ng supply ng kuryente, ang 42 na barangay mula sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at City of San Fernando, at halos lahat sa mga ito ay naibalik na ang supply. Nagpapatuloy ang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang malaman ang danyos na iniwan ng habagat at mga bagyo sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Level ng tubig sa mga ilog sa Pangasinan, maigpit na binabantayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Sara Kayabiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sara.
13: Nananatiling naka-alerto ang mga otoridad dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na sa mga posibleng insidente ng pagbaha at iba pang epekto ng patuloy na nararanas ang mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Ayon kay PDRMO Operations and Training Head Vincent Chu, bukod sa nararanas ang mga pag-ulan, banta rin ang pagbaha sa mabababang lugar sa probinsya ang inaasahang pagbaba ng tubig sa lalawigan 2 hanggang 3 araw mula sa upstream. Dahil dito, patuloy at maigpit na minomonitor ng tanggapan ang kondisyon sa upstream upang mabantayan ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga sakop na ilog at maiwasan ang mas malaking panganib sa mga komunidad na nasa mabababang lugar. Nabatid na sa abiso ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office 1, umaabot sa 1,341 na barangay dito sa Pangasinan ang nanganganib sa pagbaha at landslide, dulot pa rin ng nararanasang masamang panahon. Sa ngayon, nasa above normal level ang antas ng tubig sa Marusay at Budkayanga River. Below normal level naman ang Sinukalan at Agno Banyaga River at normal level ang Balingkaging at Pantal River. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pagbaha ang ilang residente sa lalawigan, partikular ang mga nakatira malapit sa Marusay River sa bayan ng Kalasyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaybiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 300 pamilya sa Tent City, Albay, nakabalik na sa kanilang tahanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gary.
17: Balik na sa kani-kanilang tahanan ang mahigit 300 pamilya na 7 buwan ding nanirahan sa Tent City na itinayo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa Malilipot, Albay, matapos ibaba sa Alert Level 2 ang status ng bulkang Mayon. Kasunod ng pag-anunsyo ng PVOX na humupa na ang aktibidad ng bulkan, agad na ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang decampment ng higit 1,000 pamilyang natitirang evacuees upang makabalik na sa kanilang mga tahanan, habang patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Bilang ayuda, namahagi ang DSWD Bicol ng 5 family food packs sa bawat pamilya na inaasahang sasapat sa loob ng 15 araw. Nagkaloob din ng Provincial Government of Albay ng 20 kilo ng bigas upang makatulong sa kanilang muling pagsisimula. Bago ang decampment, higit 100 pamilya na rin ang nabigyan ng permanenteng pabahay sa ilalim ng National Housing Authority o NHA, kaya naman nagpahayag ng pasasalamat ang mga evacuees sa pamahalaan at iba pang ahensya sa patuloy na pagbibigay ng tulong, kalinga at suporta habang sila ay nananatili sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout ngayong araw para sa TNVS Fuel Subsidy Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jessa.
24: Bibigyan ng pagkakataong makuha ng kwalipikadong Transport Network Vehicle Service Driver ang kanilang 5,000 pesos fuel subsidy mula sa gobyerno matapos ang itinalagang payout schedule ngayong linggo. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7, maaari pang tumungo ngayong araw ng Biyernes sa kanilang tanggapan sa Cebu City ang mga TNVS drivers na hindi umabot sa payout nitong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules. Ngayong araw, 7 ng Agosto, ang itinalaga ng ahensya upang maipamigay sa natitirang batch ng 1,428 TNVS drivers na siyang binipisyaryo ng fuel subsidy program mula sa lalawigan ng Cebu. Bawat araw ay may naka-assign na batch ng drivers upang maging sistematiko at maayos ang scheduled payout at maiwasan ang pagkumpulan sa payout site. Kaugnay nito, ang sinumang hindi nakapunta sa kanilang original schedule nitong Lunes, Martes at Miyerkules ay hindi pinayagang makasingit sa ibang araw upang hindi maantala ang sistemang nailatag ng LTFRB. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga benepisyaryo na kumpletuhin ang requirements upang hindi maantala ang pagtanggap sa tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Base sa panuntunan, kailangan mismo ang TNVS driver ang tumungo sa payout site at kung hindi man personal na makapunta ay kailangan magdala ng special power of attorney upang maging valid ang pagkakas claim ng representante nito. Ang fuel subsidy program ng LTFRB ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Uplift Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinakamalaking Pisay Campus sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: JP.
0: Itatayo sa lungsod ng Bacolod ang Philippine Science High School Negros Island Region Campus na magiging pinakamalaking Pisay Campus sa bansa. Ibinahagi ni Bacolod City Mayor Grega Sataya na inaprubahan na ng Philippine Science High School System Board of Trustees ang pagtatayo ng campus sa halos 10 hektaryang lupain sa lungsod. Inaasahang isasagawa ang groundbreaking ng paralan sa Nobyembre at target na buksan sa Hulyo sa susunod na taon. Ang naturang campus ay makatatanggap ng hanggang 720 estudyante, kasama na rito ang unang 120 grade 7 scholars sa susunod na taon. Naniniwala si Mayor Gasataya na higit pang magpapalakas ang proyekto sa papel ng Bacolod bilang isa sa mga sentro ng agham, pananaliksik, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 100 milyong piso ang halaga ng Farm to Market Road sa Marihatag, Surigao del Sur. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angel.
3: Isang 106 million pesos farm to market road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng no objection letter 1 mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa construction ng kasada. Ang bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, niyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga volunteers mula sa Chuchi Foundation Philippines dumating sa Zamboanga del Norte para magsagawa ng libreng medical at surgical mission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bless.
4: Mainit na sinalubong ng pamahalang palalawigan ng Zamboanga del Norte ang pagdating ng mga voluntaryo na naging bahagi ng humanitarian mission sa Zamboanga del Norte Medical Center at Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ang Chuchi Foundation Philippines ng libreng medical consultation, mga operasyong medikal at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga sanortehanong nangangailangan. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalaang palalawigan, gayon din sa mga volunteer doctors, nurses, iba pang medical professionals at support teams na nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at malasakit para mapaglingkuran ang mga residente. Sa pamamagitan ng naturang humanitarian mission, mas maraming sanortehanon ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng dekalidad at libreng serbisyong medikal bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang palalawigan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 7, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, anansunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Biyernes, Biyernes. TGIF, thank God it's Friday. Ngayon po ay August 7, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update muna direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning sa iyo, Kasamang Alan. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng moderate traffic mula dyan sa may Balintawaka patungo ng Oliveros. At babagal ang daloy ng mga sasakyan na dito na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Muli tayong makakaranas na moderate traffic dyan na po sa may Ermin Garcia sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may Connecticut patungo naman ng Shaw Boulevard. At pagsapit naman dito sa may paglagpas lang ng Estrella sa Makati, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia. Diyan din po sa may Cabrera sa Pasay, nagkakaroon na rin po ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. At may pagbagal ding nararanasan na dyan naman po sa may Reliance patungo ng Shaw Boulevard hanggang sa may J. Vargas. Pero after na J. Vargas, light traffic niyan towards Cubao hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, northbound lamang po nito, nagkakaroon ng build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. At ang C5 southbound naman, dito po sa may J. Vargas sa Pasig, may bahagyang pagbagal na rin nararanasan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Blue Bus sa Taguig, moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa Flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman magkabilang direksyon, maluwag po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. At paalala sa mga motorista, madulas po ang ating mga kalsada kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna kasama nga lang na ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares Nagulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direct na mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Okay, dito tayo sa Valenzuela City. Oy, ang local government po ng Valenzuela. Oh, yung mga empleyado ng city government ng Valenzuela, yung inyong panghapong trabaho suspended na.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
7: Alan, dahil sa patuloy pa ring pag-ulan, dulot ng habagat at ng bagyong Maymay, inanunsyo na rin ng pamahalang lungsod ng Valenzuela ang suspensyon sa trabaho sa mga tanggapan ito simula mamayang alas 12 ng tanghali. Batay ito sa direktiba ni Mayor Wes Gatchalian dahil sa inaasahang mas malakas pang pag-ulan mamayang hapon. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo sa publiko. Samantala, ipinauubayan na rin ng LGU ang pagkapasya sa mga pamunuan naman ng pribadong kumpanya kung sila ay magsususpende rin ng trabaho. Una nang sinuspindi kagabi ng alkalde ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Valenzuela ngayong Biyernes. Samantala, Alan, dito naman sa Quezon City ay ito kahit papaano ay humina na yung ulan, pero kanina nga mga pasado alas 6 ng umaga ay naging malakas na pag-ulan na may kasama pang malakas na bugso ng hangin ang naranasan dito sa bahagi ng Quezon City. At kanina nga no, sa ating pag-iikot ay meron pang inabot na sa hanggang gutter deep ang baha dyan sa may bahagi ng Timog Corner Scout Tobia. So yan na muna alaan ng sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Merian Bastasa sa Valenzuela update. Ganon din sa update sa ilang mga pangunahing lansangan po dito naman sa Quezon City. 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kahapon, tumawid po ang bagyong Maymay dyan sa gawi ng Ilocos Region. Hingi tayo ng update mamaya mula kay PDRRMO Head, si Marcel Tabihe. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko, Servisyo, Bayan, Bayan, Bahan, News, Nationwide.
12: Balitang pambansa.
13: Sa ulo ng ating
12: pinakamalawak na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
13: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
13: Sa sambayanan
2: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa.
14: Magtulungan.
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3
13: The Capital.
2: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: And The Capital.
13: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3 The Capital.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
16: King of the Road.
15: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
17: Maaari bang umusog-usog ng konti?
15: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial. Pero pansamantala, mapapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM, sabayang broadcast din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radio Magazine 1278 kHz. Okay, yung mga nagte-text, nagtatarong, ito hong ilan pa sa mga areas dito, halimbawa sa Metro Manila, na walang pasok, nag-declare na walang pasok dahil po sa epekto ng habagat at yung dating bagyong Maymay, low pressure area na. O, nakatawid na ng Luzon mainland yun, ha? Ito, sa Metro Manila, mga kaibigan, walang pasok sa Las Piñas City, lahat ng antas. Ha? Elementary, high school, college, public at private schools. Sa Marikina City rin, lahat ng antas, pampubliko at pampribadong sasakyan tuloy. Eskwelahan, sa San Juan City, lahat ng antas, all levels, public and private. Caloocan City, face-to-face classes lamang ang suspended, all levels, pampubliko at pribadong eskwelahan. Sa lungsod ng Maynila, face-to-face classes lamang ang suspended sa lahat po ng public at private schools. Sa Malabon City, face-to-face classes lang suspended sa lahat ng level, public at private schools. Sa Mandaluyong City, face-to-face classes suspended, all levels, public at private schools. Ganon din sa Muntinlupa City, face-to-face classes sa lahat ng antas. Sa Navotas City, ganon din, face-to-face. Sa Paranaque City, face-to-face din ang suspended. Sa Pasay City, face-to-face ang suspended din. Sa Pateros din, sa Taguig City, sa Valenzuela City rin. Sa Quezon City, wala rin face-to-face classes sa araw na ito. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang makakausap natin, ang kanilang head, si Marcel Tabihe. Magandang umaga po.
10: Magandang umaga din po, Sir Ala.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa sitwasyon dyan po sa Ilocos Norte. Matapos pong dumaan kahapon itong bagyong Maymay at nakatawid na ng Luzon mainland, sir.
10: Opo, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinangungunahan ng ating mahal na gobernadora Cecilia Araneta Marcos at Vice Vice-Gobernadora Matthew J. Marcos Manotok at mga bayan po dito sa Kalawigan ay may ting pong nag-monitor sa bagyong Maymay. Pasalamat tayo sa Panginoon at wala naman pong masamang epekto yung bagyo sa ating lalamigan.
5: Ayun. So ibig sabihin, kahit umabot ng signal number 2 dyan sa inyo, ay wala namang matinding epekto. Ang mga pag-ulan, hindi naman masyadong malalakas, sir?
10: Opo, light to moderate rains to at times heavy yung ulan natin, pero intermittent. Pagkos naging beneficial pa sa ating mga kababayan dito na nagtatanim kasi para makuan yung mga pananim nila.
5: Mm-hmm.
10: Wala rin pong malalakas na hangin dito sa ating lalawigan nung patawid po itong bagyo na yun.
5: Ayun. Meron ho bang mga nag-preemptive evacuation to safer ground, sir?
10: Wala po, Sir Alan. Wala po tayo na monitor at na record na may mga nag-preemptive evacuation.
5: Ayun. Mga pangunahing kalye o infrastructure, wala namang problema, sir. Passable lahat.
10: Passable po lahat ng ating major roads, provincial roads at even yung mga municipal at barangay roads.
5: Ayun. Oh, okay. At least walang problema.

0: po ng habagat.
1: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa sir, yung classes sa inyong lalawigan, kumusta na?
0: Back to normal na po. Yung klase dito po sa ating lalawigan, kasi na po yung lahat ng antas na mga learners ko.
1: Ah, okay. So, all levels ng mga learners natin, may klase na? And of course, yung mga tanggapan ay may pasok din lahat, sir?
0: Mga... Yes, po, yes, po.
1: Okay. Meron bang mga reported na halimbawang damage sa aspeto naman ng sa sektor ng agrikultura dyan po sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
0: Wala pa po. Wala pa pong tayong natatanggap o na-monitor na mga damages sa agrikultura.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Yes, sir. Sir Marcel, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. It's good to know na back to normal na unti-unti dyan sa inyo sa lalawigan po ng Ilocos Norte, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you and good morning, Sir Marcel Tabihe, ang head ng Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O, sandali lang ha. Mamaya-maya, ang makakausap naman natin ang OCD diyan po sa Cordillera Administrative Region. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa! Hashtag panatag ang may alam.

0: Voces, Titos a Radio Pilipinas, Radio Público, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., abot po sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon po ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
2: Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin

0: at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: 28 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR, si Sir Albert Mogol. Sir, magandang umaga po.
3: Yes, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig ng umaga.
2: Yes, sir. Thank you for joining us. Ha. Hingi lang kami ng update. Ano pong pinakauling sitwasyon diyan po sa inyo sa Cordillera Administrative Region tapos pong dumaan diyan ng bagyong Maymay at nag-induce pa ng mga pagulan itong habagat, sir.
3: Yes, magandang umaga po ulit. Sa kasalukuyan po, ang nararanasan na lang po dito ay yung epekto po ng habagat. Ang dumaang bagyong Maymay ay kasalukuyang malayo na po sa kalupaan ng Luzon. At ang na-experience na lang po natin ay ang habagat. Pero ito po ay nagdulot sa atin ng mga landslide na nagresulta po sa pagkasawi ng dalawang tao at pag-injured po ng isa. Ito po yung nangyari kahapon po ng umaga sa Barangay Shilan dito po sa La Trinidad Benguet. According to the report, ito po ay mga tauhan po ng isang bulaluan dito sa bandang Shilan along the road where it is frequented by motorists. At yun nga po, unfortunately, bigla pong lumagasa yung mga lupa ang galing po sa bundok at natabunan po yung eatery. At dalawa po yung nasawi, sila po ay mga cook dito sa nasabing bulaluan. At yung isa po ay na-cook din, ay nakaligtas naman.
2: Opo. Well, Director Mogol, sir, sa kasalukuyan, yung pong kalye na naging o na naapektuhan itong pagguho ng lupa, ano po, na ibabalik na sa dati at madadaanan na po ulit, sir?
3: Yes po. Kahapon po nag-umpisa na yung clearing operation dito. And hopefully, by today, it will be possible na po. Mm-hmm. At kung ako itatanongin ninyo, kung ito po ay first time ba nangyari sa lugar na ito, yes, it is first time na nangyari sa lugar na ito. Mm-hmm. Doon po sa vicinity ng La Trinidad Benguet, marami po nangyari ng na landslide before, pero po ito ay na-address na ng ating pamahalaan. No? Nalagyan na po ito ng mga slow protection at mga naayos na po yung mga nasirang daan.
2: Opo.
3: Ito po ay biglaan. Ito po ang pangyayari na ito.
2: Opo. Ito ay ang nag-trigger nito, yung of course, yung malalakas na pagulan. Kaya, kumbaga, lumambot yung lupa at gumuho. But it's...
3: Nasaturate na po ang ating kalupaan. Dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
2: Mm-hmm. Pero yung nabanggit nyo na in place na o yung mga anong tawag, slope protection para ho maiwasan ang ganito mga pangyayari ulit, sir?
3: Yes, in place na po ito. Bibigyan ko po kayo ng isang ehemplo dito po sa tinatawag natin na Little Kibungan. Ito po ay sa La Trinidad Benguet din.
2: Opo.
3: During the Typhoon Lawin, marami pong nasawi dito. At nagawa naman po ng matibay na slope protection. At hanggang ngayon po, that was I think 2016 pa po nangyari ito. Hanggang ngayon po ay it remains stable. And napoprotektahan naman po yung nasabing lugar.
2: Ayun, okay. Sa kasalukuyan, kumusta ang assessment ng ating OCD dyan sa Cordillera Administrative Region? Wala namang ibang mga insidente pa na naging dahilan ng pagkasawi o pagkasugat ng ating mga kababayan na Tigarian po, Director Mogol, sir?
3: Yes, sir. Wala naman pong ibang na-report, kundi lang pong mga na-displaced na population. Ano po? There are 287 affected persons, 105 families within the 39 barangays. Ito po ay nasa evacuation center, pero po yung karamihan po dito ay nag-stay na lang po sa kanilang mga relatives.
2: Mm-hmm.
3: At sa ngayon po siguro, baka po this morning ay mag-umpisa na sila magbalikan. Yun naman po mga support system natin are in place, no?
2: Opo.
3: Handa po ang mga local government units, ang mga response clusters natin, nakaantabay. Actually po, naka-red alert pa rin po kami hanggang mm-hmm. ngayon dito sa Cordillera.
2: Mm-hmm.
3: At yung pong sinasabi ko na naging casualty natin po ay inaatendahan naman po ng ating lokal na pamahalaan ng La Trinidad. Nagbigay na po sila ng mga kinakailangan suporta para po sa pag-process po ng mga pamilya na nang nasawi, at nabigyan na rin po sila ng karapatan na ayuda.
2: Opo.
3: Para po makarecover sa nangyari.
2: Mm-hmm.
3: Yung pong road situation,
2: yes,
3: ang Kinon Road po remains closed. Dahil po
2: to all vehicles.
3: Yes,
2: okay.
3: To all vehicles. Dahil po ito ay doon po delikado po doon sa lugar na may rock shed, yung tunnel na tinatawag natin, medyo
2: yes,
3: nagkaroon ng scouring sa ilalim.
2: Mm-hmm.
3: Kaya po para maiwasan na ang mga aksidente ay diniklara na po ito na sarado for all motorists. And of course, tuloy-tuloy po, no? Actually, ginagawa po ito ng nire-repair po ito ng DPWH while bago po magkaroon itong mga pag-ulan, ano, mga pagyo natin, pero inabutan po ng pag-saturate ng mga lupa, kaya po nangyari itong insidente na ito. Yung other roads, and meron pa pong limang mga roads na closed kahapon.
2: Mm-hmm.
3: Ito po yung papunta ng Nueva Vizcaya dito po sa bandang Bocol, ano? Pero po yung clearing operation ay ongoing. Meron din po reported na mga road closures sa Mountain Province at sa Apayao dito po sa area ng mga bulubundukin ng kalalasan. But all the rest po ay bukas naman po ang main thoroughfare, ang Marcos Highway at ang Naguilian Road. Pero sa ngayon po ay naadbisuhan ko po, no, ang ating mga kababayan na kung hindi naman po importante ang pag-travel, especially yung mga tourism activities, ay pagpaliban na lang muna po dahil sa mga nararanasan natin ang mga epekto ng bagyo at ng habagat po.
2: Opo, meron bang mga reports din, Director Mogol, sir, na nagkaroon ng mga, kanina may nabanggit ko yung mga landslide, mudslides, mga pagbaha, sir, wala naman?
3: Minomonitor po namin yung sa bandang downstream po, ano, yung sa Abra.
2: Mm.
3: Medyo minomonitor namin yung pagtaas ng tubig. For all you know, dito po sa Cordillera kasi nanggagaling ang mga tubig, no, ng bumababa.
2: Yes.
3: Sa Payao, sa Kalinga, at dito rin po sa bandang Ngagat sa Region 2. And ako rin po ang concurrent director.
2: Oy,
3: sa Region 2.
2: Opo, opo.
3: Kaya minomonitor ko po dalawang region.
2: Mm-mm.
3: At so far naman po ay sa Region 2 wala naman pong reported na incidents. Opo.
2: So sa Region 2 walang mga ganitong reports, landslides,
3: wala naman po. Wala naman po kasi naging welcome development pa nga po itong pag-ulan dahil for the past months
2: sa mga dam.
3: Tuyo-tuyo na po ang
2: mga taniman,
3: lupain natin doon. Opo.
2: Mm.
3: Okay. At even yung Magat Dam natin ay hindi pa po nakaka-reach dun sa kanyang 190 level, no, ng level ng tubig, nasa 160 pa lang po.
2: Mm-hmm.
3: So this is a welcome development. Basta po hindi po ganun kalakas yung mga pag-ulan ay very welcome po sa Region 2. Pero wag lang po malakas, yung tama-tama,
2: yes,
3: lang po na
2: uh-huh.
3: Makapagdulot ng tubig sa mga tubigan ng ating mga magsasaka.
2: Mm-hmm. Nabanggit nyo yung Bagat Dam, ang actual na level ngayon, tumaas ng bagaya at na, ano na, ilang meters na?
3: As of last report po, 100, from 160 nung before the, ito po mga typhoon, ano, naging 163.
2: Mm.
3: Pero ang pinakang minimum level po dapat na maintaining niya is 190. So
2: ayun,
3: short pa rin po tayo.
2: At
3: before the typhoon po, nagpapatupad naman po kami in coordination with DA yung mga cloud seeding operation para po madagdagan ang patubig, no? Yung pag-ulan dito sa area ng region to.
2: Opo. At siyempre, ano po ang habilin o paalala, ika nga, ng regional office ng CAR at ng Region 2 sa mga LGU mismo, yung mga local disaster risk reduction and management offices down to the level of the various cities and municipalities, ano ang mga tagubilin, ika nga, from your end, Director Mogol, sir?
3: From my end po, ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no? Yung as far as preparedness is concerned, nakaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga bumago po ng panahon kasi naiba po ito, eh.
2: Opo.
3: Wala pong bagyo pero umuulan.
2: Yes.
3: At ang apektado po itong western seaboard natin, no? Hindi masyado yung sa eastern seaboard. At antabayanan po natin, bantayan natin yung development sa isa pa pong bagyo, no? Tropical, ang pangalan po ay si Dolphin.
2: Mm-hmm.
3: Ito po ay nasa eastern. Mataas naman po ito at ang sabi po ng PAGASA, hindi naman po ito makaka-apekto for the next few days. Pero dapat po abangan natin to dahil ito po talagang buwan ng Agosto. Kung matatandaan natin, dito po yung sunod-sunod talaga na,
2: yes,
3: na mga bagyo na dumarating.
2: Ayun.
3: Pag-ingat po tayo.
2: Opo.
3: At, let us maintain our preparedness at ipatupad po natin yung ating mga contingency plan na naka-in place. Yun po ang aking paalala sa mga local government unit natin.
2: Yes, sir. Isang puntos na lang, sa kasalukuyan, meron na ho bang mga hakbang na posibleng mag-declare ng state of calamity ang ilang mga areas within your jurisdiction sa CAR at saka sa Region 2, sir? O ina-assess pa?
3: Dito po sa CAR, hinihintay lang po namin. Ongoing na po yung rapid damage assessment nila. So as soon as they are done, malalaman po natin pag nag-meet ito ng mga parameters natin on declaring a state of calamity. Hinihintay na lang po natin ito.
2: Okay. Yes, sir. Director Albert Mogol, sir. Salamat po na marami sa mga update mula sa OCD, CAR at Region 2, sir.
3: Maraming po salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo.
2: Thank you.
3: Manitiling maging handa.
2: Yes, sir. Thank you. Ingat po. Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director Albert Mogol. At concurrent director din pala ng OCD Region 2. 40 minutes na, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Radyo Publiko Servisyo. Bayang lahat. News nationwide.
8: Balitang pambansa.
9: At sa ulo ng ating
8: pinakamalaw na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayanan
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa,
10: magtulungan
9: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3
9: The Capital.
1: Ang ating mga programa at serbisyo para sa
7: ng mamamayang Pilipino.
10: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
7: Monday to Friday
10: sa 104.3 FM Band.
7: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko,
7: and the Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
7: Sabay na maghahatid ng serbisyo
10: sa mamamayang
7: Pilipino
10: in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko,
10: sa 104.3
7: The Capital.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko.
13: 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayong hanggang alas 8 ng umaga. Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Umabot po sa 67 billion pesos na pondo para sa disaster response ang nakahanda dyan po sa Ilocos Region. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mildred Coquia.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
2: Mildred.
16: Yes, tanda ang 67 milyong piso para sa agarang disaster response sa Ilocos Region habang nananatiling nasa red alert status ang rehiyon dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin dulot ng umiiral weather disturbance. Sa virtual press conference kahapon, sinabi ni Office of Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina na naka-full alert ang regional at local disaster response agencies habang tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng emergency operations centers upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Inatasa ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa. Ihanda ang rescue teams, kagamitan ng crews, at panatilihin ang koordinasyon sa mga barangay at iba pang response agencies. Pinayuhan din ang local government units na magsagawa ng tuloy-tuloy na risk assessment at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan sa mga lugar na matataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards. Pinaaalalahanan naman ng publiko na manatiling alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa evacuation orders at iba pang safety advisories ng otoridad. Samantala, sinabi naman ng DSWD Regional Office 1 na sila po ay nakahanda ang relief assistance sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong dahil nga sa sama ng panahon. Ayon kay Maria Angela Gopalan, ang Regional Director ng ahensya, nakatanggap na sila ng mga requests mula sa LGUs para sa food packs na ipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa 130,200 food packs ang handa at naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa buong rehiyon. Sa ating lalawigan Pangasinan, merong 8 warehouse na may kabuuang 10,900 food packs na nakatalaga. Ani Gopalan, bagamat merong food packs sa mga warehouse, hindi ito eksklusibo para sa mga lugar kung saan naroon ang mga ito. Ani, ang mahalagang matiyak na may accessible na warehouse para mabilis maihatid ang ayuda sa mga lugar na nangangailangan. Nakikipag-ugnayan din ng DSWD sa LGUs na maaaring maglaan ang karagdagang warehouse lalo na malaking bahagi ng kanilang stockpile nasa La Union. Samantala, sa datos ng ahensya, nasa 772 individuals ang nasa evacuation area sa mga sabayan ng Bani, Pangasinan, kabilang ang ilang fisher folk na napilitang lumikas dahil sa masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Mildred.
16: Yes.
2: Kumusta na ang lagay ng panahon dyan sa inyo ngayon sa Tayug, Pangasinan, as we speak?
16: Dito po. Yes, dito po sa ating bahagi sa eastern part ng Pangasinan, particular sa Tayug, medyo humupa na po ang pag-ulan sa ngayon. Gayunpaman, maklimlim pa rin at mukha pa rin magbabadya po itong pag-ulan. Nako, medyo nahinto-hinto lang ng konti ngayon.
2: Mm. So baulap pa rin, umaambo ng buhon, biglang lalakas, biglang hihina, yung mga ganon.
16: Opo, ganun nga po, medyo pabugso-bugso, ganyan na nangyayari at nararanasan dito, kaya patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na doon sa mga areas na hazardous, kasi nga po ay naging panay-panay yung mga pag-ulan ng mga nakakaraan.
2: Okay, ang classes dyan sa inyo sa Tayug, Pangasinan?
16: Dito po sa ating area ay pinapatupad na po ang localized suspension ng klase. Although dito po sa ating bayan, sa Tayug, Pangasinan, ay hindi pa po natin na-monitor yung pahayag ng ating mayor kung sakaling wala pa pong klase sa ngayon. Although yesterday, ayan nga, lahat ay walang pasok dito sa ating area.
2: Okay, Mildred, salamat ng marami for the updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
16: Yes, maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Thank you, Radyo Pilipinas, Tayug, sa pamamagitan po ni Mildred Kokia. Maya-maya, update naman mula dyan sa gawin ng Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan. Ilan muna mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: News. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Kumusta kaya ang antas, antas level ng tubig diyan po sa Sinukalan River? Pinag-iingat po kasi yung mga residenteng malapit dyan sa ilog. Kumustahin natin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong report ni Sara Kayabiyab.
1: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas, report.
2: Sara.
17: Yes, sa kasamang alam, nasa 6.80 meters above sea level o alert level na ito nga na italang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong umaga no, as of 6 a.m. dahil sa nararanasan pa rin mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat ng maresidenteng naninirahan sa tabi ng ilog na manatiling alerto at patuloy na sumaybayan ang lagay ng panahon, lalo na kung mapapatuloy ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Inaasahan din o inabisuhan na rin itong mga mamamayan na naninirahan, partikular sa mga mabababang lugar, na maging handa sa posibilidad ng pagbaha at sundin ang anumang abiso ng mga kinauukulan. Kung kinakailangan, agad na rin lumikas patungo sa mga itinalagang ligtas na evacuation center. May pinapayuhan ang lahat ng mga barangay disaster risk reduction and management council na manatiling aktibo at magsagawa ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa kanilang ilang mga nasasakupan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang posibleng emergency. Kaugnay nito ay nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa kanilang mga residente dahil mahalaga daw na unawain ng publiko na catch basin kasi itong Dagupan City at ibig sabihin sinasalo nito yung tubig mula sa mga matataas na lugar bago pa man ito mag-exit dito sa bahagi ng Lingayen Gulf. At tinitiyak naman na lahat ng mga frontline services maging sa mga barangay ay bukas upang magbigay ng tulong sa ating mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Sara!
17: Yes, Sir Alan.
2: Okay, so hanggang ngayon, mayroon pa rin nararanasang mga pag-ulan dyan sa inyo sa Dagupan City.
17: Yes, palakalak ang mga pag-ulan at minsan malakas din yung bukos. Ngayon, medyo madilim na naman no, ang lagay ng ating panahon. Kaya isa pa rin ito sa pinababantayan ng mga otoridad, especially doon sa mga nakakaranas na ng mga bahagyang mga pagbaha dito sa Dagupan City.
2: Okay. Sara, salamat na marami. At syempre, ingat kayo dyan sa Dagupan City.
17: Para sa Radyo Pilipinas, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Thank you, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig pa rin dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po ng sabayan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa puntong ito, mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos sa ating paglilingkod bayan, narito muna ang update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas
2: Weather. Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
18: Hello po, good morning sa inyo, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung dating si Bagyong Maymay ay low pressure area na lamang as of 2 in the morning. Huli itong namataan, 565 kilometers silangan ng Itzagi, Isabela, at wala nang direktang epekto sa alinmampaning ng ating bansa. Nandito na siya sa may Philippine Sea and possibly malusaw na ito no anytime. Samantala, yung si Typhoon Dolphin na sa labas pa rin po ng ating PAR at hindi napapasok pa ng ating PAR, nasa 1,095 kilometers silangan ng Batanes, at yung truck or yung outer rain bands lang ng bagyo ang tanging nakaka-apekto sa Batanes and Mabuyeng of Island. Yung kanyang enhancement ng southwest monsoon patuloy pa rin po, no? At aasahan yung malalakas na ulan, lalo na sa may pating Occidental Mindoro, monsoon rains at potential nga po na magtataas pa tayo ng mga red and orange rainfall warnings ngayong araw dun sa area na yon. Meron naman tayong orange warning at ibig sabihin meron tayong malalakas na ulan din sa may pating Zambales, Bataan, ganyan din sa bahagi po ng Aklan, Antique, and Calanian Group of Islands. Possible po yung intense rains for the next 2 hours habang meron tayong yellow rainfall warning or malalakas na ulan within 2 hours dito po sa natitirang bahagi ng Aklan, Southern Antique, dito rin po sa may parting Cavite, Batangas, Metro Manila, Rizal, hanggang dito sa may Southern Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Asahan nga po yung pabukso-bukso malalakas ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So, lagi pumutok sa ating mga updates at makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Balik po sa inyo.
2: Thank you, Benny Estareja, mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, August 7, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.